0: niya intensyon. So yeah. Salamat lang tang anak kasi kita ang babae.
1: Sir, further nini, giaksyon na gukod sa mga bystander ang kining driver unya nakadagan. Nabilin ko no ang motor dito somewhere in my papaya sakop sa Mangkilam. I don't know kung maubay exactly ang lugar, but just to confirm, na-recover ba ang motor kay naaman po gabi ang operator ni ining tricycle?
0: Yes sir, na-recover ang motor sir na nanabili sa ato ang istasyon. And nadakpan po na to ang maong suspect po.
1: Nadakpan na ana karon sa inyong kustodiya sir ang maong suspect.
0: Yes sir, kagabi sa follow-up operation nga nahitabo, so nakuha na to siya. Kauban na to ang mga sa Mangkilam, barangay officialis okay. Po.
1: Okay. Wa pa siya explanation, Colonel, nga anong gihimo to niya?
0: Ang iyahang storya is daghan daw siya og problema kay ang iyang wife na daw sa Manila kay mag-apply abroad.
1: Oh.
0: Until na wala pa daw nakalarga, so ang iyang anak dibilin daw sa iyang ugangan, so mo to ang iyang statement, so dili man na rason nga na kay problema imuha pang magbuhat ka og krimen.
1: Lagi tinuod na, no? Dapat ikuan yun. Sige, so Colonel, salamat kayo sa inyong paspas nga aksyon nga nadakpan yun ay gihapon, kagabi ilang yun gihapon, human sa panghitabo. Salamat kayo, Police Lieutenant Colonel Edgardo Bahan, sir, sa imong panahon.
0: Yes, sir. Salamat, sir. Good morning po.
1: Yes, sir. Katrobang Lar?
2: Yes, sir. Katrobang
1: Lar. Lar.
2: Yes, sir, Barnel.
1: Basin maka-eksklusibo kag, kung di, pananghid lang kang Colonel, basin maka-eksklusibo kag video di, ato ma-interview ng si kanang suspect, kung sa iyang rason, anong iyan ang gihimo? Kay para matanggal ng word nga, ang nanggawas magod ang gabi, mulis siya ang word eh. No, so, basin, dili mulis siya ang gusto, kung anong tumutuok lang yun siyang tao. So, ato naga, kung anong Lar, pwede nga makapagawas siya sa iyang side.
2: So noted na katapang Arlene, no, bitugot na si Hepe o ato ang suwayan po, no, o interview ang maong dinakpan.
1: Alright, sige, go ahead, Lar.
2: Dikan diri sa Tagum City Police Station, alat sa Kusang Pilipino para sa Pilipinas, sa Katapang Lar, sa Nyol, XFM News.
3: Bullseye! XFM! Katropa!
1: Alas 8:07, video na lang tugap, kaya ito hurot diri kay masigma paong na pong kalit. Anyway, so, just to clarify, mga igala, kaya dito ko kagabi eh. Unya, ang sa mga manas palibot, niya, kuan lagi, ang word is, kanabang isulayan ko noog, kuan, hilabot, mga igala. Niya, kay bawa naman tanag unsa na. Niya, may nalang gani, kay nakalukso ning babae, nakapanawag og tabang. Karon, nasayra na to, salamat po sa atong kapulisan, nga nadakpan rin ay may igala kining maong lalaki. No, nga, sa iya pong side, ingon siya nga problemado siya. Dali man gud na easy excuse man gud na, no? Ato ni masairan ron kung unsa gyud iyang problema kay basin og lahi na sad ni Maygala iyang version sa istorya karo mga panahon. At ang ila ninyo kay i-post na to na Maygala sa tong page, no, sa XFM 107.1 Tagum City, mga katropa.
3: Alright.
1: Salamat kayo sa to mga kaubanan di ang mabdi ko sa Maygala nakikinabi. No, sa to Maygalang bagong OIC chief, no, sa Tagum City Police Station. Mabuhay kayo, sir. Good morning.
3: Good morning.
1: Og si Emma Luardo watching from Agusan, CDO. Agusan ni Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Norville Gumolon nan Dayon Manuok, nalang Dayon uwat na adik yun na. O gani, problemado na ita, manuok na ita. O problemado, ta, ayun na lang mo pang drive. No? Ayun na lang mo pag drive kay Delikado. Si Adonis Buenaflor, Nel, naglanog kayo diri sa Tokyo, Japan, imong programa. Did you kumutuan ang Adonis ba? Kaya una sa tanan, bawal yun magbanha-banha das Japan. May magdi kay reklamo sa imong silingan o kining tingog na ako, may malagubo. Na, kay nakaanha ba jugog Japan? Labi na mga village na mga igala. Sos! Bibo pa'y mintiryo. Bawal magbanha. No, brabig yung mingawag yun. Hindi ko magsilbi dito. Kaya kita nga naanad na may galang na yung mga tao makita. Dito, way, di ka kaila, silingan ni mo. O, kuan laga ka na bang istorya laga may galang. Magkatawa-katawa mo sinyong balay. Muabot na yung pulis, badlungon mo kay nganong bibo mo riha. Muna. Pero may salamat sa pagpaminaw ni muna Adonis Buenaflor, no, diya sa may Tokyo, Japan kuno mga igala. Asig Japan third floor ni.

0: Vising Kokilia, good morning. Priscilla Tikong, shout out sa mga anak dugay ni Musta Trixie Tikong from Kalinan. Nan, arita may kaila sa atong isgutanan, gumikan kay gisaway, gipistahan, o gay BIBI, kinipaghilak mga higala ni Senadora Pia Caetano sa Senado kagahabi, kagahapon. Kay matod palagi mga higala, drama kuno mga kaigsuunan. Dili ka makaingon anaw eh. Lain-lain ba taga kuan bay? Lain-lain ta og level sa kinibang pagdawat sa emosyon og pag-process may gala sa experience or coping mechanism or capacity. So di ka makaingon nga kauwi siya, dilakilak. Di ka makaingon ana mga kaigsuunan. Wa man ka dito. Tama man po na, may punto man po na siya mga igala. Nga wa man gyud ta dito. So di ta ka sukod ba? No, di ta ka tugkad sa kahadlok nga gibati sa mga tao nga tua dito. O gwa sa ibu ang senador may gala. Oy nga, musugo sa usaa nga. Sige, pag giragira mo diya kay maghadlok-hadlok sa bigamo dire. Kay, mo nang ginapagawas nila karon eh. Kulang na lang may gala. Muingon karon may galang NBI, ang DILG, ang PNP, nga stage kini mga igsoon. Tinoyo kini na sampit may galang shooting incident. Diya sa Senado. Wa siguro mga igala is senador ba nga nastarong pangisip mga kaigsoonan nga tuyo una. Sige, pag giragira mo diha. Pagpabuto mo kadaghan diha kami diri magtago-tago sabi. Kami diri mag-video-video sabi. Para ingnong kunuhay. Ingana na gyud may gala kagarapala ni ato mga na, tao senado. Ang pangutana gani nato ani may gala. Ngayon man nga natunong magyo nakauli itong uban. Natunong magyo may galang wa nato silang risa. Katong gibutyag may gala ni Senador Alan Peter Caetano nga naay mga senador kuno nga nakasayod mga igala prior pa sa nahitabo. Motoy nindot pangutanon. Pero ilatong gi-erase eh. Gilatong gi-erase kay gusto nilang ibaliktad karon ang sitwasyon og ipatuma may gala. Kulang na lang ay ngani may gala ang tunada sa mga balita karon og tunada may gala sa mga kining pamahayag gagipagula may gala sa mga naas gobyerno. Gituyo tong bato. Oh, bato na pa pasang ilan na to ba? Gituyo to aron nga makasibat lang siya. Mao na may gala ay tunada sa istorya, dili man nila direktamente nga masulti pero sa akong opinion and I think may gala I firmly believe. I am entitled to my opinion, may gala in this democratic country. Ang leading mga igala sa ilang investigation karon is this. Ang narrative nila, stage or gama-gama lang mga igala ang nahitabo sa Senado. Bullseye! Paminaw na to ng explanation mga igala ni Risa. Kaya ingon siya nga, dili man daw niya tumong nga pasakitan ang damdamin mga igala ni Senador Pia. Sige daw, Gab. XFM
1: Katropa. I empathize with the experiences and the feelings expressed by the gentlewoman from Taguig and Pateros. May I just repeat what I clearly stated at the context of na parang walang nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events that caused fear and a lot of other negative emotions and experiences sa ating mga colleagues, sa ating mga Senate staff, sa security unit dito, at sa Senate media. Yun po yung punto ko, and it is akin to one of the points raised by Senator Irwin earlier, before my privilege speech.
2: But let me assure you that's not the case. President. In fact, I have to deal with the security of the Senate every day. I'm just not telling you everything that we have to deal with now to make sure that there's no bombs in the area, just like every day except this time, and also making sure that there's no miscommunication between the executive, legislative, judiciary, and the international community. That's precisely why we are waiting for the complete investigation, because there are matters that when are discussed in public will cause more alarm and confusion rather than clarity. But that doesn't mean na parang walang nangyari lang. I think that's the point where there will be strong answers, Senator Risa. But of course, you have your point of view and we respect that.
1: Thank you, Mr. President. And lastly, just for the record, as I said earlier, I deeply respect the emotions of our distinguished colleague. It's evident that the violence that breached our halls has profoundly affected all of us. And I don't doubt, Mr. President, the leadership's personal distress over what transpired. However, when I stated that it feels now as though walang nangyari, I was not speaking about our personal feelings. I was speaking about our institutional posture.
2: Thank you for that.
1: Our grief as senators is valid, but our mandate requires action. Yes. Salamat po ng marami, Mr. President.
2: Thank you for that statement.
0: Alas 8:16 na may galantag na sbuntag. Ang ginagusto bagod nilang gidoso diha nga ang liderato ni kuan ba Cayetano maguna Gabana maguna. Ang ilang gustong ipagawala diha may gala nga ang liderato ni Cayetano ni SP Alan Cayetano way gihimo may gala as if parang walang nangyari. Pero si Cayetano mismo ang niingon nga everyday nagabriefing siya may gala sa mga security sa Senado to make sure nga safe sila. Kaya nga naman, doon na precedence, ginalutsan sila mga kaigsunan. Now, mumove top forward, may gala sa dugang pang mga isgutanan. Gumikan kay kagahapon, o the other day, may gala. Nagpagula ang PNP, ang DILG, no? Including DOJ, o mga CCTV footage, quote-unquote. Kalabot na sa panghitabo. Makita dito na si Aplaska, makita ko na dito ni Silip. Including ang giingon nila may gala nga nag-uban si Senador Bato o si Ruben Padilla, which is wala man pud gi-deny mga higala ni Senador Ruben. Siya may mag-EI na. Inood man na. Now, sa ilang may galang ginapagula dito, nga why sa ang NBI ani? No? Gani mga higala sa bugat nga pamahayag ni Matibag, ingon siya nga dili ang Senado ang under attack kundi ang NBI ang under attack. Nayabag. May mag-inyuhan ang area diha. Ay. Paminaw na to si kining suspended OSAA chief Mau Aplaska mga katropa.
3: XFM katropa.
0: All right.
4: We'll answer all of these questions, but I have no authority.
5: Pero you maintain, sir. You maintain that you were under attack.
4: You saw the videos.
5: So you maintain. Tignan hindi ganyan, sir.
4: Excuse me.
0: Sa nakalabay ng mga adlaw o the other week may gala di na ginalabay-labayan lang na siya diha sa mga media karon mga katropa ginadot-dot na. Sige, paminaw na to.
4: I invited the security manager of JSIS, he was there. He didn't say anything about the NBI arrival here. So it's all.
6: Sir, minamaintain nyo ba na isang shop lang ang ginawa nyo, sir?
0: Mag-reporter, pagkagab.
4: They are preparing the antique videos. Okay, what they did, they spliced the videos, and they just selected the videos that will support the narrative.
0: XFM. So, Tropa. Sa magkasunod may gala nga video atong ipakita ninyo, kini pinakaimportante giingon may gala ni Mau Aplaska. Suwito siya day. Iyahago ng area. Iyahan na may gala nga AOR na. No? Ang Senado. So, gisulti niya may gsoon nga gichap-chap or gisplice mga gala ang video. Hiligin na silang chap-chap, no? Kaya katong video mga igala ni BP Sara being presented as quote and quote evidence kuno mga igala in the impeachment. Splice man sad to. Di sila gusto atong full video. Kay splice lang yung ilaha mga igala. Gusto sila, mura sila ganang kuad ba, makigdebate gamit ang Bible pero di sila mubasag isa ka chapter. Bersikulo lang ilang gamiton, wala but chapter. Di sila mubasag context, no? Ang ila nga kung nakita ka nga maunay pag ana nimo, pag hawid nimo sa baril, no mga katropa, mauna na gamiton. Now, sa side may gala niya plus kayong siya splice to. Meaning, gitagod-tagod to nga video aron lamang nga masuportahan ang ilang narrative. O sabay narrative, dahil gusto yung ipagawas karong mga panahon na kamukunobi. Kaya ako, sa akong opinion, well, di ba ko makabuot sa inyong opinion, but in my opinion, mga igala, dako akong pagtuo, mga igsoon, nga kininga investigasyon, gusto nila, mga igalang, ipalutaw, nga ang naitabo, ilan na ganing ipalutaw karon mga igalang, ang naitabo sa Senado, it was not an attack. So dili na layo may gala nga gusto na sa nila ipalutaw karon nga gitigituyo ning tanan kay duol na man kay sinuod kay imo paminawon ang mga detalye sa ilang mga pamahayag, no? Wa man gani may gala muangkon nga nagpabuto si Mel Uragon kay the other interview na interview si Mel Uragon may gala sa mga media dili ko na siya kabalo muhawid og pusil
7: pinuwa ay
0: <Ayaw. laughs> Dili ko daw siya may gala kabalo muhawid og pusil. Unya mo to pa bataana mga igala kung naanay mga precedence nga ang NBI karon may gala labi na dito sa kauluhan. Dunay mga pagpamakak sama pananglitan sa dang gipangutana si Matibag. Consistent man daw sila ana nga wala gid si tao sa area. Kay naa daw sa GSIS ang ilang tao. Sabi no? Sabi nga na sila may gala ka bagag mga dagway. No? In another interview, yun siya, wagi daw sila kapabuto. Pero pag bulabog ni Auntie Claire, dito na nagsugod may galag ka, loko-loko. So they need to come up with another scenario. Din ni mga kaigsunan, and they have to, kinanglan may gala nga na sila'y mabutang diha nga mo'y mo sa kupo sa tanan. Huwag mao kini mga igala, si kini mga igalang Mel Uragon.
3: Usay!
0: Nga gikan sa fifth floor, ninaog lang sa second floor aron magpadakop. Ayaw! Gikan sa fifth floor, ninaog lang mga igala sa fourth floor aron mga igalang magpadako. Sa second floor, aron nga magpadakop. Okay, sunod mga igala nga punto. Kung in good faith, mga kaigsuunan, ha? Kung in good faith nga ang NBI girequest mga higala sa GSIS because GSIS naana sila ka ugalingong security team. Blue Guards, for example. Naana sila ka ugalingong security, mga higala, ang GSIS. Na kung nag-request sila NBI, meaning augmentation, kulangan. Kay kuno lagi, aron di makawat katong mahalon nga mga painting.
3: Bullseye!
0: No? Aron di makawat mga igala tong mahalon nga mga artworks sa GSIS. Kung nag... Ini ba? Delikadesa unta mga kaigsuunan. Sama kong ngayon gahapon. Delikadesa una, dili dapat to NBI. Ngayon naman, naay record ang NBI. Init ang NBI. Kini na lang a point. Init ang NBI sa mata sa Senado. Nga naman, naa sila'y record nga nanggukod sila diadtong Lunes. Sa ato pa, anywhere in the perimeter, pag makita sila mga igala, it could be construed, labi na kay naang media, it could be construed as nag-atang-atang ni De La Rosa. Now, if it could be construed as that may gala, hence, no, mamahimo na may gala nga kanabang sagpa or it is deemed considered as wala pagsubay o wala pagrespeto sa pag-ingon sa Senado, De La Rosa is under our custody, we assure di nimo di ni mo sibat, no? Under our custody, and we shall wait for the decision of the Supreme Court. Aron nyo maisgutan tani kay dili panidakpon labi na in session. Unya, di sad mga igala kanara na hitabo nga naay mga dakuponon nga naghim nag-shelter sa Senado. Even katong irungbo ang kadaladala may nga igalag ICC warrant, siya man mismo sa iyang panahon nakapasilong sa Senado for 3 weeks.
3: Usay!
0: Di ba? Kalayo ra kayo na pila ra ka adlaw to ka Dilarosa, upat ra ka adlaw tingali. Samantala ba igalag ang trililing sa una tulo kasimana? Nahitabo na siya mga kaigsunan. No? Willing man daw sila mag-cooperate. So, delikadesa, dapat, kay ingon naman mong wa mo diha, kanang tinuod nga wa mo diha. Ikaduha, mga katropa, no? Kay official request man kaha ni, coming from the president of the GSIS, Wick Biloso, to augment, aron nga madugangan, mas ma-fortify, og mas maligon ang security layer sa GSIS kay basin lagi ko ng kawatan. Tarantadong rason na. Sige, granting without conceding, ngayon mo ingon man karon si Aplaska nga wala mo'y coordination ngadto sa Senado. You should have coordinated, no? The security manager or in charge sa GSIS should have informed, no? Dapat imong gipahibaw ang taga-usaa nga sir ay magkatinga di ay NBI din inamo. Nga naman na, mangutan naman yung usaa, nga naman na sila. Gi-augment ni kay aron di mawa ning mga painting nga o kini mga kuandre. Dili kay maghuna-huna dahil mag, labi na ni mga igalang, well, we respect you. Kini mga supporters di BBM, may gala, I know, some of them, mga komentarista sad, no? Trabaho man nato nila, inlain man ta mga igala og opinion, but muna ginaingon may igala nga managlahi man ang atong opinion, apan barugan gyud nako nga may katungod sa gyud ka, no? Imuha gyud ang katungod og wa gyud tay lang katanay katungod diri. Pero just to comment mga igala, ano nga? Dali asa dinyo makaingon nga gituyo ning tanan, no? Gituyo ning tanan, gi stage lang ni. What about this kini nga angulo, no? Nung ano man mga igalang niya man ng NBI. Nga una sa tanan, init sila sa pananaw sa Senado eh. Kinaasa rin ay record nga nanggukod sila doon Lunes. Ikaduha mga igala, kung official request kini to augment a security layer in GSIS, wala ba lang mumuingon? Bisag mutawag na lang, Mau, nabay ang NBI dress likod, nagbari nami. Ayaw! Di ba? Anything! Pwede ninyong isulti karon unsay purpose nga nung nagbarina mo. You can do that, no? Matibag. Kamu pa. Ka mga expert ninyo, ana. John Vic Remulla. Diba? Francisco Vega. Kamu pa. Vega na ba? Beda di ay. Bida. Kamu pa. Kaya ninyo nabuhaton. Pero kung unta, before mo nagbangag-bangag niha, kuya, magiging, sikat magiging word, bangagro, no? Kung unta, may gala, before ang bangag-bangag ninyo, drilling-drilling ninyo diha, nagpahibaw mo dito sa usaa. So, ang usaa, aware. Ayun na, pag nangyay mo yung nalagyan, nagsigig, taguktok dito, sir. Ayun na, kaya nag-til-til na sila. Nausap mo na, nag-sinking. At least kabalo, mga kaigsuunan. Nga nung wala ninyo gipabalo. So naamoy laing intensyon. Puro man mo gobyerno. Puro mo na ipusil. Ang kulang na lang ninyo, coordination. Dili uta tumay tabo kung nalay proper coordination. Paminawan ni mga igala si kisa ni si NBI, si IDG Chief, mga katropa. O, oh, kadali lang ha. Ato na yung, asaka ito na ako, ibutang to yung pangan. Nakalimot mo ko sa pangan. May galaw eh. May na itong subayon. PNP CIDG Director Major General Robert Alexander Murico II. Oh. Sige, paminaw na to si Kuan. General Murico II. Sige, Gab.
7: XFM Katropa.
8: I can only say na, you know, based on facts and based on our investigation, this could have been prevented kung nagkaroon lang ng maayos na line of communication between OSAA and GSIS security. I can only say na, you know, based on facts and based on our investigation, this could have been prevented kung nagkaroon lang ng maayos na line of communication between OSAA and GSIS security.
0: Bullseye! Sandagan salamat! Thank you for that confirmation, no? Gikan magaygala mismo ni CIDG Chief Major General Robert Alexander Murico II. No? Malikayan unta ni. No? Dili unta ni mahitabo kung duna pay klarong komunikasyon pangutana GSIS security. Ganun ko mamumuingon dito sa USAA nga tapad ramang yun mo. In fact, inyong gisilyuhan ng purtahan diha kay masulod ang GSIS through Senate. Di ba? Put pasabot, sumpay mo. Kung pwede kang sudlon, pinaagin ito, sumpay ra mo. Oh. Ngayon, usara man yun mo diya. Ngayon, wak man yun mo maka-communicate sa matag-usamon sa mo, mag-asawang gaaway?
9: Pinawa!
0: Ha? Unas na lang, pareho mong gobyerno. Kung pareho mong gobyerno and you lack communication, ay impasta ni. Di ba? Dapat din yun ang ipahibaw. Oh, aplas ka, usaa, nabi ay 29 ka NBI diri, magbangag miron. Magbangag miron. Ay, kuya na may galag, bisag naa sa GSIS perimeter or premise magaygala ang NBI, gipamusil lang ni Aplaska way rason. That's not true.
7: Bullseye! Bullseye!
0: Question nun, ba man ninyo mga igala ang kahibaloan ng mga tawhanas, paghawid anang pusil o any operation ng mga retired general man na?
7: Bullseye!
0: Kay baw mo na silang ginahimo. There should be a aggravating circumstances. Nga nung nakapabuto si Aplaska? Na ating alik, kaya sige, pangutana ba? Subay may gala si mamahayag, ipangutana. Kisa magka, NBIB sir. Nga namang tiunan sa usaa anyone from NBI. Nga naman, klaro kayo, kinalagi na hitabo atong Lunis. Nalagi na hitabo atong Lunis. Nga nanggukod sila. Diba? Nanggukod sila. Kasi gigukod nila, si Bato. So, aware may galang usaa nga kining NBI na ani kabuang ba? No? Wala ni ingon nga laban silang bato. Ang ila lang may gala is to protect their institution. And if there is any arrest nga pagabuhaton, himuon siya in accordance with our law.
7: Bullseye!
0: Himuon siya may gala in accordance with our law. Dili, kung pwede, dili dakpon mga gala while in session. Gigukod eh. Kaya naabtan to, di. Sila pod mismo, umutana ka, nga nung gigukod man, sir. Kaya naaman dito ang NBI. Nga nung naaman dito ang NBI, kabaw sila. They have information nga muabot si Bato. Nga naman, kung wala pa sila information, di sila magtambay dito. Di nila to mga igala i-infiltrate ang area. Kung wala sila A1 information nga naa si Bato de la Rosa.
7: Bullseye!
0: Nasalisihan lang yun sila. Kusog-kusog lang yun siguro mudagan si Bato. Muna nasalisihan sila bagay iso.
7: Bullseye! Bullseye!
0: So, muna. May punto ng ingon mga igala ni General Murico. Nga di ba nung tani mahitabo kung nag-storya alam mo? Kulang ang komunikasyon ni GSIS nga tukang usaa. Unya, may valid reason nga nung istrikto si USAA nga naman, there is a marching order. And there is a precedence na hitabo nga nanggukod ang NBI. And they are identified. Even Melvin Matibag, the director Megala, was there. Oh. Bisag siya dito, di ba sila ka pa magkakana? Because naasid siya dito. And na stand up ni Tabo Megala, May 11. No? May 11. Nga na, nagkasakitanay pa, nga doon na pa'y tao, Megala, sa usaa nga, gitadyakan, mga Megala, sa NBI officer. Pusay! Kadumdum atong sakop sa usaa, mga Megala, nga nakahilak. Kaya kulating mga igala sa mga sakop sa NBI. So, although government is sila, naaagyod ni mga igala, init nga, nanay, kuan ba? Noon, may lamat ba ang NBI o ang usaa that time? Sa nahitabo pa lang atong 11, no? Nga, doon ay sakop sa usaa, may igala na kulatahan. No? So, kung doon na unta to mga igala, proper communication, kung tarong ang ilang, no? Kung ang ilang rason is just to augment the so-called security sa GSIS kay basig kawaton tong mahalong kaldiro dito. Then nagpahibaw unta sila. Nya kani ba sila pwede mo pahibaw kay naa man sila laing plano. So dili day na prudent decision nga NBI ang gibutang kay naa gyud sila plano. In short, namakak ning sigig istorya may gala dia sa. Kaya mga silang Matibag, Birimolia, Bida, in short, nagbuhat sila karon mga igalag script. Aron niya musibo sa gusto nilang conclusion nga himuon mga kaigsuunan o gawang media, ego rasad musuwat. Ego rasad musunod. And that is, maklaro ni muna mga igala. Ha? Kasayon ano? Anong ingon mga igala ni General Morico II? No? Based on facts mga igala, ha? Nga kung nag-communicate lang untang tarong, si GSIS Security, no? Nga pahibawon niya si Usaa nga naabaya mi 29 ka NBI dire. So dili unta to mahitabo. Aminaw na tog balik gab si General Robert Alexander Morico II. XFM Katropa.
8: This could have been prevented kung nagkaroon lang ng maayos na line of communication between OSAA and GSIS Security. Mm-hmm. I can only say na, you know, based on facts and based on our investigation, this could have been prevented kung nagkaroon lang ng maayos na line of communication between OSAA and GSI.
7: Bullseye! Bullseye!
0: Tumpak! So, di ba? Kung kanalaon tayo gihimo, mga igala, hindi na mahitabo. No? Pwede man tumuingon, mo object mga igalang usaa nga, oy, basta ha, diharan na sa inyo sa, kuan? Sa GSIS na? Ay, ginagpalut sa dali, kay naanay plano manakop. No? Ay, na mga igala, og, si Aplas ka mo inilili dito si ni sulod dito kanya na musilag pataka. Very implausible kana mga kaigsunan.
7: Bullseye. Bullseye.
0: Sige. Magkaalaman ra gyapon na pero karon lagi. Mao ginaingon nako mga igala ilang gyud pagpasaya-saya rong panahon na. Delikado ning administrasyon ni Marcos bay. Nagani mga tawo mo ingon nga mas malala pa man kay sa amahan. No? Onya moraga wala lang sa pagkabana no lahi lang ang nagalihok dagag mga kamot mga igsoon ang galihok.
7: Bullseye.
0: Unang kita nga mga yanong ng suranon samtang naa pa ning di patatanggalan mga igala ning katungod nga mo padayag o padayag ta as long as buhi may igala ang atong demokrasya and as long as naggana o ni function may igala ang atong konstitusyon, then we have the right to say, we have the right may igala to express our opinion. So sa mga kamudiha, itong mga amigo, nga pro-BBM, we respect also your opinion. And I hope you are convinced, no? And I hope it is not against your good conscience nga mudapig ni ining administrasyon karon, mga igala, nga klaro kayong mangloko og tao. I hope, mga igala. No? Ayasad mi og, kuani, ayasad mi og kasuk, nga, kininga mo ang opinion. Ako ba nalitan, di man ni pagdapig mga igala ni Bisan Kinsa? Oh, di man ni pagdapig mga igala sa usa ka politiko? Kundili, this is a question, mga igala, in favor of the due process, in favor of proseso nga gusto nila mayagalang i-bypass o manipulahon para lang yun matuman ang ilang mga gusto. No? Dili man ni paras politiko ako ah. Say for example, pag mo komentaryo kog moingon ko, tinyo, nganong apilon man nimo ng baha sa Distrito 2 nga dili man akang pulong, tama ba yan na? O kamusta diyang mga gumikan kay BBM supporter mo? Pagbaha, pagkahugno sa tulay sa Kalyawa, moingon dahil mo, tanawa ra o, trabaho ginis mga Duterte, uy, time sa. Kay tinuod sa karon, Duterte ang sanikining kongresista diha, pero kanto pa ba siyang 2025 ni Lincoln? Unya ka ng tulaya atong 2017 na tukod, kisa may kongresista to, si Maylin? Hmm. Katong 2025, kang kinsa mang dapig ning mga Garcia, di ba ditong nimong BBM? So di mo pwedeng mo-appeal, di ninyo na pwedeng apilo na. Ipahid gyapon nyo sa mga Duterte, bisag di nila sa... Kanawaywa na to ba o yun eh, mga higala? Ano ba, muna yung isa, muna akong pasabot ba? Gagatong komentaryo, di pagdapig may higala sa usa ka tao. Kundi para di may higala sa atong sistema sa gobyerno, nga giyama-yamaan may higala. Nining Marukoy kayo nga administrasyon karon.
7: Bullseye!
0: Alas 8.41 na may galantag na sa atong pagpanagubanuban.
7: Bullseye!
0: Kinibahin natin ganinyo may gala sa Santon Plus Gold, ang food supplement for healthy body and stronger immunity. Aron di ka ma-high blood di asig pamina may gala ni mga kasika sa atong nasod karon mga gala nga grabe. Ayaw ganyan tawag tuguti nga pati ang imong panlawas maapektahan. Kinaanglan mga katropa nga nakatumar kang Santon Plus Gold kay kini mga gala labi na itong mga high blood doon di ha. Diabetison, nagwiter, may mga bukol-bukol, katong mga igalang doon mga ulcer, o katong ubang pang mga gihambin yung balatian di may gala, matabangan ka mo nga mas mapadali ang pag-ayo. Pinaagi may gala sa pag-inom ninyo Santon Plus Gold. No? Ma-maintain na lang na katong mga wayo igibati di ha? Mas maayo ganing wayo igibati. Unya mag-maintain ani kay mulig on ang imuha may galang immunity. Matagan kag stronger nga immunity o siyempre may gala healthy nga body. O di ka kapuyon, no, di ka maluya, di ka mga igala magtungok, di ka mga igala sa inyuhang trabahuan. Mahimo kang produktibo kung ang imong lawas mga igala anaas sa maayo o anaas kapiskay.
7: Bullseye!
0: Ang Santon Plus Gold, mapalit ka na mga igala sa naguna mga butika sa inyong lugar. Sa itong mga katropa din sa Tagom, mapalit sa na mga igala sa itong clinic sa Y2H Clinic and Pharmacy, yun na nahimod na mga igala sa door number 8, first floor, M Central Building. Dool kini may gala sa Mr. DIY Paliko sa Palengke. Nade may gala sa Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagom City, Baga Katropa.
7: Bullseye! Bullseye!
0: Og sa tanang butika sa inyong lugar, nationwide.
7: Bullseye!
0: Alas 8.43 sa may galantag na sa atong pagpanagubanuban maing buntag. Sa atong mga kaigsuna, mga mag-uuma. Katuin taong sigpangalot sa ulo, may gala kay nako, Ginoo ko. Abot nga ni karon may galang mas mahal pa man in taon ni ato ang local products kaysa imported. Siyempre mo unang kahalin may galang imported kay barato man. Samantala kini mga locally produced rice mga galang tagaliog naman po in taon. Unya di ba po natura pwedeng palitog barato lang? Nga to sa ato mga mag-uuma gumikan lagi sa kamahal po sa mga input or mga farm input mga galang gamiton. Unya pila naman ihatag sa gobyerno. Sa isa ka hektarya tagang usa ka sakong abono paiko ba dela? Oh, upat ka sako masiguro kinahanglan ng usa ka hektarya. Di kulang pag agtulo. So asa man ka mangita na may gala, mangutang ka na sad. No, mo na nakapait dia. Pero kani gamitan ninyo ron sigurado may gala oh, mag kining Latim Gas G full year fertilizer mo. No, mapalit na may gala sa tanang agribet. No, tanang agribet mga igsoon mapalit na. Latim Gas G full year fertilizer mga kaigsoonan. Nana, pangutana na lang diya mga katropa, pwede na sumais, pwede na maigalas humay, pwede na maigalas tanan ni mo mga pananom. La Team Gas by para Team Gas Pod o Team Gas Pod ang imong ani mga kaigsuunan.
7: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 8.44 na may galandag na sa bundag samtang sa Kamara de Representante karon ginaisgutan mga igala kining kalambigitan sa Anti-Dynasty Bill. No, ang nag-propose nini sila Adyong. Karon mga igsoon, gusto ni Representative Leandro Libiste, doon na siya'y amendment nga gustong buhaton nga isaka hangtod ngadto sa fourth consanguinity o kanang mga paryente kaila o kanang paryente gyud no nga di na basta-basta makadagan labi na di may gilas party list kay kining party list nato karon gi-hijack nis mga politiko og imbes nga kini mga igalang kapakanan sa ilang mga igalang girepresentahan nga sektor ang ilang dadon ang ilahan na noo may galang pamulitika may giuna.
7: Bullseye!
0: Aminaw na to ni may galang deliberasyon kagahapon kundiin may gala gitabangan gialirungan sa kini mga igalang mga kongresista si Representative Leandro Leviste, di sila manugot nga dapat ang parente di kadagan sa party list. Awara, tiyaw muna. Anong pasapasa ba mamuan ang inyong anti-dynasty bill kunuhay? Ato maminaon gab.
7: XFM Katropa.
9: The eighth habit, the proposed amendment is hereby rejected.
10: I would just like to manifest my disappointment that we are
11: Mr. Speaker, point of order. This is a period of amendment. We don't accept manifestation.
10: I will yield.
12: Session is suspended.
10: Mr. Speaker, I propose that we amend Section 5B within the same legislative district or as party list representative.
9: What does the sponsor say?
11: We reject, Mr. Speaker.
13: Mr. Speaker, I move that we divide the House.
10: Mr. Speaker, may I ask that the sponsor explain his objection to the amendment to include party
11: list. Point of order, Mr. Speaker, I don't need to explain my objection.
9: Session has been suspended.
10: Mr. Speaker, may I just...
0: Grabe ka mo, batasan naman eh.
9: Majority leader.
13: Mr. Speaker, there has been an objection to the amendment proposed. I move that we divide the
10: Mr.
13: House.
10: Mr. Speaker, so that we know what we're voting on, can we just reiterate what is the proposed amendment? It is to add at Section 5B or as party list representative so that the anti-political dynasty bill will prohibit relatives within the second degree of consanguinity for both running for a seat in a district of the House of Representatives and as a party list representative.
9: What does the sponsor say?
11: We do not accept.
9: What does the majority say?
13: Mr. Speaker, there being an objection to the amendment proposed, I move that we divide the House. An aye vote will sustain the amendment while a nay vote will defeat the amendment. The majority solicits a nay vote.
9: There is a proposed amendment rejected by the sponsor.
0: Wow, eh.
9: And
0: we
9: now move to divide the House. All those in favor say aye. The nays have it. The proposed amendment is hereby rejected. Majority leader.
13: Mr. Speaker, I move to suspend session.
10: Mr. Speaker, can
9: session
10: we
9: suspended.
10: Mr. Speaker,
13: I move that we recognize the Honorable Leandro Leviste for his additional amendments.
14: Honorable Leviste, please proceed.
10: Thank you, Mr. Speaker. Para matupad ang pangako na ipagbawal ang political dynasty sa Pilipinas, nais ko pong i-propose na i-amend natin ang Section 5 sa A, B, C, D, and E na kalagay second degree. At ang aking amendment ay palitan ito para maging fourth degree.
14: What does the sponsor say?
11: We don't accept.
0: Gabi, suga ni Adjong ay.
13: Mr. Speaker, there being an objection to the proposed amendment, I move that we divide the House.
0: Okay, wala na gab.
10: May I move for nominal voting?
7: XFM, Katropa!
0: See? Ingon si, Leviste nga. Sige. Kuan magani anti dynasty. Buhato na to ani hangtod fourth consanguinity. Ibangutan na may galas sa kuan. Unsay masulti sa kuan sa sponsor? Ang sponsor ani si Adjong man. Di mo sugot. Kakak man. Nga naman maligsan diri ang mga Party list. Dagag maligsan ani mga kaigsuunan. No? Ako na nang ato ng tibawason si Lunes kay hapit na mag-alas 9 mo plaster pa katong kapulisan taon-taon. Kaya na may gala for the final ano, katong insertion kay nakugab. Kay kini may gala kining akong bagtuo ba nga ang mga party list wa nakasubay mga igsuon sa ilahang ilang mandato nga supposed to be maoy ila may galang tamdon. No? Kay for example, act teacher. Ang iya may galang representation, no? Unta ngadto sa kaayuhan, welfare, no? Sa sektor may galang iyang representan. Pero karon sa may banat ninyo, no? Flood control sa Davao. Di apoy mga media, no? Nga mga kini uba mga media parts sa bung bayasa may gala. Research po siguro mo eh. Sige daw kapaminaon to na to na kananga excerpt, no? Tipik mga katropa, siya report from Billionario News Channel. Paminaon to na.
7: XFM Katropa.
12: Sige. Matapos hilingin ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio sa Ombudsman na imbestigahan ang mga flood control project sa Davao City, bumuhos ang malakas na ulan na nagdulot ng mga pagbaha sa ilang bahagi ng lungsod. Umapaw ang Davao at Matina Rivers. Gumuho rin na ang tulay sa Purok 2 sa Barangay Calyawa na parte ng concreting, widening at improvement ng bypass road ng DPWH. Bumigay daw ito matapos hampasin ng malakas na agos ng baha. 80 flood control projects along the Davao and Matina Rivers worth 4.4 billion pesos ang pinasisilip ni Tinio kay Ombudsman Boying Remulla. Banat ni Davao Congressman Pulong Duterte, why is Tinio selectively blind? Why not Davao City ang buwelta ni Tinio?
15: As can be seen by the flooding yesterday.
0: Los-los ni mo!
15: Obviously, may problema sa mga sa kabila ng billion-billion na binuho sa flood control, bumabaha pa rin. Pinapakita lang yung urgency talaga ng pag-imbestiga sa flood control projects along Davao and Matina Rivers sa first district ng Davao City.
7: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 8:53 na mga igala, okay ni? Tanawa daw ni mga igala, tama pa ba ni mga igsoon? Oh, dili kinahanglan Duterte ka, dili kinahanglan may galang pro Sara ka, aron nga makaingon ka, binuang naman po ng inyong kalaki, oy. Una sa tanan, sa mga nakita na to may gala lately, ang gibaha, gab, kabagyo. Dugay-dugay ba sa Kugdabaw may gala? Inakining kabagyo, mga igsoon, distrito 2 man yun eh. Di man yun na district 1. Nainahugno nga tulay kag i-appeal man na sa report, di ba? Meaning, sila mismo aga fact check. No? Sila mismo aga fact check, mga igala. Pa, investigate pa mo. Sila mismo aga fact check. Asa man din yung Calyawa, maigsoon. No? Ang Calyawa is in district 2. Oh. So, muingan ko, bisang pag dili ka supporter ni Digong o ni Pulong o ni kinsa nila diha. Ako di man ko supporter Pulong, tinood lang. Di man ko ganahan sa niya. To be honest. Di ko ganahan sa iyang style, di ko ganahan sa iyang... Pero it doesn't mean may gala nga, kontra ko. Kaya akong ginabarugan lagi nga, kung pananglitan mga igala, anti-corruption ta sa tanan. No? Kung anti-flood control anomaly ta, anti-flood control anomaly ta. Kung sukokas mga Duterte, gumika ni ana, hala, kalagot po diha. Sa distrito ni Sandro. Pero kung banha ka lang ani nga point, hilom ka diri speakers, may problema ta. Mura ra nag mga pari obispo may gala. May lang mo kondina anang impeachment, no? May lang mo yaw-yaw anang impeachment. Pero pag abot mga igala sa dakong kawat nga nahitabo sa tunasod, hilom pas na nang nangamatay mga igsoon. Oh. O sa may mga area ang bahaonon kayo diha. Di man ko magumaingon na di bahaonon ang distrito 1. Naaman sad. Pero hasta pa ba di ay may gala ang nahitabo sa Distrito 2? Ipahid lang yapon ni Mustaong may labot? Dili ba na may gala pag butang-butang? No? Kay kaibaw ka nga kini pong ilang kuano kini ilang channel. Wa pud ni ga fact check pod. Nang kaliawa day di Distrito 1, Distrito 2 day na. Una during that time may gala pagkatukod ana Garcia ang kongresista dia. So say labot ni Digong dia. O say labot ni Pulong dia. O say labot dia. No? Plain and simple. O say labot dia maigson. Ngano ipasangil sa ilaha karon. So mugawas lang yun diri. Nga ang tanan pa ning kamot may gala, usara gyoy tumong to pin down the Duterte. Ngano man? Kanang ingon nimo nga, muingon ka kurakot mangung Duterte. It has to be proven. It has to be determined in a court. No? Nang urakot mangko si kuan, Sara. Time sa. No? Kay lahi nang naa kay kaso, lahi sad nang guilty ka. Wala pasabot nga na naman tayo presumption of innocence. Murag wala naman na ninyo ma-team. Wala naman na karoon sa... Wala na nang konteksto karoon may gala sa mga politiko. Kasi sinabi lang ni Madriaga, kawatan na dayong ka. Oh, polluted pa imong source. Di ba kasaligan ng imuhang resource person. Nga naman, may personality alone, kidnapper. Nya, mo'y mo pabarog mga igala sa haligis accountability aning atong nasod? Kidnapper? Another source mga igala, trillianes? Mo'y mo pabarog mga igala sa accountability aning atong nasod? Gasigala ng mata.
16: Bullseye! Bullseye!
0: Diba mo na itong pasabot mga katropa? Dapat fair. O di na ito ipasangil, ang dilianga ipasangil. Nga nung pati man ang tulay skalyawa. No? Kini sa mga bugo sa mga igala nga mga BBM supporter. Hala, comment po dito. O yan talaga, dutai yan. O. Anaks ka, gang laki kalamin ninyo. Tamparoson ang mga black anang tulay nga na. Hawa niya. Kay bawa mo nga. Singla ninyo mga Garcia, di mo kasingil. Kay kaaliado ang BBM, singla ninyo na. Ikaw tinyo, nagpataka na lang kagbangag ba? In PE ra ba kang dako? Ayaw! Mangiluhay ra ba mo ka ng huna-huna sa mga kabataan para liraliho ninyo diha? Huwag mo ikatampo aning Pilipinas gawas kagubot. Mahinampak mo.
16: Pinawang! Bullseye!
0: Alas 8:58 na. Ang pagpakaso mo kay mo manay gusto ninyo. Pinawang! Para madali-dali ninyo. Weaponize ng balaod may gala para pahilomo ng mga tao. Nga musultig tinuod.
16: Bullseye!
0: Alas 8:58 na may galantag nas buntag. Bueno! Wala ko yung oras ba? Kay alas 9 bilang tataman, Ron Webes man. Musunod ka na to, daw-daw, may gala. Just in a few minutes, couple of minutes, may zone. Ang programang Police Dabnor, katropa mo. Nakakaroon may gala itong kapulisan. Gikan may gala sa Davao del Norte Police Provincial Office. Alas paghatod, ganinyo may gala sa mga katikaran, mga kalambuan of course, importante din ang atong kooperasyon, mga kaigsuunan. Aron may gala nga, mas mapausbaw na to, ang kahusay, kalinaw, o kaangayan sa atong katilingban. Sa gila na si Rimulya Muingon, nga safe na ko ng Pilipinas.
16: Ayaw!
0: Yahapod na. Ang importante ay magkumpiyansa, dapat hugot ang depensa perme. O sa baraha pa, dapat na kay depensa sa cinco pares perme, mga gala. Kaya kuha, gani, madus kamunggay ka. On minuto na muna nga atas 9 buntag. O natin oras, ang may galas kinatibok ang puwersa sa XFM Network Philippines, 107.1 XFM Tagum. Ako inyong katropa, katropang Arnel Cortez. Salamat, maing buntag. Dalay ko ng Diyos. God bless us all, mga katropa.
16: Bullseye! Bullseye!

0: in yung dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Gusto ba ni mag isalista ni Manis Kapilya?
2: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
1: Oh! Ano sa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
2: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Akong butangan o musukol. Exciting?
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Siya, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baba.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
15: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, Diyos ko ka problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa Diyos ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na Diyos ang mga sakit sa mga kabukugan, ubilikon pa Diyos kini.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
5: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
16: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DM's Rent-A-Car Tagum. Sa DM's Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912

0: kabayanan, katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, nao sa mangka nga sige mga kagtungok. Galuya, mangka. Abtig, oy. Exciting.
3: Exciting.

0: ubanay kami sa ka oras nga programa sa kalanginan aron Siron sa taon na to kung kumusta na atong pinalanggang probinsya sa Davao del Norte nga may kalambigitan sa Capsay Calinao. Maokini si Police Master Sergeant Mark Antonio Cabezas og siyempre makigalaan live usab ta ang atong abtik og buutan nga Police Provincial Director Police Colonel Glenn G. Castine. Sir, good morning, sir.
1: Para partner, para murag kining dili halata nga naka inom kag kining kuan ba?
0: Masaman, sir.
1: Santong kopi ni Adal Cortez ba? Maayong buntag sa tanan, no?
0: Yes, sir.
1: Unang-una akong batiyon ang atong regional director sa Police Regional Office 11, mausi Police Brigadier General Leon Victor Zamora Rosite, sir. Inubanan sa mga snapping ang mga command group diha sa ato ang Pro 11, no? DRDA si Sir Police Colonel Hari Domingo, sir, ang ato ang DRDO si Sir James Cipriano og ang ato ang CRS si Sir Police Colonel Renante Cabico, inubanan sa mga R staff, no? Og sa ato ang Honorable Governor Kuya Gob Edwin I. Hubahib og inubanan sa iyahang pinalanggang anak si Vice Governor Clarice Hubahib, kauban sa mga sakop sa sanggunian panalawigan sa 1st ug 2nd district na si Congressman Di Carlo Oyooy ug si Congressman Jose Manuel GM Florindo Lagdamio. Sa ako ang duha ka deputies, no, sa Davao Norte PPO, da DPDA ug si DPDO ug 11 chief of police of 8 municipalities and 3 component cities. Maayong buntag sa inyo diha, inubanan sa inyong local government units, mga mayors, no. Ug ako apong timbayaon ang pagsuporta ni Mayor, Honorable Mayor Leonie Kabahagi sa Carmen, no? Atong recently fiesta celebration.
0: Yes, sir.
1: Sa ato ang Davao Norte Police Provincial Office na ata dihay kaning Our Lady of Fatima Chapel na no less than the Director of PNP Chaplain Service.
0: Yes, sir.
1: Maoy na ganang grace ato ang kapistahan nga mao si Police Brigadier General Jaime Consolacion Serena III. So salamat kayo Mayor Kabahagi, sir, sa Carmen. Imuhang tanang suporta sa among adinisa Davao Norte Police Provincial Office og sa tanang katawhan sa Davao del Norte, labi na sa mga katrupa nato nga kanunay nagsunod ka nato dinhi sa atong programa partner sa 107.1 XFM Tagum City.
0: Yes, mga kagalaan. Good morning. Yes, good morning. Og live usab gitano sa ato ang Davao Norte Police Provincial Office Facebook page kun diin pwede niyo ipaabot ang magpagtimbaya niyo pagpangutan, mga kagalaan. Nga may kalambigitan sa ato ang Capsay Calinao og siyempre sa tanang atong paghisgutan karon. Sir, sa walay langan, sir. Unsa naman, sir, ang atong update sa atong mga katropa nga may kalambigitan sa Capsay Calinao dinhi sa ato ang probinsya, sir.
1: Okay, una tanan ato sa daing kining pasalamatan sa pag-abot ng atong, yes, mga sir, bisita, no, gikan sa Talaingod, Municipal Police Station, ang ato ang Chief of Police nga si Police Major Jessery Laroa. Jess, maayong buntag diha.
0: Morning, ma'am.
1: Og sa atong deputy sa Santo Tomas Municipal Police Station nga si Ma'am Police Major Huit, no? Mauni na sila diri kay natala manggod nga pinakagamayng krimen nga natala sa ano, no, sa niche region wide, no, ang Santo Tomas. So na sila diri para ipadayag nila kung anong unsay mga best practice nila anong, yes, na-maintain na lang si Galino nga unaalay mga kasikas gamay ryud kayo.
0: Yes,
1: na sila atong mga guest, no.
0: Mm-hmm.
1: So partner, ato ang kining diretso hono ang general assessment sa peace and order sa Davao del Norte. First and foremost, atong ibase sa atong assessment sa atong kahimtang sa Capsay Calinao, sa atong monitoring sa atong mga crime incidents nga na-report sa atong mga police stations weekly. Mm-hmm. Ato kining gina-monitor og karon atong silipon ang last 2 weeks nato nga monitoring niini para aduna kitay maayo nga comparative basis, no. So kini nagdumala kini nag-start kini sa May 6 to 12, 2026. Sama sa na-report nato last week, aduna lamang kitay one crime incident which is ang murder case dinhi sa siyudad sa Tagum. Og sa ka-uptick sa atong mga kapulisan, gipangunahan ni newly installed man siya ang atong officer in charge na,
0: yes,
1: si Lieutenant Colonel Edgardo Bahan, nasulba dayon ang maong insidente, no. So atong May 6 to 12, no. Sa kini namang sa ato ang kining ato ang May 13 padulong sa May 19 mao na ning recently.
0: Yes, sir.
1: So DN adunay natala nga 4 ka insidente. Isa ka murder incident sa Talaingod, isa ka physical injury sa Panabo, isa ka theft sa City of Tagum, o isa ka karnaping o motorcycle sa Kapalong. As of today, kining upat ka mga insidente are considered as cleared and solved. Mm-hmm. Tanan meaning nailhan ang mga suspitado o na-file ang kaso. Busa aduna kitay 100% crime clearance o 100% crime solution efficiency, partner.
0: Yes, sir. Sir, atong hisgutan gamay, sir, huh? Na okay, may, okay. May kalabutan sa nahitabong shooting incident kagahapon alas 4 pasado sa kahaponon, sir. Wherein naay tulo kabuok, no, ang biktima, sir. Sir, unsa man, sir, ang update niining shooting incident? Labi na, sir, nga duol kini sa ato ang New Tagum City Hall, sir. Dira sa may barangay, dira sa may Tipas, no? Sa Acacio Street, no? Barangay Apokon. Sir, unsa naman, sir, ang update niining mga incident, sir?
1: Oh, after that incident, no, ato ang gitagaan dayog instruction ng ato ang chief of police kanang ato ang bagong na-install diha nga ipadayon ang pag-imbestiga, i-check tanan ang mga CCTV footages sa mga potentials na mga involved ni anang pagpamusil, no? O atong tanawan ang ato ang person of interest. Aduna na kita ay nakitang person of interest ni ana, pero di sana ko pangunahan ang investigasyon, no? Kay basin ma-preempt pa nato ang mas duol pa diha ng mga suspect. So, ongoing ang ating investigasyon karon. O unta, tanan ng mga nakakita dito, kung na may mga witnesses, you are very... welcome, no, to approach us through text, kung mga hadlok mo through text or maadto mo sa police station. Og naaman tayo kining mga hotlines, pwede ka mo text dito. Kay karon nagpadayon kita sa atong hot pursuit og sa pag-check nato sa all possibilities to identify the perpetrator, no. Tinignan natin yung mga CCTV footages na within the area na kung saan gikan o hantod yun pagpaingon sa insidente sa maong lugar o asa paingon ang exit. So, under investigation pa na ito nakaroon. Sana matagaan na ito justisya ang mga biktima na ini.
0: Yes, partner. Sir. Kagang salamat, sir. O makigalaan, ha? Ayod yun mong kahadlok o hesitate. Text, tawag lang o chat sa atong mga hotline numbers o di kaya duol mo sa pinakaduol nga buhatan sa kapulisan, labi na din sa Tagum. Og siyempre makigalaan, nagpabilin dyan pong malinawon ang ato ang probinsya sa Davao del Norte tungod ni sa inyong hugot na kipag-alayon sa kapulisan. Og kanunay dyan po, no, ang at mapasalamat unta sa makaigsunan nga abtik kayong mo text, tawag dayon sa ato mga hotline numbers.
1: Brief. Kumuha na ang partner na ato ang encourage karon, no?
0: Yes, sir.
1: Kung wala magod ang katawahan, good, ang atong kapulisan lang ato ang gisaligan. So tanaw na to ang density sa ato ang population dere pating dakuha ang Tagum, no. Labi na gyud sa buong province of Norte. So ang katawahan atong gi-auhag, no, nga mag-participate sa peace and order sa ato ang probinsya. Salamat kay natay mga hotlines sa respective police stations nato. So paki-visit lang dito sa ato ang mga respective police stations, no. Kay natay mga hotline, kay basin og naa mo sa example lang naa mo sa Ikakos, ang inyong makuhang hotline na dere sa Panabo niya na adito mo sa Igakos, no. Bawat police station na tay respective hotlines o niya ang ubos niya na or asa man nila gibutang ibababa ang ato asa pitok. Mas maayo kung pitok or provincial tactical operation center ang inyong makuha kay kami na mismo ang mag identify kung asa mo o kinsa nga patrollers ang ato ang tawagan.
0: Yes,
1: no,
0: sir.
1: Okay.
0: Ug siyempre makigalaan, in addition, makita nyo na, no, gihimo na to ng cover photo sa ato ang Facebook page diha sa Davao Norte Police Provincial Office, tanang hotline number sa kapulisan diha sa ato ang tibuok probinsya. So feel free to text, tawag lang sa atong hotline number.
1: Okay, tanan karon na may mga Facebook, no?
0: Yes, sir.
1: Bisag di na mo maadtok police station, adto na lang mo sa Davao Norte Police Provincial Office Facebook Facebook page, no?
0: Yes, sir.
1: Na dito ang ato ang mga hotlines.
0: Yes, sir. Og I have na to, kumustaon, sir, ang ato ang mga bisita, no? Siyempre mag-una diri sa San Tomas, sir, kay ang San Tomas sila ang nahimong top 1, no? Region low crime incident sa all class A municipality. Og ako sang i-shout out dai, sir, ang nag-follow sa tuwa sila RRD, si Sir Renante og sila Ma'am Vanessa Cabil karon nga nasa sa Ion meeting. Good morning, Ma'am, sir. Dagang salamat
1: sa to, no? Sila sa dito.
0: Yes, sir.
1: Importante po nang ilang gilakaw karon.
0: Yes, sir, sir. Mag-una sa
1: inyo, sir. Van o si Rinante.
0: Yes, sir. O karon, sir, mga kagalaan, mag-una ta diri sa Santo Tomas Municipal Police Station kung kumusta na ang ilang assessment na may kalambigitan sa ilang kapsay kalinaw sa munisipalidad. Siyempre, nahimog silang top 1, no? Region-wide na, mga kagalaan. Sa tanang Class A municipality, ang atong bisita karon wala lain si Police Major Eunice P. Huit, ang ato ang Deputy Chief of Police sa Santo Tomas Municipal Police Station. Ma'am, good morning, ma'am, og welcome sa atong programa, ma'am.
2: Good morning, Sergeant.
0: Yes, ma'am.
2: Sa tanan, ako ang pagtimbaya sa ato ang Palangdong Governor, Honorable Governor Edwin Gubahib, sa ato ang angkor ang Police Colonel Glenn C. Cristines.
1: Yes, maayong buntag diha.
3: Provincial Director, Eunice. Sa amo ang Mayor, Honorable Mayor Roland De Jessica, inubalan sa iyang asawa, sa ato ang amang Vice Mayor, Honorable
1: maayong
3: Vice Mayor.
1: Ang call, Roland.
3: Maria Luz De Jessica, inubalan sa mga barangay captain sa 19 barangays, ang sa mga functionaries. Usab akong i-greet ang ako ang Officer in Charge, Police Major Eduardo Corpus, nga usab na ay mga meetings karon og sa tanang nakadungog aron nga Sibya maayong buntag kanatong tanan.
1: Pasalamaton po ako sa ikaduha, no, kay Police Major Eduardo Corpus.
0: Yes, sir.
1: Sa ato ang kanang recently arrival honors nga siya ang nag-batcom, no. Eduardo Corpus, Bok, salamat kayo sa snappy kayo nga pag welcome na to sa itong bisita na si Police Brigadier General Jaime Serenia.
0: Yes, ma'am. Ma'am, kumusta naman, unsa naman, ma'am, ang assessment sa ito ang Santo Tomas? Labi na, ma'am, nga sa tibuok Region 11, ang Santo Tomas ang napili ang nahimong top 1 low incident, ma'am, nga sa tanang Class A municipality. Ma'am, unsa man, ma'am, ang inyohang ginabuhat? Nga nung kamo, ma'am, ang nahimong top 1, ma'am, diri sa region wide.
3: So kana nga area sergeant, no, ang pampasalamaton kami sa tibuok katawan sa Santo Tomas.
1: Hindi nga ninghubag yang mga eyebags man. Ay, tulog na. Para bantayan ang katawan sa Santo Tomas.
0: Yes.
3: So mas pasalamaton kami sa amo ang mga sa among LGU una sa tanan, sa mga programa sa pagsuporta niya sa amo ang anti-criminality efforts, ang mga operations sa mga barangay kapitan, sa among ginabuhat sa Santo Tomas, mga good sergeant. Pag naay mga gamay lang nga mga miss mga kagubot, gina-actionan man gud dayon na, ginaadtog yun na muna sa grassroots, isang tawag lang or isang usahay ginaadto na sa amo ang officer in charge, mm-hmm, para masettle dito pa lang daan sa grassroots.
0: Yes.
3: Dito daan sa barangay masettle na dito. So kanong di magud na masettle mo, resort man guna sa mga dumot-dumot.
0: Yes,
3: so kanang tanan nga mga reports, gina-actionan yun na siya. So dali ra mapud kayo nga amo ang action kay available man ang amo ang hotline number. Isa pa, gina-available pud na ni OIC ang iyahang personal number.
0: Yes.
3: Labi na sa katong muadto yun na sayha, ginaatiman yun na niya. So maagapan ang mga krimen nga mahitabo sa amo ang lugar.
0: Yes, ma'am. Shout out di ano sa tanang Tomasinyo, tungod jud ni sa inyong pagig-alliance ka pulisan sa Santo Tomas ba. Mo nang nahimong top 1 diha na sa tanang class
1: A. Sila permi.
0: Low incident, no. Oga, syempre ma'am, balikan nga na mo niya, ma'am, diri pud ta sa Pikas Bahin. Diri pud sa Talaingon Municipal Police Station, labi na mga kagalaana nga kining Talaingon nahimong bibo na gyud kay syempre na-clear naman ang dalan diha niya, nahimong itang insurgency pre, na open hinoon ang mga nindot di kang natalanawon, o siyempre, napudra ang abtik yung musuroy-suroy ang atong mga kaigsunan ra. Siyempre, nahimong bibo ang atong atalaingod, o di po na ito ikalilong makigalaan, nga napudra ang mga daotang elemento nga magsamok-samok. Mo na makigalaan, atong pangutanon.
1: Kung asa na medyo mubibo, no?
0: Yes, sir.
1: Muripantayin na ito kay take advantage po na,
0: yes,
1: sa mga loose elements. So, naadre ang ato ang Chief of Police, mm-hmm, sa Talaingod Municipal Police Station, Major Jessery Larawa. Jess?
0: Yes, ma'am.
4: Yes, sir. Maayong buntag sa tanang tigpaminaw karong adlawa. Una sa tanang, dagang kasalamat, sir, sa paghatag sa amo og oportunidad na makahatag og updates especially sa municipality sa Talaingod. Sugdan ako og hatag og pasalamat og pagtimbaya usab una sa atong provincial governor Sir Edwin I. Hubahib, sir, og sa amo ang maabtik. Yes, sir, og sa maabtik og supportive pod namo na municipal mayor, Mayor Johnny Onet Libayaw, kauban ang amoang vice mayor, Honorable Hipulya, municipal councilors, og sa amoang tulo ka barangay captains na na maabtik usab kayo na musuporta sa mga anti-criminality
1: tulo
4: campaign sa
1: yes,
4: tulo ka barangay ra ang Talaingod, sir.
1: Pero perting
4: da pati vast ang land area, sir. Maunang
1: kuya, ko ba sinong kanang tulo ra imong hisguta nya pitirbang dakuan ang imuhang munisipyo diha, pero tanaw nako murag mo add na sila og barangay tungod sa kadako, responsibility sir ng bawat barangay captains, no?
4: Yes, sir. Pero mo na ginaingon, sir, masking tulura kabuk barangay, no, kung makita ninyo sa mapa ang land area, 79,000 hectares grabe, ang Talaingod. So kung ikumpara ganyan sa ubang municipality, murag combined municipality ang, yes, ang Talaingod, no? Mo nang dako among pasalamat, sir, sa mga tribal leaders, chairmans o tribal council tungod kay sa kadako sa among land area, sir, no, aminado gyud ta na magkulang gyud ang kapulisan kung ang pagbasihan is ang kadako sa land area, pero tungod sa higpit o sa kanunayong suporta o partnership sa local government unit 60IB,
1: yes, partner sa Armed Forces of the Philippines,
4: yes, sir, Lieutenant Colonel Jesus
1: Rosette,
4: sir.
1: Magpasalamaton po ko kagahapon.
4: Mm. Yes,
1: kay
4: sir.
1: Si atong regional director, no, Lisda, our RDN, no, si Police Brigadier General Rosette, sayo kayo nag-follow up ni atong hacking incident.
4: Yes, sir.
1: Mayo na lang kay ang atong hot pursuit, nadakpan ginato itong nakatigbas, no? O namatay ba itong biktima yun. So,
4: yes, sir,
1: at least, tungod po na sa katong coordination nato sa Armed Forces of the Philippines, kay Barangay Captain, sa tanang mga tao din ang nag-participate na sa Peace and Order.
4: Yes, sir.
1: Salamat kayo sa mga katawahan sa municipality o ba Talaingod, no, nga nagpadayo ng kapsig kalinaw tungod sa inyong maabtik nga pagtinabangay din ang dapita.
4: Yes, sir. Tinood ka na, sir, maunang sa amuang implementation, sir, especially magnaay na hitabo, sir, which is panagsaon rapod kayo ni na insidente, sir, no, madakpan gyud na yato dayon abtik ang mga suspect chado, sir. Maugay nang karon, sir, karong adlaw, pahigayonon ang inquest proceeding, sir, sa suspect na nadakpan kagahapong adlaw, sir, in partnership usab na sa chairman, sir, no, sa barangay Daguhi sa Sitio Milong, nagitabangan mi aron madakpan
1: og masura. Tanawin niyo ang time o ba, inquest proceeding
4: yes, sir, yes, sir,
1: mandatory period.
4: Nagpasalamat usab mi, sir, sa mga piskal, of course, sa
1: yes,
4: sa kay ano, sir, kay Piskal Soli, sir, sa mga kaubanan ng mga piskal na padayon usab ang pag-guide og suporta sa kapulisan, sir, ilabi na sa Talaingod Municipal Police Station, sir.
0: Yes, ma'am. Dagang salamat, ma'am. Uga balikan ka na mo unya, ma'am. Uga siyempre, ma'am, nagyod, sir, ang pagpakigtimbaya yung between sa community ug sa kapulisan.
1: Mo resulta yung kalinaw, sir. Impact, no, kay nag-uulta ba? Kay iti ko nang dakuha niya. Tulura ka barangay.
0: Yes, sir.
1: Sabi ko, kung nakasibat kitong suspect, although nailhan man na to, sa regular filing siya,
0: mm-hmm,
1: pero karon kanadakpan man na to, inquest proceeding na to. Salamat kayo sa ma-update kong pagpakabana sa katawahan, sa atong counterpart sa Armed Forces of the Philippines, sa atong mga barangay captain din sa Municipality of Talaingod. Thank you.
0: Yes, sir. Maradyaw sa masulong di ay sa tanang mga tribal leaders sa Talaingod. O guys, sir, karon, sir, atong ipahibalos katawan, sir, sa atong mga suking listeners. Kung kumusta na, sir, ang atong accomplishment sulod sa bulan sa May, gikan atong May 1 hangtod karong atong 19, sir. Unsa naman, sir, ang ato ang mga accomplishment, sir, tibok probinsya, sir?
1: Okay, nagdaga, no, nanata sa mga one-third na sa atong month, no, sa May. So, gikan sa May 1 to 19, so 21 na karon.
0: Yes, sir.
1: 19 lang ni kutob. So, sa anti-illegal drugs na to operations, we have 46, arrested 52 katao. Kung ato ang kining SDP value of drug confiscated amounting to 1 million, 438,550, hapit na mag 2 million, brother.
0: Yes, sir.
1: Og sa ato ang Republic Act 10591, operations conducted mao ni ang lost firearms, mga firearms ni.
0: Mm-hmm.
1: So 39 ka operations, arrested 10, firearms confiscated 5, and firearms surrendered 33. Sa ato na pong kining sa traffic, no, sa Republic Act 4136, no. Traffic laws, operations conducted 1710. Mao kini ang TOP issued piting dakuha 741. So kani dako manguning kuan tarifa sa TOP, pero ang katong citation tickets nga naara sa mga city ordinances,
0: yes, sir,
1: mas daghan pod 1921. So mao kini ang mga warnings lang sa mga citation tickets, pero kung ma-TOPhan mo, alam na mas taas-taas yun mo bayron nun dito. So saan tayo illegal gambling? Natay operations nga 21 ug arrested 14 no katao. So ang ato ang bit money confiscated amounting to 10,580. So sa arrest of wanted person partner.
0: Yes sir.
1: Our operations conducted 38. Ang ato ang most wanted arrested 23. O nga tong other wanted person arrested 15. So ubay-ubay na ang ato nadakpan sa 19 kaadlaw yigan atong May 1 no. So ang atong cut-off ani May 19. So
0: sir,
1: ganihan na napoy nadakpan mga tulo siguro to. So i-add na to niya sa next na to nga pagpanagkita pon.
0: Yes sir.
1: Okay.
0: Oga, siyempre makigala Andre Sabta sa to ang mga bisita. Siyempre una ra sa San Tomas Municipal Police Station kung unsa na pud ang ilahang accomplishment sa anti-criminality operation. Ma'am, Ma'am Eunice, ma'am, kumusta ma'am ang inyong anti-criminality operation, ma'am, diha sa Santo Tomas Municipality, ma'am?
5: Sergeant, sa May 11 to 19 sa 4136 na kami conducted nga 72.
0: Mm-hmm.
5: So naka-issue mi og 43 TOPs. Yes. And citation 63. Then sa 9165 conduct mi og duha, so walay labot ganina na aman mi accomplishment ganina sa bypass, wala toy labot, next na lang to siya. Then duha ka SLI nang drug confiscated 0.8 grams with the standard drug price of 6,400 sir. Sa among legal gambling, nakakandak mi og duha, arrested ang isa with the bet proceeds of 1,325. Then sa 10591, isa ka surrendered firearms. Then sa local ordinances, half naked 11, anti-smoking 3, drinking in public places 25, og urinating in public places 16. Sa wanted person, isa ka qualified rape nga most wanted person, og duha ka other wanted person. Then sa 10463, also known as the Graphic Health Warning Law, na nakakandak ni
1: isa. Cigarettes, no?
5: Yes, sir. Okay. Amounting 9,350 og kaning Tobacco Regulation Act of 2003, nakakandak sa mig isa, arrested, sir. So, agi na pa, stricto na mo, sir, since ang Santo Tomas Mangud, sir, is barrier na siya sa red ribbon sa the health, sir, nga dapat wala jud manigarilyo sa among munisipyo, sir.
1: Oh,
5: so mo nang gihangyo sa among ang doktora dito sa among MHO nga among ipa strengthen ang implementation on illegal smoking, sir, in public places.
0: Yes, ma'am, daghang salamat, ma'am. Uga siyempre mga
1: mayo, mayo no kay kuan good health, no?
5: Yes, sir.
1: Clean and green.
0: Yes, sir. Oga, diripod na makigalaan sa Talaingon Municipal Police Station kung kumusta na po ang ilang anti-criminality operation, ma'am. Yes, ma'am.
4: Yes, sir. Sa karon generally peaceful and manageable, of course, ang peace and order situation sa Talaingon, no? Tungod kini sa malig-on na partnership nato sa other agencies or sa local government unit. Pero tungod sa pagpadayon ng kampanya batok sa mga illegal na aktibidades, nakakandak or nakakuha og accomplishment ang Talaingon Municipal Police Station og isa ka other wanted person. Of course, ang local ordinances, mauna siya ang ginapaliguna na mo kay para magpadayon ang kalinaw sa amo ang munisipyo, no? Ang curfew, nagkaroon kami ng 15 operations, drinking in public, half-naked, drinking in public duha, half-naked 12 operations, smoking, of course, 11 issued citation tickets, loose firearms tulo, og anti-illegal gambling operations tulo. Tungod pod ang Talaingon agihanan manggod na siya,
0: yes,
4: no,
0: ma'am.
4: Border manggod mi na munisipalidad, taas pod ang among accomplishment in issuance of TOP 30 kabuok og citation tickets na mogay na kong giniingon sa LGU partnership na mo ni siya na mapalig-on ang implementation sa 4136 kung asa naka-issue mi og 128 citation tickets for traffic violation, sir.
0: Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Oga, sir, kanong itong ginatawag na implementation sa Safer Cities Initiatives? Karon makigalang pangutanon na to kung unsa pod ang mga best practices ng ginabuhat sa itong kapulisan sa Santo Tomas ug Talaingon. Ang ginabuhat, sir, para mas mapahugot o ganang, siyempre, sir, di man malikayan, sir, na naagi mag-hesitate o dool sa kapulisan, unsa ang mga approach yung ginabuhat para open ang taong bayan na easy to...
1: Yes. Lilis lang mo alanganin.
0: Yes, sir. Drita, sir, sa Santo Tomas, ma'am, unsa man, ma'am, ang inyong mga best practices initiatives in relation sa ato ang Safer Cities na implementation, ma'am?
5: During the conduct of deployment briefing, amo jud nang gipahibalo o gina-instill jud namo sa among mga patrollers na ma-feel jud ang ilang presence sa streets. So dili lang kay magtindog lang sila dito sa dalan, but ma-feel jud ilang presence.
1: Dapat
5: nararamdaman jud, sir.
1: Amo mong kunay mantra na to sa ato ang GPNP, no?
5: Yes, sir.
1: Sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas.
5: Yes, sir.
1: So mabilis dapat ang nararamdaman jud.
5: Yes, sir. So dili mag-hesitate, dili mag-smile. So mo-assist kung naay mo tabok na ano, i-assist ang mga tigulang o mga batan-on. So, kanang makita yun sila na magamit yun sila sa ato ang mga katawan sa Santo Tomas.
1: So, approachable sila.
5: Approachable, sir. Approachable. Magawas usahay sila sa ano, sa mobile. Mag-istorya sa mga gwardya. Oo, magtanaw, mangutana sa mga CCTV kung mugana ba or dili mo kayo nabayubay yung mga CCTV nga dili mo gana for show lang.
1: So, ginaya ko ang ipadala sa inyong tickler, ha? Kaya musurugi ko dito, labi na mag-bike na ko dito. Asa man ninyo ang area di? Mauni ang mga area, sir, gikandiri, paingon dito. Asa man ang mga establishment? Kana,
5: yes, sir.
1: Walo ka kisa tagiana?
5: Yes, sir.
1: Asa man nilang CCTV gibutang? Mangina na.
5: Yes, sir.
1: Sir, ang CCTV biyada, sir, kay malfunction.
5: Oh, malfunction.
1: Coordinate mo sa security guard.
5: Yes, sir.
1: Mas tagiya.
5: Yes, sir. Tapos, mag-istorya po sila sa mga security guards, sir. Labi na.
1: Istorya ho nila.
5: Yes, sir. Kay ng mga crimes against properties, yes, di lima tumbalbal. Ding pait man good karon. So, di na tumaybala ng mga inside jobs ng mga krimen. Oo, mga qualified. So, gina-istorya ka ng mga establishment na mo dira, mo nang ma-feel yun sa mga tao nga naay mga kapulisan sa Santo Tomas, sir.
0: Yes. Dagang salamat, ma'am. No? So, ito emphasize that ang peace and order sa usa ka lugar is that is a shared responsibility.
5: Yes, sir.
0: Di lang trabaho sa kapulisan, sir. Di lang trabaho sa gobyerno, apan dako ikahimuan ang komunidad. Ma'am, diri punta sa talaingot, ma'am.
1: Punya na, kanimura, yes, sir. Magbantay ka ani, kapasig di na ka mag-number one sunod bulan. Kaya gisibya naman ni mong sikrito. No?
5: Yes, sir. Yes.
1: Imo naman giingon sa mga katawahan karon sa kahanginan, naminaw itong mga counterpart na ito, nga taga ibang probinsya, ayong anara, di, para mag-number one. So anyway, para gina sa katawahan, no?
5: Yes,
1: para gina sa itong kapulisan, kung unsaon pag approach na ito ang atoang mga katawahan, labi na sa mga business establishment,
5: yes,
1: na dili manakawan.
5: Yes, sir.
1: Ang importante, manggod sa CCTV, manggod, bisan pa o kining business establishment sila. Pag naamang ko'y krimen nga may tabo, di, simpa ko lang, hacking, stabbing, shooting, tanan nga mga establishment diyan, anay CCTV, makatabang maguna. Mauna na karoon nga itong gisubay, no?
5: Yes, sir.
1: So, tanawan ninyo, kung malfunction siya, kay usahay manggod, kung di po na ninyo i-check, busy po na sila.
5: Yes, sir.
1: So, atong ano ma'am, basin huwag malfunction na inyong CCTV, ato daw tanawan. Para ma-heads up po sila. So,
5: yes,
1: tama nang gibuhat sa Santo Tomas sa police station.
5: Yes.
1: Salamat kayo, Eunice, no?
5: Yes, sir.
1: Major Eunice Huit. Thank you.
0: Yes, sir. Daging salamat, sir. Oga, siyempre makikilaan dirita sa Talaingon Municipal Police Station kung unsa po ang mga initiatives nilang ginabuhat in relation sa ato ang implementation sa Safer Cities, ma'am.
4: Yes, sir. Susama no sa gisulti ni Ma'am Huit, no, padayon gihapon ang Talaingon Municipal Police Station sa pag-intensify sa implementation o pagbuhat og mga police operation susama sa mobile patrolling, foot patrolling, bike patrolling og usab unique pod sa amo sir no sa Talaingon na pod may horse patrolling sa mga far flung areas sa Talaingon.
1: Salamat po ni mong counterpart ng isa ka munisipyo si
4: sa Sawata.
1: Sa Sawata.
4: Yes, sir.
1: So, gimingaw na ko sa kuwang horse dito.
4: Yes, sir.
1: Sunod mo sakay na po kukusap dito sa Wata. Kanang imuha, pasakya ko, ha?
4: Yes, sir.
1: Kita kong manggug ko, niya katong imuha, kay patambok. Ni tambok na ba ya?
4: Tambok na sa.
1: Okay, para ining ato na ko dito, maalsa jug ko niya, musuro itas bukid.
4: Yes, sir.
1: Okay,
4: kanina mga police operation, sir, ang tumong po daan ni sir, no, is community engagement, sir. Tungod kay, mas crime, of course, sir, no, ang pagpugong sa mga kriminalidad. Pero, nakuusab ang pagtuo manggod sa amo ang police station, sir, no, na di ilang law enforcement o police operation ang solusyon sa kalinaw. Importante usab ang community engagement o pagtabang sa katawhan, sir. Maunang padayon ang Talaingon Municipal Police Station sa mga outreach programs, dialogue, school visitations, information drives, o padayon sa mga programa o inisyatibo na ginahatag ang Talaingon Municipal Police Station gani. So sama, usab kini sir in partnership sa Eagles Fraternity, sir, no, last May 13, 2026, nagkaroon ng tree planting and food feed feeding program ang eagle, sir. Ang talaingon mo sa po station, sir, nagkaroon usab og libreng gupit. Og at the same time, sir, noted po ang talaingon mo sa po station no, na maghataw og gamayng kalipay, sir, pamaagi sa pagpa-ice cream in town sa ato ang mga gagmayng bata, sir. No. So, mauna siya ang pamaagi sa talaingon, sir, para maramdaman sa community ang presensya sa kapulisan, sir, dili lang sa law enforcement.
1: Masalamatong kita sa mga leader niya, sa yes, atong sir. Mga Eagles fraternity, no, kay Snappy kayo. Naghimo mo dihag mga maayo sa talaingon o kanang modako o mo Snappy pag itong mga Eagles lipad-lupad niya, no?
4: Yes, sir.
1: Ko ng inyong mga tanong.
0: Yes, sir. Ma'am.
4: Idungag lang po na ako, sir, katong inyong advice po, sir, or hatag po na guidance sa atong provincial officer no, sa pagpahigayon sa stakeholders forum, sir. So, nagkaroon po kami ng stakeholders forum, sir, first week of May ka to, sir, na kung diin na istorya na mo ang mga business establishments, sir, owners and managers, naghatag mi sa ilaha og seminar, sir, regarding sa crime preventions na pwede nilang mabuhat. At the same time, paano sila paspas ang information dissemination og pag-communicate sa amo, sir, simba kulag na ipanghitabo na mahitabo sa ilang establishment to, sir.
1: Yes, nasibyan na ba ni mo tong 3 days ba activity tong ano, dental medical kung yung mga foreign nationals?
4: Yes, sir. YWAM. So, YWAM, sir. Yes, sir. So,
1: mauni ang mong first time nga naka-ready sa radio yes, program, no? Eh, pasalamatin na lang po sila.
4: Yes, sir. Sa YWAM, in partnership ko to, kita, kato, YWAM, sir, no? Sa YWAM, sir, sa 60IB o sa local government sa Talaingod, sir, kung diin, libo.
1: That was very successful na yes, ano, medical and dental no sa YWAM.
4: Yes, sir. Nakater ko to ang Tolujod ka barangay, sir, na naghatag sila dental, yung mga libreng tuli.
1: Nakaanak ni ko nga, anong tulura man ang ilahang ikater? Nga dako man yung talaingon. Tulura giday ka buk barangay nila sa talaingon.
4: Yes, sir.
1: Sobra
4: yes,
1: libong naka-abil ato.
4: Yes, sir. Yes,
1: guwapo kayo nga mag-programa. At saka ang ilahang mga tambal, no, gikan sa gawas.
4: Yes, sir.
1: Gikan, jud ka ng imported jud. So, mga mahalon ang ilang mga tambal.
4: Yes, sir. So, mainggan nyo ta, sir, sa mga...
1: O vitamins, no?
4: Yes, sir. Sa ibang gusto pa na mo bisita sa Talaingod, dili lang sa pagbisita sa kagwapo sa Talaingod in terms of tourism, no? Masintay na apoy kind-hearted na naminaw karon na gusto pa mo sponsor og mga programa sa Talaingod, sir.
0: Yes. Tagang salamat, ma'am. Ug sir, atong ipadayag o ipahibalos katawan, sir, regarding aning atong monitoring sa local ordinances accomplishment. Mga kagalaan, ha? Labi na, gi-implementar kini, no? Gi-emphasize guni sa ito ang SILG.
1: Si Secretary.
0: Yes, sir.
1: Si Sir John Vic Caremoliano.
0: Yes, sir. Kumusta man, sir, ang atong implementasyon sa kinatibukan din sa probinsya, sir, mahitungod aning local ordinances, sir?
1: Actually, before manggod ni pangusga, no, sa kauluhan, no? Under the leadership of our SILG Secretary, Sir John B. Caremulia, nagsugod na magutaan ng kaning ato ang mga Operation Kapkap o ato apong i-catch po ang pangalan sa Panabo City Police Station. Ang ilaha dito, Operation Kutitap.
0: Kutitap.
1: No?
0: Kutitap.
1: Pangalanin ninyo ang inyong mga basta kay basta Operation Kapkap na nato o niya, Super Cities Initiative naman na karon. So ato na nang ipatigayon karon nga ang pangalan niya, Super Cities Initiative. Pero atong mga previous years pa nato ning ginabuhat, so ato gining intensify pag yun ang ato ang operations, no, sa ato ang kining ato ang Safer Cities Initiative sa Half Naked. Katong giingon nato nga nagukasukas og kanang lain mo pamino og Half Naked, ato lang klaruhon nga kanang maghukas ba og kanang sinina nya isa bisagbay sa likod, violation man na kanino sa dagat ni di mi manakop, pero kanang diya sa city alam na. So natay 324 partner gikan atong May 1 to 19 ngano na warning lang naman ato ni.
0: Yes, sir.
1: Or natagaan ng citation tickets, no?
0: Mm-mm.
1: Drinking in public safety, pating drinking in public, no? Yes, pating daghana, no? Hapit 1,707. Smoking 192 citations. Nya na warningan lang nato sila og yung uban, warningan lang, no? 526, pero natagaan jug citation ning uban. Natay 192. O ka nang nangihi sa kanang ganing poste, ya, ay mo kumpiyansa anak, kaya basing mo ground na, mo pilit mo anang poste, ha? So natay natagaan og citation siyam. Nakabayad ni sila. O gato ang ipang warningan, 187. Gato mga urinating, no? Sa mga kanang patakal, pangihi dihan na ba? O niya masakpan na to. So pangit man po, manimaho nga to ang syudad o dili man syudad ang ato ang highly urbanized na mga
0: yes,
1: area no.
0: Mm-hmm.
1: So di ta patagal pangihi. Okay ra nang dito sa mga ngilit-ngilit sa mga lasang na gyud no.
0: Yes sir.
1: Og katong sa curfew on minors late night karaoke. Natay giwarningan nga 764. Pero ang ubang mga municipalities nga naagyoy kaning mga municipal ordinance o city ordinance kani matagaang sila citation. Ang uban manggod kay giwarningan lang sa kay gipanday pa nila ang resolusyon.
0: Yes sir.
1: No kay butuhan pa man guna sa ato ang mga konsehales kung pabor ba sila ay ani mga oras sa ta mag-implement sa ato ang curfew o ang ato ang mga bidyukihan unsang oras sa man gyud na nato ipatuman no. Basta pag abot og 10 PM no, alas 10 sa gabi eh, maginahinay na tag kining fade sa ato ang mga kantahonon. Kay patulog naman ta ana. Kay inig kaugma kondisyon gyapon ng atong lawas pag panarabaho. Mm-hmm. Pag musubra na ta ng mga orasa, pagkaugma, kapoy atong lawas, niya, na yung possibility nga di na ta musulod sa trabaho.
0: Yes, sir.
1: Tama mo po ni, disiplina yun yung tanan, no? So, kung mapanday nila ang ilang respective municipal ordinance o city ordinances, aduna na kamoy madawat ana nga mga citation tickets. So, mabayad na mo, ana. Unya, kung naa sa ilang, kung po, sa ilang ordinances po, no? Unsay napaloob sa ilang resolution diha nga first offense, second offense o third offense basig imbarguhon na ng inyong bidyukihan siguro. Mm. Joke lang, tanawin lang nato kung say mapaloob din na
0: yes, sir.
1: Sa mga resolution sanctions, no? So, mga sanctions no.
0: Yes sir.
1: Okay, thank you.
0: Oga sir, unsa man sir imong mensahe sir sa tibuok Davao del Norte mahitungod ang implementasyon kini gitawag nato makigilaan og Safer Cities Initiative sir sa DILG sir.
1: Unang una no ipasigipa si ugdahan magina sa ato ang kining GPNP no Police General Jose Melencio Corpus Nartatis Jr. o sa atong regional director sa ato ang regional office no 11 Police Brigadier General Leon Victor Zamora Rosite. Ang Davao Norte Police Provincial Office mapadayon sa estrikto og patas na pag-implementar sa atong mga local ordinances no kanang estrikto pero patas unang una ginabuhat na ito kini aron mo taas ang disiplina sa mga katawhan ug masiguro ang public safety. Ang tanang local ordinances nga gipasar sa atong mga lokal nga kagamhanan gihimo alang sa kaayuhan, kalina ug hapsay sa atong komunidad. Ikaduha, kini usab paagi aron mapalig-on ang disiplina sa atong mga lungsuranon. Ang pagsunod sa balaod dili lamang obligasyon kung dili usa ka responsibilidad nga magdala ug maayong panaghiusa o respeto sa matag-usa diha sa komunidad. O ang ikatulo, partner, ginapahinumduman na to, no? Nga ang tanang kapulisan, nga ang pagpatuman ni ining mga balaod, kinahanglan kanunay nga inubanan sa labing taas nga respeto o sa human rights, no? Respect of human rights. Kaya usahay manggod kining na may humanitarian reason. Basig mo, sir, mo extend ko, sir, kay birthday ba yan ako karon o niya kuhan? So atong tanaw na to ang kining ordinances no nga gipasa no. Kung naabay exemption sa mga nag-birthday o nya naabay exemption sa mga nag-celebrate og kapistahan.
0: Yes sir.
1: Mangiana ba? So kuan respect of all kuano. Parang recipient kit lang sa ato ang both sa PNP og sa mga katawhan. So mura na atong gikuan nga respetuhan na lang para hapsay o kalinaw ang atong ipatuman sa atong probinsya.
0: Yes sir, daghang salamat sir. Og shout out natin sir ang sunod sa atong mga comment section. Labi na kini kang Sir Alexander Algabre Senior. Good morning sir. Kang Sir Juan Carbonell, good morning. God bless PPD BPO. Kang Sir Alexander.
1: Kilala po yan si Juan Carbonell ba?
0: Yes sir. Og kang Sir Alexander Algabre Senior, good morning Talaingod. Labi na kay Dato Tinong Umake sa Kuyas Talaingod san Santo Niño. Maradyaw masulong kanyong tanan ra mga taga Talaingon. Si og nag-comment pa rin
1: may tribo niyo partner.
0: Yes sir. Sir, i-studyuhan ko na ko ni sir sa na-assign pa ko sa RPSB sir.
1: Para okay. Ma ang RPSB ha yes, Vitalized Police sa barangay. Pila ka katuig dito partner?
0: Yes, wala ra sir. Mga 4 months ra sir kay security ra ko dito sir. Pero,
1: bright jud ka ba kay paspas gyud ka nang karkat on siguro. Yes, kana ra ba nang makatuon og mga isultihan sa mga lokal no ni tilog laway. Ano na? Joke lang.
0: Yes sir, og shout out di ay sir kay nag-comment si nag-comment ni sir si Ma'am Bani sa kibel
1: laging ang buntag
0: towards Snappy PDF din PPO magkasama kami ngayon ni Chief Rinantes ating information officer network together with all ayon no LGU and government offices Og shout out the day kang pinakagwapa ng mga Finance PNCO, si Ma'am Malut Lima India. God bless DNPPO. Good morning, Ma'am. Daging salamat, Ma'am.
1: Yeah, sa pag Malut, eh.
0: Supporta, Ma'am. Yes, sir. Previously, sir, sa radio program na to, last Thursday, nahisgutan na to ang 5 focus agenda sa ato ang buutan niya Chief PNP. Ug ikaduha, dira, sir. Na, the same time, sir, nahisgutan ninyo, sir, na to maximize ang human and logistical resources. Sir, sa ikaduhang 5 focus agenda, nagisgot kini sir og moral and welfare sa tao. Unsa ba sir ang programa o aktibidades sa atong mga sa atong implementa aron ma-align nato kini ngadto sa agenda sa ato ang Chief PNP, sir?
1: Okay, bantog ready ang imong naisgutan si Malut Lima India kay katong ningon mo og human resource.
0: Yes, sir.
1: O katong katong sa management pa.
0: Yes, sir.
1: Resources management, no?
0: Mm-hmm.
1: So, ang finance kinay bahala. So, naisgutan naman na to. Nga, properly, kuan lang, distribution lang sa itong mga MOE. Naayos naman na to na. So, direta sa moral and welfare sa itong mga katawahan. Usa sa pinaka-importante, no, nga pundasyon. Aron mahimong epektibo ang disiplinado o matidunano ng itong mga kapulisan, no? Moral and welfare.
0: Yes,
1: o tanong no, sila. Unsay kining mga personal po nila na mga needs, no?
0: Mm-hmm.
1: Gay lang kay puro lang po trabaho. Unya, kining ato po silang gikuan, gitagaan o kining pagtugot sa atong every Tuesday and Thursday na atay mga sports development din ha. Magkuano mo, magkining dula mo kanang kabaluman ko nga ang uban diha. Dili lang kay dula-dula nang addict na ginulo kanang pickleball
0: sir.
1: Kanang basketball na to diha no nga basketball enthusiast.
0: Mm-hmm.
1: Ning ato na sa opisina kay
0: sir.
1: Ning abot na dito ang inyong mga bula sa ilahang basketball court. Mm-hmm. Pero bahin-bahin lang mo diha kay kuha man na sport development pa na unya kon lang kay mo man nga moral and welfare no isa na siya. Bibo kayo. Ug na atay ning champion atong
0: yes sir.
1: Katong nagpadula dito atong ano recently fiesta sa mm-hmm. ano sa kining Our Lady of Fatima atong May 13 na ning champion. Ug na apoy na pilde. So ayuhan ninyo para kamo na poy mag champion. So mao ni siya ang isa sa atoang development sa moral and welfare. Ug syempre kung magpadayon kita sa atoang maayong panglawas no nata enhance monitoring of police overall wellness impo ato gihapon na silang tagaag pagtagad kay ang uban diha luya na oy pagpa-check up mo dito ing ana so naata karon gipatigayon sa NCCC Mall of Tagum magpasalamat ang gipagamit
0: yes,
1: ang establishment sa NCCC Mall of Tagum no gipatigayon kagahapon og karon basi ginikahuman gani ani manuri mi dito kay magpa-check pud mi sa amo ang dugo kung nga high blood na bata ini kitong sa tuong trabaho ing ana ang wellness no ing ana ang ato ang moral and welfare of course kung naa man galing snapping ang mga katawhan nato nga nagtrabaho tagaan nato rewards and awards no every Monday nato na ginahatag during our flag raising ceremony so live man na sa DNPPO FB page nato no kung kisa ng mga by the way ang ato ang guest karon ning dawat na atong Lunes okining awards no si Jisery kagaling ka nakadawat
4: yes sir kaloy sa Ginoo sir nag top 1 po sa best performing ang
1: Talaengot
4: from January to March for 3 consecutive months
1: maog yun no kanang kung kisa ng snappy atong tawagon din na sa atong flag raising unya tagaan na itong panahon nga makadawat sila unya live ba yan na dili lang Davao Norte probinsya ang makita anak kundi nationwide or kung pwedeng makita na kay FB man na, no? Worldwide man na. So, thank you kayo. Kung kisa na mga snappy, mauna ang ato ang gikuan sa moral and welfare sa itong katawan.
0: Yes, sir. Mm-hmm.
1: No? O ka nang gipakusgan po nato ang kining per support no system sulod sa matag police station. Nga ang senior and junior relationship, no? Kay naamantay RHIP partner.
0: Yes, sir.
1: Rank has its own privilege. Ang ginaingon na ito.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang nakagwapo ka ron ba, kay katong sa una manggod akong naabtan, kay 1998 man ko sa pagka-PNPA, isog pa kaya mga police na, daabtan pa na ko itong mga PC.
0: Yes, sir.
1: Pero karon nga, 2026 na, no, ang mga police ka ron, no, senior o kasaga junior, PCOs o PNCOs, respetado na niya.
0: Yes.
1: Gwapo nagiging dagan.
0: Yes, sir.
1: So maunin ni ka ron atong kuano nga kanang senior personnel mismo ang mamahimong counselor sa atong mga junior officers. Mao ni ang atong gipangon nga walay away nya hamugaway ang station nya tuloy-tuloy ang trabaho. So kung kisa na mag-leave akong giingon kisa nang mag-leave, kisa may mapuli nimo sa imong posisyon, magsabot na mo daan diya. Dili pwede mabakyom ang trabaho. So, yung ani, ang ato ang gikuha na to sa moral and welfare, no? So, masalamaton ko sa mga katawhan sa Davao Norte nga nagpadayon, nga respeto sa isa't isa. O sa ato ang moral recovery program.
0: Yes, sir.
1: So, respeto kung natin kahadloks Ginoo. Kung natin kahadloks Ginoo. Unya natin kahadloks sa ato ang mga senior officers. O kaning natin respeto sa atong isa't isa, ang senior officers po. Respeto po sa katawhan. So, guwapo ang trabaho. Guwapo ang trabaho, maayo ang dagan sa atong pamilya. No? Yes. Kaya ka naman kung diligwa po ang trabaho, maawla, no? Awol, no? Absent without official leave, di na niyong madawat ang imuhang major and year-end bonus, mag-away na mas sa imong asawa, pamilya, ma-discaril. So, dinhi palang daan, ato na ning ayuhun para diha palang daan. Happy ang atong personnel sa Davao Norte Police Provincial Office, partner.
0: Yes, sir. Dagang salamat, sir. O, sir, isa sa implementar karon, sir, kining itawag na itong national crackdown o online sabong, sir, no? Og pangutan na to atong mga guest, mga kaigalaan, maguna ta diri sa Santo Tomas Municipal Police Station kung unsa naman ang ginabuhat nato in support kining national crackdown of isabong, mga kaigalaan, ha? Isa guni sa rason kining illegal gambling, maong mahulog ang katawhan nga mubuhat na lang og kriminalidad tungod kay na-addict na aning sugal. Remember, mga kaigalaan, ang pagsugal karon is very crucial, it's because puy na baya online. Oga, isa po ni sa nahimong elemento nga nung ang mga tao is that because of addiction sa illegal nga sugal, makakomit ng crime. Karon mangutan na ta.
1: Partner, yes, sir. Bago ang atong mga guest ng mga chief of police, nangutan, yes, ako na sa investigador o atong mga intel. Nga nung ning sikat ning online nga mga gambling, ngayon sila nga, unsa ganito, scatter ba to?
0: Yes, scatter, sir.
1: Ano sila nga, sir, kaning gwapo na, sir, ba? Kung bago pa lang ka, anak, kay padagun ka. Unya, pag machine mang guna, unya, kung mudaog na ka, sir, maanad na ka, hotdon niya po tong daog ni mo. Pati na tong imong kapital, sabi ko, butangi ko, anak, diri sa akong cellphone, ba, kay mutesting kog mudaog, unya, ako na yung ipa-delete sa imo, ha? Pero, mind you, gentlemen, mga police officers and men and Davao Norte Police Provincial Office, nga ang ato ang cellphone, ever na one din gina-check na sa ato ang hipe, no? Ako na nang giingnan ng mga hipe ninyo. At the same time, natay IMIG, no? Natay Integrity Monitoring, ana, Enforcement Group, na maoy mo check randomly sa inyong cellphone. O niya, ang inyong cellphone, i-open na dito. O IMIG me, open na mong cellphone. Niya, tanawang dayon. Kung naagani naka-apps diya nga online nga mga gamings, alam na. No? Tanggalan na ninyo din na sa inyong cellphone kana mga PNP lang din sa Davao Norte PPO under my watch, no? Kay ako namong giingnan, kung dili man ko makasakop ang inyong mga unit commanders, basig atong IMIG na mo imo check, no? Unya, on the spot na, boss, pagka makita nga na ay online gaming ang imong cellphone, mayroon kang paglalagyan.
0: Yes, sir.
1: So alam nyo na na kay agipapirman ta naman mo, anak. So okay, ang ato mga bisita karon, unsa may inyohang kining,
0: yes,
1: mga
0: initiatives
1: ni ana sa inyohang mga katawhan dito sa inyohang municipality?
5: During sa mga PCR activities, ginaapil na siya og sa mga pulong-pulong unsa ang danger kung maadik ka ana sa, yes, o mga online illegal gambling. Kay kana manggod, isa na siya sa mga nag-coordinate pud mi sa mga for peace kay kasagaran mga inana mo resort jud og kanang manimpalad ka ba, yes, nga modoble imong kwarta, yes. So kanang muna nga kwarta imo pa jung isugal online sabong, ana, kay padag-on man ka. So kana lang ang among kuan is kanang ipahibalo ang katawhan unsa ang danger sa addiction sa online online illegal gambling,
0: yes.
5: So kita pahibalo na ang PCR during sa mga barangay nila nga mga engagements, also the posting sa amo ang FB page.
0: Yes, ma'am. Daghang salamat, ma'am. Uga, okay. Siyempre, sir, ma'am, padayon japon po. Apil ra, ma'am, na ang pag-remind, sir, sa itong every paisi, no? Kada formation, nag-remind yun ang mga chief clerk, nag-remind ang mga unit commanders na drabis mo sa kapulisan, bawal na gina. Dirita, sir, sa...
1: Di, gwapo man sa good, no? Kaya kung malimpiyohan na ito ang itong hanay, no? Kay internal cleansing man ta.
0: Yes, sir.
1: Kung sa ito ang hanay, good mismo, wala na kita kining mga online nga mga gambling diha sa itong cellphone ba? Mag-start man as ito, ah. kung kita mo istorya sa katawhan, naatay kining mga o kining kuan ba natay, respeto sila nato. Yes, kay, pero kung kita mismo nagdula ta din sa atong cellphone, dili na sila motuos to. Ah.
5: Yes, sir.
1: So atong giuna karon ang internal cleansing sa atong mga katawhan. Kaya para naagutay ka ng modelo kita sa ato ang mga constituents na to in every municipality.
5: Yes, sir.
1: Tama na, tama. Okay. Ikaw sa Municipality of Talaingo, Gis?
4: Yes, sir. Sa Talaingo Municipal Station, sir, padayon nga nagpaligun ang kampanya na mo batok sa illegal online sabong, sir. Pinaagi sa information drive, police visibility, intensified intelligence gathering, sir, o close coordination sa mga barangay officials o community, sir, aron mapugnan kining illegal gambling activity, sir. Pero so far, sir, kaloy po, sir, no, negative man po ang municipality sa Talaingod, sir, regarding sa online sabong, sir.
1: Just recently, nagpasubmit ko sa inyo ang mga updates no, regarding sa online sabong. Negative yes. tayo, pero
4: yes, sir.
1: Hopefully, maminti na to na wala kayo mag-initiate, no? Kaya yung impact mo na mauna na yung poverty.
4: Yes, sir. Tinood, sir. Regarding po sa ato ang mga kapulisan, sir, every turnover and every deployment po sa ato ang kapulisan, sir, nagakandakta random inspection po sa mga cellphone, sir, no? And willingly naman po nila na ginapacheck sa ato, sir, no? Na negative po, sir, no? Na kaloy po, sir. Kaloy sa Ginoo, sir, very disciplined man po ang ato ang kapulisan sa Davao Norte, sir, na wala ga-engage anang any kind of illegal gambling.
1: Ako
4: or online gambling.
1: Ako dili sa kaayo sa cellphone ba nga kanang kwan. Kung naa mo koy call lag, kumutawag mong gagaron god unya pagkahuman, i-check na to unyang hapon. Unsang oras sa kaning tawag? The same manner mao ta ako nakit-an pod nato sa kaning online gambling apps no. Kung panalitan, oy, mag turnover na mi unya basin og mag random check ang ato ang boss. Ako sa ni siguro siyang i-delete. Unya pagkahuman, ako lang na siyang ibalik unya, inighuman na nag-check. So, nabatay kung monitoring na to, kung kanon sa ni mo ni siya gidelete, kanon yung mga ganon, wala, no?
4: Wala. Murag wala pa, sir. Pero ang atong ginabuhat, sir, is spot
1: sige lang,
4: inspection and red teaming, sir.
1: Spot inspection, yung randomly, spot. At saka yung IMIG ang pag-asa. Masakpan na ginamadugay ka ng mga uban pa dihang mga nagmaro-maro.
6: Yes.
1: Yes, kay giban tayong mga na to, God, matutas katawhan. Mingunta nga, oy, bawal ba yan ang online sabong, ha? Bawal ba yan ang mga online gaming sa inyong mga cellphone? Unya, ikaw day, pag-abot ni mo sa Lums Kahoy. Sige, ana.
5: Yes,
1: mauna ka rin pag mag-inspect mga ko, kipamemorize ko yun ako ng police mantra na to, no? Mga taglines na to, pinaagi sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Servisyong mabilis, tapat. Yung pinakadulo, nararamdaman. Huwag magtago lagi sa puno ng kahoy, sa mga restaurants. Dapat magkikita sa daan silang palagi.
5: Yes, sir. Yes, sir.
1: At kampante ang katawan pag ang mga pulis makita nila nga naadiha, nagbantay kanila.
5: Yes,
6: sir. Diba? Dagang salamat, sir. Og, sir, unsa man, sir, ang kinatibukan ni mong mensahe, sir, sa toang soaking listeners.
1: Kinatibukan na din, no? Kaya SGS naman din, partner.
6: Yes, sir. Og, sa itong, mahitong mo din pag kining illegal nga sabong o kining e-sabong, sir, nga, to crackdown di, sir.
1: Oh, not only illegal na kaning mga sabong kundi kasama na rin yung mga online gaming kaya naghahan ko na istorya na nga naghiwalay sa pamilya o wala na ikapalit o bugas, no? So ang impact niya ni pero unang-una magpasalamat ko sa katawhan sa Davao del Norte nga super wala kitay na monitor din yung nagbuhat o online sabong apat pa dayon gyapon kita nagmonitor ni ini, no? So dili lamang kini-issue sa illegal gambling, no? Kundi usab social concern tungod kay daghan ang nalulong. Nagkautang-utang, nabungkag ang pamilya o naapektuhan ang panginabuhi tungod ni ini, no? Kanang di na mo trabaho. Focus na lang sila sa sugal. Unya, wala na yung remittance, no? Nabungkag ang pamilya. Ubos sa direktiba sa atong regional director, padayon ang atong intelligence monitoring, cyber monitoring, o law enforcement operations batok sa operators, financers, o mga protector sa illegal online sabong. Nanawagan usab kita sa publiko nga makigatambayayong pinaagi sa pag-report sa mga illegal online gambling activities aron ato kining mapugnan o mapanalipdan ang atong kabatan-unan, labi na yun, mga bata, no? O komunidad, gikan sa negatibong epekto ni ini. So hugot pod ang atong pag-monitor o pag-implement sa no-take policy kung adunay kining mamonitor ninyo, palihog i-report sa pinakaduol nga police station sa inyong lugar.
6: Yes, no? Sir. Tagang salamat,
1: kay
6: sir.
1: We don't tolerate on this kind of kung ano yung kining lowest kuan talaga yung activities no. Kasi di na to ni ma-monitor man gud na lang sa ilahang cellphone niya. Grabe ng pangutang katong kung ingon lagi nagautang-utang na yes, niya. Sir. Di na mo trabaho kay wala itulog. Mm-hmm. Na ako na mismo naka na istorya ani ihang bana. So that is a very personal na problem niya talaga.
6: Yes sir.
1: So yan ang impact ng online gambling or online sabong.
6: Yes sir. Oga shout out dai kang Moana Driver, kang Sir Richie Dumandan, kang Stephen Milagrosa, Macro Bravo, Vincent Noah Clark. Good morning sir. O kang John Talks, Bam Adebayo, 14,000 o kang Faith Lices. Good morning kanyang tanandra o kang Kian Bibera. Salamat sa pagpaabot sa mga komento. Sir, medyo lapas sa kita sir sa itong oras, sir. Imo na lang, sir, kinatibok ang mensahe sa itong mga suking listeners, sir, sa Tibok Provincia, sir.
1: Actually, ganihan mo before na nag-start.

0: Norte, daghang salamat sa inyong padayon nga suporta, kooperasyon sa atong kapulisan. Karong adlawa, atong naiskutan ang kahimtang sufficient order sa atong probinsya. Ang mga accomplishments sa atong anti-criminality operations, ang implementasyon sa Safer Cities Initiatives, no? Nakita naman ninyo, nadungog man ninyo kanina sa among gihiskutan kanina ang atong mga accomplishments, no? Gikan atong May 1 to 19, no? Moral and welfare programs alang sa atong kapulisan o ang padayon nga kampanya batok sa illegal o online sabong, no? Mga illegal activities. Bisan na doon ay pipila ka isolated incidents, nagpabilin gihapon, nga hapsay o malinaw ng Davao del Norte tungod sa paspas nga paglihok sa inyong kapulisan o kooperasyon sa katawhan. Ginaagda nako ang tanan nga magpadayon sa pagmatngon, pagsunod sa balaod o pag-report sa bisan unsang illegal nga kalihukan aron mapadayon nato ang kalinaw o kaluwasan sa atong komunidad. Rest assured nga ang Davao Norte Police Provincial Office magpadayon nga matidud-anon, patas o makatawhanong pag-alagad alang sa kaayuhan sa tanan, no? So hinumdumi kanunay nga para kanamo sa Davao Norte Police Provincial Office,
1: your security is our priority.
0: Tungod sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.
1: Daghang salamat mga kaigalan.
0: Salamat partner. God bless us all.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Well, oras mga marin. Na tayo 16 minutos na nagkalabay sa alas 10 sa buntag. Maayong buntag. Welcome, welcome, welcome sa tuang tulumanon. Kung ako, ikaw, katrupa!

0: Cool Mamino Ka sa XFM.
1: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Na kay anak sa gawas?

0: Well, kamusta mga maring? Kamusta nga to ang mga nagkadayain ng mga kinabuhi? O sa nagkadayang buhi, mga maring, ha? Huh? I'm sorry to tell you that I am not prepared today because I'm not vaccinated today. Nakuha mo ko na kuang kuano, eh. Ako ang stylist na kuang... na tawag aning na late. Bana mga maring, welcome. Nanapunta ka rin riyan sa tuang programa, pinakakusog na programa diri sa XFM ng Network Philippines. Ako si Buddy Oberas. Ako dahil mga maring, si Maring Inday Erika, dili guwapa, dili mestes, apan dili makopiansaan, tungod gan mangunay og silingan. Ako ang sparring partner karon mga maring, ha, kay kakuan pa sila, ga ilis pa ning mga bayuta niya, mga membro sa mga lihiti mo, mga membro sa Gabi Group of Companies, mga maring. Wala lain si Tia Daria og si Master Inday Tanini. Ga ugay-ugay pa sila, ha, mga nagkadayaing mga ornamentas sa kinabuhi, mga higala. Hoy, adlaw karon maring. Oy, basta nakalimot ba? Adlaw karon nga Webes. Adlaw karon nga Webes, mga maring. It's Mayo 21. Dosmel 26 na, mga higala. Aga live, gikan diri sa studio, mga higala, sa Studio X. Kami kini ang inyo mga ex nga mga lamion. Mga kagungkong, murag mga kinupsan. Ako si Kuyawa, gini. Ay, ikaw ni Ging? Kuyawa, lima magpatalikod. Ay, murag kag si Ben. Ben Diesel. Pero mga tabang ka, kayo mura kang si Tilor. Ah, Tiloring.
1: Ayaw na ba?
0: So, Nadria, welcome Nadria sa toang panag-uban. Mura pa rin si Master og nabubuan. Ay, gusto kayo musuyop o kuan ay. Gusto kayo musuyop o kanaganing santo na gold coffee mix, mga higala. Kasi sayo na sa niya ko ang prestura karun. Uy, kay... wala dyan ko nakapangandam, ay. Wala ko nakapangandam today. Oo. Grabe na mga ay. Mga higala, handod ta sa alas 12 sa udto ang ito ang programa. Siyempre, ha, live. Sabta ka rin mabati diri, ha, sa XFM sa Mati City, Davao Oriental. O niya, kapildiya lang sa mga maring kay mabati. Punta ka rin diri, ha, sa XFM General Santos City. Lakip na silang Facebook page sa XFM General Santos City, mga maring. O niya kay pildiha lang sa mga igala, mabati sabta karon diri sa XFM San Francisco Agusan del Sur. Nga diin gipay gayon mga maring ang palarong pambansa. Daghan kayo mga kuan diyan, gatapok ro mga delegates diya.
1: Ayo di ma.
0: Gikan sa nagkadayaing nga mga rehiyon sa Pilipinas mga maring. Tungkol kay na diyan gipay gayon ang palarong pambansa 2026. Og pildiha lang sa mga maring, mabati sa takaron diri sa 101.7 XFM sa Bukidnon. Sa lugar ni Prince Obra. Mga higala. Og anya na, nisod na ako ang sparring partner. Ayun na, lubat lagi akong cellphone. Ay, laina, gagayo ni malubat atong cellphone. Uy, makuan ato ang keywheels. Ay, kanang mahebrad ato ang keywheels, maring. Oo, anya na, kadalit na kayo maring. Kikiplaster pa na mo kay musulod. Dani ako ang kaubanan diri, mga higala, ha? Sundami maring sa ato ang Facebook page sa XFM 107.1 Tagom. Ala, sundami, liliamin dito palihog mga maring kay live ang ato ang panag-uban garon, ha? Tungkol kay medyo na late mi gamay mga higala, tungkol kay dughan yung kay mga kakulian sa kinabuhi, Master Ayn. Onya lang ka.
2: Boss, hello. Good morning.
0: Patayos sila ka ng welcome diyan ka lang din sila makatug maghayan. Ladies and yes, gentlemen, akong kaoban garon ang pinakagwapa nga bayot sa Agdaw.
2: Asa ba ko headset?
0: Basigi. Basigi ko an. Gigamit mo ganin PD ganina.
2: Asa man?
0: Anya ra kadala bayo asa.
2: Asa man ni?
0: Yeah.
2: Asa man? Ay, doera. I like that.
0: Wa ada isa laing ko ande. Anyway mga mading ha, kini ato ang programa kong ako ikaw ka tropa. Tulo ka mga bigat laon ang inyo makauban diri apan wala pa diri si di naman siya maabot i gamay mo buot naman yang ang pa ko ano yang wirings niya.
2: Kambyo siguro ni isa.
0: I kambyo siga lili ako no ta. Ay aba.
2: Kanisha kay.
0: Oh diri siguro ito slok na. Ito slok niya. Kada kada kada. Si Tuti ka na ito slok ka si Tuti.
2: Gusto mo na mga kwan ani kinyo kay lindot kay katulming KMs o yung kwan o eh. Gila ka sa nagamit.
0: Mukuha nang iyong kwan.
2: Mukiti o di ako na arap na di adi.
0: Mukuha nang iyong ay naku.
2: Ay naku naman talaga ito mga batang ito.
0: Because we're live.
2: Yes, because we're live. Dami ganyan mga inaano no, nga mga instances.
0: So mga mari, mag-expect na tayo nga magsugod na ang hearing kay na naman si Sarah.
2: Ayo ma. Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay
0: ay
2: ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay.
0: Welcome, welcome mga maring sa tuan. Pero ako wala akong kauban garon diri ang kanang pinakagwapa diya ha sa Agdaw.
2: Natural, naturalmente, naturalmente.
0: Kamusta man na to ang mga pamitay? Dahil mo lang you are looks like Miss Tessa today.
2: Thank you, Dai. Thank you, kayo. Okay, dapat tatay tawag, Nay. Gusto na ba itong tawag, Nay, Broy?
0: Gusto na, Broy?
2: Broy lang.
0: Breller?
2: Mamalit ang tawagan nila ni Linlin sa iyang mga friends. Broy. Hey. Hi, hey.
0: Hi, hey.
2: Hey, Ana. Hi, hey.
0: Kamusta ato ang mga pamita? Naka-recover na magikan sa pagka-violet?
2: Hi, hey. Ana lang. Hey na lang ang tawagan na to. Uy, kay.
0: Hey.
2: Kaya manundog na sa nang obandi, ha?
0: Mugani na lang. Kaya na kay sila, ay.
2: Gani. Oh, hello, good morning. Og welcome to the jungle. Kauban ninyo ang duha ka kuan. Kailay kag suwatre na, pero nga vocalista sa Oasis.
0: Asa man ang Oasis? Tala, anak di ay.
2: Banda nga Oasis. Asa di kagika nag DJ baka sa una? Da sa kuan?
0: Kuan man gud. Uy, wala ko nakakuan ba? Wala jud ko naka plaster.
2: Tanaw ra gud. Tanaw lang tanaw biya si Linlin. Tanaw Linlin. Ang ngiyang kuan, murag Oasis ang Oyotars.
0: Ayo.
2: Oh, murag vocalista sa Oasis, di ba?
0: Ayaw
2: ka na handa. Ihay kay Linlin.
0: Ayaw pag anak Lin, uy.
2: Ay, nako. Nang sa naman taon mo, uy.
0: Pero salamat ka ayaw mga maring nga. Ugma, mukhaan dyan ko maring na mo. Kuhaan na dyan ko mo. Nalimtan ako na ako mga bestida. Uy, ako na itong gisood sa sako. Nalimtan day. Malagwa ito, kauna ni Lilo karon ay...
2: Kay... Hala, ay, ang sayo-sayon ang mga bestida ni mo?
0: Oo, oh, nandala man kong tibang.
2: Ang tibang na sa ni mo, itong sa tubangan.
0: Ako lang gitahi, ako rin gatahi, day.
2: Ikaw rin gatahi?
0: O, sako akong gihimo, eh.
2: Kay... Uy, kagilok, ano, eh?
0: Ganahan ko, kay...
2: Katol, magkayo na, eh. Laina, ano, eh.
0: Ganahan ko, gilok, kay, kanang, di na ako ma-feel ako, pero minti, kamura dyan ko gikuan ba?
2: Ni Edgar.
0: Na Edgar. Kamula ba ka, si Edgar?
2: Kumusta na si Edgar ron? Wala lagi ka, wala lagi ko ni mo chikahi ka ron.
0: Hindi kayo mong gahi, yaha o yun. May kaisa nga ka ng, buti sakat siguro yung libido ba niya, hindi naman gid mo gahi no. Ibutan nga naman ka ng kung ano yung mapipilit.
2: Ipapilit? Grabe naman na, uy.
0: Tanga na kong susglo, aron nga gahi, pero minde.
2: Ocho-ocho? Ipapilit na rin yung ibutan niya, ocho-ocho?
0: Yes. Nga, karun kayo
2: na. Sana all.
0: Sus, karun, pagbutang na mo ba kayo na... Naana man sa paa, na dikit man. So, hanggang ko na, gadikit pa
2: niya sa paa. So, sa ato pa, mamangin ang enjoy ya. Dito sa kumago sa til mo, daga may go.
0: Hindi, kaya dahil ang iya.
2: Uy, ginungok ko.
0: Ay, ito ba yan, malago tayo ko ang Edgar.
2: Iyaw, magkayo na, uy.
0: Wala gina nga, dito kita mapataka o kuan na maring ha, dito pataka o kaon kay mo, kuan gali ato ang jubitis, uy.
2: Maring, tanang mga kong boobs, maring.
0: Hala, may paka kayo. Dako lagi ka, kuan ay, mura ka ganang butito.
2: Naring, uy, grabe.
0: You are dughanon today.
2: Yes. Ana, o, tanawa ko dughan maring sa video, o, di ba?
0: May paka, uy, kay ana ka.
2: Magchata sa ni si Rowell na ko ron.
0: Si Rowell.
2: O, may nga naman si Rowell na, ikaw ba, imujud kong kipangasaka, gini mo ako ang libido.
0: May kabalaba ka na mga Rowell, hindi na sila hanag atubang, day.
2: Ha?
0: Gusto na sila mga talikod.
2: Ako gusto rin. Nala ko yung bagong akong prospect karon. Bulakan ko din si Rowell, eh.
0: Kisa imo ha.
2: Lisa lang ko ni Kukuy.
0: Yes, kukoy.
2: Ganagong kukoy kay taas.
0: Taas.
2: Nya, baog.
0: Asa ba? Paubos na ba sa kama?
2: Depende.
0: Kailan mo nag tundo sa buwan ba?
2: Ganahan kayo ko niya.
0: Maigo po na ito ang, kung ano nun, maigo po na ito ang kanang gallstones.
2: Hoy, maigo dyan ang atay atay. Musangko kayo sa atay atay, day.
0: Hoy, may hemorrhagic kita anak, day.
2: Hoy, oh, chokes lang, hoy, at least, di ba? Nakatry taga internal hemorrhoids.
0: Hoy, mga maring, i-plaster lang inyo mga mensahe. Pakita ay namin gilas, B. Share kundi among programa, B.
2: Pakit amig mga abilidad ninyo, ay mga, siyempre, mga tricks ninyo di ha, kayo, kayo kamo magigay, may pinakangilngig din sa inyong lugar, i-share niya nga itong ang kuan, ang atong live.
0: I-share ato ang live, inyong comment mo diyan mga marim, para sa ito ang tila greetings taod-taod.
2: Yes, kunya, no, napagaling sa kadaghan, oy, si Jonah Lol, oy, shout out ang mga taga, oy, mga hampas lupang guwapo sa XFM Bukidnon. Aba, aba, Jonalo, ha? Ay, okay. Sumusobra ka na, Jonalo.
0: Speaking of guwapo naman, si Kuan Gi, pinakanag-una diya si Ricabo.
2: Ha?
0: Si Michael Ricabo Gi, kanang Kuan diya, mga... Ilahan na ng mga kuan na ng ubandi, ha?
2: Si Michael Ricabo?
0: Siya ang pinaka... Kabalo ba ka ni Michael Ricabo, Maring?
2: Pinakadidli.
0: Sige, kagubta na sa mga taga Malaybalay.
2: Mao ba?
0: Mga taga Ipasugong, gipag kagubta na siya.
2: Hala, oy. Uy, kabalo ka si Michael Ricabo. Isang pabiyan na sa mga ngilinging mga nilalang diya sa bukid nun.
0: Ngilinging pa sa unsa?
2: Ngilinging pa sa humba.
0: Ay nako. Og na ngilingig po dire sa Pilipina.
2: Ah, kinsa man?
0: Si Eldrin de Guinyon piting ngilingig po din siya oi.
2: Ha, mao ba?
0: Ya kana siya kay trabaho man sa diyan yung Kurilya.
2: Ah.
0: Ang mga babae sa yung Kurilya di mga dili gyud katarong og kuan oi.
2: Dili katarong og unsa?
0: Di katarong og mga panglaba kay makit-an na si Eldrin ano gabi gyud si.
2: Kuan po kayo kanang kuan po mangliki ay sa nang liki pong agi.
0: Basta yung liki nga kang uban gani ga kuan na ga dagko na kay masudang kuan. Nabulasot ng bakho.
2: Lailagi ka, day, ay.
0: Ayaw ko, ana-ana. Uy, kabulo ba ka
2: gibigaw? Kanagay ko si Bubog, day. Maraki ka itong, maraki ka itong, masa, ikaw itong suspig sa katong ka, driver pinigaw.
0: Ayaw mo kabaw sa kong ibuhat, sir. Kabaw sa kong ibuhat, sir.
2: Di ko na mahugong, kung si, kanang, ay, sa mamha, kay, ako sa tanaw na kong side wheel.
0: Anya, kay, gito, okay mo, wa. Gitook ni mang ang kuan? Gitook ni wa. Ang ganda ng tingin mo ta biktima, gitook ko ni mo siya.
2: Wa gi ko kabalo nga ako siyang gitook, sir. Kay do ano ko sa kong unahuna?
0: Asa day mo unahuna?
2: Kay akong sala, akong dapat sala.
1: Ayaw mo.
2: Ay nako mga people. Sige na.
0: Mga maring alas 10:37 ng atong oras mga higala og ato silang balawayon sa to ang lamian kaayo nga kape mga maringa ang Santon Gold coffee mix. Nga pero pang mayura.
2: Pang mayura siya. So wala pang hunyo.
0: Wala pang hunyo.
2: Sa to pa. Floating pa.
0: Ayaw ano ba kayo mabuy? Ano ko niya kung baso ron? Lain lang dito ay.
2: Maring, kailangan ko si Musuot, Maring.
0: Edgar,
2: Maring. Mura ka ka-drive o ka na nga ex-army.
0: Ka-Edgar
2: na.
0: Suot niya ni atong niya sa Hong Kong.
2: Ah, mao ba? Alam mo ko yung mga atribida na may mga atribida.
0: Gusto mo ko nag-iingon niya, sige daw.
2: May mga atribida kayo. Di ba? Kaway-kaway.
0: Hello!
2: Kaway-kaway.
0: Hello, Philippines!
2: Di ba? Kaway-kaway yung taon, ana.
0: Ako mo rin, no? Kanang sa'yo, no? Kanang natin mga problema, no? Mukay, mukuha nalang punta ba? May regulating. Bisag wala tayo kwarta mo rin, no? Kanagyo din natay, kanang natay partner kay.
2: Tama yun.
0: Bisag wala tayo kwarta, nagyo tayo makuot-kuot ba?
2: Yes, indeed. Sakto nyo kay kanang mo rin.
0: Natay makuot-kuot. Ay, lagi ka mo rin. Nasa Linlin niya, Marina.
2: Sikatawa si Linlin.
0: Ayaw, ana, Lin. Kaya di, baka pa, ana.
2: Si Linlin ang wala... Si Linlin na walang malay.
0: Alam niya ito ang... sa mga uhinan siya itong signal. Man ito makita ang doon na ba tayo mga nagalili sa ito ang programa. Oy,
2: wala yung nagalili ni mo di ha?
0: Namay galili di ha, pero... Di na ako makita kung sa ilahang mga gipangkuan, magipadayag nila ba?
2: Mara na ka mag-rides! Dahil, mara na ka mag-rides!
0: Dahil yun, nalilililil, oy. Na-hurt na siya ko, ana, ay. Na lang kumutan ang sa'yo mo, Alin. Lain lagi ka. Namino na ba ron si Kuan? Namino ron si... si Ali Vicente.
2: Si Ali? Aba! Ay, ka pala ka kita. Kaano ka niyang dusmel?
0: Hoy! Kulang mo ng dusmel, oy?
2: Kulang mo na siya.
0: Dapat si Kumel? Kay
2: Kuan. Kanaman.
0: Kay Kuan.
2: Kay kung sila siya mo atak, ay, sige, dalunyo ka dito sa Kuan.
0: Sa police station. Oh, dili madala kanya kasi ba't pala? Ay, hot pursuit.
2: Hot pursuit. Indeed.
0: Ay, mga igala, nga to ang Santon Gold Coffee Mix. Doon ay sangkap nga glutathione o doon na pag-gin siya collagen. Sigurado gin siya mapahamin sa to ang mga pamanit mga mering, ha? Kaya ang kadabes ani kay dili mo hilab ang imong kutukuto.
2: Di mo aslom.
0: Kung gi kutukuto ka sa imong kaipon at mas malapit mo sa kape, dili mo hilab imong kutukuto.
2: Yes, ana.
0: O sa pa yung mga experience mo sa Santon Gold Coffee Mix? Pastor?
2: Ako experience sa Santon Gold Coffee Mix ka nang dindot kay akong paminsar bisag na kay mga problema pero mura yun siya kuara. Maragwa lang bang? Maragwa, mabugay mong nangungsan. Okay, ano man, kuan mga husky man kayo ka. Mura kunya, munindot imong panit.
0: Oh, badi ay.
2: Yes.
0: Mura tagpanit og salmolitis, ana.
2: Sa ana, mura ka panit sa kuan, mamsa. Kanang panit sa mamsa yun.
0: Sa nang mamsa, isna na siya.
2: Isna!
0: Maubal.
2: Sa mong gugoy, nailan ni mong kanya pantat, rin mong kanya sinyo.
0: Kami ang kukoy sa takabukid mo sa mong kayugol.
2: Mga gani.
0: Mga paitan, haluan,
2: haluan.
0: Durami, kaya mga upo.
2: Huwag ka na.
0: Murugin na ako nakitaan ay.
2: Magtortasan mo ganang guan, dapya.
0: Gusto mo na dapya?
2: Ay, lang dapya.
0: Wala.
2: Uy, kinuha ko bayot. Uy, nausa. Nausa naman tao ka bayot.
0: Gusto ko na dapya, uy. Sa milaing word sa anang dapya.
2: Kanapang dapya ba? Wala ka na. Magduwang lastiko ba? Ay, dampa mo na siya.
0: Ay, dampa mo na siya.
2: Oo, ana.
0: Lagi ka, ay.
2: Oo, lagi ka.
0: Ano lagi yung libog-libog ko na ako ang utok sa Jay?
2: Oo. Masamay mong, asaman mong rice roll?
0: Una naman ko si Kelvin.
2: Wala ka na si Kelvin dito.
0: Wala si Kelvin, ya. Ika, masunod ba na ito si Kuana? Masunod ba ito si Vicente Pichon the Fourth?
2: O niya, katong Kuan, katong taga-mati nga, kuwan mo nag-chakidal, si Pikong.
0: Si Pikong?
2: Oo.
0: Di naman to si Angay mga grinds, kaya dako mo to sa LTO.
2: Okay. Uy, kabalawang ka ni Pico, kaya dako mo to sa LTO. Kaya nagdadalang helmet, bisag way motor.
0: Nga, gidako po siya sa LTO ka isa, kaya nga wala siya helmet. Pero gidako siya, ano siya, yun na LTO, dakpunta ka kay lain na ganyan mong helmet. Di ba ko ni helmet, sir? Kana mong ganyan siya? Ay, napag-rason niya, lain kayo mong helmet. Ay, nako mga maring, ha?
2: Ay, nako!
0: So, sa toang pagbalik, ito ang tila greetings. So, ito pa yung oras, mga maring. Ito ang The Marites and Friends. Apan sa dipa, pupadangan sa taong sakakanta. Ito ang pahinungod sa mga namati. Ang awit ng kanayon, mga higala.
2: Ni Kwan, Victims of Love by Joe Lamot.
0: Lamot ba na? Lamon.
2: Lamon. Kadiri man sa Pilipinas. Mura ko lang siya o ganang D.O.8 o ganang kwan.
0: Way to it.
2: Ano ang si Joe Lamont. Nabiktima sa gugma.
0: Asa niyo may painungo din kanta?
2: This song is dedicated to myself and I hope I like it. And most especially at table 69. And I thank you.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Well, mga maring, balik tayo sa tuang panag-uban. Labi ka nariyan sa studio. Mga maring, welcome sa tuang Tila Greeting!
2: Yes! Oo, basi siya. Wala lang, halang kayo. Wala lang, unya na tataon. Go na kayo, halang games ang mata sa sok.
1: Maayong adlaw ni Mulesen. Abi ako matago kasi narinig ka diri, Adaisen.
2: Ha?
1: Masigaw, may kayo wakadak pa ni Pidi ganina.
2: Aksyon kayo kung kabala ka ganina. Nagtama lang patay mali ko. Lain mo tinanaw ito isa ka polis.
1: Waka na dakpa kay kuhan ka ng kabantay ko. Wala mo sila kadalag po sa sasgod.
2: Anali to katong kuhan, katong plastic wire.
1: Hindi ka ma, di mo na ka matabag plastic wire kay makabuhi yun.
2: Yes. Ano.
1: Ngayon mga marin, kinato ang tila greetings sa tunika na ito mga igala ha sa Turbo.
2: Bebe.
1: Alam niya, mas mugahe pa na inyong pagkaikaw di ha. Ayaw ingon nga laki ka kung huy mo ahumok. Kay basin o maulawan.
2: Malawan. Oh, ayaw gud pag ayaw gud patik atik dia. Ayaw gud palig alig.
1: Ako experience na ba?
2: Man sa man abi.
1: Dili ako ha kay gahi mo gining ako.
2: Masukol pag gid ay na.
1: Masukol gali ni ko al.
2: Masukol pag gid ang Jomongs.
1: Masukol oi, wala na to be.
2: Ay, lain lang ka.
1: Ano ito ba na ako kay ila na matanuan man daw yung check-in gi check-in niya ano kaya siya nga ekstubraan sa ika-excited niya ba di daw mong gahi iyahang kwan pag sood sa kuwan eh sa lodging house
2: dili pungan mo mukagar mukagar
1: iyahang niya gi tukuran makuwan gi daw maluad yun
2: maragin siya o ganang kuwan maragin siya ba ganang di niya ma-explain
1: yan ako nabasin siguro o ganang kuwan ganang di mo sa diabetes so dili sam
2: dili sa jaw sa
1: magyo sa kanang grabe sa sobra niya ka excited ba so sa gibuhat niya kay kuan sa nalawan na noon ka kay kuan kanang wala man ni magi kuan lakaw tumbay siya
2: lagi lagi kay mo ngani sirian bro
1: tinuod
2: ka ka tinuod kay sama na kay sama na
1: ana sa nga
2: kailan ba ko ana
1: murag mura so matungod sa ka ulaw niya maring nga halos ay ipanabi sa babae kay medyo batanon pa man daw nga murag ang ilan mo wapay 30 ba
2: wala pa ikuan wapay
1: 30
2: wapay abot sa kalendaryo alang pa sa kalendaryo ana
1: gibuhat niya maring aron nga di ma aron nga dili makakuan ng babae kay magluod ba din ang babae kung dalo mo sa lodging houses tapos hindi mo mailabdan
2: mahiubos sa bigas nga bill
1: sabi lang siya dako hunahunat pero wala ito ikabuga ay, yan na lang giludhan.
2: Giludhan na lang niya?
1: Oh, yan na lang giampuan.
2: Yan, para mo?
1: Para mo ko ang malipay.
2: O niya?
1: Ya, tagaan niya do smell.
2: Dapat di mo niyang three smell.
1: Ay, wala man kay, dako naman to kanya ato do smell. Karo panahon na, maran naman to sa 5 mil.
2: Anong alaw? Anong alaw?
1: Di pa uso ngayon natin.
2: Oo. Hindi pa uso yun. Uso na ito sa pero wala pa yung pangalan.
1: Wala pa tayo pangalan.
2: Oo.
1: Wala pa
2: kayo tayo may kuyanap. Wala pa kayo ni kuya. Wala pa kayo ni kahilab.
1: Wala pa kayo may muraga virus.
2: Marang ko kayo. Ay, grabe. Uy, sige o niya na ka ha. Bantala jugaw niya, Kane.
1: Marang namuipoy ka.
2: Kaya nga ba siya? Naa siya. Gusto gid siya. Bantala jugaw.
1: Kasi kainit no. Kaya sige na kukita. Sige na kaon ba?
2: Ano ba siya? Mista o baby ama? Aba?
1: Maragay mo dyan
2: kong ipalagot, Kane. Ha? Musinyas. Musinyas naman ni siya, weh.
1: Andito naman kaya ni siya ang bihanda, weh.
2: Ikaw, Kane ba? Harap ako yung mga screenshot ni Kane.
1: Na high blood ba siya sa anong mga hatod-hatod yung istorya kay Musaka gano'y yung high blood, ano, kay...
2: Kaya di gina tinuon.
1: Kaya di man gina
2: tinuon. Di gina tinuon na nga musulod siya sa gate nga mag-helmet.
1: Ha? Ano yung color sa helmet?
2: Ano yung helmet niya sa una?
1: Oo. Yan, ano yung motor?
2: Na yung brum-brum.
1: Ano sa nga motor?
2: Man, kanang... kanang shooter kayo, sniper.
1: Ay, nako mga maring. Alas 10:55 ng ating oras, mga ikala. Doon na tayo 5 minutos alang sa to ang tila greeting.
2: Biyata na yung paspasag tila.
1: Sige, bis, sa mga gusto mapatila niya, comment na mo niya kay lamit na juga yung ganyan niya, nakukatilaon.
2: No, lamit na kay panila. Uy!
1: Ito pa tayo sa police station.
2: Sa police station. Kaya, nakuha matalito sa kwan, mga report sa kwan, police station. Ah, kay dapat lagi giputang dito na may gihato dito sa kanang tokmang disposisyon.
1: Wala lang gid ko mo pakuan yots kay basit ma makuan dito ma valhog dali ko.
2: Valhog jug ka, apil jug ka tong kuan. Say, wala jud down say.
1: Oy, adri si Jeter Ludovice. Good morning.
2: Grabe, eh.
1: Mga katropa, oh, napasay mga pinakiskis.
2: Aba, onya, unsa ka man ni si Alvin Guok B, si Narda Montesilio.
1: Unsa ingaw niya?
2: Gupa, gupa hagi ninyong doon. Unsa, unsa ka, Nard?
1: Unsa di ka niya?
2: Na, unsa ka, Nard? Karuhan na, ha?
1: Nard Sky, paano na ba ka na yun?
2: Ay, ang naka-XFM bukid nun, kabalong kong isa'y nagwala ni. Si Inday Marie. Aba.
1: Si SM. Oh,
2: basta ba lang si SM? Uy. Oh, eh. Ana ka na niya. Si Inday Marie ni.
1: Speechless kasi siya. Ay.
2: Siyempre. Ana mag kay di mo na siya ka na nagtaas kay Gisteria. Oo. Kay kabalobya ka na na. But anyway, let's proceed. Ay, dapat oh, sa paman na.
1: Dapat diyan si Bethlehem O'Ring. Ano siya? Kusog kaayo mo diyan sa dasing nyo, Kurilya. Ay, mga maring shout out ko nila ni Tire Oga Bunjor nga mga badlungon kaayo. Pamamatod rin, sabi nga kusog medyo ha.
2: Tawag, pakusgi na si kusog kayong karat, anak Bethlehem.
1: I-share daw nabi, i-share daw nabi. Niya, siguro mag... Magkuan siguro sila, mag-videos lang kusog ang radyo niya, i-send sa
2: i-send sa tuan diri sa tong sa tong page.
1: O di ba ka i-comment diya sa comment o video niya, di ba?
2: Pwede, pwede.
1: Ang mga short lang gud, mga 10 seconds.
2: Ang mga clips.
1: Ang mga clips lang.
2: Ang si Kuan Bati og Nawong, tinuod man pud si Pikong.
1: Ana siya, na siya.
2: Ang half human half Chucky doll.
1: Napadiri ang si Uncle Dar. Salamat. Aba, nag-watching po si Richard Garing Pirarin sa
2: aba, aba, aba, mga taga XFM Jensen.
1: Kumusta ito mga pamitay diha, mga taga XFM Jensen.
2: Labi na yun si Ate Evelyn Sabasahi, baby.
1: Ito ang officer in charge. Sina sa ito ang Gabi Group Company. Nga walaan si si Philip Oligario.
2: Oy, Philip Oligario. Muna na ito ang kwadaron. Muna na ito ang Moraga OIC.
1: OIC na sa Gabi Group of Company.
2: Aba.
1: Siya itong in charge na.
2: Mga kuwan po, nagpakailab sa na siya sa mga Gabiers di ha.
1: Dapat ginanga, di kita patakaog dawat sa tuang kuwan. Dapat doon nagin sila yung
2: mga screenshot.
1: Mga requirements.
2: Oo. Sa gusto man, mga pamatuod?
1: Mga, oh yes, mga restriction, mga requirements. Di kita mo dawat anang walay mga tibak nga pula.
2: Uy, kinang lagi na. Kung di tibak nga pula, kalang blue. Kanang blog yun na tibak.
1: Kasi nasa blog.
2: Kanang kayo lang tubak. Kanang, niya, ang tibak na blog na ay bulsa-bulsa sa tubangan.
1: Buta nga ka
2: na. Sa Sicilio.
1: Sicilio. O, ana. Kuha sa Sicilio. Mahaw ng kuhan.
2: Mahaw ng kuhan. It me gives.
1: Nagsagol na ang baho sa Etmi Games o sa
2: Sirio. O, ano?
1: Pero in fairness, nindot siya baho dahil.
2: Mga naman.
1: Sa kayo mo sagol na siya.
2: Gisip mo, tenny mo.
1: Alam nga. Dudong, anak, Jimboy. Pa-shoutout, mga idol, diri kay Buyet, nga Pugi, nga Oberhang pa, aba.
2: Aba, dyan sa Maragusan.
1: Mga lugar ni
2: Kainet.
1: Dyan sa may Maragusan. Salamat. Uy, dungong dito sa Maragusan. Sa Facebook.
2: Sa Facebook, siguro. Pamatunin nyo na kung madungong minin sa radyo.
1: Okay. Sa radyo, kay Marang Apiki, matanya kayo. Doon naman na yung mga bukid-bukid dahil. Napadiriya si Arvin Dumandan. Eh, tanini, tirae na po kubin.
2: Aba, kisa mo lang si...
1: Tirae lagod ko ninyo, B. Si Arvin Dumandan, nga taga Osmeña Extension. Nagtanaw, biya ko karon sa FB Live. Aba, mga
2: aba, taga Osmeña. Unya, karon, kaya naminaw man lang. Nagtanaw man sa tuwa. Gwapa-gwapo na dahil mo dihanan yung paminaw.
1: Diyan ka ba sa Osmeña Extension, nangyamati na sa XFM ka na mga butungan, di ha?
2: Aba!
1: So, pamatod eh siguro na nga lami na yung mga butong.
2: Oo, kalamuan na kami diyan. Kamaya siguro, may kay, kabalo mo, kaning ang laundry, diyan sa kalang labam laundry, diyan sa Apokon. Diyan sa Apokon Rata, naminaw, pagbiyan lang sila si Ani Bayawa. Oh, sama na ni Mobi.
1: Aba.
2: O kagiyang nga. Oy, iyang pamilya nga. Iyang bala nga si Dundun. Nga kusog kayo minom og turbo. Mano nga nakaanak mi. Ayang mga anak nga si Carlos, si Jonah, og si Daniel, og si Ace. Aba. Oh.
1: Mo na pinaka the best din na dapat ina mo kita og turbo kay kabay ba kanang turbo maring?
2: Ah, sa mga maring.
1: Ang pa himsog pud sa to ang mga similia di ay.
2: Ah, mga sa mga sperm cell ana.
1: Kumaga maayo pagkaluyong ang imong similia ana.
2: Hello, uy.
1: Ya pagtisok nimo sa ganghaan.
2: Ah, pagpugas nimo.
1: Pagpugas nimo so epektibo gyud siya.
2: Epektibo gyud ang binhi.
1: Majuntis gyud ang imong kapikas
2: kabungga.
1: Ana.
2: Kabungga, kabungga gud ana maring.
1: Pero ga ambot kong kung itisok nimo to kang kainit majuntis ka ha.
2: Amot lang ni Kainem. Pangutan nun tayo si Juan Romeo Amogis.
1: Pangutan na abe.
2: Ma'am dal. Diwata og sir bato. Patila. Patila. Patila ko be. O ilang saday ka di ha.
1: Ang naginin sila ay mga celebrity na dahi taano di ay.
2: Correct. Saday mo ha.
1: Si Diwata ang napurdo. Yan si bato nga nagtago-tago.
2: Tago-tago.
3: Ayaw di ma.
2: Ay nako.
1: Salamat kaayo kang Romeo Amogi. Salamat sa ipapaglili. At patila po ko. Atilaan, oy. Sa di ay.
2: Oy, turbo lagi na ang sakalam. Ingon ni Ma'am Ani Bayawa.
1: Ano pa yung pag-watching diri si Tuber Kiliano?
2: Nag-watching di ko di ha? Ay, ginoo ako.
1: Sige, apas mo, Bik. Ay, lamin na siya kayong itila, Master. Ay.
2: Sige na kayo, makatila. O, nasan kaayo ko?
1: Mauba, magpulipuli lang tang.
2: Ay, ay, magbangga itong ulo. Magbangga itong tang. Pulipuli lang tang.
1: Pinanda siya ni Paring Nestor.
2: Ano naman?
1: Kasi si Nestor, si Paring Nestor o si Paring Lord kay... Common sa kanyang adto, kanyang kumplot na sila.
2: Anya.
1: Kumpanya man sa mga kalihukan nila.
2: Sa una.
1: Kanya, doon na po na yung mga higayon nga, gawangga po lang ulo.
3: Ayaw na
2: naglungan sila?
1: Yes. So dapat likayang ginatin ang maglungan kay mabangga ang ginatin.
2: Magbangga ang ulo, ha? Sige.
1: Ito na itimbaya sa Tia Daria. Uy, kaya asa naman ito nung mayuta na buhi, baka ito.
2: Uy, Tia Daria, kung asa mga karoon na... Pagkuan po niya, pag paramdam po na mo, para dili mo ka na mo ka nang sa tawag anak, ka nang tamnan o kaning, tamnan o gabi.
1: Nga no, nag-ilis man mo. So, nag-ilis.
2: Nag-ilis mo na di ay.
1: Wala mi ka prepare oy kay kuan mi ganin na kanang anyway,
2: mga emergency lakaw.
1: Oh, na, anyway, mo kanang kuan gid mi kanang ako rason ako kanang passionate today.
2: Ako kay lain kay akong paminaw yung namangod na ako.
1: Nice imo ha.
2: Wala ko ikaw sa mood.
1: Tanawa ko no ko.
3: Ayaw na ma.
1: Kasi sa pagdadaan yung XFM Bukid doon nga comment dyan nga ilis mo.
2: Nga naman eh sila, oy.
1: Ilis sa nga maporma sa bing tao, oy.
2: Para tao sa bitan naon, para ka-respeto-respeto, sad.
1: Ang ilis mi kay lain lang, kaya tinagdan naman mga parinti.
3: Ayaw naman.
2: Ang among mga parinti nyo kay nalilimagabong, gibungulan nami. Ako nalilimagabong ako, mga gibungul, wala ko tagda.
1: Kung di tamo tuktok sa balay ka na pulo, di naman taablihan.
2: Ang gani.
1: Kain na gikain na itong trabaho, Mas.
2: Ay! Lison, yung kapagita ang sapi, Maring.
1: Lagi na muna ito ang... Ano mo, tila na tayo, kaya nasa 11-3 na.
2: Sige na, B.
1: Sa mga naka-plastar.
2: Plastar na mo, di mo sa tarima, di mo ang uban, di mo sa bangko. Di mo sa sako, sa kupras. Plastar mo, di B.
1: Ang katong mga ga-construction, patong sa haloblak.
2: Haloblak, o dito sa kuan na sinako nga siminto, di ha.
1: Katong mga nakaroon sa mga kuan, mga lutuhan, mga... Kanaga na yung mga... Sa wala, mga...
2: Kana mga STL.
1: Mga pronton.
2: Mga pronton, di ha. Oh, kato mga sa karinderiya. Oh. Babe, plaster mo niya sa banggira.
1: Ang mga senior karon murag...
2: Diyara mo sa laking chair. Sa wheelchair lang mo.
1: Ana-ana nga bangko.
2: Sa laking chair, o.
1: Kaalang gamay.
2: Siya tuwang-tuwang.
3: Ayun.
2: Hala, sige na, babe.
1: Ani-ana, babe.
2: Si Bibi, tanggalon ko ng mga gingi-gingi dress kili.
1: Erison ko ng mga markings.
2: Mga mga fine lines drip.
1: Kanay balibo sa kapulgada.
2: Usa mening mga kuan. Luguri pa rin yung bugan.
1: Oy. Oy, ako lain na sa ako man naman sa imong gikuan. Ay lagi ka ay.
2: Di ba usab ko ni mo kay ako man mo dili pagtilaan.
1: Lagi ta magdungan ni kay magkuan ta
2: magabaylo ba. Hay, Ginoo ko.
1: You taste me already.
2: And me once more.
1: Lura ni oy.
3: Ayon.
2: Ay, kalon ba ani oy.
1: Lura
2: na. Sige na.
1: Wajay mas muluod pa sa to panginabuhi.
2: Nya mayungon mo sa mo ang ayay di mo trabaho. Kamo diri be.
1: Bala si Kinet kay mo gini ang ganahan nga mga ingani.
2: Si wala di effortless.
1: Oh, effortless.
2: Effortless.
1: Ay nako. Kanya ba gata abo sa kana po ning kabuhi ni Jeter kay katawan na sa gisantang gatila ta.
2: Aba oy, nasa ko naman mo si Juan B. Alexander Umagi alaga senior na man ni tanaw ni B. Oh.
1: Watching San?
2: Ah, nagtanaw nag watching San og si Nancy Camilo.
1: Sa ingon Nancy.
2: Hay mga Mari, good morning. Ano man imo ang kauban wala na ibok. Aba Nancy. Gusto juga Nancy? Gusto juga makakita ka, Nancy?
1: Nako ikaw, kung nakutungutan na siya, Master ba? O kwaon ka ganang endorsement sa shampoo, musugot ka?
2: Depende. Musugot ko, pero katong Head and Shoulder.
1: Mana ka, oh, na sila, kumalugi sila.
2: Depende. Kung kaya rin yung ang serum.

0: di Madrid.
1: Ay, bago ni mo ato bangon dito, ato mo sa Limasawang Island.
0: Speaking of Limasawang Island, asa di mas nindot ang Cebu ang Angkamigin.
1: Kabalo mo, sulti, alam mo, kalum, speak island. Island naman po ding atuan eh, sa Camiguin, yun.
0: Sa Camiguin. So, ako, kanang makuan yun ko sa Camiguin, kasi sikat, mangkuno na diya, kada ka, mangkuno na mga kuan niya, mga mukha ng duko.
1: Yes! Na mga kuan, mga buwahan, buwahan, tawang yes. Ana. Kadang, buwan, kadang, gili, kadang buwan, kadang, kuan na, lansunis ba?
0: Lansunis ganyan.
1: Oh, buwahan, may tawag kala niya.
0: Kasama sa English, be?
1: Ha?
0: English.
1: Kuan lansunis.
0: Sa English ba?
1: Oh, kalang
0: lansunis siya pa na sa English.
1: Oh, buwan, buwan na tawag la dito, bayot.
0: Sa
1: Juga Earth sige ka bayot ay wala lagi, wala ka.
0: Uy, ako na i-Google dai.
1: Ay, i-Google na, i-Google na. Oh. Ang lansunis dito, dito na naga kuan, buwan ang tawag ala dito sa Camiguin.
0: Asa malapit nga
1: diri na sa Taras Camiguin ba, diri na sa Tamastak ba. Kay kabalo biya ka dias Camiguin inut kana na ning katibawasan po. Napaginay White Island. Kanya asa pa gyud bi. Napaginay hot spring o cold spring.
0: Kabaw ba ka na ana din si Ray Alinton gidala na ang palangga.
1: Palangga ni Ray?
0: Ha? Ano nga watching sab?
1: Hoy Ray Alinton, ikaw ha Ray ha, sumasobra ka na.
0: Ambot wala na siya nag-post nga nagkaon sa balot dahil magpadugang siya.
1: Magpadugang man siya sa iyang kuan.
0: Ano ka na magpadugang man siya?
1: Magpadugang sa kuan na kanang iyang kusog. Ano?
0: Dito mong sisigot, uy, kasi makaisigot tag di maayo mading, ha? Sa to ang babalik, mga higal, at ang ini nga ito ang live drama, gikan diri sa XFM Studio. O sa kawit sa ito'y pahinangod sa mga namati, labi pa kang tanan nga nag-comment, ganina nga ito ang nabasa. Ay, si, kuan da si Mimi, mina daw siya sa Davao.
1: Ah, si Mimi.
0: Uncle Robert sa Salubre, yung gitimbaya niya.
1: Aba.
0: Mga taga Davao, maayong pagpamati, ha? Muraga, kusog itong signal sa Davao dahil.
1: Kusog kayo tadya, uy.
0: Muraga,
1: laos-lahos ba?
0: Tibok Davao, namati sa tuaron.
1: Kasi kung si katropang Bong Alvarez.
0: Namati sa siya karun.
1: Yes, okay. Uy, nagsitsit ang utars ng Sir Alinton ay.
0: Kasi ano niya?
1: PSSST.
0: Sa short
1: at ana
0: more sa kasi sit lucky ay
1: yeah. Ikaw Ray ha na
0: ayan
1: last ana pa taga Bukid noon day last day of 5 pesos discount sa diesel gasoline sa El Ilion Shell gas station sa Bukid noon aba bisag wata ng utana ni sulti sila ha. Grabe.
0: Sila idol karon nakita na jud na ako ninyo inyo pagkagwapa duha. Ha ba.
1: Aba.
0: Ulugan na pud nila.
1: Ayo minyo talo-talo iba, mga talo-talo is. Ana.
0: So, sige, meaning sa POE.
1: Sa man ang POE, may kanang person of istriyahe.
0: Ay, magbabalik niya. Ako si Maring Inday Erika.
1: Master Day tanini.
0: Exciting.

0: din siya maning sigig panawag na ko. Bidobe akong tubagon. Nanawag man lagi ka.
1: Asa day ka?
0: Ay, napakudris merkado. Ano man?
1: Mga motor. Kiparter.
0: Nikin siya.
1: Alangan kita pa. Si Lula.
0: Okay. Daan ko palagi. Okay.

0: balik sa mga kasolero. Okay, but before that, no? But before that, mga kasolero. Mga katropa, ay, guys, ha? Last day na dahil karoon dyan sa ako, ano?
1: Nobody
0: last are? Day of 5 pesos discount sa diesel, gasoline dyan sa, diesel and gasoline sa El Ilion Shell Gas Station today. So, amin mo mga katropa na to dyan sa may kwanabukin nun, ha? Kung asa mo napitan na magbiyahin, amin na kay sayang
1: ko. Pag-pultang na mo daan, kaya rin nga, kung pa, kay last day man karoon, nga dunay discount nga 5 pesos. Kada ko na 5 pesos.
0: Uy. Dako kayo, oy.
1: Ako kani patubil ko diri no. Ya kay nako mahala diri na ay alimbawa 75 nya sa unahan no, nga 3 ka kilometro na 74 dito, ba't ko siya po dito?
0: O siya, 73.
1: Oh, basta piso diferensya, dos, atuon dyan ako na siya.
0: Ako, di jugo alang mga 75, kaya kinom-nom ko sa kongrado.
1: Oo ba?
0: Oo, hindi ko na. Bahala na mo di ako eh. Basta kay Drira ko sa kuan, 73.
1: Bulukon ko na ikaw kanianto, no?
0: Uy, ay sabo ay mag-garden, maguguyot. Basta mag-klase ko sana, kaya mag-gawas ko kay mag-garden.
1: Asa napit kay mag-garden?
0: Dito sa gawas, sa aloyo sa mong eskwilahan.
1: Abin ako sa Samal. Ikaw sa Riga Garden di ha?
0: Sa Island Garden City of Samal. City. Yes, indeed.
1: Hala, hayang kulob, mga maring, ha? Sa mga nakakaroon sa mga lodging houses, gakuan, kamulog, hayang kulob.
0: Aba, kulob. Hoy, ang mga taga XFM 99.1 Matis sa Matis City. Shout out, mga buryo. Aba, kisa man eh. Magaling, naibasa na nato ni no?
1: Napadiri si Carlo Jose James Torre Franca. Mm-hmm. Shout out minamig karon diri sa Davao Uncle Robert Zalubre. Aba, parintin ni Rustom Lia Franca.
0: Igon sa kanin sila?
1: Si Torre Franca, mamawara mga apelido.
0: Mamawara po nagdagway siguro.
1: Marag kanding.
0: Marag kwan, marag kabaw.
1: Ay nako mga
0: ala sige.
1: Mga maring, ano na sa mo ang kamot kining swat tampong atong pagabasahon. Apan sa dipan ni sana si Mimi, shout out po ko sa Lubre family gikan sa Dakbayan sa Panabo. Hello sa mga taga Panabo, sa mga taga Kagangohan, Himuta family, Quarteros family, kang Ruby nga kanaganing nakabanag apam. Hapit na mga anak, shout out kang Scott Pet. Ayun na Osaka Australiano maring. In shout out sa diri shout out mga idol from EJ Motor Shop. Aba.
0: Oy si Quandre on. Unsa man si Jojo Isidoro shout out sa Matis City. Aba? Mga maring na dagko og mga taba dito si Jojo ni dakong taba. Aba si Mari P in
1: shop. Amatud si Goro na taga
0: imong. Amatud ina ni Jojo screenshot i-kwan sa comment section. Kung dako ba kinataba dito sa Jomong. Ibutan sa comment section. Hindi ba?
1: Arang yun apoy, malilian si Paring Ray.
0: Si Paring Ray, di ha. Salamat kayo si Paring Ray Alintuan. Matanawan ni Paring Ray Alintuan. Nga, makain ko siya, oy!
1: Dako kini, oy!
0: Dako kini siya, kwan. Maray kini siya, o ganang, kwan, ganang African pantat. Hi, si Mary P. Ina, shout out mga idol from AG Motor Shop. Okay, humana
1: na ni. Salamat kayo. Wala na ilain niya kay mag-drama na ito mga maring ha. Kaya kuwan ko niya ito ang tinuod ng kaagis. Kinabuy itong basahon ka rin niya, maring.
0: Sige, maring.
1: Giingon dali ang mga higalang. Dear mga bayod.

Mari nga rika, Tia Daria o Master Inday Tanini. Dili ko na unta pabuot iswat kini akong kaagi kay makauwaw mani. Dili maayong pamarisan. Apan napugos na lang pugos sa pagswat kay nakapalit na ko bagong bullpen. Lain pa'y ato, itago lamang ko diri sa pangalan nga Twinkle. Sakto ang ako ang panuigon. Apan dili sakto ang pamarong. Dili ko na lamang pa'y sulti ang tinuod na kong lugar kay basig Ibasco. But anyway, may tungkol din sa ko ang love life ba? Sa ko ang... ako ang gipakaslan ko nga itago na naman nato sa pangalan nga Joe. Dili ko na lang ngayon pa. Sundon ko atong mga panahon nga nanguyab pa si Joe kanako. Okay ini ang mga panghitabo.

0: Twinkle. Kamaluka.
1: Salty na namang salty. Eh, kay...
0: Doon kayo na kayo nakagusto ni mo, Twinkle.
1: Tinood ka.
0: Pagkita pala na ito daan, Twing. Nakaingon ako nga. Ikaw na ganyan ako mabayang pagkaslan.
1: Wait. Kanain mo mga linya, Joe. Muna mga linya lang niya, Jojo, Isidro. Sila ni John Rambo sa Mindanao. Kadungog na ko na nga lang ang mga
0: linya. Ayaw ko, pariyasa na nila.
1: Pero din ko kumutog mga tinood. Agikan sa kasing-kasing. Pamatulid sa na.
0: Kabalo ka. Dito pa ko sa kong lugar dito sa unang gipuyaan ako sa Mati City.
2: Nakita rin ako ang ibang tsura.
1: Asa pa dapit nga lugar?
0: Diyan sa Tagum City!
1: Asa pag yun?
0: Sa Turel!
3: Ayaw, ma.
1: Bitaw, Joy. Dili pa man ko anda mag-uyab-uyab. Kay nakabaw pa ka nga strike ang ako ang parents.
0: Huwag ko'y labot. Ang aguwa niya rin ngayon, pagkita na ko akong paghigugma niya ni mo, Twinkle.
1: Dili lagi ko.
0: Twinkle, kabalong ka.
1: Ayaw ka, pugs. Ayaw ka, hindi akong kamot, baboy, iba.
0: Pamino, listen to me. I love you so much na kayo ni mo, Twing.
1: Joe.
0: Tuwing umuulan, tuwing umaaraw, Twinkle, ikaw ang nasa kong sauna.
1: Mukha na mga anak nga salti. Uy, mapugas ang puntaw.
0: Kabalong ka, gunita na ko imong, imong buhok.
1: Ayaw ba, ayaw ba, ayaw. Ayaw pa.
0: Twinkle, paminaw.
1: Maibot ka sa...
0: Paminaw ako.
1: Joe.
0: Kabalo ka.
1: Paduuli mo imong naong sakuang naong.
0: Paminaw. Gunitan ako imong aping...
1: Joe. Ayaw pa.
0: Twinkle. Nga nung waman itambalin ni mo imong bugas. Bugas.
1: No, inahini na ginakawa, no? Kaya ako ang gisabunan o clear skin herbal soap.
0: Maayon. Kung di ka matuol ako, kung di ka matuol sa kong istorya, mamisita ko sa inyong bahay! Mato ko sa inyong bahay niya sa Maya, New Corellia!
3: Ayaw ni ma.
0: Kamalok ka.
1: Nasuko ka, manduro ka.
0: Iwan ko nasuko. Kaya ka na sa New Corellia, ako na ikagaw ka na si John Lagumbay na ikagaw na ko na.
1: Manangit ako sa kong auntie, si Lani Fernandez.
0: Manangit! I don't care!
1: Pero, Joe, hindi lipunta ko mag-relas yun ba?
0: Kabalo ka.
1: Kahit kabalo biya ka nga, I study first.
0: Sulti at ka. Ito lang masasabi ko.
1: Joe ba, ay mo napukungkuan ko ano na nang imuhang yung anak ba? Kuan ba yan, sige na yung kuan na, malagot ba yan ko?
0: Ang hirap kasi sa'yo.
1: Isa ba kasi?
0: Maaga kang pinanganak.
1: Sama ni si Fernando po, si Joey De Leon. Ang balak na basa ko.
0: Gani kong hit. Nakoy kanta ni mo.
1: Saan?
0: Pero matuwa ka mong kanta ko. Mato ko sa inyong balay. Mato ko. Mabisita ko.
1: Ang bahala ka, oy. Naisobya akong tatay dito, ah.
0: Kumusta ka? Ikaw ay walang...
1: Ayaw ka ba? Ayaw ka ba? Ayaw ka ba? Ayaw ka ba? Ayaw ka ba? Ayaw ka ba? Ayaw ka ba? Ayaw ka ba? Ayaw ka ba? Ayaw ka ba? Ayaw ka ba?

0: Oh, salto, Twinkle. Tinood ba nga kong nadungog na doon ay mamisita sa imo?
1: Ganit, no?
0: Oh. Sultihan ba din mong tinood kung unsa ka o kung kinsa ka, Twinkle?
1: Wala gani, ako mangingnan nga dili ko. Pero, kuan mangin siya, di si didugi sa mamisita sa kuwa.
0: Ano na may nanuktok? Kinsa mali, ako nga brihan, Twinkle. Hoy.
2: Bayo gabi.
0: Kinsa mang ta?
1: Tay, si kuan na siya, tay, si amamisita.
2: May gabi, danong ako si Joe.
0: Kisa nga Joe, katong manumbag.
2: Pwede ba ko mamisita din sa manumbag?
1: Dayon, Joe.
2: Twinkle.
0: Dayon. Aling ko din na do. Dayon, siralansin ako ni Portan, masing muso ni mga hero.
1: Maayo kay nakanika.
2: Dayon, yung ganito.
1: Dayon, sir, ganun, gimun siya kaya nautawan ako.
2: Ipakita na ko, Twinkle, lang akong pagigugma niya ni
0: mo. Okay, sarajag, ma'am, kursyo na da, Joe, kasi ako, nganak. Joe?
2: Kita kasi ko patilya nga mara kong si Elvis Presley. Kanaya kong hitsura, bisag walay kwarta, apanda ko. Ako Teddy Bear. Ang Teddy Bear ko, baby. Ihatag ko guniti.
0: Ayaw, sige, kanta-kanta diri sa kong baya.
2: Managang isang pali mo kung...
0: Sige, huwag istorya, di ka mamati siya.
2: Natapok ang agong patilyas, bigas.
0: Ay... Kurso na da yung kagmawking mimisita siya kung anak nga si Twinkle.
2: Oh! Kurso na da ko sa mong anak!
0: Tingin ni Manggodo.
2: Maminaw!
0: Maminaw ko.
2: Kabalo ka. Si pangalan ni Manoy.
0: Si Kwan, si... Si Tatay Sinoy.
2: Tatay Sinoy. Diyan may kundi sa inyong lugar. Ipakita na ko ang akong pagigugma si mga anak.
0: Kaya kung tulotuluwa kay wako siya ni mo. Ayun o, kali.
2: Dayo pa kay kukikikanan.
0: Doon na mag-i problema, no?
2: Wako'y lapot. Wako'y lapot na lang problema. Layo pa kayo kukikikanan. Anhi ko din sa inyong lugar. Dali ko rin lugar ni Samaya! New Corellia!
0: Asa po ka man itong lapo sa mandiri?
2: Sa may Asuncion!
3: Ayaw na ma!
0: Kanoon na rugod tao ninyo. Doon na bago'y problema. Ano, mamisita ka sa koganak si Twinkle? Nakabaho na ba ka si Dinon?
1: Tay! Tay, bala, ina ni mo, uy.
2: Sultiya, takano si Doy. Ang akong pag-anhin diri, tinunan na ikini. Pag-anhin ako diri, pakita na ko ang akong pagtaas ka, respeto! Ako paghigugma si mga anak! Yung si Twinkle, o andam ko ni pagkasalan. Bisang asang simbahan. Bisan pa ako magpakasalta sa mga mayor's office.
0: Joe, ay gini, Manggo Joe, ay gini. Nay mga problema ba? Ha? Basig unyag muatras ka.
2: Muatras pa hapunan eh.
0: Gigopahan.
2: May mantagway tuli. Ako sortiyan taka.
0: Gigong magini mo ako ganak.
2: Gigong man ako mga anak. Kabalo ka, Lucidoy. Twinkle. Kung mapakasalta na ka na kayo, gigipipranahanan ako ni.
1: Bahala ka.
2: Nagloon ako sa tagom ko. Nagkuha na kong mga... Nagkuha na kong mga ninong o ninang. Si Jojo, sila ni si Nancy. O labo sa tanan. Ang akong kumpare, nga si paring Bubong Algabri.
0: Bubong ka na rin mong gusto. Ay, ikaw magigo kay Tiguang na magka.
2: Ay, sama! Pagkasal ko rin mo, anak.
4: Moto maring Erika, tiya dari ako ka master and retanini. Namisita gini sa bahay na mo si Joe.
1: Kaya kay... Wala kayo pinisya ka balo maring Erika o ka tiya dari ako master and retanini nga usak ko ka o yutar ba? Mato nga, katong gabi
0: gabi una to gisugot kid nako siya. Ya, sa panahon nga kanang barahon sa ako ang tatay nga si Tatay Sidoy. Mukha nang gid siya, oy, mo insister gid siya nga gusto jud daw ko niya daw, oy. Bis ka sultian sa ni Tatay Sidoy nga kanang usa ko kauyutar. Mukha nang gid siya kanang gusto jud ko niya. Maring Erika at Yadaria og master, dili sa pag-unsa gwapa jud ko. Sakto kong bamarog. Dili mahalata ba nga kanang uyutar ko. Kay maayaw mo sa bugo mo ipit. O sa kagabi ani, nag-date mi ni Kuan, nag-date mi ni Joe. Huwag mo ko ni mga nahitabo.

0: Uy, Taudre.
1: Wala, uy. Kanang, kaman eh, lauting manin tatay diri ah.
0: Kakuyaw, ano yung inyong area diri? Dagan kay mga balanghoy.
1: Ikaw ba, gabi, inakay ba nun? Ano yung mga kadisbay? Lain lagi ka, Chu.
0: Twinkle. Siyempre. Kita naman.
1: Yes.
0: Hindi ko gusto nga dugayon akong panahon nga mag-uban ta.
1: Masabot pa sabot ni mo, Joe.
0: Gusto na ko nga. Mutilaw sa'yo magkatamis.
1: Unsa?
0: Oo.
1: Sa lakton nga pagka-istorya, ka-Georgie Ron ka?
0: Kita ka de?
1: No.
0: Nakaturbo ko.
1: Ginoo ko. Ano? Mura man ni ka tong balanghoy nga na cyanide at mga gitawan. Makahilo nga balanghoy.
0: Ayaw pa ka.
2: Ayaw naman.
0: Twinkle. Dugay na ko nag dugay na ko nag antos ani. O karon din ako ni palampaso ni mao panahon na.
1: Ayaw ba? Ayaw.
0: Halukan ako, haluk lipso lipo. Taka na. Kasi
1: mong kawin, mama kong di lips to lips.
0: Grabe. Hait kayo mumungot, suksok.
1: Jo, ayaw ba? Dili pa ko andam ana mga ingana ba?
0: Twinkle. Ay, kita rin doon rin, Twinkle.
1: Kita rin lagi, pero di pa ko andam.
0: Ayaw ba? Halok ka lang ko yung liyok. Ah, grabe.
1: Giluka, uy.
0: Puti, puti, alibong paa, Twinkle. Twinkle, alibong paa.
1: Dili ko lagi cook, baka yung anak ko.
0: Mamoy, pwede yung alibong paa. Alibong kapo na ko naman paa. Ibabaw rin si mong puto. Pasakas. Anong
1: si mong buka? Ayaw ba? Ayaw ba? Ayaw.
0: Grabe. Puti, alibong paa, Twinkle.
1: Jo, dili lagi.

0: Yes, mga maring, mo to atuan gibasa na kaagi today.
1: Grabe, uy.
0: Kaagi ni Twinkle. Muna akong giingon ni Muria Master nga kita musulti kita daan, no? Kay... Kasi masugamak ang atuang kuan ba, atuang constituents.
1: Yes, importante mga niya, maring Erica, yes. No? Nga. Ka, kung gusto may mong mga planos kinabuhi, dapat i-declare na sa tao nga, tanaw ni mga... Siyempre, di ba? Masunod magugag mga inaanang butang niya, nakaginatago-tago. Kung gusto kang, kuan ba, ka nang dili ka maglaban, o di ka magka-problema, idiga tanan.
0: Ano man po nakabaho, manggol po sa Sigbing, iti sa Sigbing Lucky ani ni Joe kay, gahiyon sa bukul pa sabton. Kaya dili, maminaw ba niya? Katugani si pag-ato nila sa balay, musulti lang to si Tatay Sidoy.
1: Oo.
0: Kaya di man siya, di man niya po humanong istorya kay, di ko ba lagi sa kang Twinkle? Kaya si Twinkle, sumapon siya ang suwat diri, gisay-say niya siya ang suwat. Gwapa gano'n siya ng klase nga pagka-uyotar.
1: Nakay mga inalang ang mga uyotars.
0: Parehas na to.
1: Siyempre sa tuwa nga, mura ka nagkikulatag lima kalaki.
0: Isa pala sa at, sige lang.
1: Ano lang, magkabalos lang niya, mi. Bantay pita ko magkuhan mga, maglaway, palaway yun, yun mo na mo.
0: Sa punto nga, musaka o 150 ang gasolina, amodolagay po mo sa mo.
1: Yes, tama. Tama.
0: Ang krudo sa mga ragyapon mo pa kuhan.
1: Diregay po mo sa mga ayog pang tubil.
0: Atik na ba yun ay atuon niya? Gusto lang nga makatubil.
1: Oo, ana.
0: Kita, mabasubo, sabtaan na amarin nga, muhatag punta.
1: Sige, kay daliragod kay tama malukmay dayon
0: nga humok ko na to ang kasing-kasing. Muragod ta ka nang pusong mamon kong sa Tagawog pa.
1: Sana all na kuan ka nang lumoy nga kasing-kasing. Ang ubala na kay mo wala man ka nang mga maragipang injeksyon na ng mga kasing-kasing.
0: Muragod ka nang
1: kanang wala mga pagbana sa mga gibang bati.
0: Wala
1: ba?
0: Na yung mga dili na bati.
1: Kadagaling
0: anyway.
1: Kadagaling basta oy.
0: Lain lagi kayo na sila mga ingana. Ewan nga marin, din ako makita dyan ito ang mga mensahe mo mga maring sa mga gusto diha nga mapadangat sa tambang ato alang kang Twinkle ala pag kuan mo ha pagpadangat mo sa inyo mga tambang sa tuang live karon sa Facebook page
1: padating yung mga mensahe ro para ato mabasa ana
0: diri asab sa
1: ana, no?
0: Sa page po sa XFM General Santos City basi doon na po yung kuan na doon na po yung tika-tika ato po nililiyon taon-taon mga maring ha Di na ko makita lagi diri atong live ay sa tuang computer 1 maring
1: Asa sila sa computer 2?
0: Basta sila ay dito sa computer 2 ha? Di na ko makita diri ang nakita na ko diri katumaning kuan katong siya kabaw si ang gagibuhat maring
1: wala di ay wala di ay ang nagunit lagi na sa microphone lahi lagi nagnawong walang suspeak.
0: Wala mo gud makita ang yang nahunot man ako ang kuan diri oy. Nurot man ako ang nakadali lang kaayo maring. Ano man yun? Ano man siya ang mga steeping maring?
1: Ala, sige.
0: Ayan, so, hala, text ka mo mga higala sa 0966309569. Masbun ko mga higala 0966309569. Naba na kuan? Wala man, no? Dahil na duplok.
1: Bebe, pakwala na si Digituti.
0: Wala din siya si Digituti, maring.
1: Tanawan niya si Digituti. Ay lang baliha kayo. Paganahan ka.
0: Kapalwa ka ng G2T mo rin. Ako dyan ganun sa gargada mo rin.
1: Ako yung grabe kayo ni Guan. Grabe ni Guan. Batirul.
0: Nilingkod siya mo rin.
1: Nalingkuran ganun niya.
0: Nikawas ang iyang gargada. Na-stress ang iyang gargada.
1: Nang yamid. Sus, ginoon ko ang dagwas bayo. Tunga upaw.
0: Ay, nako. I-share ang ito ang live, mga maring B. Aniki, at nasab ni ako ang mga maring ay. Gikan kang Jovi Castillo. Aba, si Kuan, si Atikiana, si Cinderella.
1: Aba, nagtanaw day siya. Aba.
0: Kamusta naman tao niya ito ang Omega? Ay, itong Jumega na ito.
1: Lahi naman ni siya ron, uy.
0: Naman kayo na siya managad.
1: Kay managad, sukan lang nakabana o gwapo. Ana.
0: Kisa pa dili, kinig yun si Jojo ba? Gikan kan Jojo Isidro. Aba.
1: Aba, B.
0: Asa niya si Romotic? Romotic?

0: Mutig,
1: Romulo, si Kwan na, Romulo, laman na ng para sa tao, kapgo.
0: Ato sa nga, humanjod ako ang labuhonon, ani ron, ha, wa siya nakapang laba. Aba,
1: eh, oh,
0: ikaw ang saan niya, kaya mo siyang giaghat nga maminaw.
1: So, karun, Romotegi?
0: Romotegi?
1: Si Romotegi Maricel.
0: Ako na siya sa Malasugi.
1: Malasugi. Kami na may sadaan, ani ron, ha?
0: Ikaw na ba ka ng word nga Malasugi? Ang pagbasa niya mo sa Malasugi, Malasog. Nya kay naman say sumpay so malasugi.
1: Malasog.
0: Para sa saka ng pangalan ni Kuan.
1: Nginsa.
0: Remotigi.
1: Remote. Mura siyang tangigi.
0: Mura siya.
1: Ana.
0: Mura siya king ana king siya maring.
1: Si Kuan Alexander Umagi Algabrio sa Malaysia.
0: Unsa ingon niya?
1: Unsa man siya kung sa isda ni unsa man siya?
0: Ambot. Ikaw, ang sangay sa siya?
1: Ayaw, kagilibre biya tag-corn beef pa niya.
0: Kasi maduga, hilo ka na gitaan na niya.
1: Matangan na niya. Yan na lang injection na lang kwan yung corn beef niya. Kasi pati kata, magbula-bula na itong baba.
0: Kasi kaya maduga, yan ang butangan o durarat.
1: Gilibre biya tanan niya kwan, saging latang.
0: Gani, lami ka ayaw. Pati lami sa saging, nagkupan sa kaayo.
1: Yes!
0: Kanang jugo saging nga dagko maring kay kanang inagkuan nimo sa namulad ok jug ka ba.
1: Nya kanang pigod ko yang turun pud nila didto.
0: Lagi kay mura kay hotuot gid maring.
1: Na koy ni kaila ni palitsa og kanang lumpia. Nieto nya nga sikat ko kayo sa Davao nga lumpia ni linya sang kanahan.
0: Linya.
1: Onya ang pagpadya sa lumpia lo kay pure gyud, pure wrapper lang, way sulod. Oh.
0: Na scam siya.
1: Na scam ang bayot.
0: Scam ang uyutar maring. Anyway, atong oras mga higala 50 minutos na nakalabay sa alas 11 sa buntag. Ang ito ang mga tambag na. Hindi mo manambag.
1: Kami tambag, be. Kami tambag, be.
0: Dili mo, kami na itambag diri ang kay mga maayo biya po may manambag mga maring.
1: Paling-aling ka, be. Nagpaling-aling radyo nga. Kuya may manambag.
0: Gani, niya. Ano may hagiton. Alam mo pag-ana maring. Uy, kaya. Uy, mga taga trade center na minaw karon diya maring.
1: Oo, mga okay. Kaya katong imuhang katong sapatosan. Kasi nga na to, si.
0: Mga sa bus R, sa stall number 21.
1: Wapo din mga sapatos dia.
0: Okay sab uy kay
1: katong ina, mabaton ina.
0: Ato lang gisot ni Tia Daria di ay.
1: Hala uy tama no.
0: Ato gisot ni Tia Daria nga kuan kay kanang mo dapla guys sa tanawon.
1: Ispungat kay sa tanawon.
0: Kanang meresa kanang kuan,
1: meresa. Wala sa kanang sidi nga namo kasi ulalyo.
0: Ay nako mga maring amo kuan ta mo tambag na ta bayot kay
1: murag. Okay, Tom Jones, nag-concert na si Tom Jones.
0: Butumay naman kaayo.
1: Sige.
0: Ayo ato na lang tambagan mga maring ha, ang ato ang suwat kaagi. Apat ato sa taga tambag ta to hagito ni mga taga Bayugan. Taga San Fran.
1: Taga Jensen.
0: O taga saga asa pa.
1: Taga Bukidnon.
0: Nga mo tambag sa
1: sila. Tambag po. Kaya isa po kay kami camera diri niya. Apil ba mo, no?
0: Kanya, sige mo tanaw diya mga maring. So, ano na siguro kung namin naman si Twinkle karon kanang tubangan na lagi na Twinkle kay naana magin na siya. So, ang ako lang ikatambag di mo kung bisita na si Kuan niya kay imo magin na diya. Imo magin ang gipakaslan man kaana. So, ayun ko nung hangyo.
1: Sabi hangyo niya.
0: Hangyo niya nga ka ng, sige, buwag na lang tao niya ka ng pasaylo ako kay dahang po ko'y gusto isulti sa mga, di man ka maminab, ka ng gahion po, kag-ulugod.
1: Malito, wala po kayo si, ka lang sa pakiro.
0: Si Tatay Sidoy, pero sa part po siguro sa laki, di po na to sa mabasol bayot kay mura sakit po siguro sa iyaha.
1: O siyempre, kaya kuan.
0: Handang po siya nga kinilamit, di kayo niba, kalang kuan siya kayo ni.
1: Di ba nagyan ata ng mga kuan, hayop.
0: Di pang, kaya aron lang nga pakaslan niya, pahumandi ay kay pares sa grano ang ilang kuan.
1: Naglow na siya sa ang tagom kuop. Imagino ni mo na.
0: Yan, narin niyo pagin sa asa.
1: Sa asa?
0: Para lang gin nga makapakasal niya yung anak na di ay.
1: Correct.
0: Oo. Ngayon pa si Ismaela Savillano Asuncion nga honesty is the best policy. Giingnan unta niya nga dili siya girl para dili siya magka-problema. Ha.
1: Aba. Tapay ha. Sige.
0: Ay, good morning. Ay, kang, ano to, makalimtan si Ma'am Philly Feliciano. Salamat sab sa pagpamati, ha? Thank you kaayo sa inyohang paglilidin na mga maring sa to ang programa. Maroon ito, katambang na ko, eh. Kaya nalagot. Kasi ko, ani nga mga istorya, ay. Kita rin ma-stress, ani.
1: Okay, sige. So, mora to, day.
0: Kato lang ako,
1: Sige. Be, ako itambag, be. Ikaw, Twinkle ba? Ano ni masultihin ang imuang uyab nga si Joe? Dapat, ibang nangipakita nga ikaw, di ka pure. Dili ka pure nga kuan, girl lalo. So taas ka expectation ang uwagan, na Joe, kaya mo magiging gusto yun.
0: Imagine nimo, pila ka kung ano, gusto nyo kaisa mo kung ano ba niya, napugnan lang niya.
1: Napugnan, o, ana. So ang ako matambang nimo karon, mirisi nimo. Atubanga na.
0: Atubanga.
1: Sama-tama itong gingon ni mo yot nga. Imo nga, mga ikagpasaylo. Presuha lang ko sa mga isa kasimana rin. Pampatagam lang kung gusto ka matagam ko. Pero, hay lang bugugal ang tuloy. Pwede lang pugunay yun na rin. Kaya, usaw na lang ang akong abuhan. Diguwang na ba ito akong amahan.
0: Diguwang na gid. Nga, kuwan po rin ka na. Napugit yung mga maintenance. Mga 3B.
1: Mga 3B. Mga kuwan na. Kanyang buyo. Mga bunga. Kala mga bunga.
0: Mga
1: bunga. Kala mga apog. Di ba?
0: Kanang gipangkaon sa mga ka-inspirasyon.
1: Yes, kana. Kanang gipang-usap sa mga hello ka mga ka-inspirasyon. So, ana lang. Atubangan lang ng mga constituents. Kaya, ana maginang live. Pero, kala, listen, learn na ni mo. Dapat, kita tanan nga naminaw rin, no? Nga sa mga naminaw. Dapat, kung naman mo yung mga kwali, dapat, idigag yung tanan. Ayaw yun mo pagpamakak. Bisa, dili lang kayo sa gugma. Dili lang sa relasyon, no? Sa pabananiha. Kung naman mo yung mga kwali, i-declare. Kung alam mo yung mga, for example, ka na nga na mo'y gusto applyan nga, mga appliances pa ron, mga sakyal, motor, i-declare ganyan nyo. Ayaw yun mo patik-atik niya nga. Naamoy mga inana. Idigag gina tanan.
0: I-declare ko ilang salin. Ano?
1: Salin, ana. Kung so, napay salin.
0: Kung wala.
1: Wala na salin.
0: So, mga marin, sa ulahi, adahal kayo kasalamat, Twinkles. Salamat sa imuhang suwat kaagi sa tuang tulumanon nga kung ako, ikaw katropa.
1: If I were you?
0: Hantad og maapuhon kita makauban mga maring ha sa tuang programa diri sa XFM Mindanao.
1: Yes!
0: Ako si Maring Indo Erika Deliguapa Delimestes sa abang dilima kopyan sa antungod gaya mangunan ay usilingan.
1: Master day, tanini as useless. Guwapa ka, may pangit ako.
0: Naghangking salamat, og.
1: Bye-bye.
0: Thank you for watching.
2: Kapitan Lube.
3: Ura!
2: Utala ko pa.
3: Uy, usa man ang imong pangutana.
2: Unsay Spanish.
3: Saun sa man?
2: Kanang, the boy is running.
3: Kasayon rana?
2: Si Katabe.
3: Akuan, El Niño Misotoy.
2: Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Par, pakuratira ko ng imuhang mama o papa nga. May pasarjog ka, bisag wakay sulod-sulod.
0: Exciting!
3: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Kata Ufa, exciting!
1: Sikap Lodi nang-apply sa barberuhan o dinhi.
2: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod gumugupit. Yun na pa. Ayo!
0: Masa man?
2: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
0: Masa ato?
2: Mga-apply unta kog barbero.
0: Ala, showy. Showy, ha? Payot yang. Among? Titawa, din eh.
2: Bayot ra di ay inyong ginadawat din, he?
0: Bayot ka?
2: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
0: Exciting!
3: 107.1 XFM Tagum.
0: Exciting!

0: Exciting time, katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
0: Ang mga pauning headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Tatlong low pressure area, posibleng mabuo sa Pacific Ocean sa huling linggo ng Mayo.
2: Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte magsisimula na sa July 6 ayon kay Senador Erwin Tulfo.
0: Pagboto ni Senator Bato de la Rosa sa impeachment ni VP Sara. Sa kabila ng kanyang pagliban sa sesyon, hindi raw isinasang-ayunan ni Senator Erwin Tulfo.
2: Ombudsman, pinasasagot si Senator Jesus Cudero sa mga alegasyong kinasasangkutan nito sa flood control projects ng pamahalaan.
0: Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, naghain po ng reklamo sa ombudsman kaugnay sa 94 million pesos na umani ghost projects dyan sa Davao Occidental.
2: Sa balitang regional, landfill sa Davao City, gumuho. Isa patay, dalawa sugatan, dalawa pa ang pinaghahanap.
0: Balitang international, mga katropa, unang kaso ng bird flu sa polar bear na itala dyan sa Europa.
2: Sa showbiz, P-pop girl group na MNL48 bumuwagi na ngayong buwan.
0: At sa sports, Oklahoma City Thunder nakuha ang Game 2 kontra San Antonio Spurs sa NBA Eastern Conference Finals.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po ng Webes, Mayo 21, 2026. Live tayo buhat sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayo na napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at sa 97.9 XFM Davao.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Simulan na natin ang balitaan, mga katropa. Kinumpirma ng PAGASA, may tatlo na low pressure area ang posibleng mabuo sa Pacific Ocean sa huling linggo ngayong buwan ng Mayo. Ang isa sa tatlong LPA ay pwedeng pa makapasok sa Philippine Area of Responsibility, pero mababa naman ang tsansa na maging ganap na bagyo. Ayon po sa State Weather Bureau, nakikita na nila ang senyales na papalapit na ang tag-ulan, lalo na't nagkakaroon na ng madalas na localized thunderstorm sa ilang rehiyon, partikular na sa parteng Mindanao.
1: XFM News Nationwide.
2: Tiniyak ng Department of Agriculture ang kahandaan ng sektor ng agrikultura laban sa posibleng epekto ng matinding pabago-bagong panahon sa bansa, kasunod ng babala ng PAGASA na may 92% na tsansa na magsabay ang Super El Nino at malakas na habagat mula Hunyo hanggang Agosto. Ayon kay DA spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, matagal nang aktibo ang kanilang El Nino Task Force sa utos ni Secretary Francisco Tiur Laurel Jr. upang protektahan ang lokal na produksyon ng pagkain sa buong bansa. Paliwanag ni De Mesa, magiging komplikado ang sitwasyon dahil bagamat may banta ng tagtuyot, inaasahan din ang mas malalakas na bagyo na maaaring magdulot ng matinding pagbaha. Upang mapaghandaan ito, pinalalakas ng DA ang paggamit ng mga binhi na magtatatag sa tagtuyot o drought tolerant at paglalagay ng mga solar irrigation system. Gayunman, sinabi ng opisyal na makatutulong pa rin ang mga paunang ulan mula Hunyo hanggang Hulyo sa paghahanda ng mga lupang sakahan at sa pagpapapuno ng mga dam sa bansa. Tiniyak din ang ahensya na may nakahanda silang quick response fund, gayon din ang mga nakaimbak na binhi at pataba para sa mga magsasaka kung sakaling maapektuhan ng kalamidad.
1: XFM News Nationwide.
0: Isa sa ilalim naman sa National Grid Corporation of the Philippines sa Yellow Alert ang Visayas Grid ngayong Webes. Alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Dahil sa kakulangan pa rin ang reserbang kuryente, dulot po ng pagkasira ng ilang malalaking planta at mataas na konsumo ng publiko. Abot sa kabuang 867 megawatts ang nawala sa supply ng rehiyon. Matapos magkaroon ng tuloy ang pagkaantala o yung tinatawag na force outage ang mahigit sa 19 na planta mula pa noong mga nakaraang taon. Bukod pa sa 14 na planta na kasalukuyang tumatakbo lamang sa mas mababang kapasidad. Kabilang po sa mga paunang dahilan ng pagdereklara ng Yellow Alert Katropa ay ang hindi paggana ng mga malalaking coal plants tulad ng TB1, TB12, at PEDC3. Kung kaya't naging manipis ang operating margin para matugunan ay nasang peak demand na papalo sa 2,479 megawatts mula sa mayroon lamang na 2,670 megawatt capacity.
1: XFM News Nationwide.
2: Inanunsyo ni Senador Erwin Tulfo na inaasahang magsisimula ang impeachment trial sa kaso ni Vice President Sara Duterte sa July 6. Ayon kay Tulfo, ito na ang naibigay na schedule ni Senate President Alan Peter Cayetano nang magkaroon ng caucus ang lahat ng senador kahapon. Saad ng senador, magsasagawa ng regular na sesyon ang Senado simula umaga bago ituloy ang impeachment trial bandang alas 3 ng hapon hanggang gabi tuwing Lunes hanggang Miyerkules, habang sa Webis naman, nakatakda ang kanilang sesyon.
1: XFM News Nationwide.
0: Mariing tinutulan ni Senator Erwin Tulfo ang rekomendasyon ni Senator Rodante Marcoleta. Napayagan po si Senator Ronald Bato de la Rosa na bumoto para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte bilang Senator Judge kahit na hindi to physically present sa mga pagdinig. Ayon kay Erwin Tulfo, hindi sang-ayon ang minorya sa naging pahayag ni Marcoleta. At sinabi magkakaroon lamang ng karapatan si De La Rosa na makaboto kung magiging present ito sa Senado. Anya, hindi rin maaari ang remote participation dahil umiira lamang yon noong panahon ng COVID-19 pandemic dahil naman sa restriction sa lockdown.
1: XFM News Nationwide.
2: Senador Erwin Tulfo, giniit na kinumusta nila ang kalagayan ng majority block na nasa Senado na mangyari ang putukan sa pagitan ng USAA at NBI. Narito ang report.
1: Live report.
2: Pinabulaanan ni Senador Erwin Tulfo ang pahayag ni Senador Pia Cayetano na wala umanong nangamusta mula sa mga kapwa senador matapos ang nangyaring putukan sa Senado noong May 13. Ayon kay Tulfo, may WhatsApp group chat ang lahat ng miyembro ng majority at minority bloc sa 20th Congress kung saan nagpadala umano sila ng mensahe upang kumustahin ang mga nasa loob ng Senado. Anya, kabilang sa nag-message sina Senador Kiko Pangilinan, Senador Bam Aquino at siya mismo upang iparating ang kanilang pag-aalala at panalangin para sa mga kasamahan. Dagdag pa niya, sumagot din si Senador Camille Villar at sinabing maayos naman umano ang lahat. Ang pahayag ni Tulfo ay kasunod ng emosyonal na pahayag nitong Miyerkules ni Senador Pia Cayetano kung saan sinabi nitong wala man lang umanong nangamusta sa kanila mula sa mga kapwa senador sa kanilang group chat matapos ang nangyaring putukan noong May 13. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, katropa, binigyan din po ng Office of the Solicitor General ang kanilang pagsuporta sa naging pasya ng Korte Suprema na ibasura ang hiling na temporary restraining order ni Senator Ronald Bato de la Rosa na nagpapatunay umano na walang legal na pagharang sa pag-usad ng hustisya. Ayon sa OSG, nabigo ang senador na maglahad ng matitibay na requisites o sapat po na basihan para pigilan ang arrest warrant ng International Criminal Court o ICC. Para sa tanggapan ng Solicitor General, ang kasong ito ay isang malaking pagsubok sa bansa kung papaano paninindigan ang tunay na kahulugan ng batas at katarungan. sa gitna po ng mga akusasyon ng crimes against humanity laban sa mambabatas dahil naman sa manugong kampanya sa droga.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinasasagot ng ombudsman si Senator Chisa Escudero sa mga aligasyong kinasagutan nito kaugnay sa flood control projects ng pamahalaan. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, nasa preliminary investigation stage na ang kaso ng nasabing senador at inaantay na ang kanilang panel ang counter affidavit na isusumite ni Escudero para umusad ang kaso. Bukod dyan, nasa ilalim na rin ng preliminary investigation ang money laundering case na kinasasangkutan ni dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez. Matatanda na parehong itinanggi ni na Escudero at Romualdez ang mga ibinabatong paratang laban sa kanila.
1: XFM News Nationwide.
0: Naghain ng reklamo sa Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, mga katropa, sa Ombudsman laban sa DPWH Davao Occidental officials at mga kontraktor kaugnay sa mga 94 million pesos na ghost projects ngayong araw. Ayon po sa kalihim, ang reklamo ay kinibibilangan ng graft, malversation of public funds at falsification of public documents. Ang proyekto sa Barangay Kaburan, Jose Abad Santos, ay umano'y fully paid na kahit wala namang naitalang accomplishment o natapos na construction. Anya mga pondo ay nailaan sa proyekto na magsisilbisan ng mahalagang tulay para po sa mga magsasaka para mapadali ang kanilang pagdadala ng mga ani patungo sa pamilihan.
1: XFM News Nationwide.
2: Naprobahan po ng mababang kapulungan ng Kongreso ang ikalawang pagbasa, ang House Bill number 8389 o ang Anti-Political Dynasty Act na nagbabawal sa mga magkakamag-anak hanggang sa second degree of consanguinity or affinity na sabay na tumakbo o humawak ng posisyon sa parehong locality. Sa pamamagitan ng Viva Voce Voting, ipinasa ng mga mambabatas ang panukala kasunod ng rekomendasyon ni House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairman Zia Alonto Adyong na isulong ang pantay na access sa public office alinsunod sa 1987 Constitution. Kung may isa sa batas, ipatutupad ang panukala simula sa susunod na halalan. Ang naturang panukalang batas na kabilang sa mga prioridad na hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ilalim ng LEDAC.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, yung pong mga presidential scholars ay binigyang diin ang edukasyon ay karapatan talaga ng mga kabataan, sabi ng presidente. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
1: Live report.
3: Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang presidential scholars sa Obando, Bulacan na gamitin ng mabuti ang tulong pinansyal mula sa pamahalaan. Sa ilalim ng programa, bawat barangay ay binibigyan ng 200,000 piso. Ayon sa Pangulo, 100,000 piso dito ay para sa scholarship ng 5 estudyante o tig 20,000 piso bawat isa. Sinabi ni Pangulong Marcos na prioridad na matulungan ang mga estudyanteng malapit ng magtapos ngunit nanganganib na maantala dahil sa kakulangan sa gastusin. Binigyan din ng Pangulo na ang edukasyon ay hindi pribilehiyo kundi karapatan ng kabataan. Ayon kay Pangulong Marcos, ang edukasyon ay kayamanang hindi mananakaw at magagamit habang buhay. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: LTFRB pinabilis ang CPC renewal. Wala nang hearing sa prangkisa extension. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
4: Pinadali na ng LTFRB ang proseso ng renewal ng Certificate of Public Convenience o CPC. Hindi na kailangan ng formal na panginig basta't napatunayan na patuloy na sumusunod ang operator sa mga kondisyon ng prangkisa. Ayon kay Chairman Vigor Mendoza II, ang renewal ay nagpapatuloy lamang sa naunang pahintulot, hindi na bagong aplikasyon. Kasama ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na gawing mas madali ang mga transaksyon sa gobyerno. Sa bagong memorandum, tinanggal na ang requirements na napapanadhala ng notice of hearing sa pahayagan. Dagdag pa, lahat ng operator ay dapat may aktibong email address para sa komunikasyon at pagsusumiti ng dokumento bilang bahagi ng digitalization efforts ng pamahalaan. Para sa Nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: 15 minuto na makalipas po ang alas 12 sa XFM News Nationwide. Napapakinggan din tayo katropa sa 96.5 XFM Calibo, 97.9 XFM Davao, at sa 87.5 XFM Sagay.
1: Balitang regional.
0: Unahin natin yung landfill dyan sa Davao City ang gumuho at meron pong isa ang namatay. Dalawa naman sugatan. May dalawa pang pinaghahanap. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano, XFM Davao.
5: Kinumpirma ng Davao City Police Office na isa ang nasawi, dalawa ang sugatan at dalawa pa ang patuloy na pinaghahanap matapos gumuho ang garbage landfill sa Purok 8, Barangay New Carmen, Davao City nitong nakalipas na hapon. Kinilala ang nasawi na si Cristel alias Esim Estandarte, 31 anyos. Sugatan naman ang isang 16 anyos at isang babaeng kinilalang si Lilibeth. Samantala, nawawala pa ang dalawang babaeng senior citizen na may edad 78 at 67 taong gulang. Sa panayam ng XFM Davao kay Guillermo Estandarte, kaanak ng mga biktima, sinabi nitong nais lamang nilang makita ang bangkay ng kanilang mahal sa buhay upang mabigyan ito ng maayos at formal na libing. Ibinahagi rin ng residenteng si Rowena Igloria ang kanyang nakapangingilabot na karanasan sa insidente na nagdulot umano sa kanya ng trauma at naging dahilan upang magpasya ang kanilang pamilya na hindi na muling manirahan sa lugar. Emosyonal namang humingi ng tulong sa pamahalaan si Rowena Mosa upang mabigyan sila ng ligtas na relocation o lugar na malilipatan. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa rin ang search and retrieval operation ng mga otoridad habang inilikas naman sa evacuation site ng barangay ang iba pang mga apektadong residente. Nauna nang sinabi ng Senro Davao sa panayam ng XFM Davao na puno na ang landfill, ngunit patuloy pa rin itong ginagamit habang hindi pa natatapos ang konstruksyon ng bagong sanitary landfill ng lungsod. Mula dito sa XFM Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
2: LGBTQIA+ member na nagpanggap na babae at nakasal sa isang binatang Moro sa Sultan Kudarat, posibleng maharap sa legal na aksyon. Katropa natin sa balita, Ivan Polonan ng XFM Jensan.
6: Posibleng marap sa legal na aksyon ang isang 21 taong gulang na miyembro ng LGBTQIA+ community matapos magpanggap na babae upang makasal sa isang 20 anyos na binatang Moro sa barangay Malisbong, Palimbang, Sultan Kudarat. Ayon kay Vice Mayor Jonemy Capina, nakikipag-ugnayan na ang lokal na pamahalaan sa PNP at DSWD upang kasuhan ng fraud o panluloko ang suspect at matulungan ang biktima. Nagdala umano ng kahihiyan sa reliyong Islam at sa buong bayan ang nasabing insidente. Sa isang panayam ng XFM Jensan kay Ustad Christopher Isa Javier, ang National Director for Balik Islam Sector at miyembro ng Ulama Supreme Council of the Philippines for Peace and Development, binigyang din nitong dapat agad ipaghiwalay ang dalawa at ipawalang bisa ang kasal. Nilinaw ni Javier na kung sa isang Islamic country nangyari ang insidente, kamatayan ang parusa sa gawaing liwat. Gayunpaman, dahil hindi Muslim country ang Pilipinas, dapat itong daanin sa proseso ng ating batas at hikayatin ang biktima na magtauba o magbalik loob.
7: So unang-una, ang gagawin dyan ay ipapawalang visa yung kasal nila.
8: Yeah.
7: Then sa Philippine context naman, ang pinaka gagawin natin is encourage yung lalaki na magtauba. I-ano muna, i-kaulang bisa yung kasalanan. I-encourage siya magbalik loob. Dapat yan i-paghiwalayin. Paghiwalayin yung dalawa na yan. Ngayon, kung sa hatol naman, kung talagang nasa Islamic country tayo, kung nasa Muslim country tayo, Allahu alam, pero ang liwat kasi is kasas yan, inshallah. Ano yan tawag dito is kamatayan ang diyan.
8: Opo.
7: So pero wala tayo sa Muslim country at of course hindi tayo naghahatol diyan maliban sa dumaan sa proseso.
6: Mula rito sa impilan ng 95.9 XFM General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Ivan Pulonan, XFM News.
0: Dalawang 7 anyos na magkaibigan ang patay matapos matrap sa loob ng abandonadong sasakyan dyan sa Naga, Cebu. Katropa natin sa Balita Almi Mata na XFM Cebu.
9: Ang 27 taong gulang na magkaibigang lalaki matapos matagpuang wala ng buhay sa loob ng isang abandonadong sasakyan sa sitio Yuso, Barangay Tuya, na lungsod ng Naga, Cebu kahapon. Kinilala ang mga biktima sa alias na Raymart at Jeff, kapwa residente ng sitio Tapon sa parehong barangay. Ayon sa ulat, huling nakita ang dalawang bata noong Sabado, Mayo 16, at mula noon na hindi na sila nakauwi sa kanilang mga tahanan. Dahil sa patuloy na pagkamising ng mga bata, humingi na ng tulong sa Naga City Police Station ang kanilang mga magulang. Sa isinigawang imbestigasyon, sinuri ng mga otoridad ang CCTV footage sa lugar. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Dexter Calacara, Jefe ng Naga City Police, nakatanggap sila ng impormasyon hinggil sa mabawong amoy na nagbumula sa isang abandonadong sasakyan sa sitio Yuso, ang parehong lugar kung saan huling nakitang buhay ang mga bata-batay sa CCTV. Nang rumispondi ang mga otoridad at buksan ang sasakyan, tumambad ang mga bangkay ng dalawang bata na nagsisimula ng maagnas. Natagpuan si Jeff sa driver's seat habang si Raymart naman ay nasa likurang bahagi ng sasakyan. Sa paunang ulat ng scene of the crime operation, walang nakitang ebidensya ng foul play sa insidente. Lumilitaw sa investigasyon na maaaring nakapasok ang mga bata sa loob ng sasakyan habang naglalaro, ngunit aksidenteng nalak ang pinto kaya hindi na sila nakalabas pa. Pinaniniwalaan ding posibleng naubusan sila ng hangin sa loob ng sasakyan na siyang itinuturong paunang sanhi ng kanilang pagkamatay, habang patuloy pa ang masusing investigasyon ng mga otoridad. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sunthona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
2: Lalaking nanilip umano sa bar, binugbog, patay sa Kawayan City, Isabela. Katropa natin sa balita, Rowena Munsiang ng XFM Santiago City.
10: Ang isang lalaki matapos itong bugbugin ng mga kalalakihan sa isang resto bar sa Barangay San Fermin sa Kawayan City dito sa lalawigan ng Isabela. Ang biktima ay itinago sa alias John, residente ng Purukuno, Barangay San Fermin, habang ang suspek ay kinilala sa alias June, na residente naman ng Villarta Street ng Barangay District 1 sa parehong lungsod. Lumalabas sa investigasyon ng pulisya na habang nasa loob ng bar ang biktima kasama ang nakababatang kapatid, nabisto umano ang biktima na naninilip sa mga sumasayaw na babae. Dahil dito, sinita ng mga staff ng bar ang biktima at saka pinalabas. Nang makalabas ang magkapatid, nagkaroon ng pagtatalo ang biktima at suspek hanggang sa nauwi sa panununtok na sinundan ng pambubugbog ng iba pang kalalakihan sa lugar. Nagtamo ng pinsala sa katawan ng biktima at dinala sa ospital, ngunit binawian din ito ng buhay. Sa ngayon, kasalukuyan pa ang investigasyon ng pulisya at hot pursuit operation laban sa tumakas na suspek. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munsiang, XFM News.
0: At panghuli mga katropa, may anim na dam sa Western Visayas umabot na sa critical level dahil po sa mainit na panahon. Katropa natin sa balita, Era Espinosa na XFM Iloilo.
11: Umabot sa critical level ang mga dam sa Western Visayas. Tinuturong rason ay ang sobrang init ng panahon. Ang mga nasabing dam ay ang mga sumusunod: Barotac Viejo, RIS Dam, Sibalom Diversion Dam, Tipulwan Dam, Sulong Dam, Panakuyan RIS, at Mambusaw RIS Dam. Ang tubig na na-store sa mga dam na ito ay dinadivert sa mga agricultural lands. Ngunit dahil sa sitwasyon ng mga ito, naglagay ng mitigation system ang National Irrigation Administration Administration o NIA 6 para makatulong sa mga magsasaka at sa kanilang mga taniman na makakope sa epekto ng dry season. Isa sa mga mitigation system ng NIA 6 ay ang scheduled irrigation. Napag-alamang, ang pagbubukid ay isa sa mga pangunahing hanap buhay ng mga taga-rehiyon sa IS. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa. XFM News!
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
0: Para naman sa ating ulat panahon, Katropang Brian, asahan ang napakainit na panahon ngayon pong araw sa buong Luzon at Visayas dahil sa epekto ng Easterlies, habang localized thunderstorm naman ang mararanasan ng mga katropa natin sa Mindanao.
2: Katropang Buddy, dahil dito at sa mga katropa natin, asahan ng Mindanao ang maaliwalas na kalangitan na may bigla ang buhos ng ulan sa hapon o gabi na maaaring magdulot ng baha at traffic sa mga mabababang lugar.
0: Mga katropa, iba po ang tindi ng init ngayon ha, dahil sa danger level, yung heat index. Lalo tikid dyan sa Sangley Point sa Cavite, 46 degrees Celsius. Nasa 42 naman kami sa Metro Manila, kaya pinapayuhan po tayong lahat. Magdala pa rin ang pananggalang sa init at uminom po ng sapat na tubig para maging hydrated at iwas heat stroke.
2: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.27 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.18 ng gabi.
1: Showbiz, showbiz news!
8: Balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Binasag ng Pipa Pioneer Girl Group na ML 48 ang puso ng kanilang ML Loves matapos i-anunsyo ang kanilang management na tuluyan na nalang ititigil ang lahat ng kanilang showbiz activities sa darating na May 31. Sa kanilang emosyonal na pamamaalam, nagpasalamat ang grupo sa walang sawang suporta ng fans at humingi rin ng dispensa kung hindi man nila napanindigan ang expectation ng lahat hanggang sa huli. Bilang huling handog at grand exit sa industriya, inirampa ng grupo kahapon ang kanilang huling music video para sa kantang Pag-ibig Fortune Cookie. Matatandaan na sila ang unang sister girl group ng sikat na Japanese idol sensation na AKB48 at nag-debut noong 2018. Para sa Balitang Showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang International.
2: Ang Balitang International ay hatid sa inyo ng Santon Gold. Subukan ng Santon Gold, mga katropa, likas, subok at epektibo. Naitala ang unang kaso ng avian influenza o bird flu sa isang polar bear sa Arctic region ng Norway. Ayon sa Norwegian Veterinary Institute, nagpositibo sa H5N5 variant ng avian influenza ang isang bangkay ng lalaking polar bear na natagpuan sa 1,000 kilometers mula sa North Pole matapos ang isinagawang laboratory testing. Anya, maari ito ang dahilan ng pagkamatay ng nasabing hayop. Nabahala naman ang Institute Bird Flu Coordinator sa patuloy na pagtaas ng kaso ng virus sa mga mammal sa Europa.
1: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports atin sa atin ng Premium D3, katropa. Lakas sa bawat kapsula. Sa Western Conference Finals, nakuha po na Oklahoma City Thunder ang Game 2. Matapos pa dapain ang San Antonio Spurs sa score na 122-113. Bumawi ang Thunder matapos ang pagkatalo nila sa Game 1. Kung sana hindi pinapormas ni Shai Gilgeous-Alexander at tratsada ng Spurs dahil sa kanyang nagawang 30 points, rebounds na 4 at 9 na assist. Nasayang naman po ang ginawang 25 points ni Stephon Castle para sa Spurs. Nasaan pa rin ang matinding bakbakan sa muli nilang pagharap sa Game 3. Abangan!
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, mga katropa. Sumayin nyo na XFM News Nationwide ngayon pong Webes, May 21, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa, ako si Badio Beras.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas! Hey!

0: at tangi ang programang The Secret of Health, ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas, programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina, kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa ka semana na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw og tuon, unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon yung sulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sang akong mga mata.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Katul na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: kape nga herbal, ug ako gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka og acid ba? Ako gisulayan ang Santon Blast Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lami siya. Wala pa gyud nito karang akong acid karon. Tuig na ko ga enjoy sa pag-inom sa Santon Blast Coffee Mix.
1: Santon Blast Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients: mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Blast Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
0: Miss na kita. Uy, babe, kisi.
1: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
2: Turbo.
0: Oh, yes.
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
0: Mas lalakas ka pa.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

Good day mga katropa and welcome na usaban ini atong programan The Secret of Health. Ano na usaban yung health consultant inyong makauban na CJ Nedrudan sa gyapon pagatod kaninyo information alang gayud sa pagkahimsog pagkapiskay sa atong lawas sa ilabi na sa unsa nga din atong matuldukan kini gayud atong mga balatian pinaagi gayud sa herbal o natural mga katropa. Welcome ang tanan, kamusta po? No, kamusta ang tanan? I hope and I pray nga din anak mo karon na sa kahimsog kapiskay sa panglawas mga katropa. Samtang nagapaminaw nining atong programa The Secret of Health. Oras na to sa Tibog Pilipinas, alas 12:30 na mga katropa. Nakakaon na ba ang tanan? Kamusta po ang atong kabuntagon? No, tungod kay nagtanaw to sa panahon, init jud, no? Kung misgo taga init, init jud ang palibot. Ganina pa lang buntag pag gawas pa lang sa adlaw, nagtanaw tas panahon na perting inita jud ni, no? So hangtod karon na perting inita jud daon mga katropa. Apan hinaot ha nga diin ang tanan ana kamo karon sa kamaayos paglawas, luyon nining atong panahon. Ang ato alamang pinaka tawag nini protection sa init mga katropa, kining igong tubig sa atuang lawas, no? Mo nang paningkamutin ninyo din ha. Ayon taon mo pawala og tubig sa inyuhang tapad. Kanang tubig nga walay kulor ha, basig kaya naman may tubig dok pero na may kulay, ay nang naay kulay, no? Kanang plain, no? And pure. Okay, mo na gikinahanglan sa atuang lawas sa mga katropa. Welcome ang tanan, tungod kay live na usap kita karon na din sa Japan sa atong number one radio station, Axe FM Broadcasting Network, kilabi na din sa ato ang number one station na dinhigid sa Dakbayan sa Tagum, na ang Axe FM 107.1 Tagum. Happy listening sa mga katropa nato, no? Mga taga Davao del Norte, Davao de Oro, no? Nga din abot sa ato ang signal karon. Kamusta po ang inyong adlaw? And welcome sa atong programa The Secret of Health. Hilabi na sa mga taga Mankilam, no, taga Bisayan, no, taga Tipas Street, dagan po tag mga listeners din na mga katropa. Hilabi na din ni mismo sentro sa public market mga katropa, no. Tapad din na mismo sa ato ang Yes to Health Clinic address. Ayan, happy listening and welcome po mga katropa. Hilabi na sa mga taga Davao de Oro, diha mismo sa Mawab, nagantag mga listeners and nahimong avid client po ng Yes to Health Clinic. Happy listening and welcome po mga katropa. Live usap kita karon ha, madungog mga katropa sa 99.1 XFM Mati City. Ayan, kamusta po mga taga Mati? Happy listening and welcome na, labi na din ha sa mga nagpaminaw. Sa mga taga-Dahikan, taga-Barangay Central, dagan po tag mga listeners din na sa Baywalk Banda mga katropa. Samtang nag-trabaho sa ilahang mga nagkanaiyang buluhaton, nagkapaminaw gayod sa ato ang programa. Welcome po mga katropa and sa mga taga-Davao, kamusta po and welcome sa atong programa The Secret of Health. Live usab ninyo madungog ang atong programa, pinagi gayod sa 89.1, no? Na yung pinakabago nato ang tawag nini frequency dina gayon sa Dakbayan na sa Davao mga katropa sa XFM. No, live niyo karon madong atong programa The Secret of Health. And happy watching usab na, no? Sa mga nagatanaw sa ato ang Facebook live. No, tungod kay live usab ninyo makita karon mga katropa ang ato gayong programa The Secret of Health pinaagi gayon sa ato ang XFM Facebook page. No, i-search lamang sa inyo agayong Facebook apps ang XFM 107.1. No, live ninyo makita karon ng atong programa The Secret of Health. And if you have concerns and questions, welcome kamo mga katropa nga mag-comment kayo din na sa ato ang gitawag nga live, no? I-comment lamang, isulat lang ninyo din ha ang inyong buot ipabot or buot ipangutana din kayo sa ato ang programa. Ato ka ng hatagan o pagtagad, no? Ato ka ng basahon unya human gayon sa ato ang health information. O sa mga nagapaminaw usab din ha silang mga nagkanaiyang radyo, pwede usab kamo mapadala sa inyo mga mensahe, no? Mga pangutana. Pinaagi gayon sa ato ang text line number na 0909 17 62844.
Usbon ko ha, ito ang text line number 0909-17-62844. Huwag ato kayong basahon ka na mga katropa unya. Busaay mo gawa ha, ilabi na sa mga nagpadala sila mga mensahe. Okay, basig ato ng tubagon, unya, awaan na mo din ha. Ay, magawa mga katropa, tungod kay labi na unya, ato ang health information. Usagay kanindot nga pagtuon, no? Tungod kay atong pag-aisgutan unya, mahitungod gayud sa kondisyon, balatian, or sakit nga diin grabe na gayud galaganap dining atong panahon. Di basta-basta, tungod kay mismo sa Senado, naabot ni nga balatian, no? Kini nga topic ko mahitungod sa panglawas, ilahapon ning gitapik. Subot kong usab, hatagan o pagtagad tungod kay grabe na lagi kini, kalaganap hilabi na dinis Pilipinas mga katropa. Ato ka nang hatagan o pagtagad unya ha, sa ato agayong health information. Busaay mo gawa, dinis sa Gapon sa ato ang 107.1 XFM Tagong. And ang programa The Secret of Health sa gihapon, hatod kaninyo mga katropa sa Yes to Health Incorporated and the Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Padayon mga katropa, ang atuagayong paghatod og libreng serbisyo para sa tanan, libreng check-up, libreng konsultasyon. No, watay gipiling edad, basta adunay problema sa panglawas, welcome kamo nga mobisita. O gamo ato gayod sa Yes to Health and Naturopathic Wellness Center. Adunay kita libreng dietary guidelines. No, libreng nutritional therapy, juicing therapy, and terahertz therapy mga katropa. Labi na pag-ira kay BC, maningkamot yung taon o pasabot sa inyo ha, no? Ang inyo ha, gayong health consultant, si Jenny Duda, para mas masabta na to kung sa Joy Balatian, no? Maunay kanindot bitaw, dili man sa pagpanginambog, pero kadalasan, pag ang aduna gani, masaag din ha sa tuwang Yes to Health Clinic, no? Unya maka-avail sa tuwang free services, labi na nga tuwang check-up at consultation, no? Mugawa sila sa ato ang Yes to Health Clinic. Nga diin na makita nimo sila ang panagway, nga nalalipay sila, no? Tungod kay kung sila imo ang pangutan-on, lahi jud down, no? Ang ato ang pamaagi sa Yes to Health Clinic. Og usa sa ilahang na gustuhan, tungod kay ipasabot jud daw sila pag-ayo kung unsa ang ilahang balatian. Kay dili man pud sa pangdaot, tungod kay aduna pud day uban nga diin human nga nahibaluan kung unsa ang ilahang

Ginapanin kamutan nga ipasabot sa inyo ha kung unsa jud kining gitawag natog balatian. Okay, usa ka na sa pamaagi para makaangkon tag kayuhan. Lisod man nga diretso ra tag panambal, wa na sayod nga diin unsa day kining gidala-dala nato nga balatian, okay? So ila na mga katropa tungod kay aduna kitay libreng health counseling. O diha pa lang sa nutritional therapy. And then dietary guidelines. Ato man ang ginaisa-isa pag pasabot sa inyo ha. Para tungod niya na pag-uli ninyo sa inyong panimalay, no, sulit kayo ang inyong pagpa-check up na. Aduna pa mo'y mga dalang mga food supplement gikan sa Yes to Health. Mao nang by God's grace and help tawon. Aduna'y lima kaadlaw. Aduna'y usa ka semana. Pwede gayon makaangkon og kayuhan basta sundon lang, no? Okay, syempre uban stabang po na sa itong buhing Ginoo mga katropa. Oras, Tibok Pilipinas. Alas 12:45 na. Kining orasa sa Gyapon hatod kaninyo sa Santo Plus Gold Herbal Capsule, ha? Ang atuwa gayong food supplement nga din sa dugay nga panahon na daghan na gayon ang natabangan na may tungod gayon sa panglawas. Since 2011, isipon nimo pila na taon katuig na ang pag-servisyo nining gitawag nato nga Santon Plus Gold Herbal Capsule. Daghan na taon kayo ang natabangan, daghan na ang nalipay tungod sa kaayon nining ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ikaw may diabetes, hypertension, no, kidney problem, liver problem, unsa pa na imuhang ginapamati din, even heart problem. So ay kini ato ang Santon Plus Gold, aduna kini mangustin, malunggay, ampalaya, garlic and spirulina, dili basta-basta nga mga herbal medicine. Ato kining giusa sa paghalo atong gibutan sa ato ang Santon Plus Gold para gayud mahimong mas epektibo, mas gipakusog. No, ang ato gayong produkto mga katropa mao nang kung ikaw mo gamit sa ato ang Santon Plus Gold, dako kay tabang para gayud adunay paspas nga kayuhan. Available ang ato ang Santon Plus Gold ha, sa tanang butika mga katropa nga dula sa inyong lugar. And kung dool usab kamo sa Yes to Health Clinic, mas maayo bisita ha. Tungod kay available usab ang ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug uban ni sa pag-inom sa ato ang alkaline na vitamin C, Santon na vitamin C mga katropa. Pinaka the best nga duh no. Kinigid ato ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Kung kamo gani aduna nay Santon Plus Gold, napa joy Santon Vitamin C. Di ba kay perting nindutas lawas no? Perting nindutas paminaw. Di man jud ta o amang ta nasayod sa panahon, ambawa karon okay ang panahon no, makakita ta murag perting inita. Pero tingala na lang ka pag abot sa kagabihon, mukalit rag ulan. Unya ang problema napakas gawas. No, di malikayan, maulanan ka, maunsa ba ka din na mataligsikan. Unya kung luya ka og immune system mga katropa, luya imuhang panlawas, muli ka sa balay tu ana, nagdala kag balatian. Unya ang problema na pagyug kay gagmayng bata nga din mas dali, no? Matakdan og balatian, hindi to ana nagdala nung kag problema sa inyong panimalay. Aman ang paning kamuti ha. Ang ato ang pinakakapital nining atong panahon mga katropa, wailaan kundi maugay natong lawas. Hatagig pagtagad ang imong lawas, inumi og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, the best combination of food supplement alang gayud sa pagkahimsog sa atuang panglawas sa mga katropa. And sa mga hilig og kape, no, ay mong kalimot sa ato ang Santon Gold Coffee Mix, no. Aduna kita yung mga healthy coffee, no. Kauban usab ang Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix. Kamunay magpili din ha, asa inyo ang gusto. So why ninyo na kay ay ko ako papilion, stick to one jud ko, no. Mamagit na sanay na to kining Santon Plus Coffee Mix. Kunya kung adtoputas ako ang Mrs. Gusto po siya Santon Gold Coffee Mix. No, so lelahi ug panglasa mga katropa, basta panigurado kini ato ang mga coffee, healthy coffee kini mga katropa, no. Ang atong gipatamis ni stevia, no, and then aduna pay mga sangkap nga atong gipangdungag. No, ilabi na sa ato ang Santon Gold Coffee Mix kompleto, no. Dunay mangosteen, spirulina, napajoy collagen, glutathione, napajoy chaya, no. Daghan kayo mao nang pagmuinom ka. Ah. Perting lamia pud sa paminaw, no. Ilabi na kung man lang kay problema sa imo ang gastrointestinal, the best kayo kini ato ang Santon Gold Coffee Mix. Pero sensitive ra siya sa mga taong adunay problema sa gastrointestinal, no. Labi na ko adunay hyperacidity, nga diin
Ilabi na kung aduna dyan paghapdos sa

0: toko to medyo sensitive na pero kung wa man kay problema sa imong tiyan, safe kayo kini atoang Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Unya kung sensitive ang imong tiyan, ang atoang ika-recommend kini kayong Santon Plus Coffee Mix, no, minugnas, malunggay and the soya bean. Bisag 3 years old, isipon nimo, pwede gayon makainom sa atoang Santon Plus Coffee Mix. Inana siya ka-safe, ha? So, available kini atoang mga healthy nga kape, mga katropas din ang butika nga dol sa inyong lugar. And hilabi na sa ato agayong Yes to Health Clinic. O din usab mismo sa ato agayong radio station, no? XFM station, Dinis Tagom. Available usab ang tanang produkto sa Yes to Health, mga katropa. Alam sa pagpadayon, no? Oras na to, alas 12:50 na. Bago tamo ato sa ato agayong health information, ayan, maminaw sa kitag mga pipila ka mga pahinumdom. Testimonya mga katropa, hilabi na adun ang kitay bagong testimonya. Ngayon nyo hagayon madungog karon, no? Bago na ito ning pasyente mga katropa, nisuway sa ato ang pagpanambal. And by God's grace and help, atong kumustahon, atong paminawon, kung unsay nahimong resulta sa pagpanambal, noon, naning atong client from Yes to Health. Ay, mughawa tungod kay after ni Ana, ato tagad sa ato ang health information. Atong paminawan. Nanay, kamusta? Ano sa aking mong experience bago ka nigamit sa ato ang Santon Plus Gold?
1: Okay. Salamat kayo sa Santon Plus Gold nga pinagi ni Ana na produkto. Ang akong pagkatulog na normal na yun. Yan, salamat sa tanang mga uba nila ng mga produkto nga example sa vitamin C, coffee, nakakana sa ako, nakakana na ako kalidyo sa akong panglawas.
0: Ah, so it means na nagagamit ko kaog Santon Coffee.
1: Oh,
0: gamit ko kaog Santon Vitamin C.
1: O, vitamin C.
0: Unya, dati maglisod kaog julok. Pero wala, nanay, kumusta? Sa diyang namintay na kaog Santon Plus Gold, unsa ba kadugay na gamit sa kaog Santon Gold?
1: Pagkuman ng gold. Ang ako na pamitan sa Santon Gold is mas kuandit siya, mas nindot ako pa magpaginaw.
0: So, na okay na ginahin mo ang pagtulog karon?
1: Okay na ginahin kaayo.
0: So, praise God. So, tungod na sa pag-inom ni mo sa?
1: Santon Gold.
0: Santon Gold. Unsa po yung mainom mo nanay sa Yes to Health Wellness Center ilabi na sa atong mga gulong ko?
1: Yes to Health is really good. Yes to Health is maayog yun para sa ato, sa atong panglawas, sa mas maayo kaysa kanang tititik. Mas maayo na siya.
0: Yeah. So, daghang salamat, no, Nanay Melinda Daog from?
1: Sibagat.
0: Sibagat, Agusan. So, usa gayud ka active user ng produkto ko ng Yes to Health Incorporated.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan nga mo inom aning Santon Plus Gold. Huwag ako nang giinom matag at gaw. Tibo jod ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una ako sugay kumainom og kape. 3-4 cups a day. Ang tonsa, nitukar na nga akong asilo. Gasukasukan ako o kapalpitate na nga akong dugan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita o kape nga herbal. O akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag nitukar ang akong asid. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
6: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Santon Plus Gold.
0: Balik kita mga katropa, ini atong programa The Secret of Health. Sa gapon ninyo makauban, yung health consultant, CJ Nedruda. Inyo ang nadungog, no? Si Nanay. Sa itong pangalan nanay, nakalimot mata. No, nga diin, dako ang kalipay, no? Inyo nadungog mga katropa. Nga diin, naayo ang iyahang problema sa panglawas. Ilabi na ang iyahang pinaka-problema, kining paglisod o tulog. Sa dugay panahon, tawon, no? Daganay ang nasuwayan ng mga pagpanambal. unya nakadungog ka din adunay tay libreng check-up o konsultasyon sa atong Yes to Health Clinic ni Suway sa atong pagpanambal by God's grace and help. Usa gayud ka avid na client na karon sinanay mga katropa ng Yes to Health Clinic. Gani nindot kayo ang ipangingon, no? Santon Plus Gold, user po din si nanay sa ato aga yung produkto, hilabi na ang Santon Plus Gold. And then ato po siya gipangutan na unsay maingon niya sa Yes to Health. Yes to Health is good, no? Najudaw din ang maayo, mahitungod gayon sa pagpanambal. So mao nang giawag ang tanan, no? Mga katropa, hilabi na kung kamo adunay balatian, welcome mo, no? May budget man or wala, ay mo pagka problema, no? Kini ato ang gitawag nga serbisyo. No, bisaya pa inato ni ato ang pamaagi. Abot pasabot kini ato ang serbisyo. No, watay gipiling edad, watay gipilang gipili nga status kinabuhi, basta adunay problema sa panglawas. Welcome kamo mga katropa, no? Kay kung moabot mo sa atong klinika nga din way budget, duna man tay mga pamaagi nga din makatabang sa inyo, ha. Bisan pa man gawa mo'y dala nga mga food supplement gikan sa Yes to Health, kamo makauli sa inyo ang panimalay, aduna mo'y dala-dala nga kaalam. Nga din kung inyo lagay yung himuon sa inyo ang panimalay, aduna'y dakong kahimuan, may tungod gayon sa inyong balatian. No? Ang problema lamang kung pag-adton yung clinic, wa na gani budget, o nyo pag-uli sa balay, magtinamad pa dyan, dili himuon ang atong gipang tudlo nga mga pwedeng himuon. Kini mga naturopathic modalities, awa dyan kahimuan. No? Okay, na lamang kasimple mga katropa, maunang tawon ang mong uban, pag makabisita sa atong Yes to Health Clinic, o nyo anaadyod sa kawala doon, tawon, makauli sila, dagko kay ngisi tungod kay, ato ang madyod silang gipangtudluan unsay pwede nilang himuon in a very natural way, nga din dili sila magastos, no? O, naamagid, dili man nato matawag nini maingon ang tanan, adunay kapasidad. Maunang aduna po tayo mga pamaagi, no? Mauna atong gitawag nga libre nga serbisyo hatod sa Yes to Health Clinic. Thank you, nanay, ha? Nahimong inspirasyon, alang gayon tanan, ang imuhaga yung manindot nga testimonya mga katropa. At tutan sa atuang health information. And happy listening, ha, sa mga nagapaminaw karon o bagong abot mga katropa. Aga pwede pa kamo muhabol sa ato aga yung programa. And buot kamo mupadala sa ato nga mga o aduna kamo ibuot ipadala nga mga mensahe, mga pangutana. Pwede kamo mo text sa ato ang text line number na 0909-17-62844. Usbon ko ato ang text line number 0909-17-62844. And live sab kita karon sa ato ang XFM Facebook page. I-search lamang ang XFM 107.1 na tagum. Pwede sab ka mo din na mo comment if you have a concerns and a question. Happy watching, Sir Melchor Paredes. May utudok, namanhod ako tiildok, unsa ako imnundok. Uy, doon ay concerned ayun, no? Si Sir Melchor Paredes. Ay mughawa din ha, kaya ito nang hatagan o pagtagad. No, kana inyo ang mga pangutana tungod kay ato sang hatagan o pagtagad kini ato ang health in the formation karon. But to Sir Melchor Paredes, no, ko adunay paminhod gani sa tiil, sir, hatagig pagtagad dayon or magpa-check dayon kay daghan ka na og mga gitawag na tug hidden causes, no, kini pangbinhod bitaw sa ato ang tiil. Okay, kini magong pagbinod sa atong tiil, dili ramang ka na simpleng kondisyon. Labi na kung anana sa gitawag na itong dugay panahon na nimo nang gibati. Basig aduna na yung mga nagpaluyo gayon niya ng mga balatian ng mga katropa. Gitawag na siya ng lower extremities, no? So that is indication sa pipila ka mga kondisyon. Possible you have blood circulation. Mauna pinaka-general causes of having numbness, no? Of your lower part of your body mga katropa. So kung aduna tay problema sa blood circulation, usap po na sa bation na Sir Melchor kanang pamanhod sa tiil. And then labi ko aduna kay high blood, aduna kay diabetes. Unya ikaduha kining gitawag natog B vitamins deficiency. Kulang kag B vitamins sa lawas. Labi na kining vitamin B1, thiamine and B12, no, niacin. Pagkulang gani kani ana or vitamin E, duagan pa jud nato. Possible result kining numbness and the tingling of hands and feet, no? So mas mayo i-check nato na, no? So for you, Sir Melchor, for the meantime, kung asa man kakaroon ka lugar, mas mayo, no? Imong gisulat, taga-asa ka. E kung dodoro ka sa atong Yes to Health Clinic at Advice, try to visit. Tungod kay we have a specific combination of herbal medicine, specific program for just at least 15 days. By God's grace and help, pwede na to ibalik gayon sa normal nga kalihukan. Ang imuha gayong tiil, labi na ka nang ipamati nga pagkabanhod. No? Atong i-correct, labi na kung makita na to kung sa'y pinakahinundan sa imuhang pagbanhod sa tiil. But for the meantime, napakadira na sa inyong lugar, pag-inom og premium D3 og Santon Plus Gold. Muna yung pinaka-the best combination. Ha? Kung adun na mo'y paminhod din na sa inyong tiil, ang ato ang Santon Plus Gold and Premium D3 maogay ang pinakanindot nga kombinasyon, no? Pero lagi atong usbon mas maayo magpa-check up sa gyapon para atong mailhan kung unsay pinakahinungdan. Kay kini ato usa lamang kini ka general advice. Wa man ta nasay kung unsay pinakahinungdan kay wa man ato na check. So mas maayo magpa-check up jud Sir Melchor, okay? And hot foot bath also. Dako po nagtabang ang paghumol sa ininit nga tubig kada gabi, no? Sulod sa 15 minutos, dako po kayo nagtabang para mukusog ang pagdagan sa dugo din ha gayon sa ato ang tiil. If you have numbness sa inyo ang tiil, dako kayo nagtabang hot foot bath every 30 minutes before bedtime. Dako kayo nagtabang, ha? So ato ta sa ato ang health information. Abot kong hatagan o pagtagan mga katropa kini gayong kondisyon nga diin grabe na gayud kalaganap sa ato ang panahon karon. Dili lamang sa ubang lugar, bisan dinhi gayud sa Pilipinas, grabe na gayud ka laganap kini nga kondisyon mga katropa. Kini nga gitawag nato nga chronic kidney disease or CKD. Ako aning napantayan tungod kay samtang nag-scroll ta sa Facebook, nakita na to ning pagstorya, no, sa gitawag natog din abitaw sinado mga katropa, no, abi natog nag-scroll ko bitaw kay nang naminotag mga balita do na po'y health tawag din ni health discussion dai, no, nga din ginadala din na sa ato ang senado mga katropa ug adunay usa ka senador nga din iya gayong gipropose kining kondisyon nga kinahanglan hatagan o pagtagad tungod kay grabe na daw kay laganap, no, din higayon sa Pilipinas mga katropa kining gitawag na to chronic kidney disease or CKD, no. Unsa man dai kini kalaganap sa ato ang panahon, no, nining atong lugar mga katropa. Sumala sa status sa atong mga health experts mga katropa, grabe kalaganap tungod kay miabot na dai kini og 13 no, to 14 million Filipinos nga adunay gitawag gayud nato nga CKD or chronic kidney disease mga katropa. Gani according sa National Kidney and Transplant Institute, no, they estimate about 120 Filipinos per million nga diin na pwede gayod maka angkon o gagitawag nato kidney failure ang problema kada tuig. Sipon mo kada tuig adunay new cases ni siya, ha, dili kay tawag niini kada tuig aduna lamay gitawag nato 120 Filipinos kundi adunay madugang di pila nakakatuig sukad-sukad nga din nagka problema nining gitawag nato CKD. And now, no, usaon na lang kahana na ito sa 2026, pila na kakaso nining gitawag na ito nga CKD mga katropa. Muna nakita sa ato ang mga health experts, kining chronic kidney disease, nahimu na siyang panglima, no, nga hinungdan sa kamatayan kayod sa ato ang mga kababayan. No, kaabanan din ha ang diabetes o hypertension mga katropa. Pinaka-problema manggod nining gitawag na itong CKD, maunang kampante ra kayo kining ato ang mga kabayan, mga katawhan nga din na adunan na dahil kondisyon ni ini. Tungkod ka, ang pinaka-problema nining CKD is asymptomatic. Unsa man yung asymptomatic? Buot pa sa buot, walay simptomas. No, walay simptomas mga katropa, wakay bation, hangtod nga dili pa kaayo na himong baldado ang imuhang kidney. Aduna siya yung silent progression. No, nga ang pagkadaot sa imong kidney hinay-hinay nga wa ka nasayod tungod kay lagi wa nagpakita og kalainan sa panglawas or pagbati gayud sa lawas bisan gani sa pagihi, no, wa kay bation tungod kay inana ang kondisyon nga gitawag natog CKD. No, walay mga warning signs Sa malapas sa pagtuon, no, from stage 1, no, tungkod kay kinimagong kondisyon sa CKD, naana siya sa gitawag na ito. Adunay 5 stages, no? From stage 1 to stage 5, ang problema, nining gitawag na ito, stage 1 to stage 3, wala kay simptomas nga bation ni ana. Ay, di kampante ra kaya kang abinimog wa pa kay CKD tungod kay lagi okay ang imong pag-ihi, no, wa ay gibati sa imong puson, wa ka gasuk-asuka, wa gahapdos ang tiyan, wa ga sakit ang likod, abinimog okay ra kayo, healthy ra kayo ang imong paminaw. Oh, nya duga duna pa gyud ubang study sa pagtuon sa atong mga eksperto nga diin pwede di ay moabot sa 90% ang pagkadaot gayud, no, sa ilahang kidney function, usa pa bation o balatian usa ka tawo. Isipon nimo na only 10%, no, ang nabilin nga function sa imong kidney, usa pa ka nga diin grabe na gayud ang balatian nga niabot. Usa pa ka namo gyud ang mga panghitabo mga katropa. Ilabi na kung anapod sa kawala doon, unya lalaki pa jud ang nagka CKD. Kadalasan ra ba nga kinaiya sa lalaki, samtang kaya pa, hala, sige, daladalahon na. Labinag kung kinahanglan, mulihok jud, mutrabaho jud. Doon na igibate, pero gidaladala lang. Unya, pag-check di ay, naku po, ang kidney na anaday sa 90% of kidney function ang na-damage and only 10% ang nagalihok gayod ng mga katropa. Grabe, isipon ni muna, no? Doon na nai, gitawag na ito, late diagnosis mga katropa. Nga din, kadalasan tao, usapan nila na hibaluan, nga din, doon na nai sila, grabe, no, nga pagkadaot sa ilahang kidney, tungkod kay nakita sa test, no? Sa mga any kidney test, mga katropa, blood or urine test, nakita dito, grabe na di ay ang pagkadaot gayon sa ilahang kidney, mga katropa. And in this case, kining stage mga katropa naanin sa stage 4 or stage 5 nga din halos ang tao usa na magpa-check up tungod kay nagunsa man ng hupong na. Grabe na kalisod mag-ihi, adunay paspas mag-ihi, adunay ginagmay mag-ihi, adunay pagsuka, no? Adunay pagsakit sa puson, pagsakit sa kuto-kuto, pagsakit sa likod. Usa na nagpa-check up og nakita grabe na di ay naana sa stage 4 or stage 5 ang ilaha gayong CKD mga katropa, no? O kabalo mo unsay mas grabe ka alarming sa atoang panahon karon, no? Tungod kay ni atong panahon, mga pipila ka tuig ang minglabay mga katropa, ang CKD ang naapektuhan na ni kadalasan only 60s to 70s people, but pasabot nag-edad og 60 to 70 anyos pataas, mao kadalasan ang maigo nining gitawag dato nga CKD. Pero kabalo ba mo karong bagong pagtuon sa atong mga eksperto, aduna na di ay nakita ang atuang mga some of the medical centers, aduna sila nakita nga din even in 20s 30s na and 40s mga katropa, duna nay na diagnose nga kidney or chronic kidney disease mga katropa, ug nanginahanglan na dayon og dialysis. Sipon ni muna, no? Bata pa kayo, dunay 20, 30, 40 anyos gipang dialysis na karon mga katropa. Buot pasabot pa bata nga pabata, no? Kini gayong kondisyon nga gitawag gayod nato nga CKD mga katropa. No, so kinahanglan mo na nga buot kung hatagan nato ga pagtagad. Okay, kini magud ato ang kidney kana bitaw sadyang ako kun gitun-an kini nga kidney function. Grabe yan, no? Maka-amaze ang kalihukan sa ato ang kidney mga katropa, no? Try to imagine if you don't have a kidney in your body, unsaon na lang ka? No? Labi na kung isipon nato kining ubang tao nga din usa na lang ang ilang kidney, no? Tungod kay do na matay duha ka kidney, no, unya kung ma-damage ang isa, o ilabi na kung walay kidney transplant dili available, dili no choice, tanggalon ang isa, di isa na lang ka kidney. May isa din akong gitunan pag-ayo kung unsa ang function nining kidney, grabe day kadaghan mga katropa. Grabe ka maka-amaze ang kalihukan sa atong kidney para lamang mahimok kang buhi matag-adlaw. O, nga nung naisgutan na akong buhi, tungod kay grabe, unya atong may sayran kung unsa ang kalihukan sa atong kidney. And I hope mas ma-realize na to how to take care our kidney tungod kay grabe ka nindot, grabe ka makagarbo, no? Makahatag og kanindot sa paminaw kung atong masabtan pag-ayo ang kalihukan sa ato ang kidney. Isipon ninyo, no? Kung naana ka sa stage 1 to 3, sa mala sa pagtuon, 50% of your kidney function is already failed. But masabot, 50% na lang ang galihok, no, sa imuhang kidney. And that is the time nga diin mahimo gayong doble, triple ang trabaho sa imong kidney para lamang ma-compensate, but masabot, para lamang maapas niya ba ang iyahang kalihukan na mura nag nahulog pakyawan na imuhang kidney. Nakita niya nga, uy, pila na lang kaadlaw or pila na lang kaano, dapat maapas na ko ni, no? Kaya tumala manggod sa pagtuon, ang ato ang kidney, mga mga katropa, adunay pagtuon nga, every 8, every 10 minutes, no? Adunay kalihukan ng atong kidney, that is filtration, pagsala sa ato ang dugo, no? And then 10 minutes, every 10 minutes, mga katropa, isipon na nato, every 10 minutes, mao na ang ihang trabaho kada adlaw to filter our blood, tagalot ng mga hugaw, mga waste products, tanan na, no? Mga bad cholesterol, acid, no? Tanan na din, naanad din tanan ng mga hugaw sa dugo, mga katropa, ginasala na sa ato ang kidney para ang dugo mahimong limpyo pag-abot sa kasing-kasong yung madistribute sa tibuok lawas. Mao na'y trabaho niya isa-isa kadlaw, pila ka 10 minutos atong isipon, no? O, di na nato isipon kay murag lisod man. Lisod man totalon tanan, mga katropa. Basta pasabot, grabe ka. Trabaho so gayod ang trabaho nini atong gitawag nga kidney, mga katropa. Isipon nimo 50% na lang, pero feel nimo healthy paghihapon ka. O, tungod kay grabe sa pagpaningkamot sa imuhang kidney, nahimong doble, triple ang iyang trabaho para lamang ma-feel nimo nga diin healthy gihapon ka, mga katropa. And without towing, nanaday sa inana ang kondisyon ng imuhang kidney. Mo na nining taknaa sa ato ang programa The Secret of Health. But kung hatagan o pagtagad, and then ma-remind sumatag-usa, unsa gayud ang buluhaton di ay nining ato ang kidney. Okay? Para mas matabangan po tao na to. No, masayod ta, mga katropa, nga diin inani day nga pamaagi, uy, mao rin ni trabaho sa kidney, pwede na ko siya matabangan, pinaagi usab sa inani nga pamaagi, okay? So number one, mga katropa, atong i-review how important kini gayong kidney function, mga katropa, tungod kay daghan gayod o gimbuhaton ang kidney gayod sa ato ang lawas para lamang ma-maintain ang pagkabalanse gayod sa kinatibuk ang lawas, mga katropa. Number one, removal of natural waste products and extra waste products sa ato agayong lawas mo. Na itong giingon ganina, pinaagi gayod of blood filtration, pagsala sa dugo, no? Water from your body and helping make red blood cells. No, without healthy kidney function, take note po, mga katropa, dili usab mahimong healthy and tawag nini enough level of red blood cells in our body. Timan ina, mga katropa, dili lamang ato ang bone marrow nga mo'y gahimo gayod or mo'y gikinahalan to produce red blood cells, pero nanginahanglan usab kini healthy kidney. Tungod kay atong kidney mo kini ang ga-produce or gahimo sa hormone nga gitawag natog erythropoietin. Usa ka hormone nga mutabang sa ato agayong gitawag nga bone marrow to produce red blood cells, mga katropa. Mao nang kadalasan sa mga katropa nato nga din adunay kidney problem, tingala mo. Ngano maglipong-lipong lagi na sila. No, pag-check sa ilang red blood cells, mubo ang hemoglobin. Tungod kay aduna gid akong connection ang kidney condition, mahitungod gayod sa gitawag na tog healthy red blood cells, no, and hemoglobin, mga katropa. Manang uban bisag unsaon pag inom og mga inani, pampawala sa lipong, no, di mawala ang lipong hangtod dili mo balik gayod sa healthy condition kining gitawag na tong kidney, mga katropa. Balancing important minerals in your body, no, ang kidney mao usab sa naga balance ini kining mga minerals sa atong lawas, helping maintain your blood pressure. No, dunay high blood. No, tingala na lang bisag unsa og inom ni ini, maintain ni ini, naa lagi poy high blood. Basig aduna kay problema sa imuhang kidney, gitawag di siya secondary hypertension or irritation or problem of your other organs. No, tungod kay ang primary hypertension, mao man ang pagka-problema sa agyanan sa dugo. Pero kung okay ang agyanan sa dugo, okay ang diet, healthy ang lifestyle, pero nganong adunay hypertension, basic adunay secondary hypertension, nga maugad ang pagka-problema sa imuhang kidney. No, tungod kay ang kidney, mao kini ang nag-balance usab sa ato ang blood pressure. Keeping your bones healthy. Now, sa unsa nagasugod or nag-umpisa kini nga CKDDI doc? O, sa unsa paagi nagsugod kining chronic kidney disease mga katropa? Sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto. Kung moabot na gani og 3 ka bulan, nga grabe na pagkaguba, no, or pagkaluyan sa imuhang kidneys, diha na day grabe usab nga mahimong baldado ang imuhang kidney. Tungod lagi na himong double, triple, o grabe na ba ka trabahoso ang imuhang kidney. And that is the time nga din masugod na gadang kondisyon nga gitawag natog as CKD. No? Kung di matagan o pagtagan, maato pagin sa komplikasyon, heart disease or stroke, mas dako gayo nga problema mga katropa. Atong gisigutan ganina, nga din adunay 5 ka stages of chronic kidney disease, stage 1 to stage 5. And then mabalaan na kung unsa na nga unsa ka nga stage, no? Stage 1 ba, 2 or 3? Adunay mga pamaagi niya na kung magpa-check up ka, magpa-test ka sa mga hospitals, mga any medical centers mga katropa. Ilahan ng ipon kung pila na gayud ang imuhang GFR, no, or kini nga gitawag gayud nato nga glomerular filtration rate or GFR mga katropa. Mao nay basihan nila kung gaubos nga gaubos, pasabot niya na ang imuhang nga kidney function hinay-hinay naga failure na gayud mga katropa. Hilabi nagmuabot na or mas mo ubos na sa 15 ang level of your GFR, ay nako po, you are totally in the stage 5 and you are already subjected to dialysis mga katropa. No, failure na ang imuhang kidney. Ang purpose sa dialysis, kay lagi, di naman makalihok ang imong kidney, di na makasala sa dugo. Muna ang himuon sa dialysis, aduna na aparatos nga himuon, agamiton, tanggalon ang dugo sa lawas, ibutang dito sa aparatos, unya hinluan sa laon, tanggalon ang hugaw bago ibalik sa dugo. Muna ginahimo sa gitawag na itong dialysis na a machine or aparatus nga ginagamit para lang mapadayon ang kalihukan sa imuhang kidney bisan tod ang imong kidney wa na galihok. Kay di jud pwede mga katropa nga di mahiluan na atong dugo, no? Kay mahimo gid nang toxic sa atong lawas, mahilo ang atong lawas, edi unsaon na lang, no? Mga symptoms nga bation kung aduna kaya CKD, although ang stage 1 to stage 3 possible wa kay bation. Pero aduna na yung mga symptoms usab nga pwede nimong hatagan o pagtagad, ha? Hilabi nag dili ka hilig magpa-check up, no? Nakaslagyo nga mga lugar nga layo sa hospital, layo sa mga patambalan, dunay mga symptoms nga kinahanglan hatagan nimong pagtagad. Tungod kay kini, possible nagpasabot nga aduna na day kay gitawag na tog problema sa imuhang kidney. No, number 1, kining pagsusuka, vomiting or nausea. Kining pirmi bitaw murag lami man isuka gahapdos akong kudukot pirmi luod ang akong paminaw. Ay naku po mga katropa, ha? Loss of appetite, pagkawala sa gana, fatigue and weakness, pagkaluya, pagkakapoy, sleep problems. Daghan karon ang nagkaproblema sa ilang pagtulog. Basig dili ra na simple nga paglisod sa pagtulog, ha? Better to check your kidney condition. Urinating more or less, mao nang giingon nato ganina ug mao ni kadalasan nga mga symptoms nga pwedeng bation. Pirmi mangihi, daghan mangihi, or ginagmay ra mangihi, or talagsa ra mangihi mga katropa, ay nako po, that is indication basig aduna na kay kidney problem mga katropa. Decreased mental sharpness, muscle cramps, swelling of feet and ankles, mao na gid ni ang grabe ka problema, no? Ang problema, usa na maalarma ang tao sa dihang muadto nag-clinic, gabi ng panghupong sa ilahang tiil, ay naku po. No, ang uban, pati naong ng hupong na, ay naku po mga katropa taon, ay napod ninyo hula tao eh. No, nga maabot na mo sa inana ang kondisyon, usa pa mo muadto og mga patambalan, at agi nagpagtagad. Okay, kung ang hupong na gani, ay naku po mga katropa, basig na anak ka sa stage 4 stage 5. Tawon, no, mas maglisod na tag-revive mo nang kinahanglan samtang bago pa hatagi na daw ninyo og pagtagad mga katropa. Hilabi na kung aduna na kay Bation nga paglisod sa paginhawa ay nako po. Kaya basig ang tubig naabot na sa gitawag natog ugat kasing-kasing ay nako dakong problema na. So kinahanglan hatagi o pagtagad. Ato ta sa mga hinungdan. Mao ni ha. Atong nahibaluan ko unsay mga kalihukan sa ato agayong kidney. Although daghan pa no, daghan pa kay kalihukan pero katulang mga major ang atong gipanghisgutan karon. Ato na punta sa hinungdan. Unsa man jud ay hinungdan dok nganong mabuo man kining gitawag nato nga kidney disease. Way lain nga mga health condition nga din grabe gayud da maiugnay sa ato agayong gitawag nga chronic kidney disease. Number 1, sumala sa pagtuon kining gitawag na ito ga type 1 or type 2 diabetes. Most common form, type 2 diabetes. If you have diabetes, huwag ihatagan o pagtagad ang diabetes. Nisugot ra nga magmintinar ni ini, magmintinar ni ana. Nga ang level of sugar, permi na agayod sa taas baya. Mayon tag naaral sa boundary. Ang problema, naapirmi sa 10 pataas, ay naku po. No, nya okay lang lagi kay duna may ginainom. Unya hilabi na gawa kayo gibatis lawas. Ay naku po mga katropa. Tingala na lang ka maabot ang pila ka tuig ang imong kidney na himong baldado na. Okay, if you have high sugar in your blood, magka problema niya na balikon nako ang kidney mo nagahinlos dugo. O, kinsa gud tawo yung malipay nga ang iyahang hinluanan pirmi hugaw. No, tambak ang mga hugaw kinsa gud tawo yung malipay, di ba? So atong kidney, mamoblema, mahimong baldado tungod kay imbis gagmay ron tayang hinluan, na himong daghan tungod kay ni taas man ang asukal sa dugo. No? So mao na ang pinaka number one reason of having a CKD kung aduna kay gitawag na ito ga type 2 diabetes. So, ikaduwa, high blood pressure. Pagtaas sa sa pressure sa dugo mga katropa, usa-usab kinis makadaot gayon sa ato ang kidney condition. No, sumala sa atong pagtuon and then kining gitawag na tog problema usab mismo sa kidney labi na kining nephritis no kining nephrons mao ni ang part sa atong kidney nga maoy tigsala sa ato agayong hugaw sa ato ang dugo kun adunay pagka problema ni ini ay nako po big problem tungod kay possible no this CKD condition. Anytime, pwede din na siya magsugod ang mga katropa. Polycystic kidney disease, no? Uban, adunay bukol, adunay infection, no? So, ilahang mismong kidney, mga katropa. So, anything, diin, mahimong problema sa ato ang kidney, dako kayog problema, mga katropa. Hilabi na, kinigayong mga risk factors, no? Sama sa mga lifestyle, no? Wrong lifestyle. Number one, kung kining gitawag na ito panigarilyo, grabe kini siya makadaot sa ito ang kidney function. No? Saltian tamo the nicotine no? In cigarettes. Grabe siya mag-cause o gitawag na ito narrowing of our blood vessels. O dako kayo ng burden sa ito agayong function sa ito ang kidney. No? Okay? So, usa po na ha, sa lifestyle na dapat i-correct and usa na sa lifestyle nga din mo'y usa sa pinakahinungdan nga nung adunay gitawag na ito ga CKD. Obesity. Sobra stimbang. No? Kung palabi po ka din ha sa imuhang lawas, please hatagig pagtagad. No? Maintain a healthy weight tungod kay ang imuhang kidney mo sa mamabugatan mga katropa. Older age, normal ra na. No? Kaya ito ang gina-explain sa ito ang Yes to Health Clinic. Pag naanakas, pangidaron, normal ra jud nga imong kidney, imong atay, imong pancreas, imong gallbladder, no? Halos tanan nga mga major organs muhinay or muluya jud na sila mga katropa, no? Including your kidney. So, older age mas prone sila to any kinds of kidney problem. Depende na pud na kung sa ilang kabataan nahimo silang ha, gitawag na tog healthy diet, healthy lifestyle, edi maabot na sila mga 80, bitaw kay na ako yung mga pasyente sa clinic, naabot na mag 80, wa may problema sa kidney, no? Wa sila yung maintenance. No? Grabe maka-proud, no? Grabe makalipay, makakita ka ginada ng mga tao, bitaw, nga din naabot na nilang idara. Why mga maintenance? Tungod kay kung imong pangutan-on, ay nakundok sa una pa, di dyan ko hilig anak ng mga pagkaon, di ba? So, maunang pirmidyo na ito, makonek. Kining gitawag natog choices of what we eat every day because what you eat is who you are. Mao ginay giingon sa atong mga eksperto mga katropa na Mao na ang pagpili sa atong mga pagkaon, ang atong lifestyle, mao gini ang pinakahinungdan hilabi na kung ikaw og ikaw karon aduna gayo gitawag gayo din nato nga chronic kidney disease mga katropa. Kung di nato ni mahatagan o pagtagad atong balikon katong mga symptoms, ha? Or atong balikon kung wa mamoy mga symptoms karon nga gipang bati din ha sa inyong lawas. Oo, okay inyong pag-ihi. Pero nasayod mo nga inyong mga diet din ha, dili healthy, hilabi na kung hilig mo sa mga fast foods, no, mga instant, mga high-end chemicals, yung muna grabe makadaot sa ato ang kidney mga katropa. Unya ang pagpulaw, no? Unya ang pagpaninggarilyo, pag-inom. Kung hilig mo ni Ana, please, bisan pa magwa mo, gibati karon pagpa-check up mo sa inyong kidney, kay basig nagsugod na ang pagkadaot sa inyong kidney mga katropa. Dili kay usa na mumulihok, o sa dihang adunan na mo yung mga symptoms nga bation, and then atong balikon, atong natunan ganina, kung dunan na kay symptoms nga bation, possible, the condition of your kidney is starting to fail. Nagsugod na pagka-failure ang imuhang kalihukan sa kidney mga katropa. No? So mas maayong hatagig ginagpagtagad samtang bago pa lang. Kaya kung dili pa ganin mo na matagan o pagtagad, adunay mga komplikasyon. Number one is water retention or edema. Sa maling water retention, fluid retention, mano nang pangpanghupong sa imuhang lawas, especially sa imuhang tiil. Pag manghupong na ganin na, ay nako po, buot pasabot, grabe na kabaldado ang imuhang agitawag nga kidney. Anemia, heart disease. No? And then, pagka-damage sa imuhang central nervous system, ay naku po, decreased immune response, pati ang imuhang immune system, maapektuhan. No? So, talagang halos tanan mga katropa, pwede gayud maapektuhan gayud nining gitawag nato nga kidney disease kung di nato mahatagan o pagtagad. Ugma, atong hisgutan, unsaon na sab nato kidney nga mapugnan. Tudluan ta mo, mga simple nga mga pamaagi, para gayud ato ang mamatuto, atong maampingan ang ato ang kidney. Bisan pa man, wa mo yung mga symptoms nga gipangbati din ha. Unsaon nato nga din maampingan ang atong kidney, hangtod nga diin maabutas pagkatigulang bitaw nga din wata ni agi og pagka grabe gayud nga problema sa kidney mga katropa. Taga tato na ang pagtagad ugma no sa ato agayong the secret of health. Tungod kay karon na naman ta sa pipila ka minuto na lang ang nabilin sa atong programa. So ato sa tapuson ng ato ang health information for this day. Ugma atong ipadayon mga katropa ay mog kalimot sa ato ang oras ha. 12:30 to 1:30 p.m. o kada ang ato ang programa The Secret of Health sa tanan gayong XFM station. Sila bina din sa XFM 107.1 Tagum. Bago ta maghuman mga katropa, ato sa hatagan o pagtagad kini mga nagpadala sila mga mensahe from 527. Mayong hapon dok na ako gipamati diri sa ako kilid dok unsay maayo kahaan ni dugay na ni. So dunay gipamati sa kilid unya dugay na ni no. So tian ta mo mga katropa pag aduna gani mo gipamati sa inyong gilid no. Di kay nato ni maano ma pinpoint kung asa gini ang gilid sa likod babanda or tubangan. Pero kung sa tubangan man ni ang imuhang gibati, ma'am or sir ha, sa imuhang gilid, magpa-check up dayon. Okay, sa imuhang gilid, wapod gingon din ni kung right ba ni or left. No? Kapito wapod ni inyuhang text mga katropa ha, inyong pangutana para mas mahatagan na itong specific advice. No? Eh kung left or right, napod na yung mga iya-iya din ha, ng mga gitawag na itong part no? Or specific organ sa tuwang lawas. Kaya kung sa tuo banda, naadin na ang atuang appendix, naadin na ang atuang gallbladder, naadin na ang atong atay, no? Unya atong kidney, left and right, no? So, mas maayo, hatagan na itong pagtagad. Pero kadalasan, kining pagsakit sa kilid na agin na sa gitawag na itong tuong bahin, no? Either sa likod man or sa gitawag na itong atubangan, akong usbon, mas maayo magpa-check up. Magpa-ultrasound para mapanigurado hilabi nagdugay na nimo ng gibati. Unya hilabi na kung grabe na gid ang pagsakit, I advise magpa-check up, magpa-ultrasound, ha? Unya kung dul ra ka sa ato ang clinic, ma'am or sir, sa ato ang texter, mas maayo dalha ang imuhang result, no? Kung aduna na kay result sa imuhang ultrasound, kung gusto ka musuway sa mga natural o herbal, bisita ang Yes to Health clinic, dalha ang imuhang result. no, kay ato nang susihon unya hataga na to pagtaga depende ko unsay resulta sa imong ultrasound result, okay? But for the meantime, napakadin na sa inyong lugar, I advise likay ang bulad, likay ang ginamos, likay ang taba, no, mga tambok o mga mamantikaon o halang, paning kamuti, likay sa na. Pansamantala, samtang wapatan na sayod kung unsa gyud ang imuhang problema nga sa panglawas na. So, kung naanay time, magpa-check up and then again, visit our Yes to Health clinic, ha? Ang ato ang Yes to Health clinic address, mga katropa, Dinigay, siyudad sa Tagub, anakta na himutang sa M Central Building, tapad sa Mr. DIY Public Market. Tapad rata din na mismo. Yes to Health Clinic, dako kayo ng signage na kabutan na ito din ha. Abrido, Domingo, hangtod Bernes, alas 7 buntag, hangtod alas 8 gayod sa gabi. O niya, ang ato ang address sa Dabaw, na ata sa Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, at Bang Durian World, tapad gayod sa Tagum Cooperative. 9 a.m. to 5 p.m. Sunday to Friday, mao ka na atong schedule. Adinha gayod sa Davao City. Last nga atong hatagan ng pagtagad from 838. Dok, mangutan ako kung dili manihapon, okay ra ba na gadayat manggood ko ron, Dok? Oy, sa mga katropa nga din nagadayat, kung mo isgutag panihapon, for me, it is good. No? Ang papanihapon, kung doon naman tayo isacrifice or kung doon naman tayo tawag din ni tanggalon no nga meal for sa 3 meals na to mga gatropa, breakfast, lunch and dinner. For me ang dinner mo ay pwede gayud nato tanggalon. O, tungod kay ang taklas kagabihon, mapuno na ang panahon nga din mo pahuway gayud ang ato ang lawas. Dili pud siya gikinahanglan jud nga mukaon gyud tani anang takna. Hilabi na kung ang imong trabaho dili man kapoy. O, pero kung kapoy ka the whole day, gikinahanglan sa gihapon ang pagkaon gyud takna sa kagabihon. No, gani, hindi man jud kinahanglan totally nga di ka manihapon, I advise kaon gapon ka bisag gamay ra, no? Or gani, pwede ra ka magfruits or pwede ra ka magoats, no? Kung ang imong purpose is magdiet, pwede ra niya nang duha mga katropa. Namba no, magkamote lang ka or imong gusto magoats lang ka, pwede gihapon ka ayo na, no? Pero kung lagi gusto jud ka magreduce og weight, pwede ra gihapon labi na kaya ra nimo di manihapon, pero magwarm water ka. Para katong acid nga din ipagawa sa imuhang stomach, which is a stomach acid or hydrochloric acid, kaya normally ipagawas man dyan na bisan pagwa ni mo gisudan ng imuhang chan, para dilipod magas-gas ang imuhang lining sa imuhang stomach pag inom og warm water, ha? O, muna akong i-advise, labi na sa tanan nga din naga fasting-fasting din ha, nag-skip sa ilahang meals ha, para kunuhay mo payat, pag inom mo og warm water para dili magasgas ang inyong linya or lining sa inyong gayong stomach mga katropa. Wa naman tayo igong oras. Dagan salamat mga katropa sa mga niuban, ilabi na sa mga nagpadala sila mga mensahe. Og ma na usab, mao sa gapong orasa, mao sa gapong stasyon. Ang programa The Secret of Health, inyo sa gapong makauban, your health consultant, CJ Nidrula. Ako kanunay magaingon og magapahinumdom. Ampingi ang imong lawas, sugang imong lawas, mag-aamping ang kanimo. May adlaw sa tanan, and God bless us all.
6: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
7: Mga katropa, exciting dito!

Joel from Bohol. Salamat, DJ RC. Nag-friend-friend na rin mo din sa ako ang comment section, ha? Ipaila-ila na ko to si May DJ Bip atong taga Ronda na tuloy anak kay Duora mi og lungsod. Ayan po lang nga dili magmalampuson ang gugma nila ni ni Eman. Aron ikaw gyud ako ang ikaw gyud kay ikaw gyud akong basta. Ikaw ang ako ang patawagon puhon basta pag andam na load. Sexy man si ma'am, maod ay daghan fans and viewers. Chuk ka diya, balani. Napataka naman ni Siyag Panabi, oy. Masa yung sexy, oy. Pero ting sexy, ha? Kulang man, oy. Ana si Jaylord, oh. Come here, naapay, tulog ka bed. No? Para bang pwede kong iwanan to. Para bang anytime, pwede kong ibtin ang lahat ng mga saksakan at ako'y umalis. Na baka ito pa ang hangtungan ng aking katapusan ng aking buhay. Ay, nahinaot ay nana itong kinabuhi, no? Once na gusto ng tamulaag, pwede na dito soon. Buhay. DJ Guapa Beautiful, pasyaral kong balik na Rufino, Guapo Upaw. Bahala na og upaw, basta guapo. Oo, oh, okay raman na. Mabuo o wala, maramang yapong Kiura na. Ay, Kiura! Malilay na. Sorry. Ang mga hugag una-una, masuko na sa nako. Asa naman tong kuan? Tong black timer nga gibash ko. Oo, nga gainan ko nga. Sigurad ako diliog ka ng uwag-uwag. Nga ginanagot ko yagot. Lain sa gipag-hire ko dili sa kungamo niya, dili inani akong hisgutan. O ba? Ko ano eh. Para baguhan magkaskalihukan. Alay, una 35 na katropa. Atos ang tagaan og oras yung panahon. Ato pipila ka mga pahinumdom. At ang iunyang ato ang X-rated drama. Sa pagbalik nato, ato ng sugdain. Og dili na nato, jugayoy. Atong himay-himayon. Kung unsa na sadghan ay problema nga nung ipadaan na po din. Uy, in town. Maproblema mamig ati. Tagbo na magana may ani o kanang kuan. Tagbo na magana may diri o kanang uyon-uyon po sa among kapalaran. Pero di mag-uol. Kaya bisan pa mamadan o kan may problema din hi. Magpabilin mi sa among sinumpaan. Nga bahalag utro pong tambaganan, basta kusog lang manambag. Diba? Balik ko na ako katropa nga itong oras. Atun sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Mubalik ta sa itong humang sa pipila ka mga pahinomdom katropa. Ani asang isa katukar? Ako na ipatukar? Para ni sa mga gusto og chance. Ano mga gusto og gusto i-try ulit. Tama ba ko? One moment in time. Mali day. One moment in time and down. One chance. From Whitney Houston. Si programang X-Rated. Bilang gyapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting.

0: Quatro Fãs, exciting!
1: Sando Blast Gold!
2: Ako si Don, sa kamaestra.
3: Maka-ulcer ko.
2: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan. Duha ka si Mana. Ako na jud kaayong kausmanan. Dili na musakit ang akong kuto-kuto.
1: Santon Plus Gold! Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix!
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix regular the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutana na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kami gani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit. Unya magsigi pa jud kog duko.

0: Saltoon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltoon Vitamin C.
1: Lupig pa nimo ang Nasin Zone sa lupog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong Masin Zone. Tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha. Deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa lig-on nga bukog, Premium D3. Lig-on nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil, tulok ka high-grade ingredient.

0: mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting. Yeah!
1: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
2: Seven Plus Herbal Soap.
3: Yan ni Galona, senyor citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
2: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Sentin Plus Herbal Soap.
4: XFM.
5: Ora sa XFM Cebu Philippine Standard Time, 1:45 in the afternoon katropang oras. Hatod sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health, naguna diha ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C katropa, kung ganahan mo ginani ka kulot ang buhok. I mean, ka fresh di ay hindi di ka kulot. Dapat lang yun nga isa sa inyo mga naguna mga regimen sa inyong beauty ang vitamins. Of course, dako kayog impact sa inyo hang panglawas ang isgutan ng vitamins katropa. Labi na ang vitamin C ha, tungod kay dakong papel sa pagpanindot sa panit ang ginatawag natong intake sa vitamin C. Labi na nga to ang produkto ng Santhone Vitamin C katropa, tungod kay ang ato ang produkto ang dunay mangustin na dili lang oranges ang mangustin ilado sa giningon nato nga taas og benepisyo tungod kay antioxidant aduna pud kay ni makatabang sa giningon nato nga anti-inflammatory properties aduna pud kay ni makatabang sa ginatawag natong weight loss problem, tummy problems, anything ang may problema din ha except sa kwarta. Pero actually kung ligon ka og panglawas mas paligun nun pa ang imong lawas, but pa sa but, mas makapangita ka og diskarte sa kinabuhi. Ang ginatawag ng health is wealth katropa. Kay kung ang lawas ang magluya, aw, mo na yung problema ron. Lawa na, di nakapangitag diskarte. That is how important ang ginatawag natong hisgutan ng panglawas. Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, produkto sa Yes to Health ug mapalit sa mga butika nationwide, mga katropa. Ug katropa, magsugod na ang X-rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsot, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Mga katropa, ang isgutan ang kinabuhi ng inyong madunggan karon. Sugilanan na pod sa laing natong tigpaminawan. Maunang kamo, paminaw og seat back lang kay kinahang nanapod na to ang inyong mga tambak.
2: Joel! Sakit ka lang yung bakwas. Ayaw kong lato sa ana.
3: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
4: Unsay buhat ni mo nang hait kina baha?
2: Mauni ang putol sa inyong kinatawo. Mas sobra ka to kero. Putlon ko ni anumat tagbayang tanan.
4: Ayaw! Ayaw!
2: Ayaw!

0: house at the nine.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Ug hatagan ug tambag pinaagi sa atong pang

0: Chinita.
1: X-Rated.
0: Dalit kani sa XFM.
2: Sugo sa maayong batas, o. Sugo sa mga maayong batasan. Way labot sa mga way batasan. May hapon ka ninyong tanan. Ano na po ng laing sugilanon? Laing suot tampon ining atong programang X-Rated. Kinabuhi, gugma, og pamilya. Og hisgutan ng mga amigo og kaila. Pero kining ato ang suot sugilanon, naghisgut kini sa hisgutan ng gugma. Taguan lang nato o itago lang nato ang pangalan nga Zen. 26 anyos kining ato ang suwat magtatampo. Ang ayahang karong suwat sugilanon, naghisgot kini sa iyang relasyon bahin sa iyahang uyab. Kini siya tagalahog, nagpuyo diri sa dakbayan sa Cebu. Og ang iyahang suwat sugilanon, giuluhan og bahad.

0: DJ RC. Palihog tagua lang ko sa pangalan, nga Zen. 20 size anyos na ko DJ. Kini nga akong sugilanon nga akong ipaambit ninyo. Og pangayuan. Og mga pagtambak. Ikan sa mga suking tipaminaw ni inimong programa. X-rated. Ilang diri sa Cebu apan sa laing dapit sa Visayas ug Mindanao. DJ, mahitungod kini sa akong uyab. Mahitungod kini sa unsang klaseng relasyon ana ako kaniya. Ug unsa nga pagtrato ang akong makuha ngadto kaniya. Ug ingon niini ko sa pagsugod. Akong storya.
1: Uy, Zen! Noon sa man ng imong kamot, uy! Kabasagod, ana! Gikan kang nangunaw?
2: Dili, di na, uy. Singot lang, ne. Singot lang yun kayo akong kamot.
1: Ala, kamaynos, ana.
2: Lagi, uy. Mauwaw bitaw ko, ani. Ang akong problema ka nang init kaayo. Kay mutubod yun yung akong singot sa kamot. Munang diigig kong mapakawa og panyo. Kay aron akong ipahid sa akong singot sa akong kamot.
1: Na, tanawa ay, murag basa naman gani kaya ng panyo ni mo, oh.
2: Maulaki, eh. Basin ani, kapag ano yun is kabasa.
1: Unsa? Unsa?

0: unsa? Uwa mo ito nga si Joey sa inyong sabon?
1: O, tita.
0: Kapila naman ang niyabuhatan ni mo, ha? Kapila na, Gyud.
1: Kadaghan na.
0: Si? Kadaghan naman di ay na. Nga nung mudukot pa man kaanang tawana, oy. Pangitag lain.
1: Naibaw bito ka, di ba? Kung unsan ako sa kamahal. Di ko siya mahimong ilisan. Dari sa kong kasing-kasing. Mahal kayo na ko si Joey. Okay ka mismo, nasayot ka, ana. Mong di ba himong ilisan ko siya din sa kong kasing-kasing. Dili.

0: Sorry na ba? Sorry na. Ay, nagpanglupot, babe. Please. Sorry na. Sorry.
1: Kapila lang yun din yung magibuhat na ko. Ha? Di lagi ka usan, na.
0: Sorry na lagi. Di lagi mo usap. Promise. Dili na. Ah, oon sabay gusto ni mo, ha? Mulod ko sa yung atubangan, aron lang mapasaylo ko ni mo.
1: Luhod man noon. Lagi, wey. Di pasaylo na ti ka.
0: Tinuhod ka? Alam, kinay ko sa kong babe.
1: Basta, basta promise di mo na. Ayaw na ginagos ba? May promise biyagyag ka.
0: Bahala nagsing tanon ka o gamot, pero love ti ka.
1: Amaw.

0: Ganahan kita din eh. Sorry na please dagat, no?
1: Okay. Romantic, manggod kayo.
0: Ay, baby, yan bilhin mo kamot mo. Holding hands ta. Basa, asa ni mong kamot eh. Ay, lakalain ha. Ay, di na ta mag holding hands, good?
1: Okay.

0: Dagot!
1: Naunsa ka, Zen? Bag-o pa gani kang naabot, mugot makay nang naong ni mo.
0: Makalagot kay ma.
1: Nga naman ka?
0: Usa may makawaan ni akong pagkasingtanon sa kamot, ma.
1: Unsa?
0: Hey, gipulan ang kiguan ni ma, oy.
1: Na, di na siguro na mawa ni mo, oy. Kay ako bitaw, pagkadaga? Pagkadaga na ko ba? Yung ana man jud ko.
0: Ma.
1: Nasunod na ni mo na ko, Zenny.
0: Ma.

0: Inong dan DJ. Usahay makawala o confidence. Huwag kayo lagi. Pili ko pwede nga maka-holding hands nga to sa akong uya. Usahay murag malain ang akong buod kung inatawon pag ko. Ni Joey. Sabi na pirmi niya ginaingon nga bisan pa daw basa pirmi ang ako ang mga kamot. Palangga ko niya. Amot ba? Paminaw na ako sagol yaga-yaga ngadto dili na ako ang iyang ginaingon. Daw na lang niya sa komedya. Apan mahiubos ko, DJ. Ngahimo ko niyang komedya nga hinako ang ako ang insecurity. Mauna, DJ RC. Di lang ka na ang nahitabo pa. Niya pa ang laing sumpay niining akong sugilanon. Amoy hinungdan nga mas nisamot pa ang among problema sa relasyon ni Joey. Ugusa ka adlaw, DJ RC. Maokini ang nahitabo.
1: Gibo-bo maguna ni imong pulbo sa imong kamot. Uy! Kadaghan ba, anak?
2: Andi magsingot ang akong padma.
1: Unsa?
2: Kaligoon ni nako og pulbos.
1: Zeni!

0: Asa naman sab si Ms. Joey? Nibalik naman sab kalikoy sa inyong relasyon. Anawa ayawa, nasab ka to nga ha? Sige lang promise, sige lang promise. Pero tanawa, gibuhat na sab, og wag yun ang anga, inyo pag yung anniversary. Pero wag yun ka to nga ha? Kay tua, nahubog kauban sa iyang barkada. Kay kuno, anniversary ninyo. Huh, anniversary, siya ramay nalipay, ikaw, wakman.
1: Dina.

0: Ano bang mag-antos man ka sa lalaki nga wa maghatag og bili nimo? Ha? Dawata kong gugma. Og isaad na ko nimo. Di ta kapasakitan.
1: Ambot pa, eh. Nalipog ko. Mahal ang gid kay nako siya.

0: Ha? Unsa niya ko nadunggan, ha? Unsa niya ko nadunggan?
1: Joey! Joey, unsa ba? Sakit kayo ka buktor!
0: Dunay nanguyad di mong laing lalaki, sa?
1: Pataka naman ka, oy! Pataka lang yung kabasangin!
0: Ayaw na lang! Dunay nakabalita na ko! Ha? Ha? Nga! Ha? Ayaw kikong binuang! Eh, mapatay yun, tika!
1: Joey! Joey, unsa pa?
0: Ay, kupuge. Dalhan ko karami.
1: Joey, unsa pa?
0: So, tinuod ka na yung dunakilain, ha? Ha? Animal ka? Ha?
1: Ayunahin mo ang rason ako, ha? Aron ingnon ko rin mo yung nani sa pagbaboy. Sa bayos ka! Ay! Saba! Joey!

0: Baboy git siya. Nakahimo siya ni mo ana. Salpahis git tawana. Way sama kalog.
1: Wa ko magtuo nga magabuhat sa ato na ko di na.
0: O niya, o sa may plano ni mo ron?
1: Gusto ko makigbuwag niya. Pero...
0: Pero onsa?
1: Maglisod ko.
0: Naapakay gugma niya, no?

0: bogan ko nimo. Oh, di lagi ka magbahay.
1: Joey.
0: Doon na gidugo ang abubanaw.
1: Joey.
2: Nganong maglisod man in town ka, uy. Kanang klase sa tao, di na angay itinir, kundi idispatsar.
1: Bibahad panggod siya na ako.
2: O, unsa?
1: Magkamatay ko no, me. Kana ako siyang buwagan.
2: O.
0: Wa ko magkumidya. Maong ay kapagbinog, magbuwag na ko niya. Ako, antos mi ako ha? Bisag baka uwo kay ng imong pagkabasa o kamot. Ako ginawa at unsana. Giantos na ko ang pagkasintanon ni mong kamot. Mga igi kong biloang eh, ha? Ay kong bugbog eh.
1: Joey!

0: Tinood ba na ako na dunggan nga nagbadbaha si Joey ni mo kung nimo siyang buwagan? Ha?
1: Oo, pa.
0: Burbida! Makita o niya ng tawhana kung magkita mo. Bantay lang gina siya. Pakita o glayin siya. Anong mag-antos magandang lalaki, ha?

0: Nani, ila-ila demo sa akong igawgaw o si Albert.
1: Hi.
2: Hi.
1: Sorry ha. Nakik-shake hands ko. Anya, sing tanong biya day kong kamot. Oh. Pasensya.
2: Okay, Loy. May problema na.
1: Sorry kay ha.

0: I love you, son.
1: Albert, doon ako'y uyab. Tinuod. Wa na mi klaro kay tagsa na lang mi makita. Pero wa pa mong gumi closure.
0: Magpaabot ko, Sen. Paabuton ta ka. Hangtod ka nos anak ko idi na. Ala ko ipakita nimo nga sincere ko sa atin.

0: akong problema karon di GRC. Makiluwag na ko kang Joey. Apan dili siya mo sugod. Gibaharan ko nga dunay mahitabo kun makigbuwag ko niya. Sa may akong himuon ani og daghan pa ko mga pangutana di GRC. Una, unsa may akong himuon ani nga pagpugos din hinako ni Joey makighilawas. Nga supak sa akong kabubuton. Matawag ba to nga rape di GRC? Uyab man mi. Kining pagpamahad niya na ako, na dunay dugo nga mo ba now kung buwagan ko siya. Ako ba ni iseryoso? O ako na lang bang pasagdan ang iyang mga pulong? Karon wala na kayo migakita-kita, pero dili gid siya makigbuwag na ako. Unsa man ang akong himuon di GRC? Angay ba nga dawato na lang nako sa hingpit? Ang gugma ni Albert? Tabangi in tawon ko.
1: Da, ikaw rabayan, nasa sugod pa lang.
0: Pas lang. Kalabad na gina kong ulo, di GRC. Wala na yung problema, ha? Nagsagol ang kalibog ug kahadlok. Inyong magtatampo. And I Zen.

0: Jess. Sinungaling mong puso. Napakasinungaling ng puso mo, Joey. Sabi mo, mamahalin mo ko ng buong buo. Pero pakapi na nga kung basa ka pa mo. Actually, okay naman ginangbasa, right? And any aspects sa itong ginabuhi, ginahang gitag na ibasa. Pero nga nung sa kamo? Sa mga nagpangutana, ha? O sa gusto na mo tambag sa ito ang letter sender, kaya maragdaghan ka ayo dito ng mga parts sa iyang suwet nga kinanglag tambag na. Pansin ako, mapangit yung akong pag-play sa akong drama ron. Di mag-usya mo play sa akong OTS dari Doc DJ. Palusot na sinita, eh. Isya mo play, so nangita ko pa maagi nga i-play siya niya. Di na siya magsunod-sunod lang. Kaya paminaon to sa radyo. Pero mabawi ra ko sa ago. Balag pagaw. May nga po na diyan sa tagom, oy. Nakakuha man dito karoon, naka-cross post man dito na. Ako ning basahon, diribi, mangluod ning taga-tagom sa ako. Agdi na ko ni mabasa. May pagpaminaw niyo sa Tagom sa 107.1 XFM Tagom. Giraplayan ako inyo mga message. Uy, kay abi pa lang nga dili na ako ginapansin na di na. Pansinon tamo kay palangga kay tamo din ha. Dihara bagid na ako sa Tagom nakitaan ang hinungdan nga nung nabuak kining ako ang lubing na ay... Dihara na ako ichika kay madunggan na gini sa akong ex di sa Tagom. Ano ba i-recommend nga? Tanaw daw siya tapad. Nagtanaw daw ni Kung Arno. Ay! Gapan na ako ron na. Inan, ba't ito ka magmahay ka? Siya pinakita na akong dughan. Na. Ay lang. Grabe! Piling gwapa gini. Tatay caller sa Pigas Linya. Before na ko siya una entertain noon, basahon sana. Unya sa tigog niya, oy makusian ta ko na imuhang ka ng tabadidoy ro. Ako sa basahon rin taga-tagom din nga ka ng comment section ha. Eh, karoon na ako nabantay naman yung mga comment din. Katropa, oo, gwapa, gwapahan ni mo, oy. Pa-shoutout kong Boyet B, nga hubog. May pang taga Maragusan, sige ra ka hubog. Ang among technician din, naunda. Taga-Maragusan, hubog na po, tumantutok. Kay Dodong Anak Jimboy. Fee, Fe Kabugwas. Hello, DJ Katropa. Kita, nagid ko ni mo bisan sa live. Guwapa man ka. Oh, mura magka, dugay na kayo ni din nahibalaan nila. Actually, ang taga-Cebu, kabaw na. Wala, may na nakabaw ng taga-tago. Oh, last na ni Dia sa itong caller nga nasa Picas Linya. Last na lang yun, diba? Sa... Nindot kaayo og tingog DJ Katropa. Pa-shoutout ko sa Tagnokan, Tagnokon, Nabunturan, Davao de Oro, Navarro Family, Kabugwas Family, og Balista Family, og sa Purokdos, Nabunturan, Poblasyon, Ricky Kabugas. Thank you po DJ Katropa. God bless. Tibok Barangay, Manimam Uy. Ay! Mura man ta nag-reunion. Ari, yung shoutout mo. Na, pwede rin si Ting. Good afternoon, Katropa. Shoutout watching from Pandapan, Tagom City. Ayan! Salamat kasi inyong pagpaminaw. Para sila sa Mankila, meron si Ma'am Kabugwas. Hello, kisa man yung sa Picas Linya. Pagdunga ko sa imong ango. Kinsa ni Oy? Kisa yung gwapong tao doon sa Picas Linya?
1: Arnel po, Arnel.
0: Taga-tagom ni.
1: Kapalong.
0: Ay, Kapalong. Pasaylo ako, Arnel. Taura ko, pero may makasama. Kumusta naman ka, Arnel? Kumusta naman ka?
1: Ma'am.
0: Ha?
1: Okay na po. Balot si DJ.
0: Nakapalpal ka karong adlaw, ha? Wala? Uy, makaprostit na. Ha?
1: Makapalpal mo?
0: Ayaw, pangunaw. Mabi na akong ginatambag, Pirming. Human gani, di mangunaw. Una, magkurog. pero ana abi ni mo. Ha?
1: Mo ding makatambok ba ana?
0: Makatambok ang?
1: Katuig mo.
0: Hindi na lang niya iingon, mauaw. Ito, uy, likay na mga inana ha, dapat maghatagid mo og panahon ana inyo ang mga tabadido hindi na kay. Uy, kay maka, uy, makaprostit na siya. Oh, di ba Doc JJ? Doktor, magini ako ang kauban din eh. Oo, gusto ka ma-prostate ka? Ha?
1: Ikaw DJ, na-prostate ka wa?
0: Wa mo ko i-plug! Uy, huwag napatanggal naman guna ako. Ay, dugay na. Saba ka diha, Arnel, oy.
1: Ikaw, ibulagan ka taga Agum, karon na. Ay, lahi rin yun.
0: Alay nga. Akong gikuan niya, hamang kong gibuwagan kay. Di naman gidaw ko niya. Ah, oh, Charlie, dili ako, wala ko. Eh, di naman himang chismis. Wala ko niya gibuwagan, ako'y nakibuwag niya. Bapa, baya ko. Ano man ang mga guwapa, piling nila kay Juan. Piling nila lang pag mupunit nila. Oo. Pero uy, di na, dili, bahin na ako na itong gisgutan din, ha? Ang atong topic din, ba? Bahin kay Kuan, kay Zen. Mangluod na tulad, Zen, di mo. Ito na sa station ron. Oo. Sige, go!
1: DJ, bulagan na lang dito.
0: Agoy. Bulagan na lang yun? Ganyan man, awesome po eh.
1: Bulagan na lang yun niya. Napo, pero dili sa maguyab-uyab bago eh. Kay,
0: di sa maguyab-uyab, no? No,
1: sa mental eh. Malas gani sa termero. Panigid sa ba?
0: Mm-mm. Tudloy sa usap po panigid ni Arnel be. Kapoy sa't kini si Jen. Ay.
1: RIP ba? RIP.
0: Onsa man ang RIP eh?
1: Relax pundo panigid.
0: Ah! Basta taga kapalong, maro-maro, gid ba? Ay, dili, oy, butan kaya di ako ang amigo.
1: Kinanglan, dito maniid, dito ako sa kumagot, kaya tara dito mahilat ba?
0: Di, tinuod, gina, oy, maniid kita, basta hisgutanan ganing pagpanguwag. Ay,
1: hisgutanan pagpanguwag, ito na ka, di ha?
0: Wala ko nang huwag ron, oy.
1: Wala na.
0: Wala sa ako, eh. Anay, RIP gani.
1: Ay, RIP yan.
0: Muna, Zen, sige, padayon.
1: Sama ng RIP, be?
0: Ha?
1: Punta ng RIP.
0: Relax, mura importante. Relax, oy, muti una na mag-iingon niya. Ang last, pagpaniid.
1: Paniid.
0: Ha?
1: Pundo ba, paniid?
0: Ay, sorry
1: relax
0: na.
1: Relax, pundo, paniid.
0: Di lang ko. Ayaw, nasuko man ka din ako, eh.
1: Wala, eh. Wala, hindi ko magkakagwapa, bebe.
0: Dili na ko, oy. Dili na ko.
1: I love you, DJ.
0: Dili ko, eh. Dili ko.
1: Ay.
0: Inak.
1: Para na ako, bita DJ. Ayun.
0: Oh. Sige, padayin. Namina, Bea Sharon.
1: Ayaw sa'yo, DJ. Nang siya pag ana ayaw sa'yo, bita. Bulaga ni Tarong niya. Kanina pagpahulga. Ipahagi nagbarangay.
0: Bitaw? O, sa tawag gani, i-report niya. Human ang nag-report.
1: I-report na.
0: Niya humag-report.
1: Ado na, batigong oh. Pinarabahay.
0: Yeah, dili na usbon, magpalayo na siya.
1: Magpalayo ba, anak ba?
0: Oo.
1: Ito siya na mahulog ka ng tao, dito.
0: Actually, delikado po na. Kaya wata ka ba sa sulod sa...
1: Delikado yung ito?
0: Oo. Ingon pa ganyan sa panultiho, no? Mas masukod pa daw ang kilaud man sa dagat kaysa pang sa huna-huna sa tao. Kaya di gudaw na matagnaan.
1: Mga gani, no? Dito kayo ba kay babae ba yung ito? Bantabantaan po siya.
0: Oo. Kasi dili niya ma... Oo, di, basta, uy.
1: Palagi, uy. Mauna to.
0: Pati ako ang color, baka namurag wala sa...
1: Dito pa ng baga niya, wala katampag sa tukaw galingon.
0: Kana, wala. Basta ako niingon, ana. Eko rin niingon, ha? Pero bita, bilib ko ni mo, Arnel.
1: Pero may na lang po. At least nga, makakuha sa mga tukaw.
0: Makatabang sa mga tambaganan, yun ba?
1: Matabang po, tabanan, tambaganan. Tambaganan, may na lang. Nasa lima kopi logo.
0: Correct. Mingaw na ba yung gunin mo, Arnel, ay?
1: Gunin mo, nag-iipanin mo po, Didi, no?
0: Wala ka man gahapon na nawag.
1: Sa lugar, eh, mo.
0: Wala naman ka na nawag, gahapon.
1: Hanap ko po, Dari. Nanawag ko, gahapon, eh.
0: Nanawag ka, gahapon. Ay, uno, sa last part ka na nawag.
1: Sa lokalog, ganit ka.
0: Nawag, tamo, day, no? Madungog-dungog siya. Gusto na po siya.
1: Sano na juga. Sano, yung tayo ka.
0: Pinahit.
1: Sa'yo, sa mga kong laki.
0: Anyway, Arnel, basing mo gahit pa ng imuha di aron.
1: Ocean deep.
0: Oh, sige, kanta na. Ocean deep, I promise forever. Mo ba to? Ay, salamat, Arnel. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Basta si Arnag yung katawag, maganahan, di ko magtabi. Bantay ko ni Arnag, kaya mamimok kung ka ng kumidya, sag-saago na ko siya, mubalik ni dyan sa uno, kaya mubalik. Puro kung ganahan ba, maniid ganit. Kita na jud ko nimo, dol. Gina-search gud nako ni nga radio station. Pamasin mag-live ka sa radyo, raman gud ka nako madungog. Hello, sa number 2 caller nato, sa pangalan taga Asia ni Sia.
2: Hi, DJ
0: Miss M.
2: Super fan.
0: Ay na.
2: Hindi. Hindi ka malaki, no? Kaya makapaw, no? Kita ko saan mo na to.
0: Kung sa'y basa ni mo ron.
2: Ay,
0: ha?
2: Isingot gid ko tanan, basa init tanan.
0: Init mabito po kay panahon ron, oy. Init kay ang panahon. Yung sa amin ni ron, no, sa may ikatambag, din na ako didugayon, hala, tambagi dahil si Zen.
2: Ano, kanang, buwagi na, oy, kay ano?
0: Ano man?
2: Dili na siya makiguwag din mo, kay himuon man kang baboy. At sarang mong babae, mong sagot himuong baboy. Hoy, wako pastin din ako.
0: Hoy! Ayaw! Kadok ni mo, ay!
2: Ang asawa gali ron na panangi, pugsun pagpakilawa sa bana, kaya pwede naman makihagod.
0: Actually.
2: Kaya napakano, pa lang.
0: Yeah, sige.
2: Wako, ilisa na kong lain mo, eh.
0: Pwede siya.
2: Kaya na pong yung pamata na pagsingot oh. Sa kamot, dili man na problema.
0: Oo,
2: dili. Kaya ba yan ang problema, ha? Oh. Dili na may rason nga nung inana nag antos tumog kay gisingot ang kamot dili ikaw wow. Ala kagamay na gidana
0: ko ana kaya nung kana
2: ang problema kay
0: himuon
2: kang baboy ayaw na taon dai oy
0: oo tapaw
2: na taon kasi imong kaugalingon
0: bitaw undangi na oy undangi na imong bisyo dai ay gugma man gud daw siya mads unsa man ni mads nga gugma man daw siya mads
2: ana ayaw na ginana ang gugma kay wa kitay nabuy anang gugma
0: kabasi
2: anang gugma ikaw kay willing man gakan magtikig pa baboy nya wait uwi git uwi
0: ay
2: Ikiha.
0: Correct. Oo.
2: Ayaw pa baboy, Day?
0: Mm-mm. Ang saman, pakanding lang.
2: Ay!
0: Kapuyan ni mo, Miss M.I. Asa man din mo na natunaan, oy? Kisa may usan ng eskwilahan?
2: Ay! Ay! Sila ba na mamayabas? Kung nga kaagi o kanding nga, nagkanding-kanding.
0: Yan, kaagi gano'n yung kanding-kanding sa una ay, ingon, mausap ra o kahoy.
2: Ay!
0: Mo managtubo.
2: Mayroon ang laki niya, para pa niya masikil.
0: Uy! Kapoy kay kamads ay. Mura ito yung matambag ni mo kay ko ay.
2: Oo, doon. Ma-request lang ko on this day.
0: Oo, di.
2: Dili. I promise forever.
0: Oh, dili ko ka. Dili ko ka-promise nga ma-play ang inyong request ha. Kaya basi magsagunson ang mga tawag ha.
2: Bita, lahi akong ay nalangoy.
0: Sa mangyod, Mads. Oy, sa mangyod. Suti ko. Ha?
2: Atikra
0: yung mong gusto?
2: Oo. Di ko magukod ka ng mga tao. Magpagukod, oy. Uy! Kagwapo na ako. Hindi magukod ko mga tao. Di ko rin
0: kumakasal. Mistisa mo rin eh. Salamat, Miss M. All the way from Dalaget. Katropa mo,
3: Exciting!
0: Grabe gid ni oy, isa gid sa akong mga lodi kaayo pag-abot din sa akong programa si Miss M. Siguro si Miss M no, best advisor na siya. Puli-puli lumbaan nila na sila ni katropang James all the way from Sama. Pabidahay ra nagkisay haud nila. Hello po. Ngayong hapon. Atay caller sa Pikes.
4: Hello, mga po na DJ.
0: Oo. Ako na sayop. Si James yun, taga-Samal.
4: Moderito na lang ko kay basig mabda niya ko sa oras, sayang kayo.
0: Go.
4: Tambag na. Oo. Oh. Di ba, nagbahad man to si Joey nga kung wagan siya ni in the SM. Yan ang, doon ay mga dugo nga mo ba, no?
0: Mm-mm, dugo daw.
4: Ay, kasayang.
0: Ilaw singot sa palad. Ang saman.
4: Ay, kung wala man ka nahibaw sa bagong kapanahonan karon in the SM.
0: Mm-hmm.
4: Adto sa Women and Children and Protection sa katugon sa Republic Act 9262.
0: Mhm.
4: Diba anda maginang laban sa mga kababaihan kun dunay man gani magdaog-daog nila.
0: Mhm. Yes.
4: I-report na dito na. para mataga nagsangsyon ng kasiya sa tao na eh matunood na lang sa dili kinahanglan dili kita ang nga magpaka kuan magpakahinom
0: kay abuse man na
4: mientras dili pa ulahi ang tanan labi na ron kay ngi mga mahan nakabalo na kasi kusa wala nila ang madiskrasya na mo nang mientras yes. Dili pa ulahi ang tanan pangunahin na
0: tama
4: diba nang utana man sab siya kon katong pagpugos og pakikilawas gadto niya ang iyang weird na si Joey kuno ta na rape na gani bisan sa kaning asawa gani ni
0: mag-asawa
4: rape na mahog na rape na
0: yes eh, na sa revised penal code of the Philippines.
4: Dili na mo pwedeng pugso nang sa kabinuhat nga way gusto anang butang.
0: Correct.
4: Huwag din siya anang gana.
0: Yes.
4: Manang sa, kwan, sa ako nang gikaingon, ayaw usiki ang ikahigayonan. Mintras sa'yo pa, iho ka na na, diha-diha tayo. Iko ano na, yadto na sa, kwan, yadto yes. Na sa bouncy na, yadto na. Para makuha na siya.
0: Salamat ka, ayaw ka tropa ang James.
4: Masa pa man?
0: Oh, great, go! Anong gong dili? Good.
4: Ikaw ba? Paminaw, sab, sa tanan akong mga katrupa, sila sa mga bagong-barap ng katrupa din sa Dinsan. Kumusta naman dyan sa nagpaminaw sa Dinsan. Nanginawad ko nga nakapun na yung paglawat. Huwag ka tong mga colors pag nga nag-akuan po. Ako pong ikuan po sila gitibaya po sila katong una o kahit ikanawang color. Nanginawad ko nga naman sa may paglawat ka ron. Umingin mo na sa pag-una kong gigana po niya sa Barangay Pagsabungan, Mandawi, Fred Jose Punjo Gato.
0: Ay.
4: Paminaw niya, paminaw yun.
0: May na lang, may makuha din yung mga pagtulunan.
4: Ang most especially sa akong wife karon nga na kandam o kape. Mga pili tayo, DJRC.
0: Uy, pang, sir, salamat. Napo ko diri, oh. Nadiri ako baso.
4: Mga tulus po, mga pita ninyo, Api na itong taga ko tabato, mga pita ninyo.
0: Sige, salamat kay katropang James nga nagpaminaw karon diha nanawag gikan all the way from Samal Island of Davao Region. Ayaw pa gani nga pagay ko katropa mo.
4: Exciting again.
0: Ana lang. Madunggan na diya sa May Davao, ha? Sa 97.9 o sa Tagum 107.1. Napunta sa Gihul nga, 92.9 o 95.9 po sa General Santos. 98.5 XFM Canlaon. 107 o 101.7 XFM Bukidnon. 102.1 XFM Cotabato. 107.1 Tagum XFM. 89.5 XFM Pagadian, 99.1 XFM Mati, 99.5 XFM Zamboanga, 91.3 XFM San Francisco Agusan del Sur. Excuse me po. Ay, nadiri siya. Agulo daw DJ. Nagtinambagay pa mi din Arnel. Sige na ako pa. Sige ako pago na ako. Problema pa gani may dinhi. Open pa atong linya ha. Hangtod 39. Alas 2:39 mo. Accept ako og ka ng caller. Pag wala na yung caller, I'll buy. Hello, may hapon. Kinsa maning naadi sa pikas linya?
3: Ay, may hapon, DGRC.
0: May hapon. Sa kinsa maning, nga naakaroon diha, nanawag? Taga-asa man ka?
3: Si Joylene.
0: Asa magkakaroon? Jaylene? Oo. Asa magkakaroon na nawag?
3: Nasa Cebu ako ngayon.
0: Nasa Cebu? Okay. Nag-usama ka sa Cebu?
3: Ay! Adi
0: ka nag-work sa Cebu. Sige. Masa may matchaka ni mo diri sa ato ang caller, ay ato ang sender man nga. Gipugos man daw siya og kuan. Ana-ana. Sabi, pwede ba daw?
3: Kanang mga bahin na DJ sa masagigan sa uban.
0: Yes.
3: Pwede mo siya mareklamo na kay maskin ayaw pa ka ang inanalang na uyap maskin tiayon pa mga once kung sunjun ka. Pwede ka mareklamo ka kay right na hindi mo mareklamo.
0: Mm-hmm. Sabi pa man?
3: Yaka na itong nabatang yung mga ulga na mga bahad. sama sa gisulkitin sa open na tambag sa open.
0: Magpabarangay.
3: Doon ako sa mga tambag sa open, baka naman pwede na ipablante o di kaya ireklamo.
0: So, unsa may matambag ni mo, Ani? Kaya mura girecall naman ni mong tambag sa uban. Unsa may matambag ni mo, Ani? Unsa may agay niyang buhaton? Katawa man niya ako, technician. No?
3: DJ RC, katong yung gingon na panagsan na bitaw siya na
0: musod.
3: Wala naman sila parang communication. Pero para na ako, ay enough naman siguro na sapat na siguro ka ba na para mangita na siya ng kumaasa siya mali pa, iba?
0: Subot pa sabot, okay ra nga masunod sa laing relasyon.
3: Oo, kana kung gusto na din niya.
0: Beto, kung gusto na gin niya. Pero kung dili niya gusto, di lang sa anak ragi dalik ng istorya
3: na. Ayaw lang sa hangkay. Kung panamit na talangan siya, kaya tungod na kasi yung mga giyon ako na sa ulahi, o naragot na niya, DJ.
0: Beto, usada. Salamat ka, Ayo, Jaylene, ha? So, in other words, gisamarize rin mo itong kitambag sa uban.
2: Ay,
3: namin mo ko sa drama.
0: So, ako bang, utana ko ba, okay ra, gid nga makigrelasyon siya? Mangutan ako balik.
3: Okay. Para na ko kung pwede naman siguro kay Toto kay mapatag pa sa tuloy sa gila nun kay sayang kita dalawang swat ko kay kung sa to ka nang pigil na sila magkita bago mo sabi ng Bisaya.
0: Ay, hindi, hindi ikaw maka ano na mga Bisaya. O sige, magtagalogin tayo. Hindi yung problema. Ako ang mag-adjust. Eh,
2: okay.
0: Akong bahala sa'yo.
3: Ang magsaksin na ako, iba okay. Pero kung long distance na Bisaya
0: language,
3: medyo
0: Halo. Long distance. May long distance nga Bisaya language ka tropang Doc JJ? Long distance. Malalim. Malalim na Bisaya, dili long distance.
3: Bisaya.
0: Ay, sige, no problem yan. Nandito ako, alam ko yan. Alam ko mag-ano yan. Alam kong intindihin yan. Thank you, Kaayo Jaylene. Salamat sa imo.
3: Ano kasi ako, DJ, taga, ano ko ba tawag nila? Zamboanga City.
0: Zamboanga. Okay. Oo. So, mostly Tagalog, ginagamit mo din yun, di pag iba kausap nyo, ganun.
3: Kapag na kasi ako, ni, matagal na kasi ako ng listener may nakikinig pero di ilan ako tumawag kung hindi busy. Pero minsan kung busy, nakikinig din ako sa programa mo, hindi na ako tumakawa.
0: Ay, salamat. Asan ka nagtatrabaho dito sa Cebu?
3: Dito na ako sana sa Punta.
0: Punta?
3: Sa Punta.
0: Oo. Punta Inganyo.
3: Punta Prinsesa.
0: Punta Prinsesa, Palawan?
3: Dari ka yung Punta. Dalawa kasi yung punta dito. Yung isa kasi punta. Yung sa lapalap yung punta yung ganyo.
0: Mali pala ako. Hindi pala ako ang taga Cebu. Salamat, Jaylene. Thank you so much. Katropa mo?
3: Pwede ko makahabol.
0: Sige. Ano yan?
3: Request lang ako ng kanta.
0: Ay, hindi ako makarequest ngayon kasi may sunod-sunod ang caller natin ba? Napansin mo ba na baka hindi na ako maabutan ng basta hindi tayo maabutan ng oras. So thank you so much, Jaylene. Katropa mo.
2: Excited.
0: One last caller. Nakapasok kayo, okay. Pag hindi, bye na kayo. Ay, ako naman sa mutambag. Puli-puli kita diri oi, dai pagka muna nay mutambag tanan. Kita na jud guni sige siya samot pa jud siya makiha kay manghulga siya nimo ingon si Francisco Chavez Ludivina o attempted na makiha na siya samot pa jud na siya ka makiha kay ipatawag na siya sa barangay atubang nimo wala siya katungod nga modili nimo kung mangita kag lain siguro ang maayo og makadawat bisan unsa pa ka bisang gabasa pa ng imuha.
2: Okay.
0: Lain na pamina, right? Bisang gabasa, imong palad. Hello, DJ Reyna. Sorry, karon pa ko naka-message, karon pa ko naka-load. Pero sige lang, kung paminaw ni mo sa imong programa, shout out ko Kimba Kaniba, kansuang Talisay, diya sa sitio Lourdes, Cogon, Pardo. Hello DJ. Kapa sexy nag-iisa shoutout diha. Ayaw pagutom para dili malipon. Ka concern kuan ani oy. Ka concerning ani ni boss di oy. My mods Emilia medo unsay story na late jud ko. Wala na close nang gate. Ano ka bang kanabot mahuman na kuron oh. Sayo hey ugma my mods ha. Pagkuan lang bagbackread na lang diri ron. Pwede man yung paminawon ang drama karon sa ako ang Facebook page. Aron saan ba ka-apas ka? Aron di isang ka-outdated ba? Oo, di ka maulay sa chika. Luloy kay ka. Oo, naandari na kami din. Takas na, lagyo na kaming naabtan. Ikaw, nagsugod pa ka. Oo, ayan. Hi DJ Chinita, guapa, good afternoon from Ronda, gikan kay Perlita Panie. Shoutout kami taga Cotabato, naglantaw sa imong damit. Hoy! Kamu ha? Dili ako programa. Eh, din yung gitano di asa Cotabato. Pagka magkabanggit kinyan. Kamu ha? Di asa kuwain, 102.1. Sige lang. Gituyo man sana ako ngayon na akong suot. Partanaw ninyo. Diba? Oo. Shoutout day ko balik kay J-Lord D.I. O, kanang, kisa maning bagong giapas niya pag umangkon guro niya niya. Pa-shoutout day ko ni Abay Paolo Garso B nga, naminaw sa D.I. karon. Ako migo nga paldo sa booking. Ayan, paldo do sa booking. Eh di sana, oh. Si Justin Catalan daw, tanaw do sa ako ang damit. Ugma din ako magsanina, kaya inyo naman tanaw na kung sanina, D.I. Matik, okay, asa ni Matik Blatter na girl sa mga pulis aron na mahitabo ni mo og sa imo pamilya girl o Matik na imong uyab ang mapriso. Mayang hapon DJ Chinita, di Chinita. Ko sa mga operator sa Evergood, hubay liluan nga pirmi nagpaminaw sa XFM. Dars Jason. Ayan. Zen, ipabarangay na si Joey kay sayang pagbahad ni mo o niya si Albert Sugtan na lang. Kung dili ka ako, na lang, mutira glass si Charlene. Di ka saligan ni magtambag kay mutira o glass. Shoutout kay Lanex Boy Biado, Tommy Fruta, kuya, pangalan nyo, mura mag-juice ako, ay, mura mag-juice. Shoutout kay Hello Caniete, Jello Caniete. Hi DJ, exciting makinig sa'yo, gikan kay Gutman. Kaya ang pangalan ni mo kuya, ayahaya makauyab ni Ma'am Guapa, oy, tabian, guapa na, tabian pa, oy. Para bang sinabi mo yun lang aking ambag. Grabe naman, oy. Alas 2:41 na katropa. It's time for DJ Reyna. DJ Reyna sa tambag. Uy, napaisa! Hello! Hello, sorry! Dari kaya, oy?
5: Hapit na ko naman malimtan, DJ.
0: Mapasaylo ako. Mapasaylo ba ko ni mo?
5: Pwede, pwede pa, pwede pa.
0: Kay kung dili ka... Eh, hilakan ta ka. Nasuko ka ba na ako?
5: Ay.
0: Nani, ago, masadaan, bagong tumag. Uy, yung pangalan sa tong caller, taga-asa.
5: RV DJ from the Bugha capital of the Philippines, Agob City.
0: Di ako ba, ero mabugha pa? Kapoy na ako diri si Buay. Pura na ko diri o kuay. Masa kita tawag na, Doc JJ, ka na ganing maguwang na ang lubi? Naman na term ba?
5: Lahing.
0: O di na term? O lahing. Pero na term? Ungol di ay. Ungol di ay. Na ganing murag matubo na sud sa lubi? Dugay na kung wak na buak diri ay kakapoy, anay. Oy, lagi rabi sa lagas, oy. Nganong bugha kapital ang tagum ay?
5: Dili baka kana bugha.
0: Wi sabot di ipanabig niya ay. Ay nako. Ay sige daw be, eh. Kuan na imo hang last ngay mo tambag kay. Amin na pugwa na mo tambag. Go RV, RV, RV.
5: Yes.
0: Go na. Bugha i, bugha i na atambagin na.
5: di ba, nag-ingo mo itong caller nga, inabaharan siya, no?
0: May chika, ana, ron.
5: Kung ano, ang nindot, ana, DJ, baharan po niya.
0: Nalita. Lahi, dahi, kung ako po yung nato, no, pusilon po daw sa dito. Nya, baon na mag, sige, go.
5: Yeah, inahagi sa pagkilawas niya, di sa gusto.
0: Oo, kaya pinugos ba?
5: Pinugos, eh, puksyon po niya.
0: Matay po ng logic ni tawanan. Lami asa diyo, padaghanon, oy. Lami kay kapaliwatan, ay. Okay, padayon, padayon.
5: Tama itong mga previous advices nga matog sa WCPD. Kaya, isa pa, don't mind that guy.
0: English, aka spelling.
5: Don't mind that guy.
0: Okay.
5: She didn't like him now already.
0: Mm-mm.

0: Mm-hmm. Pariha na po na ni siya, ha?
1: Mm-hmm.
0: Paano mag-antos man siya sa why ayo na what I mean to say is, kung di sa gusto, ayaw ipugos. Kung mahadlok man siya nga naman, di balaon nga protekta sa iliha.
1: Mm-hmm. Correct.
0: Diba?
1: Yes.
0: Baharan po niya. Ang habot po na ako ganina nga, ginabaharan siya. Di baharan po niya. Kung imo kong taon,
1: mm-hmm.
0: We do have a law
1: mm-hmm.
0: to condemn you.
1: Ayan.
0: Mother us.
1: Ayan. Ayan. Ayan. Mapadiin. Matanglawin. Arvin, taga-tago.
0: Basta kung asa siya malipay, dito ayaw utong-utong na huna ba ng closure-closure. Pura magpanahon ni Rizal kaya kinalag closure-closure. Lahat ka ron.
1: Kana.
0: Pagtutuwa ng closure-closure.
1: Tunlon ko ng microphone ron.
0: Ana ng mga taga-tagom. Basta gita sa bunga, kapital.
1: Grabe ni taga-tagom, oy. Magmakoy ko rin. Ibtong ko na yung saksakan din. Salamat kayo, Arvin. Wala ba kung igong oras, Arvin? Yurot na nimo kung oras magtambag. Wala, maabda na kong manait.
0: Okay. Maundanon. Basta maundanon na ang tambag. Okay ang nati, ha?
1: Grani harap ba? Di na ba ito maundanon? Kaingon ka, pahulgaon po siya. Nagot kay kayo. Salamat, Arvin.
0: Ang moral values, naman sa iwit.
1: Ana magin na magin na magin na introduction. Lagot kiko ay. Sunod ha, sayo manawag ha. Sayo ka manawag. Gandu gay sayo ka manawag. Oy.
0: Sige, sayo ka manawag.
1: Ugma.
0: Ikaw kay indot ang imong hang outfit.
1: Ay magbrand na lang ugma kakapoy ba ninyo ay?
2: Ay,
0: ay wait, lami na magbra. Ayaw.
1: Binlan ako binlan.
0: Panid. Panid lang.
1: Tanggalon ko na lang man yung itom-itom din. Kapoy kay mo ay, nilantor mo sa kong programa kay tungod sa kong suot ba? Ana man naman.
0: How true you are.
1: Na ako actually, inanin magkumanamit sa una pang panahon. Hindi naman yung mausab, oy.
0: Katunggani
1: pag-tagom? Ha?
0: Katunggani pag-tagom?
1: Oo, oy. Mugay yung nabighani ito siya sa ako, ah. Oy, itong nagtubod. Murag itong murag, nagtubod na yung laway. Anyway, Arvin, nagana kay kung matugang nga sikrito ay kakapoy, gindi mo in town. Oy, chat-chat na lang to, oy, bye!
2: Bye!
1: Katropa mo! Wala na.
3: Exciting!
1: Gibian ako sa palalabs na kong Arvin. Shoutout ko kay Buknoy Naghornero sa college. Ayan po, 54th Engineer Battalion is watching. Grabe naman ni Kinsama ni Silo, oy. Hello po, 544th Engineer, Pioneers. Basta muna sila, di, kakapoy ba sa inyong mga pangalan? Matambos ako. Basta muna na sila. Magpagpaminaw sa inyo ha din ha. Sa Tagum City pod, sa mga ni-comment sa Tagum City page, Facebook page, XFM. Kaya salamat sa inyo ha. Before ko mubiya, ako gining basahon din yung ako ang tambag sa imo ha day kay sayang ni akong gianda. Kapoy na ba d'yo kayo ka ng bana-bana direk tama ba ni akong ipangyaw-yaw, no? O, karoon na ako na pamatundaan nga na nanaura mo sa akong live kay mo, li-li mo sa akong outfit. O, ma, di na lang ko magsanina ba? Oo. Nagbakos na gani di... Kapuya. Di na ko eh. Mag-file og barangay protection order BPO sa barangay para dito siya makaduol nimo within 50 meters. If mo against sa BPO, aw pag-file og vouchy. Oo, na si Maymots Emile Yamado. Perfect kay kagtambag ha. Palag wala siya kaapas. Maing hapon DJ, naminaw mo dito sa bodega. Kauban si Milo. Exciting. Milo o Milo? Kay, kung Milo ni, mura man na yung katungkuan. Anang kuan ganit sa mga on o ganang kuan? Basta ay Milo eh. Abot, kaila ba mo anang Milo? Dari sa amuha sa Mindanao, Milo may tawag na. Apil-apilo, mangujinita. Good nga, di man taga Mindanao tanan. Watching from Nabunturan, DJ Reyna Chinita, gikan kay Rhea. Hello po sa imo hadya, Rhea Jean, na may pagpaminaw. Richard Bautista, DJ Reyna Chinita, pa-wash out din ha, be from Pagsabangan. Sa imo haday, ang ako naging ikatambag sa imo haday, kanang bahin sa imuhang kamot, aduna tay tambal ni Ana. Aduna yung mga ginatawag na tong pangpawala sa singot. Ang tawag sa imuhang kamot, day, ang sitwasyon sa imuhang kamot, Palmar Hyper,

0: hyperhidrosis. Kana mga magtubod ganin yung kamot mo na itawag ana ha, palmar hyperhidrosis. Usahay kainin, anxiety, stress, kusog nga nervyos, or natural lang ang kondisyon sa lawas. Mo nang usahay kung naamo inana na atay ginatawag na tong tambal ana. Antiperspirant. Oo. Antiperspirant nga kanang mga liquid or powder ba na din ha nga ginabutang sa kamot. Yung mga aluminum chloride. Pangkamot nga antiperspirant. Perspirant. O sabi, pagpurnaan sa ni ay! O na siya ibutang dahi. Pwede na ibutang ni mo kasagaran sa pagtulog. Naaman na sa mga butika ata, mams og. Pwede po ka magpa-check up. Ana siya. Pwede po mo undergo ka o ginatawag na itong lontopirosis. Ginatawag ning mild electric current para paminusan ang singot sa imong kamot. Nang sweet talks, pwede po na siya, mga pamaagi na sa medical o siyensa. Oo, karon na matagaan mo og tambal. Botox injection, makapahunong og singot sulod sa pipila ka buwan. Pero medyo sakit siya sa kamot kung imunang gamiton. Narada po yung surgery, nga last option, ginatawag na sympathectomy. Kanang tanggalon yung mga kuan sa imong kamot nga mo hinungdang gatubod na imong kamot. Bahin sa pagpugos sa pagpanghilawa sa imuha day, adunay bala ni Ana ang Republic Act number 8353 nga nagingon niya nga ang kining pagpugos sa usa ka tawo sa ka partner ginatawag siyang rape o sa ka crimes against person. O labi na bisa dili pa minyo o bisa ganig minyo para og kung naapay lain pa di Ana Republic Act number 9262 kung uyab ka or asawa ex or karelasyon nga nangabuso pinaagi sa sexual violence duha na siya kabuok ha Republic Act number 9262 kung uyab asawa, ex o karelasyon nga pagpangabuso. Katong unang nga kong ibasa ganiha, delete siya, mahitabo to siya ikaso sa mga wala mo'y connection gani, wala mo'y relasyon. Ana, sa makita ni siya sa Official Gazette Katropa kung gusto niyo makita ni mga balaod ha. Kung kinahanglan ni mo legal help, pwede mo maduol o magpa-advise sa Women and Children Protection Desk, sa Police Station, sa PAO, Public Attorney's Office, pa, sa Philippine Commission on Women. Daghang pwedeng kuan. Pero again, pinakadali, mo ka sa barangay, magpa-kuan kag barangay protection. Aron mas dali o mas efficient o paspas sa imuha nga end. I sure you could die nga kanang pagbanta-banta niya sa imuha day maabot ang panahon nga matinuod ka na. Kay wa ta kabaw sa utok sa tao. Protection ni imong kaugalingon og imong pamilya. Kay walay kumo sa pag huna-huna sa imong kaugalingon. Lili na ko din sa kong admin. Manghumanan na ko. Ay, tara na. Ay, maabot na to si katropang Eric Manaitron. Good noon, katropa. Asa din sila ka-plodi. Okay, nagpahuway sa sila. Uy, kay busy ka ay sila sa ilang vlogging sa... Papahuway sa ninyo sila papukusa sa dito, ha? Ako sa diri, ako na'y bahala. Kaya ko yan. Anyway, katropa, alas 2:53 na sa kahapunon. Wala ko igong oras. Musunod na ang programang kauban na to si katropang Eric Seras Manait sa programang Asin Tado. Diri lang gihapon sa programang X-Rated ug mapuhon. Alang sa reke usang Pilipino para sa Pilipinas. Gihangak na inyohang DJ. Magkita-kita tapuhon. Second partner sa Pikes Lawak. Katroman Doc JJ ug sa atong station manager John Lim and Chavez by King. Diri lang gihapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
1: Lodi nang apply sa barberohan og dinhi.
2: Bisag barbero lang pwede na. Kay bao mapud ko mo gupit. Yun na pa. Ayo.
3: Asa man?
2: Oy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
3: Asa ato?
2: Mga apply unta kog barbero.
3: Ala, showe. Showe ha? Hayop yang. Among titawa din eh.
2: Bayot ra di ay inyong ginadawat din, he?
3: Bayot ka?
2: Oh, siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
3: Exciting!
4: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Sa ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang. nang nawala ng akong UTI o regular na pod ang akong menstruation, epektibo gyud ang Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
8: Mabisa at safe man na vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo nga kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
9: The secret of health.
10: Isa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag na tog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pa nga pagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
6: The secret of health.
10: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yuta minom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya manghigala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soaking nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
6: The secret of health.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
11: Ako si Aileen, usa ka sales clerk tibok adlaw nga tindog sa kitakong tiil, samot na nga naako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Duwa ka semana na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
6: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
12: The secret of health.
13: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
6: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangamot sa anumang uri ng sakit.
3: Exciting!
6: Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang
12: high quality products, excellent craftsmanship, og customer satisfaction sa matag order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisita sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitaha usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
2: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
14: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
2: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
14: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
15: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
12: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe. Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. XFM time, it's 3 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
16: Mga katropa, excited!

0: sa XFM.
1: Sa una, putot kayo ko. So, kanya namin ako XFM? Hala, nitangkad ko.
2: Wow!
1: Binaw, be? Pila ganil ka yung chest nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay naghami kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!

0: Nah, bakasyon naman yun. Patuloy na kumabi. Libre na biya tuloy sa barangay.
1: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
0: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
1: Nah, Niligyan na pwede, dong.
0: Mama, good. Ay, nga naman.
1: Inahanglan mo nga mag-uban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
0: Pisot pa din si papa.
1: Pisot pa yun taon.
0: Dagawa, papa eh.
1: Magpatuloy na mong duwa sa imong papa.
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren sa Lukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagpanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala ka ng driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, Permi Mabilar, kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Ako nga nabalaka ko kay Bastion og mabuta na hinong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naay gipamati nga sama nako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Nya, murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po kalinturahon. Kunya, sukad nga gatumbar na ko, Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Lami sa pirmi pong tulog. Jubert tennis, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
12: Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klapuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akandong itong sa mga
6: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanami gin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
15: Punta kayo na niya at karon din hi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya at biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
16: Gwapo. Oh. Sinaong-taong tingkas ang bunga.
15: Ya, unsa may mo ikasturiya sa uban nga wa pagkagamit?
16: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
15: Kaya na kanya salamat.
17: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
15: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? O sa may imong maistorya na bahin nga sa imong harvest.
2: pahin sa mga harvest. Dato ah. Akong harvest tungkol sa crab gold.
18: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa crab
2: gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa crab gold.
19: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
20: Kung maminaw ka sa XFM.
21: Uy, maring, maring! Pakuratira ko ng iyong pana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
22: Exciting!
23: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Capitan Lode.
1: Archie.
0: Kap, dito sa muwa ba?
1: Ha?
0: Gusto kayo mudagan ang mga motor.
1: Oh! Mauba? Unsa man pod kakos gabi?
0: 120 ang kurbada.
1: Wara ba na siya, amoy? Kanang 120?
0: Oo niya.
1: Parking, rama na siya, amo.
2: Mga katupa, exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nanging normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan na ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay morag action mapod upula, sir, diri sa ilalo. Muto, una ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuya, sir. Naulian dyan ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita Retetres, Anios at taga Jensen.
3: Vision Next, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The Secret of Health.
4: Usbon ako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kun dili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-74-80768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
1: Bush Amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
8: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa man imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Batogol tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
8: Adi ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
3: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at fun. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, GM's Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City, at ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. XFM time, it's 4 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: Mats.
1: Sa una, pobre kami. Ang lusod at nag-isa na dyan ka buong bulan.
2: Kung maminaw ka sa ex.
1: Sukad na minaw eh sa ex. Dato na mi. Ang lusod at duha na ka buong bulan.

0: cuman kapitan.
1: Eh, tago-tago kay. Na imuhang teacher ning absent trabaka.
0: Ah? Kapitan, tago pod. Ako ginan ni absent ko.
1: Oh, kaya naman.
0: Alangan, ako man inan na matay na ka.
2: Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige. Tanahonan bitaw na ito kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
4: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga-Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyud, daghan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalagsik ta kog balik. Kung niaging mga bulan dili na ko halos katindog nya, luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod pa. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatulong. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o plavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Hoy, Madi. Kalang uban niya. Gamay lang ganit kayong away. Nagbulag dayon. Exciting.
2: Exciting!
9: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Tangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Sa ako di ay si Robert Kamumulupyo sang Talisay, Cebu. Naini tubo nga akong bukol o ubag sa akong likod. Daga na doktor o galbularyo na ang akong natuan. Daga naman og tambal ang akong nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og 2 ka kapsula o 3 ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
2: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
4: Isa sa krito para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
2: The Secret of Health.
4: Ang polyphenols, usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
2: The Secret of Health.
4: Sa mga hilig magkape, pangitaag yod ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
2: The Secret of Health.
5: Isira, taga Bohol. Kahupo nga akong tiilog akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon nako nga food. Ginasure gin nako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit nako ni pang pre-workout kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mga workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawas sa lamig na healthy pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usa kay muhalab na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatijud na ko ang pagtinaw sang akong mga mata.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
8: Po si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagmamot sa anumang uri ng sakit.
10: Boss, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
11: O sige, lo,
3: Ibutang asin ako sa timbangan.
10: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
11: Bato gold taon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
12: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
2: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Chris Suray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilap, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. XFM time, it's 5 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
13: Mga katropa, excited!

0: Mats.
1: Sa una, pobre kami. Ang lusod at nag-isa na dyan ka buong bulan.
2: Kung maminaw ka sa ex.
1: Sukad na minaw eh sa ex. Dato na mi. Ang lusod at duha na ka buong bulan.

0: Archie. Archie.
1: Kapitan Ludi.
0: Tanawa ko ng mga hulmigas, oh. Tanawa.
1: Ha?
0: Tanawa ang mga hulmigas, oh. Sige lang trabaho. Way lakwat siya.
1: But, manay.
0: Nga naman.
1: Patakara ka ba? Dito sa park, nakita man lang gina ako.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: lipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape, pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Makawala dog, stress. Ako as siyang gisulayan. Nakito ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga. Luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako. Mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayo siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay yung relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Senton Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Senton Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Senton Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No.
5: Senton Plus Herbal Oil.
8: At ako, iskunta.
9: Ang imong bawon ng kwarta, yatagar ka ni mamay mo?
8: Opo, papa. Putang ng mesa.
9: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
8: Saton, patinase, halo, himot ko.
9: Lang sa ha, yan ko, okay? Yaro. Kanya, igdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
8: B! Ah, manakuhinom.
9: Next time, ayaw yun kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butikan.

0: White.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: Symptoms persist.
1: Sister Doctor. Pagbili sa mga butika.

0: Oy, master, ayo sa man kap. Laruho na to ni ha. Ningon man kuno ka nga naungkog unggoy.
1: Dili kap. Oy, ang akong ingon pa nga, ang unggoy pareyang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Santo
5: Basso. Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiyelog akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santo Basso, akong gitupuldos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santo Basso.
6: Santo Basso, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santo Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Mike, usara construction worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dili na ko makagahins o panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo na nag-recommendar aning Santon Vitamin C, matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santo
8: Basso. Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santo Basso, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, may ubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santo Basso.
6: Santo Basso, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
9: Welcome po sa programang The Secret of Health. Kabalo ka ba nga ang vascular disease o sakit sa mga ugat ang usa sa nangunang hinungdan sa kamatayon sa mga tao sa Pilipinas? Sa pagtuon sa mga eksperto, adunay duha ka klase nga sakit sa ugat. Number 1, arteriosclerosis. Number 2, atherosclerosis. Unsa man kining arteriosclerosis? Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga agianan sa oxygen ug sustansya nga gikan sa kasing-kasing paadto sa lain-laing organ sa imong lawas muhubag ug mugahi. Ug matod pa sa pagtuon, maoy usa ka hinungdan nga mapugnan ang pag-circulate sa atong dugo paadto sa mga organs ug mga tissues.
6: The Secret of Health.
9: Para malikayan ang sakit sa mga ugat nga maoy unang hinungdan sa kamatayon sa mga Pilipino, batasana ang pag-inom sa Santon Plus Gold, ang kapsula nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo. Nga naman, tungod kay ang Santon Gold Herbal Capsule, adunay powerful medicinal compound na allicin. Usa ka anti-atherogenic ug anti-atherosclerotic compound nga mutabang sa sakit sa mga ugat. Sa dugang pa nga pagtuon, ang Santon Gold Herbal Capsule, taas pod ang phytonutrients nga flavonoids. Usa ka klase nga antioxidant nga makatabang malikayan ang paggahi ug pagkipot sa mga ugat. Mao nga mas maayo inom adlaw-adlaw ug epektibo nga suplemento nga mao ang Santon Gold Herbal Capsule. Para sa epektibo nga kombinasyon o bani sa pag-inom og vitamin C, ang alkaline na vitamin C, tungod kay makatabang usab kini sa mga ugat para mahimong elastic og dili dayon mubuto kung naay daghang deposito nga tambok ang agianan sa dugo.
6: The Secret of Health.
3: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
10: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko o nga ibati. Pag tumagid mo Santon Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
6: The Secret of Health.
9: Kabalo ka ba nga ang hormonal imbalance o sa hinungdan nga magka-dysmenorrhea o magka-bukol ang mga kababaihan? Mga nga, sa advice sa mga eksperto nga likayan ang mga pagkaon nga maoy hinungdan kasagaran sa hormonal imbalance sama sa mga poultry products, mga processed foods, genetically modified nga mga pagkaon kay usa kini sa dakong hinungdan sa hormonal imbalance. Og inom og Santon Coffee Mix tungod kay kini adunay taas nga isoflavones nga makatabang malikayan ang mga pagtubo nga mga bukol sa matris, tutoy, tungod kay mupanormal kini sa hormonal imbalance.
6: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. XFM time. It's 6 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
2: Mga katropa, XFM!

0: Maayong gabi sa inyong tanan mga kaigsuunan o mga kaigalaan. O ingon mo sa atong mga katrupa sa mga nakalanlaing istasyon sa XFM, sa mga naka-hook up sa atong programa karon, sama sa XFM Davao, XFM Jinsan, Bukidnon, Zamboanga, Bayugan, San Franz, og sa XFM Mati. Usbon ko maayong gabi sa kaninyong tanan mga kaigsuunan, mga kaigalaan. Ani ano sab ang inyong ubos nga alagad, Marlon Buhol. Live na usab kita karon sa XFM 107.1 Tagum City. Nag-imbita na usab ako kaninyo mga kaigsuunan, mga kaigalaan. Sa pagpadayon, sa pagsubaybay sa atong programa sa tingog sa reformasyon. Magahisgot na usab kita og mga mahinungdanong butang alang sa atong kinabuhi. Apan sa dili pa ato sa nga pasalamatan ang naghatag og kinabuhi sa ato ang programa. Ang ato ang CEO nining istasyon Doc Remilito Oy, nusab si ang Vice President Ma'am Olibayan Oy, og ang General Manager Sir Edwin Garing, Station Manager Arnel Cortez, nusab ang ato ang technician Sir Kenneth J. Batukan. Mayong gabi og daghang salamat kaninyo. Og aduna usab tay kauban dinhi karon si Brother Charlito Bungkat, no? So maayong gabi brother. Og salamat usab sa mga kaigsuunan, mga kaigalaan nga nagasubaybay sa atong programa karon sa tingog sa reformasyon, in ang mga suki nato nga tigpaminaw, no? So maayong gabi sa inyong tanan mga kaigsuunan o mga kaigalaan. Og magtimbaya usab ako sa mga atong kaigsuunan, no, dinhi sa Tagum. So maayong gabi sa inyong tanan mga kaigsuunan. Inusab sa ato usab nga mga kaigsuunan dinha sa Laak. Maayong gabi sa inyong tanan mga kaigsuunan. Og inusab sa Pantukan, Mati, sa Mawab, Nabunturan, Maragusan, o sa uban pang mga dapit, no? Dili siguro na ko mahinganlan tanan. O gani, si tanaw usab, no? Karon ato ang igsoon, no? Pastor Junard, no? Salamat kayo, Pastor, no? O ginusab, atong ihatag ang higayon, no, sa ato ang igsuon sa alang sa ihang pagpanimbaya usab sa mga kaigsuunan, Brother Charlito Bungkat.
1: Mayong gabi, kanatong tanan, dinhi sa ato ang programa sa XFM 107.1. O ako naga greet kaninyong tanan mga kaigsuunan o mga kahigalaan dinha sa tagsa-tagsa ninyo ka dapit, o manginaot ko nga anaka mo sa maayong kahimtang, maayong panglawas o maayong panghuna-huna. O ani ana usab kami niining pagpalanog sa tanan nga mga dapit nga nagapaminaw niining programa ang tingog sa reformasyon. Ug ako nagapanimbaya sa atong mga kaigsuunan dinhi sa Tagum City. Akong gitimbaya si Doc Manases Dumagit and family sa tanan niyang kabataan ug sa iyaha ang mahal nga sa kinabuhi si Sister Edith dumagit o ingon man usab sa mga kaigsuunan dinhi sa Tagum City ato ang mga kaigsuunan nga maabtikon dinha sa pagpangalagad. Mayong gabi kaninyong tanan, ingon man usab si Doc Jupri Lagit diha sa iyahang clinic. Mayong gabi kanimo diha, Doc. Ingon man usab sa ato ang mga kaigsuunan sa nagkalain-lain ng mga dapit diha sa Maragusan. Mayong gabi kaninyo dinha sa Inuhalis family, Brother Edwin, uban sa iyahang pamilya, o Sister Marlin Inuhalis. Ingon man usab sa iyahang mama, dili tamo maisa-isa. O ingon man usab sa itong kaigsuunan din ha sa Abiod, Ayaron, and Royo family, Alingalan family. Maayong gabi kaninyong tanan, manghinaot ako nga naamos maayong panglawas o maayong pagsikay-sikay nining kagabion. O sa ato ang mga interesado sa tigpatalinghog sa ang tingog sa reformasyon, manghinaot ko nga ang Diyos magaugban o magapanalangin kaninyo. Ingon man usab sa atong mga kaigsuunan din ha, sa nabunturan. Ako ang mga katrupa, no, maayong gabi kaninyong tanan din ha, manghinaot ko nga anausab kamo sa maayong panglawas o ang Diyos magauban kaninyo. O sa ato ang mga interesado, no, nga nagapadayon sa pag tuon sa Bible study, Brother Fred Tapad, ingon man usab si ato ang igsoon nga dito sa Mati, Brother Titing Inggalan, manghinaot ko nga ikaw naga improve sa imuhang panglawas. O ingon man usab sa iyahang pamilya, manghinaot ko nga kamo naa sa maayong panglawas. O ato ang pamatian ang programa nining kagabion alang sa pagtuki sa mga pulong kamatuuran dinhi sa tingog sa reformasyon sa XFM 107.1 og atong ihatag ang sunod nga pag buhat sa ato ang programa, Brother Marlon.
0: Okay, salamat, no, Brother Bong. Ako sab gitimbaya dai, no, watching from Norma Rubino, no. Maayong gabi sa imo adi ante. Maayo kay naka tan-aw ka, no, sa ato ang live karon. O ginusab kang Evelyn Balsa Purisima. Salamat gaw, no, sa imuhang pagsubaybay usab no sa ato ang programa, no. O ang ato nga pagatun-an karon mga kaigsuonan o mga kahigalaan mahitungod sa pagkabanhaw. Ang kahimtang sa matarong ug daotan panahon sa pagkabanhaw. So ato ning isgutan mga kaigsuonan kung unsa ni ang kahimtang sa mga daotan o sa mga matarong panahon sa pagkabanhaw, no, adlaw sa pagkabanhaw. Apan sa dili pa, no, kini nato isgutan o atong tun-an, mamina usa ta o usa ka anindot nga awit

Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Kapitan!
1: Unsay kalahian sa una o garon?
0: Ani niya siya, Kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
1: Oh! O niya karon di ay?
0: Karon, Kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
1: Asya man ding uban?
0: Wala na, nangabayot na. Exciting! Exciting!
2: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Tia, Sasel, Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976, panis siya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba. Salamat po ko sa ni Lord Jesus nga iya, hindi ayo po ng akong sakit. Inubanan sa Santon Plus.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako diay si Annabel, taga Batanguinyo Village, Patina Playa, Davao City. Naanay ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lali magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours. Among tindahan. Kapoy Kayo. Sakit imong lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya ignon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape. Mawala akong sakit sa akong lawas. Mawala akong katulugon. Sukad na nakinom ko. Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan tamo na minum mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay di relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Atak ka, iskun pa.
4: Ay, yung bawal ng kwarta. Yatagar ka ni mamay mo?
3: Opo, papa. Putang ng mesa.
4: Uy! Ayun mo, vitamins. Nakainom na ka.
3: Saton, pati na siya. Halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yan o. Unya, nagdala sa kanong tubig daan. Tim na, ayun mo, vitamins. Isuna na tubig, okay?
3: B! Ah, mana ko hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo. Aron malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Sister
8: Pace. Si Cathy Puerto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhit.
7: Sister Pain, panggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
9: Kung mamino ka sa XFM.
10: Hoy, paminaw pagod. Pakuratira gud imong mama nga. Buntis ka?
3: Exciting!
7: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arche. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Arche, naagyod na isabaw ang balot. Ah. Kung ikaw kaha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Marlene, nagpwesta ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko, sasigin ako ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktimog yun ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Mabisa at safe man na vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom o Santone Plus Gold o Santone Vitamin C.
8: The Secret of Health.
9: Isa sa sekreto para makabaton o mayong panglawas ang pag-inom o Santone Plus Gold. Nga naman, tungod kay ang Santone Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unun sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santone Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santone Plus Gold o sa kailadong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension o malikayan ang heart attack o pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santone Plus Gold Herbal Capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas o malikayan nga matubuan o bukol, tumor o uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santone Plus Gold ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santone Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan og malikayan ang acidity og ang hanap nga pananaw og ang mga samad nga dugay maayo.
8: The Secret of Health.
9: Isa pa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas kung hilig yuta minom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya manghigala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santone Plus Coffee Mix. Palita og Santone Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
8: The Secret of Health.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santone Plus Gold ubani og pag-inom og vitamin C or Santone Vitamin C ang non-acidic nga vitamin C og inom og healthy coffee nga mao ang Santone Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
10: Ako si Aileen sa Castles Clear Tibok adlaw nga tindog sa katiakuntiil sa mood na nga naako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan nako ang kaepektibo ni ini.
5: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
11: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. XFM time, it's 8 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
13: Mga katropa, exciting dito!

0: Camino Car sa XFM.
1: Uy, Maring, Maring! Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
2: Exciting!
3: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: sakai sige pa tayo lodi. So sa kabas. O dinhi. Ka, sa mga nga hinuktok mga diha.
1: Konsensya kayo kumutanaw sa babae ba nga nagtindog o niya ako naglingkod.
0: Kunya, sabi mong ibuhat?
1: Naluoy man ko. Pero, wa mo ko'y mabuhat. Maong, nipiyong na lang ko.
0: Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayang itrabahoan.
4: Oh, sige ma.
3: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapit.
6: Xanthon Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious dito kaayo sa akong lawas. Nagka-problema dito kung sa akong kapagniwang. Dayon, natunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Disulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, napatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na dito ang akong hawa. Nindyot dito kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dyan si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Sumbol kaayo, permi. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solbad sa iyong problema. Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Ay, pinusin ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan, labi na akong dunay batiol sa lawa. Dako tabas sa kuha ang premium D3. Kay sukat nga naga-maintain ko ani. Namatikda na ako ang amoral lagsik, pero may nga akong pamati sa lawas. Dili na po nagatukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Nung ba? Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo?
10: Ma-

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Par, pagkurati na ko ni mong tropa nga, parehas mo gusto nga lalaki.
4: Mga katropa, exciting!
5: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: kalahian?
1: Oo. Kalahan ba sa supper o dinner?
0: Nang? Ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas.
1: Oo.
0: Pero kanang supper...
1: Sige, unsa man na?
0: Kanang luto sa imong mama. O nang supper.
2: Ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney ug pag taas sa dugo o labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas o labi na gyud mupamubo pod kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
2: The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas o kusog ang atong resistensya o malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, hilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing, atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini, adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilabi gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C.
2: The Secret of Health, Santon plus Coffee Mix.
4: Ang coffee dyan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom ang Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang nanasidit Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C. The Secret of Health.
3: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klaseng nga balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinaka-pirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Ug dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga moinom og kape, nga hilig ka moinom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay og soybeans nga ma-maintain og malikayan ang klase-klaseng mga sakit.
2: The Secret of Health.
6: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit.
7: Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw.
6: Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santo Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-amot sa anumang uri ng sakit.
8: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. XFM time. It's 9 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
9: Mga katropa, XFM!

0: exciting.
1: Cum amino ca să ex.
2: Sa una publica me. Ang sudat tagisa la jud ka buok bulat.
1: Cum amino ca să ex.
2: Sukad na mino mi sa ex. Dato na mi. Ang sudat tuhana ka buok bulat.
0: Exciting!
3: Ang susurod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
4: Mga problema sa gugma, ayaw kabalaka, kay naana ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi-i. Kauban si Cinderella.
5: Baby, putahe. Naunsa na ikot ay pasabi.
0: Exciting!
5: Putahe sa gabi-i na.

0: it's so very, very hot. Bito ay, igang lagi ay. Duan, bakit kaya ganito ang weather ngayon? Kisa naman po yung gisapot din ha, ay, nagkadamay-damay naman po in town mi, oy. Ayaw daw mo pagsapot-sapot, bi. Kinadamay na po ni. Bito, imayang gabi, Ibebe. May gabi po sa tuang tanan. Welcome po sa tuang programang Putahe sa Gabi. Murag na, nindot kag mood doon tayo. Nakapaldo ka. Wala, oy. Kaya lang, giigangged ko, bi. Actually, ang among aircon, muna na yung gi-full blast, pero igangged gihapon si Za. Ano kaya ni? Sa mga gipang sapotin ha, ayaw biya minin nyo damay-damay ha, ang mahiangim, ang nindot ninyong buhatan karon, mag-inom mo og Santon Gold Herbal Tea ka ng bugnaw nga version. Pwede po nga mag-inom ka og kape nga Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, pero imo siyang i-cold version as well. Itimpla lang nimo na siya sa cup nyo, butangan nimo og a few drops of ice cubes. Lami na gid kaayo. Para mubugnaw ang atong mga utok din ha, og di namin madamay diri sa kaigang sa panahon. Ay, makasasala pa more. Sa man ni practice na ni daan. Ay. Karong gabi una syempre bi magchismis gihapon kita. Katangin ninyo nya taod-taod ang atoang putahe confession. Could it be live? It could be live or it could be a letter reading. Depende ha, kaya medyo lami-lami ra ba ato ang pag-iistoryahan karon. Murag magdebate hay taani karon. No, kaya murag daghang gid kaayo ang mga maigo ani ato ang question karon, kay mo gid ni ang isa sa mga trending karon sa social media or even sa mga poll mga survey kung nganong ingon ani gid daw ni. Din ako maglangay pa ha, ato ang Sir Vivi question for tonight. Ang atong Sir Vivi question karong gabi, una hatad kay nato sa mga produkto sa Yes to Health. Pampaligon sa tuang mga immune system, ilabi na sa panahon nga haskang inita, importante gyud nga maprotektahan ang imuhang immune system para dili ka matakdan sa mga sakit-sakit nga dala sa init kaayo nga panahon. Ang atong mga produkto sa Yes to Health, mapalit po kana siya sa mga Mercury Drug Stores nationwide, South Star Drug, The Generics Pharmacy, generic nationwide, ug pwede po sa mga online platforms like Lazada, Shopee, and TikTok. Kinsa man gyud daw, or kinsay mas lami mahigugma, ang mga batan-on or ang mga idaran? Muraga. Daghang gyud mo react ani ron. Muraga, makulba-kulbaan nako. Murag wala ako kabalo kung asa nako iposisyon ng akong kaugalingon. Nabilong ba ko sa mga idaran? O nabilong ko sa mga kabataan? Ambot lang. Basta kung kamo, kung namoy mga reaksyon din haakaroon, pwede ninyo nga i-comment sa tuang official Facebook pages. Naka-live me karon, baby, ha? Pwede ninyo nga i-search ang 101.7 XFM Bukidnon. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. And of course, sa atuang XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Live usab kita sa XFM Pagadian City, Cotabato City, Ipil, Zamboanga, Sibugay, and ingon man sa official radio station and FB pages sa Radyo Amigo. May gabi, gihapon! Sa mga gisaaran. Gisaaran di ay. Wow, man yan. Pero bito, no, balikan natong ato ang Sir Bibi question. Kung atong basihan sa karong panahon, sa una, kahit di magina sila ka-relate sa tuwa sa una. Pero sa karon, with the newest generation, with the newest trending, kinsa man dyan ang mas lami mahigugma? Kaming mga idar... Wala, nag-iangkon na. Di amin na yun. Kaming mga idaran ba ang lami mahigugma? Or kamong mga batanon? I-text po ko ha, ay bibidyaw permos ako sa text line B, 0975-474-9153. May gabi kay Mommy Jacqueline Labis. Thank you! Salamat ka ayo miha, na I cannot wait to see my new jewelry set. Pag, ha? Mas lamig yun. Ha? Ay, hambot. Di ko makiglali sana kaya pa ko ka-try. Ha? Ambot lang na yung mga bagong himugso. Kaming mga idaran manggod, ako na lang niing na anak kailain po kayo akong aminon nga bata pa kuno yung idaran na day ko. Kaming mga idaran manggod, lahi manggod may magmahal because we've experienced the worst things in life manggod. Mga experiences lang, hinug na mi ana. Hinug na mi ana. So, technically speaking, kabalo na mi sa mga pasikot-sikot ka ng mga ilad-ilad ninyo. Balo na mi ana. Kanang mga paasa-paasa ninyo, kabalo na mi ana. Kanang mga saad-saad ninyo, kabalo na mi ana. Whereas sa mga kabatanunan kayo, wala ko yung maliit, ha? Ako alang kay. Depend sa ining inyong kagalingon kay idaran man ko. Ngingi, lain man na Cinderella kay bias man. Siyempre, sa idaran man ko na bilong. Naragunan ninyo good kung unsa inyong mga reaksyon diha agud. Uy, pag-react na lang good mo din ha. Si Junlin Rance, maayong gabi. Kay Ma'am Josefina Tinamburan, maayong gabi po. John Andrew Torres, hi po ate, ano number niyo po? 0975-474-9153. Wilma Joaquin, maayong gabi ma'am. Ako, depende na sa nindot mo dala sa... Ay! Wilma ha? Mode na siya basihan. Kahadlok po ni si Wilma. Ay, kinaagid siya basihan ba kung kinsa daw ang ninot mo dala sa kuan. Oh, sa top of the world. Hello po, Aracelia family of Simaya, Malay Balay City. Thank you. May gabi iingon po si Texter 335. Cute lagi gihapon kag tingog mura jud kag 14 no 14 mga idaran ang lami gyud magmahal kay kaysa sa mga batan-on. Uy, mga batan-on paningog mo ha kay basig ma luoy pud nga to ang mga flag diri. Ang mga idaran ang totoong ang totoong nagmamahal. Si Texter 792. Basta kaya nindot bito magmahal ang mga idaran. Kaya kami manggod, kabalo namin mag-adjust, kabalo namin magdala sa relasyon. Matyar! Pero kasagaran sa mga broken-hearted mga idaran. Ingon kay Howd magdalag relasyon. Kanya daw bi, nga nung mga broken man ang kasagaran sa mga idaran. Alangan kay ginagamit ramanggod mi ninyo. Nitingon. Alangan bi kay. Siyempre kami kay mga kugihan manggod ming mga idaran. So, char. Kabalo na mga patuyok-tuyok ko ninyo ang mga utok. Konting haplos, konting halik lang, okay na ulit. Miingon ana. Ngayon ana di ay. Hello po sa mga taga-Cagayan, The Oro City, si Texter 107. Salamat kay sa inyong pagsilip o pagpaminaw sa toang programa karong gabi una. Ang idaran gyud ang maayo magmahal. Ingon si Mommy Jacqueline Labis sa Laoy. Experts knows best. Ang uban sa mga idaran, ginailad ra sa mga batan-on. A.K.A. Manager. Ingon ang manager. Ano bito? O, di ba mo na akong giingon sa inyo, ha? Nga, kaming mga idaran, nindot kami magmahal. Kaya, we're dili man sa ingon nga pagpasaan sa among sariling bangko. But when it comes to experience, hinog na manggod mi. Kaso lang, tungod po sa amo ang mga experiences, naapoy mga batanon nga, how'd kayo magbilog-bilog sa mga utok? Nga, kami siyempre, gamay lambing lang. Maulian naman mi. Hi Cindy, sa mga naminaw karon dere sa Cebu, si Sir Jobert Bernal. Oy, may gabi po, salamat kaayo ha. Thank you! Basta kaya nga tuwa din ha, kung kinsa magid ang mas maayo or mas lami magmahal, idaran ba o ang mga kabataan, mga batanon karon, it doesn't matter. Kung kinsa man jud, sige ato pa na siyang idig deeper unya. Oy, sa mga mag-asawa ha, kapag ka naman na shaky-shaky na ang relasyon, kay basig na partner oroy ka sa bata pa sa imo or mas maguwang ka sa iya ha, basta kay ang pagsinabtanay lang gid ang pinaka-importante din ha. Dapat loyal gihap kung ka regardless sa edad ninyo, sa inyohang age gap, no? O dapat na naipagmahal sa usag-usa. When it comes to satisfaction, dili pwede ang isa humana ang isa wala pa mag-away mo ana. guba inyong mga mood, ana, oh. Ingon na dayon, may pagnipili ko kaedad na ko, kay ingon ana. Bitaw, walay mahayay pag ingon ana, ha? Basta kay sabot-sabot lang. Basta pag-abot sa satisfaction, dili pwede isa lang, dapat kamug yung duha. And kapag kakulang na sa kusog, ang tubag-ana isang ato ang Turbo Men Enhancer. Si Turbo Men Enhancer pwede sa mga kalalakihan, pwede sa mga kababaihan, asawa or bana. Ang benefits ani is maghatag siya sa imuha og kusog na dili madaot ang imuhang kaugalingon. And of course, sa mga kababaihan, maghatag kini siya og dugang gana. Muanang sa mga curious din ha, tagpila maginang Turbo Men Enhancer for as low as 75 pesos per capsule. Ma-experience na nimo ang kaanindot po sa Turbo Men Enhancer, available na po sa tanang butika nationwide.
1: Turbo Dietary Supplement for Men.
2: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Di inyo dalim. Mata ka sa'yo sa kadlawon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa lat ninyo pag turbo na mo para gahi pirmi ba. Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
3: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
4: Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bug atong trabaho pero bisag kapoy, always ragi ako na time para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner nimo, tamis kayo nung yung home. Kamong mga construction workers diya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kaya exciting dyan kayo.
4: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: Zaton Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kay Kuana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Humubag na ako sa likod, humubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyon dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abo, papasok sa kumata, na magsinig, pangatol niya kumata, usahay mo, blood na niya kumata, mga napahanap. Sigiraman ko o kining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus, palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yan ang galon na, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, nagpilay niyong gasolina?
9: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pana na to!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multikab nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, madawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil dong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

Di gang yun. Pwede rin mo siya ikuan, baby Jow. I-try lang og 22. Kaya murag, nagbaga-baga, naging niya akong gugma. Balik kita sa itong program. Ako ng gabi una ang putahe sa gabi. And of course, para gihapon sa inyong mga reaksyon sa ito ang Sir BB question for tonight. Kung kinsa may mas lami magmahal? Kaming mga idaran ba? O kamong mga batanon? Gikilig ko. Pwede po mo nga mag-text 0975-474-9153. Kinito ang programa, hatod ka na ito sa L.E. Leon Shell Mobility Station. Sa kamahal karon sa gasolina, sa mga lubricants, sa diesel na hobby. Importante nga manigurado kita, dapat sigurista kita nga tanan na itong ibutang sa toang makina. Mapamotor man na or masakyanan, importante nga dili ka ilaron, especially sa mga additional additives nga makadaot sa imuhang makina. Pili agyon nga magpagasolina sa L.E. Leon Shell Mobility Station. Makita kini sa tibuok kalibutan bi ang Shell. Maskin asa ka na agin na Shell. Pero kung narika sa bukid noon, na kita'y branches sa Maramag, naapog kita'y branches there is Valencia and there is Malaybalay City. Duha, ang isa-isa at bang sa Polymedic, ang isa-isa at bang sa Malaybalay City Hall. Tapos kung nag-travel ka, need ni mo mga essentials, naa kitay Shell Select. Ayaw kalimot for every transaction, dapat ipakita gini mo ang imuhang Shell Asia app. Katugong marag QR, imuha na siyang ipascan. Kay para na kay mga points, kaya nga mga points, magamit na nimo siya kapag in the future, kaya mga accumulated points nimo, magamit na nimo siya, could be magpagasolina ka or mag-grocery gihapon ka sa Shell Select. Dobby? Ito nang silipo ninyo mga reaction din niya, ha? 0975-474-9153 o sabang ito ang number na pwede ninyong i-text karong gabi una sa inyong mga reaksyon. O, niya, tagaan ito mag-chance o niya sa live putahe confession. I-defend ninyo inyong kaugalingon kung kinsa bagyod ang mas nindot magmahal. Okay ra? Okay ra? Pwede ra. Pwede ra gid kaayo. Hi kay John Andrew Torres. Oh, wala problema po. Ikaw magud ang nindot magmahal kay butan ka unya gwapa pag yun. Ilan-ilaro na po lagi ta. Hi daw kay Ma'am Beth. Masaudling ang crush doon ni Texter 454. Nanapod niya yung ipang-greet niya. Diga po mukuan sa iya ha. Dili mo tubag sa iya. Anak managyod, tungod kay sa kamaayong mapagmahal, mauna sa kadaghan na mo, gimahal, mausad na hinungdan, magkabuwag na. Agoy. Pero kanang dili po nato ma-blame atong kaugalingon kung naabot sa point nga daghan kay tag gimahal sa to ang kinabuhi, no, nga maskin kinsa-kinsa na lang ang naabot sa to ang life, kay syempre kita mang gyud nagaim mang gidag usa ka tarong na relasyon. Na maskin unsa pa nato katarong, binuangan lang gid gihapon ka. No, askan sa kita, no? Di sa makaya ba? Hello, Kang Pajon Bolter Suerte Almonte. Mayang gabi, mamangita akong babae ka ng single mom from Malaybalay City. Pajon, walay problema pero mas maayo nga imuhang, imuha akong tawagan sa 0975-474-9153 taod-taod para ikaw mismo ang mag-announce sa imuhang number. No? Uy, si Ma'am Nolly Lynn Recones, may gabi, Ma'am. Thank you! Ang ato mga teacher, kaubanan din haa sa Tagum City, Davao del Norte, may gabi, Ma'am Nolly. Thank you so much sa pagsilip ni mo sa Facebook Live. Si Carlo Jose James Torrefranca. Okay man po ng batanon kay humok pa man, pero kinahanglan magka-experience pa og realidad. Agidaran kay gahi na meaning daghanag kasi na tiyan sa life. Ayaw. Ayaw, balik-balik ka kay sakit, kay dalunggan. Makita kita ang Molly. Oh, palungan na, taman. Ayaw, si balik-balik ka lagi, kay samok kayo. Masakitan. Palunga ba? Sige, ako nalang palong na rin. Bibijaw. Palihog ko. Ayaw, kay balik-balik ka kay sakit, kay dalunggan. Ako ba yung full blast diri.
Pagsaba po. Para dili po ito makurat-kuratan. Oh, mas line jud magmahal ang idaran. Mas lami jud magmahal ang idaran kay dili na sa puton. Kasi ingon ni mo Jobert Bernal nga dili sa puton ang mga idaran. Kami kita noon ang mga sa puton. No? Kita noon. Ate Cindy, ikaw may lami magmahal. Sus. Laro na pugo ninyo. Sa ako lang, ma'am, mas lami mag-love ang idaran. Pero sa ako, nakaugalingon, hapit na ko mag-40, pero wala gihapon, ga-love na ako. Asa ka ang babaeng mag-love na ako? Kula nga po ninyo sa mga discarte, oe. Kay, kami mga babae, eh, syempre, nature man na dili sa Pilipinas, na dili may pwede manguyab. Gawas kung naata sa United States of America dito sa amuang lugar, okay, dito, lahi mang gidog practice dito, kay even ang babae, kung maingon lang gani kag I love you and I like you, kamo na dayon. Pero dali sa Pilipinas, kamo mga lalaki, expected gid mo nga mulihok gid mo para sa mua. Kamo gid ang mangita og paaging, kung gusto gid mi ninyo, duol mo, lain pod. O, lain pod nga ang pantalan pa'y mo duol sa barko. Duol mo, di ba, double bay? Good evening, this is the Princess Atanang. Mga suking tigpaminaw, lami gyud ang idaran. Oh.

Hindi, good evening. Daddy o Penya, di ay ni from CDO. Mas lamig yun magmahal ang idaran bibi kay mapinanggaon kaayo. Hi. Hi po, Ate Cindy. Asa day dapit inyuhang broadcast among station. Ani ami karon na himutang sa may Malaybalay City, Bukidnon. Pero madungog ko ninyo karon sa Tibuok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. May gabi po sa mga naminaw karon sa Mommy's Child Maternity Clinic. Oy, sa mga katropa nato nga buntis din ha. Aha, basig wala pa mo nagpa-prenatal check-up. Importante yun magpa-prenatal check-up bi para mabalaan nato ang kondisyon sa inyong mga baby ha. Pero unsaon man bi kung kulang sa budget ang mga mommy. Hala. Ay magkabala ka biki ang Mommy's Child Maternity Clinic nag-offer og libre og zero billing gyud kapag ka dito mo sa ilaha mga anak. Oh, libre na ang magpa-prenatal. Prenatal ba? Oh. Prenatal, libre na, magpa-check up, libre na. O, ang pwede ni baby ay hap mo uli, pag manimog panganak, tapos mag-family planning, counseling, libre po na siya, baby. Tambal ni mo, libre lang gihapon. No, unsa pa may pangitao ni maasa pa man intaon ka, ana. Niya ang pinaka-the best pag-yod kay mga buutan kay mga staff. Aside sa mga buutan kay mga staff, mapinanggaon, sige na sila ngisi, pag-abuti mo ito, mag-ngisi, ragin intaon ni sila. Aside pag yun, anak, B, pag panganak ni mo, naapagid kay pa cashback. Huh? Ikaw na gani ang nanganak, ikaw pa'y matagaan og balik og pa cashback. Masabot naman siguro taon si cashback. Tagaan mo og, it's either money. Oh, sana all. Pero yes, may pa cashback na po si Mommy's Child Maternity Clinic. Kapag ka ninyo magpa-check up, atong ipa... Ibijabasin pwede din mo i-flash ang number unya. Unya, taod-taod. Sa baba. Sa mga ganahan, magpa-check up. Diri sila nahimutang sa may Malaybalay barangay size, ha? Kanagong ang ilhananana is kanang kilid lang or it's either atbang sa desk marketing o sa Arby's Bake Shop atbang po sa terminal sa kanang habal-habal pakan ayan. Pwede mo anha, di ha, Ate Cindy? Taga-asa mang ka, sir. Paggabi na sir, dili mi naga-entertain og kanang visit na ha. Okay. Gabi na kaayo manggol. Pero og adlaw sir, pwede ka nga makabisita din hiya. O anytime na gusto ni mo, pwede ra gid kaayo. But just bring with you your valid ID and your proof of purchase. Mukha ay panimbaya day nako si JV Valenzuela na sige og chat sa iyahang uyab magbuot man ka uy. Pasagiigod na siya kung mag-chat-chat eh, at least kay ha? Ang number? Number? Saan sa man? I-type na lang, Veve. Okay. Dili ko kasabot sa ibuhang mga sign languages diha. Taga Cagayan, o pwede kay sir, pero adlaw lang sir ha, paggabi idili. O. Sikin. Sa akin? Sa akin. Wait lang ha. Uy! Tinuod ni? Ala, naaman dito fuel discount sa El Ilion Shell Mobility Station, oh. Kaniya, sige, ako nang yan, kuan, ako nang basahon sa hakay, wako kabantay ani. Wako kabalo, nagpa-discount, di ay halawa. Oy, sa mga magpagasolina din ha, atangin ninyo ato ang information unya taon-taon. Kay ang El Ilion Shell Mobility Station, aduna sila, ay pa! Pa-fuel discount na ano yung mga mechanics. Para sa April, for the month of April, kini siya, bebe. O, unya taod-taod, ha? At tagin ninyo na siya, unya taod-taod. B! Ang atong putahi confession unya, live kita. Live good kita kaya atong paminawon ang mga samutsaring reaksyon sa mga kabataan-unan versus sa mga idaran. I-andam na inyong mga cellphone unya taod-taod kay pwede namong manawag abrihan na ako ang linya unya unlimited. 0975-474-9153. Inubanan po sa ko ang mga
panginabuhian. Syempre ang ato ang Yes to Health na mga produkto sa diri sa ato ang opisina karon, no, na pwede gid kaayo ninyong mainom bi kapag ka nagapanghina ng imyuhang immune system. While waiting, pagtimpla usab mo sa ato ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen kay andam na taod-taod. Ang ato ang live putahe confession.

nag-away ta ninyo unya. Kung kinsa man gyud ang mas lami nga magmahal. Kami bagyong mga ilaran? Or kamong mga batanoy? Dilang ta ninyo mga personal unya ha? Pero iandam na ninyo mga kaugalingon unya kay yes, mag-away ta ninyo unya. Happy birthday po sa mga nag-birthday karon. Unya taod-taod ha. Ganahan kay ko kung nawi mga participation unya. Again 0975-474-9153. Sa pagbalik po sa to ang programang Rated SPG. Ang putahe confession para po sa putahe sa gabi.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Makadungog mo ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko ana. Kasi isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay, mga kumbukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Oil na kanyo dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabal-habal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabal-habal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, papasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Higira man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pawag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. One Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yan is galona, senyor citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Hala, ngano ni? Bago pagani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
9: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
8: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, permi?
9: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
8: Sige daw, pa-full tank pod ko o Shell Fuel Save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
10: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhina sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
0: Oras, alas 10 sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
11: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pa rin.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
2: Pinawa! O kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwede nga mga sin?
6: Pwede.
5: Uy, wag malang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay Kahibawmi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Putahe Confession.

0: In foolish heart.
1: Ayun lang tayo. Ay, kimura na lain man. Maguba man ang kuwan.
0: Hear me calling.
1: Diyos ko, Lord.
0: Welcome po sa itong programang Putahi Confession. Hatod kayo na to sa nag-inusarang Senton Plus Herbal Soap. Kapag ka nakiplano mamisita karong gabi una or pamisitaan baka or bisitahon lang gid ka. No? Importante mi na wala ta na ni maho o gili-gili. Importante nga dili baho ato ang mga lawas or else basig ma-discourage. Paningkamot na okay gid nga to ang kaugalingon ha, wala tayong mga baho-baho sa kalawasan. Mo nang strongly recommended na ko nga to ang sabon na Santon Plus Herbal Soap na akini siya mangosteen that acts as an antibacterial sa ato ang kalawasan, mawala ang mga baho-baho, matanggal ang mga abnormality sa to ang skin, especially mga kagid-kagid, mga buni, mga allergies. Mo nang kung nagproblema ka karon sa imong pamanit basin na kay mga buni din ha atinaguan, you are welcome to use our pinakanindot kaayo nga sabon, ang ato ang Santon Plus Herbal Soap. Available na kini siya sa mga suking butika nationwide. Ay, sa mga kuan diha na masahero din ha akaron. Ilabi na sa mga motor, mga sakyanan nga ani akaron sa Bukidnon. B, nindot kayo kung sa El Ilion Shell Mobility Station kita magpagasolina o magpalit og diesel. Tungod kay naa kitay 5 pesos per liter na discount. O, dako kayo na siya. Dako, nandiyod kayo na siya. Sa kamahal ba naman sa gasolina karon? Sa kamahal ba naman sa diesel karon? Kinsa bagod ang dili gusto mo avail, ana. O, kanang pales na to nga 5 pesos per liter. Available ka na siya sa El Ilion Shell Mobility Station from April 24. That's gonna be ugma up until April 30. O, sa mga four-wheel vehicle, o, sa mga four wheels nga sakinan, every 1.5 ninyo nga tubil, naaka na siya'y 5 pesos per liter na per litro ha, per litro nga discount. O para sa mga 2 wheels, 200 pesos ang minimum purchase na agihapon kay 5 pesos per liter na discount. Makita ninyo sa itong mga official Facebook pages kayo ng itong April Fuel Discounting Mechanics sa El Ilion Shell Mobility Station. Amazing, good kaayo be. No? I-avail na ninyo siya from April 24 to April 30 of this month. Kaya para nindot siya kaayo para kung kani siya ha, it's either Shell, kanina na kay Shell Asia app. Tanan ni siya no, tanan Shell National International. Dari sa Pilipinas ra. No, tanang Shell ni siya ha, available kini siya. B, kanang gina-encourage na mo nga dapat naamoy Shell Asia app. Kaya mas ninot kung naamoy application sa inyong mga cellphone, kaya makuha po ninyo ang mga discounts, makuha po ninyo ang mga equivalent ng mga points. Kaya gina-encourage na mo nga dapat katong mga, welcome ni siya ha, actually welcome ni siya, it's either naa kay Shell Asia app or wala kay Shell Asia application, pwede ra gid, pero mas gina-encourage na mo nga naa kay application sa imuhang phone nga gi-download ni mo, kaya para mas maka-avail pagid ka sa mga other benefits kapag ka ikaw nagpagasolina sa El Ilion Shell Mobility Station. Dili lang muna dito sa bukid nun mo magamit imo ang Shell Asia app, magamit gin na siya maskin asa ka sa Pilipinas, I don't know sa uban nga nasod, magamit gihapon, yes. Okay, international baya ang ato ang Shell, diba? O na, kung saan may kipaabot mo kapag ka di kalidad na gasolina, lubricants, or di kaya ang mga diesel imuhang gipangita para sa imuhang makina, sa imuhang sakyanan, or sa imuhang motor, dirita sa sigurado sa El Ilion Shell Mobility Station. Ay, ha, kita mong padayon sa tuang live putahe confession. Ako o sa ning, i-play ang ako ang pahinomdom. Always ginako ni nga pahinomdom. Ang ato ang programa is rated SPG. Hangyo ko sa inyo habi ha, kabasig na ate mga maingon nga mga buta nga dili mo ganahan unya na inyo mga anak na minaw din ha karon basig unya og ganang malain sila sa kuha. So again, welcome po sa ato ang programa rated SPG, ang Putahe Confession.
2: Sunod nga programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
0: Tame!
3: It's a hot dog. Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahi.
4: Kini nyawa haslang jiwa agyo.
2: Violence.
5: Saksi mo, apriso ka. Aga.
2: Sexual. Horror.
6: Hello.
7: Sino yung kasama mo?
2: Ang droga.
8: Ayaw di ma.
2: Nga dili pwede sa mga kabataan.
9: Exciting.
0: Thank you. Naka-lipstick na ko. Welcome once again sa taong program. Oh, di ba pula kay Gleps? Ang lipstick na ko kay Muragdos pad kay kukagaina. Importante kid nga dapat red lips gihapon. Kay para dili ka, o oh, dili sila makaingon nga wala nagmahal sa imo. Ano? I should not show the one. Welcome once again sa taong programang Putahe Confession. This is again live Putahe Confession. Abrihin na nato atong linya 0975-474-9153 para inyuhang i-fight sa ko akong kinsa magyod ang mas lami magmahal. Kamong mga kabataan o kaming mga idaran. Bibi Jow, palihog ko flash sa question sa toang screen. Ayan. Pero bago na ko to, bago na yung mga tawag, ingon si Ting Alingaling Ding Dong. May gabi, iliha all the way from Cotabato City. Masarap magmahal ang may edad na. Oh. At masarap magmahal sa may edad na. Bakit kaya? Bakit kaya? Kaming mga idaran, ang masarap magmahal. Kasi mas nakakaunawa sa mga hindi idaran sa lahat ng problema, lalo nang masarap pagdating ng pagsapit ng madaling araw kasi kaming mga idaran, no, humahaba ang aming mga... Lord. Excuse me po sa mga kabataan, ana siya na humahaba daw ang kanilang mga dila sa madaling araw. Pag madaling araw na kasi super lamig na niyan, lupay-pay ka na, solve na, ingon si Marvin Miranday from Pisaan, Damilag, San Fernando. Hello po sa mga taga-Damilag, lahat, Ate Cinderella, gandang gabi sa Izo. Di ay ba? Labanan ng mga kuan, di ay ni? Ana si Ma Maria Flor kay, mas lamig yun daw magmahal ang mga idaran. Lahi ragid may mga idaran, no? Walay makikuan ni, ha? Asa naman ito mga kabataan din, ha? Abingan ng murag, wala lagi ko yung nadungog sa inyo, ha? Marlo Indapan, maayang gabi din, ha? Sa imo, habi, salamat sa pagsilip sa Facebook Live.
10: Thank you!
0: Daw, B, tingog mo din, ha? Oy! pwede ra ID sa office, pwede ragid kaayo. Basta dili pwede magbisita o gabi, ha? Kay dili namin mo allow, ha? Ang among visiting hour starts from 7 a.m. to 5 p.m. 7 a.m. to 5 p.m. Pagkagabi is dili namin mo allow og bisita because strict po ang aking parents. Baby, ask lang unta ako tagpila ang isa ka box Santon Gold Coffee Mix. I think naana siya sa mga 1 nalimot ko sigihatag sa kuha nga price sa Yes to Health. Pero I think naana siya sa mga 170 to 180 pesos. Kung ako'y maligyaan ni, mga naa siguro niya siya sa mga 170. Pero wala pa mangod na abot ang mga stocks good. Pero pwede ka nga magdiretso sa mga pharmacies, ha? O pwede ka sa South Star Drug. Naata dito available. Mercury Drug Store, The Generics Pharmacy, Generica Nationwide. Mas cheaper. Barata siya dito, Daddy, Daddy Openia. May gabi din, ha? Sa imo, ha? Abri na ang linya! Ayaw mo panluod. 0975-474-9153. Kinsa bag yun? Ang mas lami magmahal. Kami mga batanod. O kamong mga alachar. Blindly ka Cinderella, ay kinibaliktad na lagi ka, imbis kay kauban ta sa idaran. Team idaran or team batanon? Gidawbi? Oh, kadali lang, ha, kay murag nagkuan niya akong cellphone. Sige, pwede na mo manawag, ha. Kung di mo manawag, batug ko ron. Ay, ha, ano ba mo manawag? Huwag kadlaw na. Ay, ha, ano ba mo manawag? Huwag ka na muuli na ko. Kaya niya, diyo kong ipa-overtime. na. Oh, sige, balikon ako ha. Again, 0975-474-9153. Mayang gabi. Aray. Hello po, mayang gabi.
8: Mayang pong gabi.
0: Uy, nung. Kau gini, klaro gini kayang tingog nung.
8: Ganoon?
0: Klaro kayang tingog nung. Uy. Nong,
8: gani.
0: Kinsa manjoy mas
8: klaro ganito rin ting.
0: Nong kabalo gid ko nong ang imong pilion karong gabi una nong. Mas lami magmahal ang mga idarad. Bakit why ngano?
8: Ah, siyempre, naagi ana man ato na.
0: Ah.
8: Kana nga siya, kana siya nga pangutana, dili gid na pud na kumusupat ka nang mas lami gid ta nga idaran mo hatag og paglabs sa kababai.
0: Mm.
8: Pero magdepende lang gyapon sa mga tao. Dili tanan tao, dili tanan pud idaran nga hapsay ilahang pagdala sa usa ka relasyon.
0: Oo. Ah, so dili, so ginaingon nimo sa ko ano, na dili tanan kabalo, dili tanang idaran kabalo mo handle og relationship. Dili po tanang, dili po tanang mga batan-on nga dili kabalo mag-handle og relationship.
8: Oo, oh, na aduna gyapon yung mga batan-on nga labi pud mo love.
0: Oo. Oh. Nakasuway na baka magmahal og batan-on nong?
8: Siyempre, katong agi sa kong kinabuhi, bata-bata pa mo sa ko ato.
0: Kila may inyong age gap?
8: Mura, pares-parehas na may edad ato ni Amor.
0: Mm.
8: Ah, ang akong edad ato na ako sa 25.
0: Ah.
8: O nga, pila ni katuig. Pila katuig ako ang pag-antos ato sa iya ha.
0: Pilagi ito 6 ba ito? Nalimot naman ko nung eh.
8: 6. 1 year. Ang tagal pero nahimo siyang 6 years tanan.
0: Mm.
8: Mm. Imagine na ito, giunsan ako ito siya pag... pag-atiman, pag-antos.
0: Mm.
8: Pero not expected pa ako sa permero at ito nga, mainlad sa kuwa or mainlad na ako kuy batiyon siya.
0: Ah.
8: Siguro, hantod ka ron siguro mo, nang wag hapon ko kita, gihapon ron og laing dinuhat tungod kay murag nawad, ano po, murag suga ba, himbra na out na.
0: Pero nakitaan ka sa mga group sites, no nga? Na, kitaan ako yung mga comments dito nung na I'm looking for...
8: Kaling kamot yung taon lagi, pero yung taon naman na lagi nga atik-atik na mong gutugod ng tagundog. No, na yung kagat nga, ako mapong, at yung ako mapong entertainon, pero sa tinood lang, no, naman gil ko yung pag-uan sa mga inana, sa mga group-group, chat, inana, pero...
0: Inana, mo ko sa una, no?
8: Madlok naman ko, ay, kanang murag mula, nawadaan ako gana, gumikan siguro sa panghitabo sa unang akong agian.
0: Pero kasi karang po nag-reply sa'yo mo, anong lucky man?
8: Ambot di tao, ay, kay mo ingon, man po lagi po nga, magmamang sa kuwa, di akong giingnan lang nga, babae, hanap ko yung lalaki.
0: Hindi kasi, feeling ko sa pangalan mo yun, nong, sa kailangan, gawin mong lalaki yung pangalan mo, Bellarmino. Masyado kasi siyang ano, nong, o, gawin mong panglalaki talaga ang pangalan mo, Villar.
8: Usama na ako, paghimo panglalaki akong pangalan, nga mo naghihatag sa akong mga ginikanan nga pangalan kay di-combine man nila ilang mga pangalan.
0: Mo gani, pero siguro kung dili effective ang imong pangalan kasi nakit-an man gud nako sa pangalan gini mo siya nagmatter. So, pwede na to siyang tungaon, di ba? Pwede na to siya himuong Villar o babae ra pud ang Villar, Mino, pwede. Mino. Mino boy. Ano lang.
8: Adili na ko tuturuhon na kay masuko si Masuko itong namatay, nangamatay na rin ba ito? Saan naman nga, maon naman yun na ilang gihimo nga pangalan, Vicente Marlita.
0: Bahala ka na, di ka mahalin do.
8: Oo nga, katong-katong kung mga ganikanan, lami po kayo sila mahigugma o ganang nag-love sa usag-usa kay mga idara na manggilpod to. Okay, ba't kita ang nakapulod na ako sa mga ganikanan nga, nindot yun di ay mo hinoon, kato sila po noon, nagminyo sila nana sa mga hapit 40.
0: Ah.
8: O, nagpakasal. Ah. Siyempre, idaran, naging sila nagkakuan, na mo, gani, no nga, burag na ihid, na gani ko, ani, kay, katapusan na siguro to.
0: Pero nung ayaw ka bala, kadili ka dapat ma-stress, kaya nga naman, even sa United States of America, dito sa tua, ang ilahang age, kung asa nagminyo sila, is nasa mga 50 to 60 years old.
8: Bitaw po, no?
0: Oh, so dili ka dapat ma-stress.
8: So may Maing ikatambag ni muna ko ani mo balik ko og Europe or magubilin ko diri sa Pilipinas.
0: Mas mobalik kag mas may pag mobalik kag Europe nung kay unang-una ako ang makabenefit. Ba? Siyempre, mag-expect yung kuno nga since na naman ka sa Europe sa palagaon gid ko nimo kay imuha man jugong igagaw. Ana, unya.
8: Wala may problema kay og nana na naman jud ko mga kaila didto, ako ang mga parente sa ako ang dati.
0: Mm.
8: Atong hingaging semana, nag-ingons ko, nag-chat sa kuha nga, dito lang ako mag-birthday. So, anak ko, dili ko andam, kaya wala pa ko kakuhaan. Imagine mo kapoy na magpadlupad, no? 18 hours, padulungan to, gikan Pilipinas.
0: At least na kasi Europe.
8: Kapoy niya, ikaduha, wala po yung mabilin po rin sa kuhaan. Kasi sa kuang kuan farm, saan lang ni? May mabilin.
0: Magkuha tao ka ng anyone na pa rin. Eh, di na na problema ako nung. Ginoko nung. Naghangkig paraan dong. Ang atuwa is, we have to grab the opportunity. Eh, kami gani, gusto gani kami mag-atuog Europe, pero grabe pahirapan ka, ayun no? No? Ikaw na noon na... Ikaw na noon na naikuan. Una ay opportunity sa imo, nag-knock na. So, nga nung dili man mo i-grab?
8: Nag-promise mong ko sila hagod nga pag maabot na sila mga 78K. Mm. Yeah, tigur lang naman sila ganoon po doon karoon. Pero kaya pag nila mag-goon sa ilahang paan po nila dito, sa ilahang mga panginabrian. So, nag-promise kong mabalik ko dito and then, diha nang dapita silang, kanang level silang edad.
0: Mm.
8: Kaya murag diri naman nila kaya, maglihok-lihok.
0: Ay, ikaw.
8: And then, kung makaanto ko dito, ay, ka problema kay daghan man dito mga direct hire good nga inanagod. Maglisod man good og dili kay direct hire. Labi na karon dito nga ang mga kuan, ang kanang mga papilis, o kuan. Basta, estricto kay Europe.
0: Lagi, hindi na natin isgutan. Ang atong concern diha, is unsaon na lang man nato ni maghulat pa ka, di ka mahalin. Okay? Kung wala sa Pinoy mo ang swerte, nga, basing naa dito nung.
8: Kay ako alang sa ako lang kagalingon ug ako ang kagalingon akong pangatan-on. Lami nun ta gyud ko mula bug usa ka tawo pero nganong wala man gyud ko na kurso na dahan ug na koy makita nga gwapa. Igo na lang ko mga gwapa ba ni? Oy, igo na lang ko mo dai pero wala gyud hakbang.
0: Wala pa nung dili pa gyud siguro, wala pa gyud siguro ni abot ang babae nga makapapitik sa imong dughan. Ay lang pagdali nung be. Pati ako kaka-stress nimo nung. Kisa may single din sa nasa Facebook Live, B. Kung nai single din ha ang mga babae, B. At imana ninyo ni ako ang igagaw in tao, maluoy mo, B. Naka-stress na ko ani niya.
8: Alakabalakan nang kay muabot gani ang panahon gani na nga mubalik o pitik ako kasi niya nanak ko masugatan, ma Pilipino man o unsang nga lahi. Ikaw yun ang pinakauna na kong kuanon. Ikaw yun ang pinakauna na kong kuhaong bridesmaid.
0: Nyan na to na isgutan ng ugnanan nung.
8: Dili man pwede maninang.
0: Lain po kay ininang ko nimi gagaw man to.
8: magmama manang.
0: Lain kay nung. Anyway nung salamat kasi mo pag-share sa imuhang point of view and hopefully nga maabot gyud ang babae nga para sa imuha nung dinang siguro ta magdali nung kay gaka-stress na pud ko nung. Ha?
8: Lani gani no kana murag kana ganing pangayo na ko sa Ginoo nya. Ako pong simpatiya da sa ato ang katrupa sa XFM dalay gyud ang Ginoo sa ato ang pinakagwapa nga Disney Princess. Now tap no na nga ang trabaho ang tingin intog mahal lang gusto pa may makadungog intog mga audience ni Moderator sa Lagsiner
0: ay kabalakan nun
8: imuha mga balak nun kay mga pamulong
0: lagi nun kanang,
8: gani ka nang mamaligyan na gani ka sa imuha kang panginabuhian ganahan yung kumuminaw.
0: Salamat kayo
8: ito, no ito man tagaan po na to. Sige, tagaan na itong uban lang o kanang panahon po nang matawag sa'yo mo, ha?
0: Amping nung!
8: Ingat na!
0: Amping!
8: Ikaw po. Sige, okay. Sinto yung manang. Bye-bye.
0: Ako ang igagaw, ha, nga si Villar Mino. Gila yung isang musugot nga among i-rename iyang pangalan. Kaya na, bahala siya tayo. Ikaw ang lami magmahal, Cinderella. Hello daw, Kang Shanglay o Kang Shungloy from Salazar ng Mati City. Try na to i-play mo ang request ha. Okay kayo, overtime inyong sound hanggang magdamag. Uba. Talagang gusto mo ha. O sige, tawag na ha. O may gabi kang Ma'am Ann Abapo. May gabi daw sa Tanan Cinderella. May gabi po. Salamat kayo sa pag-silip sa Facebook Live. Hello, may gabi eh.
10: Nga may gabi ebe.
0: May gabi ipo. Kinsa ni palihog?
10: Si Ranran po ng Alamada.
0: Ah, sige ng Alamada? Asa kayo ng Alamada po?
10: Alamada, Cotabato.
0: Ah, Cotabato. May gabi din ha sa imo habi. Unsa man or kinsa man ang mas lami gud mahigugma ang mga bata no o ang mga idaran?
10: Mas lami gud magmahal ang idaran.
0: Nan idaran na ka, B? B. Diri ka paminaw sa kuha sa cellphone ayaw sa radyo kay late kay na diha.
10: Oo.
0: Ah. Idaran na ba ka?
10: Bata pa.
0: Pero pila may edad ni mo?
10: Nga 25.
0: O so, bata pa ka eh. So nga nung makaingon man ka nga, lami magmahal ang mga idaran compared sa imuhang edad.
10: Ako man nahibawaan sa akong mga mama o papa.
0: So ikaw, dili ka lami magmahal?
10: O lang may po.
0: Sige, ayo, imong mama ug papa lahi siguro na sila nga istorya pero sa imong edad atong basihan. Ikaw ba karon in a relationship ba ka or single ka pa gihapon?
10: Single pa.
0: Pila naman ka katuig na single o pila ka adlaw?
10: Sukad pa sa una.
0: Ah, wala pa jud ka oyab sukad.
10: Wala pa.
0: Pero nagka-crush na ka.
10: Opo, bebe.
0: Nagka-crush na ka niya. Nakasuway na ka nga ikaw mismo ang manguyab or maulaw ka?
10: Maulaw.
0: Ano? Nung maulaw man ka. Nung ka, lami ka magmahal. Bakit man mahiya ka? Baga nung maulaw man ka mo ingon. Bebe. Nawala si Bibi. Pero feeling na ako, ha? Bata nun pa man siya. Nalagpas na ba ko, be? Lagpas na po! Oh, bata nun pa siya, pero lami siya magmahal. I know, lami gin siya magmahal. Base ang giingon, wala pa magod siya experience. Wala pa siya experience when it comes to love. Char. Lami ba higugmaon yung mga wala experience, eh, because you have to teach them. Kang Monski ng Tamiya Basak, Lapu-Lapu City, Cebu. May gabi di ha, Bibi, ang idaran ang mo ay magmahal. Mo'y lami eh. Ingon si Armand ng Bohol. Hay nako. Wala pa ini depensa sa mga bata noon ha. Grabe pud mo oy. Kaming mga idaran na lang gid ay po maninti. Oh, pwede na mo manawag ha 0975-474-9153. Kining programa hatod ka nato sa Mommy's Child Maternity Clinic para po sa mga katropa natong buntis na nagpangita og kanang mapa-check upan, prenatal check up unya mga anak na wala zero billing gid like wala kay bayaran, legit jud nga wala kay bayaran. Bisitahan ninyo ang Mommy's Child Maternity Clinic diri sa may barangay size Malaybalay City, Bukidnon. Kilid lamang po sa Das Marketing, Arby's Bake Shop o Atbang sa Terminal Habal-Habal sa kanang kanayan. Adto lang mo dito na ana siya, inaman sila yung signage di adto na. Pagaw lagi ko ay. Mic test. Pwede naman silang adto on dito. Pwede ba daw ito ngang gabi? Ayaw po doon. Ano lang. Pwede adlaw, pero pwede siguro po hapon. Actually, ang lying in manggod is nag-ooperate na sila 24/7. Kaya wala man takabalo anytime na ay magpa-admit dito kay na yung mga anak. Diba? 0975-474-9153. Kung dili mo manawag, mulingkod na ko. Kaya gatindog ra ko. Kaya ang among bangko, pag akong lingkuran mo, upyok. Matawag na mo ha. Mudaog jud ang mga idaran ani. Anak gid na mam-an. No. Kitang mga idaran gid ani muraga. Winner gid ta sa kanang kung kinsa gid ang pilion. Kinsa gid ang mas lami mahigugma. Ang mga idaran ba ang mga batan-on. No? Nakakabalo ko nga naamoy mga sariling reaksyon din ha. Tawag lang mo anytime. Abri na nga to ang linya. Sa kuapong side, ako kay idara na manggid ko. Pero when I was young, katong kanang bata-bata panuon ko, makaingon jud ko nga kanang dili ko kabalo magmahal. Like I'm into emotions pa. Gamay duda away. Oy, seryoso na kana. Compared siguro sa bataon pa, syempre ni agi mangitang tanan sa pagkabataon. When I was young, wild and free. Pag na ako yung iyab, katong na ako yung iyab sa una, gamay nga ko ang text-text mo sa una, no, wala man iuso ng mga chat-chat. Wala pa ko, dugay kay ko nakaabot o Facebook. Friendster akong naabtan. Friendster. Wala dilipod kay ko ingon na into Friendster, kaya nag-text-text lang man yun ko. Yung paminaw ko radyo, pag na ay magpa-announce sa ilahang number, naagid ko sa part nga gapang, ay sabi ha, parmas ako. Naagid ko sa part nga take notes ko sa mga number, kaya gusto yung po ko text me. Kung ako yung pangutanon, when I was young, bata pa ko, kung ansyo ko ka ng gamay nga bikil, away yun. Kaya di naman ko kabalo magtimbang-timbang sa mga panghitabo sa palibot. Mas lami lagi ang idaran based lang na sa imong experience. Gisugar ma. Buang buang pong ka ba? Cindy, idaran ka ba? Masarap ko siguro magmahal, pero kung kasalanan man ang mahalin ka ay nakahanda na akong magkasala, maging akin ka lang, no? Oh, bagay tayo kasi idara na rin ako, 34 years old lang ako. Ano, laban o bawi? Ha? Baby ka pa rin, 39 na, 38 na ako. Mas lami dyan ang idaran, mahigugma kay tunay, walang halong biro, Cinderella, yung si James Yael Peñaflor. Oh. Ganun ba yun? Good evening po. I'm Uncle Ayan from Tagum. Para sa ko, mas lami mo higugma ang idaran, pero mas lami mo dala og... Huh? Uncle Ayan, dili na ko na maingon ha. Sorry ah. Ay, nako. Pero kung pag-abot daw sa pakiglabing-labing or kining gitawag na pag-abot sa kama, ingon si Uncle Ayan, mas the best good daw ang mga batanon. Mas mapusok po ang mga batanon. Tinuod gina siya. Oh, when it comes to that, walang yung makalupig sa mga batanon. Siyempre, kaya wala pa man sila yung mga sakit-sakit. Di pa ni sakit ilahang mga likod, ilahang mga tuhod every time na. Murag mas makapampa sila kaysa sa mga idara na parehas na to. But, kuya, wag gina si Uncle Ayan, uy. Sakto ka, bibi, kay nindot mo. Diyos ko. Arman, di na ako ni maingon. Arman, sorry. Gigamit raman sa tina apa mas lami jud ang idaran gigamit raman gali ko nakalarga lang siya gikalimtan na daw yun ko wala gani uy closure ba mola noon na ang lisod gay o ay hanggang ngayon wala pa ka rin kayong proper na closure eh malay mo pag uwi nun sa Pilipinas maghingi ng closure sa iyo. Hello, good evening. Mauni ang XFM Bukidnon. Yes! Oh! Texter 4796, we are. Yeah. XFM Bukidnon po ni siya. How can I help you tonight? tawag na ha. 0975-474-9153. Dabi, ato ning silipon din ni Abby. Hello, maayong gabi. Listening from Mati City. Oy! Thank you! Lamat ka ayaw. Napaaka na ako hindi la. Kaya ko number. Kabito na ito ang mga viewers. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. P? Kisa si P. Gilibak ko ni P. Delete di ay. 18 man. Q, R. Huwag! Kaya ayaw mo si panglibak sa ko. Wala ba ako gibuhat sa inyong daotan ha? Isa. Dili. R. R siya. R. Ngilingig. Hello, maing gabi. Hello po, maing gabi. Hello, maing gabi po. Sir, hinayi imo radyo niya. Dali ka paminaw sa kuha sa cellphone eh para magkasinabot. Sir! Sir! Hinay imo ra juicer, unya diri ka sa ko paminaw sa cellphone. May gabi, ma'am. May gabi, madungog ko ni mo.
11: Oo, madungog niya.
0: Ako, di ko kadungog ni mo, sir.
11: Huh?
0: Di ko kadungog ni mo.
11: Kana, madungog na.
0: Ah, kana, madungog na. Kinsa ni palihog?
11: Kana, madungog na.
0: Ah, dungog na kayo. Kinsa ni?
11: Hello?
0: Oh! Madungog na, tika. Ako, madungog ko ni mo.
11: From...
0: Kita bukas sinabot ani. Pag manawag gali mo sa ko, hinayin ninyo yung radyo ha, kay pag once mag-feedback ang radyo, dili na ko kasabot sa inyo ana. Maglisod na ko kasabot sa inyo ana. Mas maayo nga sa cellphone na lang mo maminaw kay para magkasinabot gid ta. Depende si Romsky, taga-tangog, taga-nguog city ah, di dapit. So may nakadepende tarungan na mong dipindi ha. Ako bibi na kauyab kog batan-on nga babae 22 tapos ako 45 na. Tinuod gyud masarap magmahal ang matanda kay batan-on si Stephen James. Mo ba? Sakto ka bibi, nindot ang idaran mo. Armand, hapit na ta kay i-block. Tarungan gyud ang mga rason nimo din ha Armand, kabalo kang di na ako na kaya basahon. Mo. Dili lang ta magbinastos mga bebe ha. Okay. As much as gustuhon man ako basahon on air ninyo ha mga reaction, naga-waste mo og time, ginausik-usikan ninyo yung oras sa pag-type ana nga mga words na dili na ako kaya basahon. May gabi po.
12: So, magandang gabi, Ma'am Cindy.
0: Magandang gabi din po. Kinsa po ito?
12: Ma'am.
0: Ha?
12: That's Abdul.
0: Ay, that's Abdul. Magandang gabi sa iyo. Tagalog tayo o Bisaya?
12: Pwede yung Bisaya, pero mas magandang Tagalog, ma'am.
0: Ah, sige, mag-Tagalog na lang tayo. Sino ba ang mas masarap magmahal? Ang mga idaran ba? Ano ba ang idaran sa Tagalog, gali?
12: Yung mga mamatanda.
0: Oh, wag naman gano'n, masakit yun. Ano lang? Ano lang siguro?
12: Yung edad.
0: Oh, yung may mga edad na? O yung mga baby-baby pa?
12: Oh, yung mga sahagpan. Mas maganda yung mga bata-bata kay...
0: Bakit?
12: Kasi yung mga matanda, ang sabi nila, amoy upos daw.
0: Ano daw? Ano amoy upos? hindi naman lahat nagyoyosi. O bakit amoy upos?
12: Ma'am, pwede ako magbati?
0: O pwede ka masyadong magbati. Sige, go ahead.
12: Yung mga pinsan ko na ngayon ko kilala, mga lumayag family, ninyo sa family, baka nagiginig sila ngayon.
0: Mm-mm.
12: Mga umpok family dyan sa may Kidapawan, dyan sa Anabo, mga igagaw na ko diya, nagapaminaw ka ron. Maing gabi sa inyo nga.
0: Maing gabi ipo.
12: Diya kay Inday Palomina, ang mga igagaw na ko diya. Diya sa Inarin, kay Pamela Linggin. Oh, special sa inyo, Ma'am Cindy.
0: Yun
12: sa Bukid Noon.
0: Saan sa Bukid Noon?
12: Diyan sa isang siya. Nandiyan sa inyo, Ma'am. Magandang gabi po. Pwede mag-request ng awit?
0: Oo, oh, pwede po. Anong awit gusto mo?
12: If I Never Fall in Love Again.
0: Uy! Nai-inlove ka yata, ah.
12: Wala pa akong asawa, eh.
0: Ah, wala. Bakit wala ka pang asawa?
12: Kasi kami ng asawa ko. Diyan sa Tagapigkawayan.
0: Sandali lang. Ikaw ba pila naman edad? Alam mo, hello, Diyos ko, Lord. Magkano ng edad? Ilang taong gulang ka na ba?
12: 50 kilo, bata-bata patignan.
0: 50?
12: Okay, bata patignan. Hindi ba siya matanda?
0: Hindi ko man. Sandali lang. 50 years old ka na ngayon. Pero batang-bata pa ang katawan.
12: Bata pa.
0: Pero hindi ka pa talaga nakapag-asawa?
12: Nakasawa na ako. May anak kami, isa. Namatay.
0: Naghiwalay na pala kayo.
12: Kiniwan niya ako kay... Tagapigawan man yan, siya. Ni Tibo. Diyan na may barangay rin ni Bon. Siya kalaw.
0: Ah.
12: Siguro, nag-asawa na yan. Sobra na... Pumakatulig ng pag-iwalay namin.
0: Ah. So ngayon naghahanap ka na ng bagong makakasama mo
12: sa bahay. Kaibigan, kaibigan muna.
0: Ah, kaibigan muna. Sorry naman. Advance kasi kami.
12: Mas maganda yung tunay na kaibigan, hindi plastic ba?
0: Pero kasi yung kaibigan, eh, papunta din naman dun yun sa, ano, sa inyong ana.
12: Ma'am, hindi, pakilag na yung number ko, ma'am, para magkaroon ako ng kaibigan.
0: Ikaw na lang. Ikaw na mag-air ng number mo.
12: Kaya ko, mamaya man ako.
0: Sige na, huwag kamaya. Maganda yung boses mo talaga, yung marinig nyo.
12: Ang lakas-lakas mo dito sa Cotabato, ma'am, hindi.
0: Ha?
12: Ang lakas-lakas mo dito sa Cotabato City.
0: Alo, salamat po. Ikaw na, alam mo, mas maganda kung ikaw yung mag-announce ang number mo para mas ma-feel nila na ang ganda-ganda ng boses mo.
12: Kaya gami sa'yo.
0: Sige na, announce mo na number mo para magkaroon ka ng kaibigan.
12: Okay. Sige, ma'am, Lydia. 09-35-47-03-715.
0: Ulitin mo ulit.
12: 09-35-47-03-715.
0: Okay. Maraming salamat po. Maraming salamat po.
12: Yung request ko po, mama.
0: Oo. You're welcome po. I-play natin itong request niya. Ah. O yung If I Ever Fall in Love Again ba yun? Sige, ilagay ko dito. Bibijawi ko na yung bahala mag-adjust nito ah, kasi... Sorry, Bibi, ha? Nasayop ko. Okay ra kayo. Basta ayaw lang yung dog-mention ng any mga words na hindi ko ganahan, ha? Kay I wasn't born that way. Remove mo na lang yan, be. Tristan White, gulay mang gabi po. Hoy, di naman kami nagyoyosi. Bakit amoy upos? Mga po na akong ginaingong ito, ma'am Anoy. Well, saan to man, moment siguro na ilahang concept ba nga pag idara na gani, bahong upos. Nelson Lancian, may gabi eh. Thank you! Disney akong i-greet ang akong asawa nga nag-atang nako, nagluto og siopaw. Grabe magmahal akong asawa, idara na din. Si Francis nakasulod jud ko sa Bohol ni every night and day kamo jud ang among ipaminaw diri sa Bohol. Thank you. Sa XFM sa Kalapi di ay ni mas nindot magmahal ang idaran kay dili mag-usab-usab ang huna-huna. Oh! Mo ba? Eh, when it comes to edad talaga, kitang mga idaran manggod is kabalo na mangita mag-adjust pero dili tanan. No? Bibi kami mag-running 9 years among gap sa akong asawa pero sakit sa ulo kay daghan jud siya kachat sa iya ha 26 versus 34 mi bebe. Hoy. Tarong-tarong ako ani imong ginaingon ri Jazz ha. Moni mo bagong partner karon Jazz. Nakatungdaan ni Jazz nga si Jazz. Ay, naku ninyo. Ay, labada po sa inyo mga story di I know. Saod to man na. Sige, inya taod-taod ha mo dawat. Kung tawag, inya taod-taod. O, inya na ta... O, tawag na lang mo. Sige. Hello, mayang gabi eh.
13: Hello, mayang gabi eh, be.
0: Mayang gabi eh po. Kinsa ni?
13: Si Ran po ng Alamada.
0: Ay, Ran. Mayang gabi eh, Ran. So, ano ang reaction? Sa may reaction ni mo, Adto Ran? Kinsa daw ang mas lami mahigugmaran? Ang mga bata noon ba daw? O ang mga idaran?
13: Magmal ang idaran kay nakahibawo na sila og unsa ang himuon sa panginabuhi.
0: Kinahanglan ba nga sa isa ka relasyon panginabuhian lang gid ang atong hisgutan?
13: Oh.
0: Eh? Dili na lang gid hisgutan, dili na lang gid pwede maglambing-lambing sa each other. Kay panginabuhian na lang gid permanente.
13: Oh, tanan ra.
0: Sige, tanan na lang oy. Mora to, Ran?
13: Mag-air ko og number, be.
0: Ah, sige, Ran. Go ahead. Sige na, Ran. Pag-air og number.
13: Ikaw na lang mag-air, be.
0: Ikaw na lang, Ran. Tabangin na lang po ko, Ran. Kay gakapagaw na rin ako diri, Ran. Na.
13: Ganang dalaga lang ang akong ginapangita, be. Sige, 09. 67 67 90 627.
0: Balik ka pag-i-run.
13: 09 67 67 9067.
0: Sige, Ron. Salamat ka, ayo, Ron.
13: Salamat po.
0: You're welcome po. Thank you! Si Ron. And madungugid na ako ang mga kuan, mga cracky sa iyang background. Maybe ako taas among edad, pero kay Pugihon man sad si Joss. Si Joss nga nai-stress. tawag pa ha? Pwede po mo manawag mo. Taas-taas po niya akong oras. Oh. 0975-474-9153. Pag-abot yun sa pagmahal, baby, kung... Agoy. Masani? Lagi. Tama, lagi. O kung pag-abot daw sa ibabaw sa lantay, ang mga batanon yun daw ang mas daog. Which is dili jud ko mo o post ana, I super agree nga ang mga batan-on pag-abot sa mga labing-labing eh mas active gyud kaysa sa mga idaran, kay ang mga idaran daghan naman ni grason. dili naman sila kayo kasugakod kay ang mga rayuma, ang mga arthritis. Diba? Diba yung una anak man na? Ay. Sorry, good na igo. Hello, may gabi eh. Hello po, may gabi eh. Pinatay naman eh. Bibi ang tinuod nga batanon nga asawa, ginapalitan niya og turbo ang bana from Jazz. Oh, dapat. 75 pesos lang man na. Oh, affordable na gid ka. Ayun na siya. Hindi pa na nimo palitun.

Drop it, drop it, drop it. Wala man siya naka-automatic drop, ha? Pwede naman manawag, ha? Ito lang, balik ko ng number. Saka sakaling hindi pa mo ganahan manawag, kapang hunat pa mo din, ha? Adi, unya na lang. Ito na lang siguro ni ibutang ni isa kanta. Aha man itong kuang request kay Ina. Aha man ito, baby chow. Aha. Ano na ito, ha? Lampas na. Litan ko kaya ito. Ayan. Andali. Sige. Sige, pwede na. Pwede na, pwede na. Sige, di mo manawag. Sige. Yan na lang mo panawag, ha? Ako sa ni i-planning kanta ni Dato Abs. Ni Dato Abs kay. Kasi manluod siya sa kuha. Sa pagbalik na ito, atong tiwaso ng atong pag-aisgutan, kung kinsa gyud daw ang mas lami magmahal. Ang mga idaran bagyon, like amo, like kami, or ang mga batanon. Dirigyapon sa itong programang Live Putahe Confession.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Kato kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold. Kay tumangod, sir. Hindi dom akong binulan nga dugo. Dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na nun.

0: Sir, pagkadungog na ko, Santon Plan, Gold, akong pagsulay, sir, nakahuroog, blow ka, nakita ko nga, adunay, alabiyo akong pamati. So, unya, normal na ba akong menstruation?
1: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix regun ang the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon, saka mekaniko. Dugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, naapagi pagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug gipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan nang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule ug sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
1: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
9: Hala, happy taong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
10: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
9: Nga naman, unsa na adib ko?
10: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
9: Ha? Tinuot? Wala gyot?
10: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha. Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan.
9: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
10: Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Das Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
11: Sus, nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
12: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
11: Unsa may akong gamiton, boss?
12: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, og makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station nahimutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag Bukidnon.
13: Oras, alas 11 sa gabi.
14: Time check brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
15: Mga katropa, exciting dito!

0: Oh. Remember mo sa mga kabataan na ni sa unang panahon. Mga gini nga mga kanta ang sikat kaayo niya. Magtulot-tulot dahil na to ang luha. Kaya broken heart di ay to. Yes, you belong to me. Diba? Oh, kabalo pa kumukanta, no? And I'm yours exclusively.
1: Ma-principal.
0: Right now, we lean and breathe each other. Sige lang. Mabutang panahon na hard na tamukanta. Di na ako maulaw. Balik kita sa itong programa. Karong gabi una ang live putahe confession. Gamay na lang atong oras pero ato na siyang i-squeeze para sa inyo, ha? Salamat gihapon sa mga gihapon na minaw o nagtanaw sa ito ang Facebook Live. Kung nag-antos gihapon mo sa kung naong, bahala mo din, ha? Salamat ka ayaw, ha? Thank you! Tinuod na, baby, kay ako 56 na ho karon. Mauni kay maglungag man ako di, ha? Hapit ako malobat niya. Good evening, this is the Princess Party Request. Huwag kanta, count on you. Paborito na sa kong asawa nga si Marisa. Permi niya ipakanta na ako. Sige. Mga na itong last na song. Count on you. Ako niyong pulihan, baby Jawa, kay Gihan. Hinangyo eh. Cindy, mas masarap ang may edad na magmahal pagdating sa pagdating na sa salpukan kasi wala namang rayuma. Sige, sa inyo na yung mga words na yan, hi. Labanan pa kayo ng mga dila. Hindi ko na kayang basahin to. Masyado na siyang below sa akin. Sorry po, ha. B, I have to be honest with you. Hindi ako, dili ko sanay. Wait lang, ha. Tagalog kasi. Hindi po kasi ako sanay sa mga ganyan na mga words. Gustuhin ko man nabasahin po sa inyo. But again, I'm trying to be, not really I'm trying, but I want to be professional po sa inyong lahat. Ooh! Alam ko na mayroon po kayong mga gustong sabihin, mga gustong ipampalabas na mga, yung mga nalalaman nyo dyan na mga tinagu-taguan, mga moves nyo na hindi ko alam. Pero again, hindi ko po siya pwedeng banggitin sa air kasi may mga bata din po na nakikinig. Kahit na nga po rated SPG po ang ating programa, eh, hindi ko rin po talaga kayang, hindi ko dare. Sorry, ha. Hindi ko kayang pakinggan sa sarili ko or hindi ko kayang sabihin sa kahanginan ang mga ganyang istorya. Natatakot at nahihiya po ako. Good evening, baby. Ako si Roms, taga Ginguog City. Depende sa babae o lalaki kay kung walay trabaho ang babae, na idman pod kun unsay trabaho parehas nako mag-maintain lang og saka og libido na kahay mahigugma nako ngano kung wala. Wala man na siya sa ako akorombi, wala na siya sa estado sa kinabuhi. Mas kung ako inyong papilion, mas gusto na ako kanang secured gani ko, kanang dili ko magselos, kanang wala na gani ko hunahunaon nga na ako'y kalaban, na ako ang partner naga-cheat sa kuha, dili ko ana. Magsettle ko og tao nga kontento sa kuha, dili ko magsettle an ng tao nga oh dato, pero mo lagi grabe ang imong pag-overthink kay dili dai siya loyal sa imuha. So, yes, sa imuhang pangutana sa ko texter 061, sa imuha na nagasaka og lubi as your way of living, legal man na. Nga nung walay magmahal sa imuha, kung duol pa lang ka, nga nung dilita kahigugmaon. Asa kadapit sa bukid nun, kay gaagi mi diha sa una, kay ga-pick up mi sa stock sa Cagayan, tugnaw kaayo din ha. Dirira mi just sa koan, Malaybalay. Sentro gyud mis Malaybalay. And I'm pretty sure nag-aagi mo dito sa among balay dapit. Hapit lang ko puhon-puhon, Jazz, ha? Huwag naka sa bukid nun, Jazz. Kaya, willing yun kay ko nga mo entertain sa inyo, ha? Basta kay naalanggid ko sa balay or wala langgid ko yung trabaho. Usually, mangod kapag ka-adlaw, Mondays to Fridays, so, wala langgid ko sa balay, ana. Kinabuhi sa usa ka kuan. Maayong gabi, eh.
2: Mang gabi.
0: Mang gabi po. Kinsa ni?
1: Si Miss M from Dalagit, Cebu.
0: Uy, may gabi, Miss M. Unsa man ang imong reaksyon ani ato ang Sir Bibi question? Kinsa daw ang lami mahigugma? Ang mga batan-on ba daw or ang mga idaran?
1: Masarap ang idaran magmahal kay madlok na sila biyaan.
0: Ay? Ana de ina.
1: Labi na ang mga idaran na ikwarta. Ah. Ang mga batan-on na ikwarta, ikaw pa'y pangayuag, Lord.
0: Hoy, legit lagi ni.
1: Lagi?
0: O, naka ikaw.
1: Mga batanong labi nag-standby, way trabaho, may hindi nga.
0: Ah.
1: Anong power on?
0: Tapos ha? Ikaw ba nakasuway na baka magmahal o batanon pa sa imo?
1: Wala, pasok mga yoblod. Ah, wadam si isa ka bulan. Uy, wala, uy.
0: Ano, idilim. Lain mo na yung inguna, ano. Uy, mas gusto ko ba na ito? Ang kita ang gina-baby, di ba?
1: Oo, matindot na kita ang gina-baby, pero ayaw na sad nang idaran kaayo ka na ni ang tabako. Kana nang igu-igu lang.
0: Hoy, kabalo ba ka kung kanang kana ganin pareha sa tuwa? Pila may edad ni Moron?
1: Mura na nag atong amahan?
0: Dili oy. Kabalo ka sa edad nato karon. Kung ako lang imo pa istoryahon ha, mas gusto nako ang ako ang mabana puhon na nga sa 50 ang edad. 50 sa 60 bahalag hinay na, pero pag abot sa kanang pagmahal, spoiled kaayo ka.
1: I know, una amay turbo.
0: Oh.
1: Pero lain man kayo. Naunay, labi na kong gisuroy.
0: Ay.
1: Wow, man ta.
0: Kung love ni mo, din ni mo, ikaw lang. Oh! Ikaw ba? Kung si unti ka ron. Dili, oy. Kung love ni mo ang isa katao, diligin na ni mo siya kaya ikaulaw. Pero kung diligin ni mo siya love, ulaw eh.
1: Kaya nabito akong manghod, namin niya siya kapam, tiguang na kain na iyang bana.
0: Hmm.
1: Natang palangga kay siya.
0: Ah.
1: Sabi na kwartahan, pero dili manggod daugon sa kwarta ang kalipay.
0: Aw, oh, kung ingon ana, dili gid niya full nga love gid kaayo. Kay basta sa nabalaan na ako, kapag ka love gid nimong isa ka tao, masking uugod-ugod na masking unsa pa nay naong ana or unsa pa'y kahimtang ana, kung love nimo proud gyud ka.
1: Okay ra siguro ako 37 man aron.
0: Mm.
1: Okay ra siguro mapupit ka, pero kung 60 mo di na madaoy.
0: Bala ka diha. Bala ka diha. Hoy na adaw sa 60 ang true love.
1: Nya mulihok pa day na.
0: Mulihok oy. Hoy. Ikaw ba dili man gina nimo siya mabalan kung dili daw nimo testingan. Legit ba yan ng mga 60 ang edad? Kuya, gid kay na sila magmahal gyud kay palang.
1: Okay, basta nagdagang kwarta mo, testing lagi ko.
0: Unya ka balo ba ka pagtulog ni mo anak kay hapu-hapu ng imuhang buhok? Hanagong nga, bibihon ka. Yan, dili na ta kakitag ingon anak sa lain, oy.
1: Nya, makabitin man na sa kalipay.
0: Dili lagi. Trust me, dili, Jude. Ayaw sa lagi pagsalita o patapos kay daghan nag-react, oh. Uy, ayaw daw kumpiyansa sa saisinta kay kaya pag daw kuno kabalibalihon.
1: Abaya! Nga mouth dan upstak na turbo. Unsa una lang?
0: Mga tug pharmacy. Ayaw daw na maliita ang mga 60 o kay dili daw na sila basta-basta daw.
1: Ano on? Masalig man nagturbo.
0: Ikaw ba karon na ano? Baka hinigugma? Wala pa.
1: Ano hinigugma? Pero kanang dili siya, Pepe.
0: Pili edad.
1: Parehas sa lamig edad. 30 plus sa siya.
0: Ah.
1: Hi, Jayco ni Edner. Nagkailan may tungod sa XFM Cebu.
0: Uy! Ano sa pangalan? Si Ed...
1: Edner.
0: Edner to.
1: Nagkailan may sa program ni DJ Edna.
0: Si, kisa na nga Edner?
1: Ah, basta. Pagkasiyargaw na siya.
0: Dili si Edner to'y dumagtoy?
1: Ambot.
0: Wow, marag mo agad na. Uy, buutan ba yan na? Si Ednil.
1: Oo, tagapuan na siya. Naama sa Cebu magtrabaho.
0: Si Ednil lagi. O, kaila ko, Ana. Buutan na. Maalaan na siya babae.
1: Oo, dili na ba na siya bastos? Ganahan, lagi ko niya.
0: Ay, congratulations! Sana on. Yama ora to,
1: Eh, makasito kay natuwag na siguro siya.
0: Ah, sige. Salamat ka, ayo ha, Miss M.
1: Oh, bye-bye! Did you, Cindy?
0: Bye-bye! Thank you! Yung Miss M, baka alive gihapon ka, ayo. Kamuda eh, ni Idnil, ha? Okay, baby, ka ng kanta na, ano, palihog to carne nut og na ay sabaw. Ha? May sabaw! Sayo. Laging sabaw. Mo na nga kanta? Ay, dilaw man di ay sabaw. mo kasi hindi. Bitaw. Oh, bitaw ha. Wala gyud oh. So, majority sa tong naka-istorya karon bibi is ang ilahag gyud is kuan gyud oh. Wala gyud koy nadungog nga mas lami magmahal ang batan-on. Hello.
2: Hi.
0: Hello po. Kinsa ni?
2: Hello.
0: Hello po.
2: Yeah, hi.
0: Ah, yeah, hi yun. Ah, hello, kinsa ni?
2: Dili?
0: Ha?
2: Isin dili?
0: Yes po. Pwede na po dili.
2: Ha?
0: Pwede po, pwede si Cindy, pwede na po dili.
2: Ano ba? sorry, radio delay, but I was listening to you sa the radio and then I was actually moving around a different area.
0: You're from where po? You're from where?
2: I'm from Tandag.
0: Tandag, Surigao?
2: Yes, that's from Surigao.
0: Ah, so technically speaking, nagbabiyahe po ba kayo ngayon? Magbisaya na siguro ko sir.
2: Actually, yeah. Like, nagbabiyahe ako kaya lang. Medyo, I want to be honest, nagandang ako sa boses mo. Medyo, nagbisok yung traffic mo. So,
0: gusto niyo pong magbigay ng, ano, ng komento?
2: If you let me to, why not?
0: Why, go ahead, please. It will be an honor. Oh.
2: I'm sorry again.
0: Go ahead po. Mas gusto ko po na magbigay.
2: Okay. I'm sorry. Opinion ko lang. Siyempre, I mean, you know, when it comes to love, magaling talaga yung may research na. Kasi, may experience na, right?
0: Mm-mm.
2: Rather than din sa mga you find.
0: Mm-mm.
2: Then the next question would be, if you are going to choose para sa'yo,
0: pa sa akin po,
2: are you going to choose a younger one or a matured one?
0: I'd go for the matured one.
2: Really?
0: I've been to a relationship na bata pa sa akin. I think nasa 10 years yata yung gap namin. Ang hirap. Ako pa
3: kung mamino ka sa XFM.
4: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Na kay anak sa gawas?
5: Exciting!
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Hoy, parali pagod. Pakurati na gali mo kong pare nga. Na kay gusto niya. Charot.
5: It's a

Good morning and welcome again in ito programa The Secret of Health, mga katropa. Ang ganda na sa inyo, health consultant inyo makaubar. Si Jenny Drew na po, mga katropa. And then, syempre, ubarin na sa bako ninyo hanintag na as kabuntagon na pinaagigid sa pagpadala sa inyo mga mensahe, mga concern. Sa ito ang text line number na 0909-176-2844. Kamusta po, ha? Kamusta po atong kabuntagon? No? So hinaot nga diin nakapamahaw na ang tanan, no? Hilabi na sa ato agayong mga katropa din nga mga trabahante, no? Naanagad sila mga nagkanaiyang trabaho. Hinaot nga diin nakapamahaw na. And then syempre in taon unta wa nakalimot pagdala og inyo agayong mga tubig, ha? Okay, dakong gikinahanglan gayud ang pag-inom og tubig hilabi na sa tibuok adlaw. Garin unsa man ang matang nato sa atong mga trabaho, no, nanginahanglan gayud og igong tubig ang lawas. Ini ato programa The Secret of Health, syempre paghatod sigapon kanyo kinformasyon. Mahitungod gayud sa paglambo sa ato ang panglawas o kahilabi na malikayan gayud ang mga nagkanaiyang balatian. Welcome and happy listening and happy viewing, mga katropa. 10.9 XFM Davao City. Maayong buntag, Davao Region. No, kamusta? Siguro nindot, no? Lami kayong tulog tungod kay medyo bugnaw-bugnaw ang panahon. Nganis pipila ka mga lugar din sa Davao Region na kasinati gayod pag-ulan.

avid client ng Yes to Health Clinic ug usa sa isa nahimong inspirasyon na para guide sa tanan nga diin kung ikaw adunay balatian. Sa gihapon bisag unsa man kini kadugay, pwede og pwede gayud kini matuldukan. Kinahanglan lamang ang pag-atog pagbisita sa Yes to Health Clinic asa makakaron ka lugar. Ayaw pagduduha, ayaw paglangan. Tungod kay kita naghatod kaninyo og libreng serbisyo ug ato aga yung mga pamaagi is a very natural way. Why side effect? Kundi ang tanging side effect lamang mao gayud kung gitawag na itong kayuhan. Happy morning to Michael Denosta Ini. Good morning, katropa! From 106.5 XFM Rojas City, Capiz. Uy, sa Capiz. Rojas, if I'm not mistaken, ha, dito ni paingon sa gitawag, dito ni banda sa Iloilo, na? No, sa lugar ni Kuya Nelson, kadena na. Dito na, Doc Nelson. So, maybe dito na ang lugar, na? So, happy morning, ha, sa mga katropa na to din, ha? Sa Rojas City, Capiz, especially to Sir Michael Denosta in Muslay. Ayan, ato ta mga katropa, sa ato ang pagtubag. Sa inyo agay yung mga pinadalang mga pangutana. And then, sa mga bagong abot pa lang, ha, pwede pa kamo muhabol o mupahat gayod sa inyong mga concern. Mga pangutana, sa ato ang text line number na 0909-1762844. Once again, ha, pwede pa kamo muhabol mga katropa. Huwag mapadala sa inyong mga mensahin sa ato ang text line number na 0909-1762844. And then ato ang Facebook page, tungod kay live kita karon makita no, sa atong programa sa XFM 107.1 Tagum City and XFM Bukidnon News Entertainment. Pwede usab ka mo comment din ha mga katropa no, sa ato ang comment section. Para gayud mahatagan nato og katubagan usab ang but yung hatagan og pagtagad no, ang mga problema gayud sa ato ang panglawas na no? Pwede ka mo comment no, dinha gayud sa ato ang Facebook page no. So ato ta sa pagtubag, unang texter nato from ayan from 352. Dok, mayong buntag, ngano sige man hapdos akong chan, Dok. Bisan nakakaon naman ko og nabantayan po na ako, Dok. Pag mukaon ko og bulad mo hapdos, dagang salamat kayo. Uy, no? Pag hapdos sa chan, unya ang problema, bisag nakaon naman daw siya, hapdos magyapon. Unya, nabantayan po niya, pag nakaon daw siya og bulad, musamot og kahapdos. Ay, nako po, ha? So... oh, kabalan na ta. Kung naning mga kondisyon, hilabi nagdugay na panahon, basig adunan na ka siya, gitawag na ito gastric ulcers, no? Kay kinimagong ulcer, mga katropa, ay naku po, ha? And then especially kay tawag nini, mas ma-irritate o mas mo-attacky pag nakakaon siya og bulad. Kaya ano man, no? Kay kinimagong ulcer, most common causes, syempre kining gitawag na ito H. pylori bacteria. So it is a bacteria na ngani nag-cause og pagkasama diha sa lining sa imong stomach. So every time na masudlan or labi na og tawag ninig dili ma sudlan, matandog lamang madubutangan og hydrochloric acid, samot jud na kahapdos, unya hilabi na mabutangan pa jud mga pagkaon nga taas og bacteria sama sa gitawag na tugbulad. Mao nang tama jud ka sir no, maghapdos ang imong chan, nakakaon man ka o bisan ganig kaon kag bulad mo, samot ka hapdos, tama jud na, basig aduna na kay condition ha, gitawag na to gastric ulcer. Mas maayo mapacheck dayon ka sir or ma'am, mamangingon din ng babae ba ni lalaki, mas maayo ipacheck dayon para makita ang condition no, kung unsa man na ang imong problema karon na dinha sa imong gastrointestinal. And then kung aduna na jud ulcer, pag-inom og pure kamote juice. Unsa man ang pure kamote juice, no? Ano bang sweet potato, no? Kamote mga katropa, the best kaayo na ha sa mga katropa nato nga din adunay ulcer. No? Okay, kinimagong kamote juice, aduna siya healing properties, especially dali ayuhon ang nahimong samad dinha sa imuhang lining sa stomach. Ang itawag na itong ulcer, no? And also, nindot po kayo ni mo tanggal gayon sa mga bakterya, mga

Gaw sa ato ang gastrointestinal tract. Aron to niya na mahinduan and then syempre ma-eliminate gayod kining gitawag na to nag-cause o problem diha sa imong gastrointestinal. Pwede mag-inom ka na one pure glass of juning kamuti at least or 9 a.m. na? Alas 9 o alas 3 sa buntag sa hapon, I mean. Magpili na ka din na unsa available alas 9 o sa buntag or alas 3. And then kung kaya po maghimo mas maayo, especially kung caused by acidity, kining gitawag na itong paghapdo sa imuhan chan. Kining gitawag na itong carrots, cabbage, and the pipino juice. So, una nimong i-blend is one pipino, and then one carrots. And then pag na-blend na ng duha, haluy og 1/4 of gitawag na itong cabbage or repulyo. Ayan, i-mix ni muna, no, sir or ma'am. And then pugaon mo sa tela ang pure nga juice, inom ka 1 glass 9 a.m., again, or 3 p.m. Pagpili ra din na unsang oras ang available. Okay? So, nindot kayo na sa may mga adunay problema ha, silang gastrointestinal, any discomfort, especially kung ulcer na gayud mga katropa. And then, ayaw tawon kalimot, pag-inom og Santon Plus Gold. So, unsa paagi, Doc, makatabang ang Santon Plus Gold? Ang Santon Plus Gold, taas ka siyag antibacterial properties. Especially kung kana ulcer, o dako kayong tabang kining gitawag na toog, Santon Plus Gold. Kaya dako kayo siyag anti-ulcer effects. And then syempre, usbon ko antibacterial effects. Maunang dako kayo siyang tabang para gayon matanggal ang nahimong hinungdan ganong gahapdos ang imuhang tiyan. One capsule, 3 times a day, 30 minutes after meal. No, dako kayo nagtabang. And then ubani og pag-inom ang Santon Vitamin C. Ano man, ang Santon Vitamin C, dako usab kinintabang ha sa may mga ulcer. Kaya ang vitamin C, ayaw kalimot, kinimo tabang para mapadali maghilom or dali maayo ang mga samad sa atuang lawas. So even ulcers, usbon ko, ulcer ha, mo na'y pagkasamad sa lining or dingding no, or panit sa atuang sulod sa tiyan mga katropa. So ang pag-inom ang Santon Vitamin C, mutabang kini para dali gayud maayo kana nga samad. Manang combination dyan niya siya, ha? Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Nindot kayo sa may mga gastrointestinal problem. Even kining gitawag na to ang ulcer. Saan pag-inom? One capsule, 3 times a day, 30 minutes before meal. 30 minutos bago ka mukaon mga katropa. Maka na ang pag-inom sa ato ang Santon Vitamin C. From 4 to 1, maayong buntag. Pirmi ko, gapaminaw sa inyong programa. Mga tanan lang ko, nga ano, sige ko ihi sa gabi eh. Salamat, Doc. God bless sa inyong programa eh. Thank you po, ha? For always juicing yes to health. Especially ang programa The Secret of Health, mga katropa. Ayan, ang iyang concern is, ano daw siyang, sige, matiyag ihi. Kining situation or kinibitong problema sa panglawas. Mauni kadalasan or common problem na ni karon sa atong mga katropa. Alos tanan, nag-ato sa atong klinika, mauni ni ang pipila ka mga complaints. Ano daw kasi mo kung iihi kada gabi eh? No? Abalo ba mo mga katropa, kinahanglan inyo dyan yung mahibaluan? Nga din, kung pirmi na ganit mo mag-iihi sa gabi eh, ano ha, tagaanta mo og mga pipila ka mga mahimong rason or mga kondisyon nga nagpaluyo gayod ni ining symptoms kining pag-iihi sa gabi. Unang-una, i-check ninyo, basig aduna na mo'y gitawag na to nga diabetes. Ha? Ikaduha, basig aduna po mo'y high blood pressure, no? O hypertension. Ikatulo, basig aduna po mo'y kidney problem. No? And then sa mga kalalakihan, basig aduna na mo'y gitawag na to pagka-problema sa inyong prostate. No? O sa tanan, basig aduna po mo'y problema gayod sa gitawag na to kasing-kasing. So pipila na mga katropa ha, o gani kinipong gitawag na to polyuria or kining sobra na kadagag likido or ihi din na sa imuhang bladder nga din di na niya kaya pugnan o nang sigig pagawas ginagmay sa takna gayod sa kagabihon o sa naas kondisyon. So kung anaa gani na sa inyo ha mga katropa, pagpili lang mo dito kung asa gayod mo nga din na nabilong or asa dito nga kondisyon ang naa sa inyo ha karon. So ay na mo katingala, anong pirmi mo mag-ihi sa gabiin ha? Okay, musugot mo sa dili kung naamoy natong mga kondisyon. Isa sa may mong simptomas gayon ni ini, mo dyan ang pirmi mo mangihi sa gabi. So, unsa'y angay buhaton, Doc? Siyempre, kinahanglan.
Naaman mo dito niya ato nga mga kondisyon, tuldukan dayon. Nabawa, kung diabetes, no? O, tuldukan na to ang diabetes. Kung high blood pressure, tuldukan na to ang high blood pressure. No, ina na lang kasimple mga katropa, kung ano na yung kidney problem, o, tuldukan na to ang kidney problem. O, kung ano na yung prostate problem, tuldukan na to ang prostate problem. Aron to diyan na ang symptoms nga pirmi pag-ihi-ihi sa kagabihon, mawala, no? Or matuldukan kayo mga katropa. Siyempre, kung sa may angay inumundok, siyempre, Santon Plus Gold sa gihapon. No? Kay kinito, Santon Plus Gold for diabetes, for high blood pressure, for kidney problem, for prostate problem, dako kay kinito gatabang. No? Tungod kay aduna kini mga nindot kayo ng mga compounds, mga antioxidant, anti-inflammatory properties, no? Ini palang gitawag na to og alin and alicin nga makuha na to nga sulfur compound sa ato ang santo. And then aduna pa siya 1-2 vinylidine, no, nga din dako kayog tabang para gayon mahimong luag ang agianan sa ato ang dugo. So malikayan ang high blood, malikayan ang diabetes, malikayan ang pagka-problemas kasing-kasing o ang pagka-problemas kidney. So dako kayog tabang sa kinatibuk ang lawas na to. O ganain nyo ang pag-iis gabi hinay-hinay, mabalik na po na sa normal, okay? Santon Plus Gold, mas maayo kini, ilabi na sa mga kondisyon, gadiin kining gitawag na to pag-iihi sa gabi. And then I suggest also, kung doon raman ka sa atong klinika ha, sa ato ang texter, mas maayo bisita ha ang Yes to Health Clinic para ma-check na to personal kung unsa dyan na pinakahinungdan, nga nung pirmi ka mag-iihi sa gabi, ha? And then, akong i-remind sa mga katropa na to, nga din balak mo ato gayud sa ato ang Yes to Health Clinic. And then, aduna na mo yung mga previews, no? Nga mga check-up, no? Ilabi na kung naka-undergo na mo og mga any test, no? Gikan ba sa mga asang mga patambalan sa hospital or asa man? Baba, aduna na mo yung mga result, mga katropa. Mas maayo dalhon ninyo pagbisita ninyo sa atong klinika. Bisan pagdugay na kayo ng mga result, na basta mahitungod gayud sa inyong mga problema sa panglawas, akong i-remind, mas maayo dalhan ninyo ang inyong mga result sa inyong hagayong mga test, no? Aron to diyan na, makita na to personal usab. And then, after medication sa ato ang Yes to Health Clinic, ako ang magong ginahimo. Ano baba, doon na sila yung mga dalang mga result, no? Ginahimo sa ilang mga test, sa may mga problema na silang panglawas. Sa so, diyan, nag-undergo sila medication sa ato ang Yes to Health Clinic. After 1 month, kaya mawamanay pinakadugay dyan na ito ang medication. Depende kung unsay condition sa panglawas. So, inuna na ito, no? After 1 month, gina pa ultrasound or gina pa lab usab na ito sila. No? Aron to niya na, ato bitong tawag nini, ma-compare, no? Ato iyahang previous result. And then, ang kining gitawag na ito, present result. Munang malipay kayo sila, makita na, hala, Duk, ulo, nawala na, na? Kaya ngun sila, hala, nimubo na. Inana, marag makahatag samot sa ilahog assurance, nga diin na tinuod, nga nga ito aga yung mga pagpanambal, aduna gayoy gidala nga mga kayuhan, ha? So, ako ang i-reminds tanan, kung aduna mo yung mga results sa inyo aga yung mga tests, mas mayo dalhon ninyo, kung kamugay mo bisita sa atong klinika. From the 231, maayong buntag, Dok, unsa itambal sa akong mama nga naghubag ang mga joint niya. Dagan salamat sa reply daan, Dok. Oy, naghubag nga joint, no? Either it is a gout or a form of arthritis, mga katropa. So, unsa angay itambal, sir, no, or ma'am, kung paano mo napainom imong mama o Santon Plus Gold, painuman na dayon. Painuman na ay napadugayan, ha? Tumad ka ito ang Santon Plus Gold, mo kini ang food supplement nga hastang taas sa gayud sa gitawag na tog anti-inflammatory properties. Unsa man ni anti-inflammatory properties? Pangpakuyos na, pangpakupos sa mga bukol o hilabi na mga hubag-hubag sa atong kalawasan. Bisan magani kidney stone, no? O sa atong mga kababayan, mayuma picos, no? Kaya magani pakuyoson. How much more kung gout or arthritis, mga katropa? Pwede na, ipainom layo na sa iyong mama, ha, sir or ma'am, sa atong texter. Imo ang 2 capsule 2 times para dali, no? 30 minutes, human gayud mo kaon ang imuhang mama. O na, ipainom dayo na, ha? And then, pwede po da imong ipainom og pure turmeric. Kung kailan mo turmeric or kilala na sa gitawag na tugog, sa naman, luyang dilaw, ayan.
Oh, luyang dilaw na sa atuang native tang mga katropa. Inyuhan ng kuskuson or bangguron, no, pugas sa hinlo nga tela ang pure nga duga. Isag tulo ka kutsara o lima ka kutsara, ipainom sa ibuhang mama kada alauna imidya sa hapon. Oh, mas mayo gani ka ng tulo ka kutsara o lima ka kutsara nga gitawag na to turmeric or luyang dilaw. Haluin po ninyo o usa ka kudlit, no? O usa lang, one pinch, no? O usa lang ka tudlo gayud, no? Nga tawag nini nga black pepper or paminta. O inyo na ihalo dito, di ba? Dako kay nagtabang, kay mubus gayud ang potential nga naa gayud sa turmeric. Amo nang ihalo, ipainom na kadalo ng medya sa imuha gayong mama, ha? And then, usbon ko, painom ba gayud o santon plus gold ang imuhang mama. And then, kung doon ka sa atong klinika, mas mayo ipavisit po para makita nato personal. And then, makita po nato ang hinungdan nga anong naghubag ang sabi ni naghubag ang sabi ni naghubag joint, no, sa imuhang mama. O basig dili na arthritis o doon na pa yung mga pipila ka mga hinungdan nga anong naghubag ka na. O, mas mayo maginang ma-check nato personal, okay? So, dagan salamat mga katropa. Duwa na tayo igong oras. Dagan salamat guys sa niuban, ha? Hilabi na sa mga nagpadala sa ilang mga mensahe. Ugma, mao sa gyapong orasa, mao sa gyapong stasyon. Ang programa The Secret of Health, kaoban sa gyapong ng inyong health consultant, CJ Nidruda. No, mga katropa, and then, wala naman tayo igong oras. Uy, happy morning din, no, sa ato ang mga viewers, especially to Ma'am Michelle Tabaki Galgal. Yan, ngita naglami na sudan, sir. Kitsa man ngita glami sudan. Abita siguro katong texturing, no? Nandiyin, adunay paghapdo sa tiyan. Problema aning lami nga sudan, Ma'am Michelle, no? Basig mo pa hinungdan nga nung maghapdo or magsawag na tog tiyan. And happy morning also to Albert Salaysay. Hello po, idol. Ayan. Dagan salamat, mga katropang. And then, wala naman tayo igong oras. Ginigayod ang inyong health consultant, CJ Nidruda. Kanunay mag-aingon o magpahinomdom ang pingi ang imong lawas. O ang imong lawas, mag-aamping kanimo. May butag sanan and God bless us all.

0: exciting.
1: Good morning. Hola, ¿cómo está mi butan? Se espera todo el que tropa. Balag magsinaw mga katropa, basta nakaibot mga katropa, okay ra. Sawar ko na mga katropa, nga kagtao na ni mong ipaungot mga kaigsuna nga lansang. Bilamag na numero size mga katropa, ipaungot ni mong mga kaigsuna sa kahoy. Pag-ibot ni masinaw kayo mga katropa, mana ginahiktan sa pisi sa muskitiro. Palaibtan ay! Kaya ginahiktan mga katropa, mga bata magdula-dula din na, basig maigo ang ulo, masamad, bye! Wala, nagtuos akong sayang ang ibto na adi ay lain diha mga katropa. Napaday lain na ibot diha. Mato pa ni tanini, nalikot na doy. Exciting Pilipinas. Ito, burning na mga katropa. Bangon na mo bay. Kaya buntag na mga katropa. Kapay mga kuan, mga kaigsunan. Kamu mga kuan ba? Kamu mga kining katol o kamot ba? Indirect mga katropa. Kamu mga kiriwan, kawatan. Parang musulod o mga grocery, mga katropa. Grocery store, mga kuan, mga kaigsunan. Mga tindahan. Nga open, rabitaw, nga mupili lang ka. Magtautan na magnaabay CCTV. Kaya karong panahon na bisag asa na ay CCTV. Nako. Sa man ni katol ang kamot mga tropa. Sige, ito istorya sa kuwan mga tropa sa personahe mga eksona sa usa ka kuwan. Suwapon ang kamot mga tropa. Nilihok po. Nilihok o niya adunay gihulbot mga tropa. Gipasok sa iyang sampot mga eksona. Nain nako. Kuhang-kuha CCTV. Bye. Why line matalukin ni mo? Exciting Pilipinas! Naku, ana, na social media na imong dagway, sir! Di ang adlaw upan sa among programa. Nisood siya sa Y2H ba, pharmacy, mga tropa? Wellness center. Kagahapon, mga igsoon, kining lalaki, mga katropa. Nakatap na karoon sa social media. Ang unang gikuha, mga tropa, katong murag ko anto siya. Products yapon sa Y2H. Ikaduhang gikuha mga tropa katong pangpatuskig ni Manoy. Usa ka box. Gani ang nakabantay si Langga mga kaigsunan niya gisundan. Sir, hindi pa yan nababayaran. Siguro mga tropa, batanyan pa man yung tahanan eh. Anong nikuha magturbo mga kaigsunan? Usa ka box, pagod mo rag de plano mga tropa nga mutirad. Malas ni mo sir, kaya naabi na CCTV din na sir. Astas gawas, naapo na CCTV. Kana mga establishment on tapa din na. Naana! Nako, muraga, unsa kahitabo ni karo mga tropa. No, kaning, kuano makinay, yung dagway mga tropa, murag na kuano makinay mga dagway. Adi na mga tropa, makita niyo din na mga tropa sa kuan. Facebook mga tropa, sa social media. Adi na sa XFM 107.1 Tagum City. Oh, nakatap niyo, dili lang kay XFM. Adi na mga tropa, klaro kayo yung dagway ay. Klaro kayo yung dagway niya mga tropa. Huwag nagkuan eh, nag plastic surgery eh. Pwede rin mga tropa nga pag-abot silang balay mga tropa, yung paksiyon yung unang dagway mga kaigsunan. Noon yung ikanang dagway, pakita rin din sa mga ilhan. Ay, nakarino. Murag, ang una niyang gipasok mga tropa, kinigalin tong kuan mga kaigsunan. Murag, usa ka box nga premium. Usa man nga kuan, nalili na premium. Murag, basta kuan niya mga tropa. Kapsul, mga po ni kapsul. Sobrang libo mo ng kada box, ano ba yun? Mangayo lang ang tanong. Ay, baka ang wagi kwarte kapalit. Mangayo lang ang tanong. Masabot raman na mga tropa mo, kuan. Labi nga doon ay balatiya. Nako po. Dapat yun ni masiray. Ito, kumusta ba ito mo ng kabuntagon mga kaigsunan? Ano yun mga tropa? Mas post na yung mga social media mga tropa. Makita mo sa mga newspaper. Wana magatropa si Senador Bato de la Rosa dakpo na gyud. Wanted magatropa DOJ nagpa red notice na magatropa sa Interpol Bato kadto kay Senador Bato. Alang kadiyo magatropa garong nga dakpo na gyud Senador Bato magatropa. Angay kay mo surrender si Bato o magpabilin siya magtago-tago mga kaigsoonan. Kay matod pabitang Bato de la Rosa, way problema sa kuwa. Bisa pag bitayon ko, basta diri lang sa Pilipinas ko. Dakpon ug ko presohon og bitayon ko. Okay ra sa kuwa. Pero dakpon ko diri sa Pilipinas unya dito ko sa Nederland dahig Nederland ipadala bahala na diyan mutago gyud ko baton sakay hunahuna karon magatropa ni Senator Bato de la Rosa mga kaigsoonan. Namatay ka ugali ang korte gos Pilipinas mga tropa nganong hari o manato ang korte sa international ani istoryaha karon. Pero ang Pilipinas mga tropa ni kuan ba ini? Iba ni hawa na ni mga tropa. Pero gipasakaas lang kaso 2017 pa kuno. Nya 2019 mga katropa kini sila gi ni tiwalag mga tropa ang Pilipinas sa ICC mga igsoon. Sa maning kalibutan nato karon. Murag ang ato mga official karo mga tropa ang ipang target mga kaigsunan dili man servisyos tinud-anay sa katauhan. Lahi man ang musupak mga tropa sa ilaha mga tropa nga gusto mga tropa sa majority nga mga dagkok ang limugmugan. Murag sila man mga tropa matuman dili man ang servisyo para sa katauhan nga perteng paita karong panahon na bay. Exciting Pilipinas! Ito, bago na Butibok, probinsya sa Davao Oriental, nagpaminaw karon sa XFM 99.1 Makti City. O siyempre, mga tropa, nagpaminaw karon sa XFM 107.1 Tagum City. Nagatanaw, mga tropa, sa atong Facebook page sa XFM 107.1 Tagum City, XFM 99.1 Makti City. O sa katropang Arnel Cortez, mga katropa, o sa YouTube, mga katropa, ang XFM Tagum City, mga katropa. Hala! Birada na bay! Kaya importante baka matatag sa'yo. Bangon na mo din ha mga tropa. Kaya na rin ako naka-ibot na rin mga tropa si Wilma de Soyo mga tropa. Good morning sa tanan! Matod pa niya mga katropa. Gamay o kargada ato serbong niya gusto niya gusto magpatagalan walay ikapalit siguro ha gamay kargada di ay mag-ampot tayo harumod ako yung kargada.

Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos, ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon ug makagagahom ng Amahan. Lord, nagadayag, nagahimaya kami nga ha kanimo. Kumikan ka ikaw man ang tag-iya sa tanan. Kining tanan nga niya nga amo makita ug di makita. Amo mahikap ug di mahikap. Imo man kining pagbuot, Lord. Kung wala ikaw, wala mo sa kaming tanan, Lord God. Usan ni ning panahuna karon, Lord. Grabe nang kasamok mga official nga among mga pinili. Wala na magkasinabtanay tungkol sa mga personal interest. Hinaot pang ta, Lord God, nga ikaw mo tambal ni ining kalibutan namo karon. Hinaot pang ta, Lord God, nga ikaw mo pahiluna sa mga hunahuna sa among mga piniling official. Ngayon ta, Lord God, masubay na sistema, Lord. Kay kami magagmay, kami mga nasa ubos sa sektors katilingban ang riktang mapituhan. Lord, aduna po yung mga balatian sa pisikal karuga panahon. Inautwanta ikaw, mga alim kanila. Sabi na nga nag-atubang mga problema sa mga pinansyal, nga wagi kapalit sa mga nag-unang mga tambal. Nga mahimo ni mong instrumento para sa kaayuhan. Inautwanta, Lord, ikaw, mga alim, nining tanan. Kaya pakita nga kami madasig. Mga estudyante nga graduating na, mga problema gatubang sa mga tagsa-tagsa ka mga pagtungha. Kali na pagtungha din na mausab ang dagang sa kinabuhi. Inaot pa ang third, Lord, na ikaw maghatag ka na mo kaning giya, Lord God, na matagag kasulbaran ang tanan. Sa tanan, wa kami lamay himo, Lord God, piliam mo kinidangop nga na kanimo ang pagsali. Inagis imong bugtong anak, among Ginoong Hesukristo. Diyos nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Amen.

0: Alright, balik terima kasih terlepas satu pak pada kuban bagai kaisoder ini untuk program bagi ini terlepas 445 dan goodbye. Pakai like, share, lama terlepas satu ke Facebook page bagai kaisonan. Ang atong Facebook karo mga katropa Arnel Cortez mga katropa makita ta din ha mga katropa ala paki like share la mga tropa aron sab nga ang imo mga higala mga kaparintihan nga tuwa sa layong mga dapit all over the world makakita mga tropa o makapanimbaya usab mga kaigsoonan pinaagi ini mga katropa. Good morning mga katropa diri kang Nanti Tibun ug kang Eli Egonia. Good morning and family. Good morning din kay ninyong hurot mga katropa. Asa man kamo karon napita gibutang? Ug asa ko mo namo tay himutang karon hala kaninyong tanan mga katropa. Good morning, good morning, good morning mga igsoon. Uban pa mga tropa wala lang magpakabana, wala mga katropa pa mo kalili mga katropa gumikan kay gidaog sa katulugon. Nagtuad-tuad pa din ha mga tropa, nag-igwad-igwad pa mga kaigsoonan gumikan sa pagkatulog. Alam, may buntag kaninyong hurot, mga katropa. Good morning kaninyong tanan, mga kaigsunan. Makita ta karon mga tropa, wala ta sa kwan, wala. Di na to, di ta makita rin sa atong XFM 107.1 tago, mga tropa, nga Facebook page na to. Pero naas katropa ang Arnel Cortez nga Facebook page, mga katropa. Di ta makita, mga kaigsunan. Yan, og dari sa mga tropa sa ato ang XFM 99.1 Mati City Facebook page, makita sab ta din he. Og sa ato ang mga tropa ang kaugalingon nga Facebook mga katropa. Account mga kaigsoonan Alexander Omaki Algabre Senior. Ano ba tayo senior? Aron dili kawatog daghan. Kinakawat mga tropa, ginhack mga guni mga kaigsoonan. Mone nga atong gikuan ng tinuod atong pangalan rin mga tropa. Aron makawat pang tinuod mo na, na yung middle name. Na apay senior si Aro Kawaton pa mga tropa ihak pa mga tropa ni ini matawhan na ko mato pa mga tropa ni kuan ni Wilma mga tropa di Soyo People's Power na this matud pa mao gyud na mahitabo mga tropa di na makagwanta ni mga leaders karon mga tropa uban gawa na makauyon mga tropa ni ining gitawag nato mga katropa kuan mga kaigsoonan tawag nato di maayong mga plano karon sa atong administrasyon. Ang problema maguna ini mga tropa daghang nag-ingon mga kaigsoonan nga ang kuan karon maghimo og senaryo sila nga kagubot mga tropa nga ila ra ito mga tropa drama pagkatapos mga tropa for declaring martial law nana mga kaigsoonan ang huna-huna karon sa mga idaran nga mga maalam po nato mga tigpaminaw mga katropa. Murag mabalik ba tanini mga tropa sa senior? Murag sa senior ang pamaagi ba ni? O mas harsh pa ni mga katropa? O nag-ingon ta mga kaigsoonan, delikado ang punta ni. Kay mawadaan kita mga katropa, kagawasan mga katropa sa mga gimbuhaton mga kaigsoonan. Nabisan o gawa na mamao mga katropa, di na lang ta musaway. Gumikan kay di man ta pwede musaway. Kay mawagtang mga katropa musaway ka. Mawala kag pinakalit ba? Exciting! Kinahanglan rin mga tropa, daig-daig lagi, bisag wak mamao. Pinawa! Saba, imbis nga sila mga tropa ang ato mga pinili. Murag ang nagpili kanila mga tropa, nagbutang sa ilang posisyon. Mahal maano man ay madelikado ni ini mga katropa. Alas 4:48 na, mas maipag mga kape mo mga kaigsoonan. Gamit ang kape mga katropa nga makatabang ka na ito mga kaigsoonan mga katropa. Ang atong Sanson Gold Coffee Mix mga tropa with glutathione and collagen. Mauni ang coffee mga tropa nga perting humuta. Perting lamia mga tropa. Simhoton pa lang nimo mga igsunan. Murag matagbaw ka mga tropa. O di ka matagbaw si Nimhot. Perting lamia paminaw mga tropa. Kilaw nimo nindot yapon. O imong timplahan pa sa ninduta. Musamot ka lami. Diba? Arit na mga tropa sa atong Sanson Gold Coffee Mix mga katropa. No Sanson Gold Coffee Mix kay makapadasi pa kini kanimo mga tropa sa tibok adlaw ng pagkunerbaho. O niya siyempre mga kaigsoonan, kining antong atong Sanson Gold Coffee Mix with glutathione and collagen kini siya buti pasabot, makahamis atong kotis. O niya siyempre, makapinos kotis mga tropa makapadasig sa imong panagway. Ay glutathione nga imo pang injection. Di na, imo lang imnon mga tropa karon kay kape na mga kaigsoonan. Kape na, tambal pa. Anay singo silunggo pa. Kape na, bulong pa. Diba? Unya, sa kuan po mga sa Tagalog, kape na, gamot na. Kape na, gamot pa. Diba? Lahi po mga tropa, no? Kay sa Bisaya, kape na, tambal pa. Unya kung ato kay Longgo, kapina bulong pa sa amo ang bulong mga tropa gihonghong. Sa Tagalog na gihonghong, sa Bisaya gihonghong, sa Tagalog ang bulong gihonghong. Bulong sa Tagalog. Pero sa Tagalog po mga tropa, ang kapi mga tropa, kapina gamot pa. Bot pasabot. Sa Bisaya pa na kapina, kapina mga tropa nang gamot na. Bitay. Mao na mga katropa no. Come on, ginindot mga tropa nga atong kape. Ambot nga no magyo mga tropa nga kami mga pimi ini mga tropa kada buntag. Murag bad sigon mami mga tropa sa mong pagka pagpanarbaho. Ito, lahi mga tropa sa uban nga kape gyud. Naa gyud siya ay karisma mga tropa nga kun imong imno mga tropa. Murag kuan kanunay ba? Murag open kanunay imong huna-huna ba? Ba? Open mga katropa nga sa mga huna-hunaon nga angay mo mga katropa trabahoon dili ka ma lag ba mura sa internet ta lag man ato internet karon atong wifi lag man kaayo pero diri mga katropa wala di mo lag imong utak diri kanunay mga katropa mag-work mao ni mga katropa ang atong coffee mga kaigsoonan nga makatabang kanato Sanson Gold Coffee Mix with glutathione and collagen wala pa lang ko kabutag init nga tubig diri mga katropa sa akong mag sa akong salamat po din itong mag mga tropa no kay jumpingan yun ako ning kuan mga tropa among mga kuan ba tawatog souvenir gikan sa Second Field Artillery Battalion Artillery Regiment the Philippine Army mga tropa nga mag mga tropa nga gihibo po lang kuan sa mua remembrance pero napakoy nahabilin ako diba ana ramani Sir Marvin Bulista dede good morning mo Technical Sergeant Marvin Bulista and mga kauban kumusta ka bro taud-taud makaway laglaag dere bro wa makakalaag dere sa atong sibihanan kumusta mga dede bro alright padayon ka punta mga tropa dere sa atong pagpanag-uban mga Mati City good morning dere kaninyong tanan nakapangapi na ba mo ato mga mag-uma karon mga kaigsoonan mga tropa gadag paminaw ayaw ko makalimot mga tropa dili tangay mo problema kon ugali mga tropa nag-uulta mga igsoonan gumikan kay permitang failure ari ta mga tropa sa ato ang di baka fa failure kanato mga katropa kini mga kaigsoonan atong pagpananom gamit ang Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer mga katropa ang Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer para kinis itong makaigsaunang mga mag-uma nga nag-aantos mga tropa suda sa dugay katuigan nga nagmahal mga tropa mga farm input mga katropa pagkatapos failure pag yun mga tropa unya pirmi lang dili kaginansya mas maayo pa mga tropa gamit kita sa Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer pang-spray kinis sa atong mga tanong mga katropa na pang-spray sa atong mga tanong o siyempre mga tropa kung aduna tayo pang-spray sa atong mga tanong meaning mga katropa kanang piliun na to kanag yung idawaton mga tropa sa atong tanong mga kaunon o ilang imnon na makapatambok kanila kung mo create mga tropa nindot ng mga bunga bugat ng mga bunga mga kaigsoonan o nindot ng mga unod mga katropa so ari na ta sa Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer nga mapalit kini sa nagkadaiyang mga kuan mga katropa kadaiyang mga agri-store sa inyo mga dapit mga katropa Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer lang mo igamita mga katropa alright mapalit ka na sa nagkadaiyang agri-store sa inyong dapit mga katropa exciting Pilipinas. Kumusta pa natong tibok probinsya mga tropa karon sa Davao Occidental. Davao del Sur, oi taga Davao del Sur, kumusta taga Davao del Sur? Naa diri si katropang Edward Feliciano. So na kay Okay Edward ba ni mga tropa? Kauban mi sa Radyo Okay sa Valencia Bukidnon ani. Okay Edward hantud ni adtog mga laing istasyon. Maayong buntag ni mo diha katropang Edward. Katropa na buta karon. Diri sa Digo City, Davao del Sur kay naa po si Rima katropa sa usas sa mga usas tunga tindahan, usas tunga store nga katropang Edward kay sa una sa Robinson man siya dito sa Bukidnon mga tropa. Human dito Robinson mga tropa na balin po ni sa usag yapon kadako nga ilado mga tropa pagbigyan sa mga yap family supervisor ni siya dito. Nga nagnaas digos karon ang ilang labor lawyer mga tropa si Kuan. Si attorney II mga tropa Kagas Fernandez. Una ilang lawyer karon din ha mga tropa. Hello good morning diri kaninyong hurot. Kumusta man mo karon ri katropang Edward? Kumusta man ang Digo City karon? Edward Feliciano. Magigong sapon ni nila ni Ma'am Feliciano din hi karon sa Mawab Davao de Oro. Wa pa ni sila magkita mga tropa. Di ba? Wa pa ni sila magkakita ay. Kauban po nato sa buhat, mga tropa. Di po ni mahimutan kung di makatingog sa radyo, mga igsunan. Mga nabisag na narbaho na. Mudalikit ganyan siya, mga tropa, ang tingog sa radyo. Sa Digo City, mga tropa, may buntag ka na itong tanan. Kung mga kaprintihan, ako rin kang Arman Ristiguman. Si Arman Algabre. Kumusta mo ganyan, man? Bricks, kumusta mo ganyan, Bricks? Diri karon sa Tiguman, Digo City. Mga kahigalaan po na ako din sa Aplaya, Digos, mga tropa, may buntag ganyan tanan. Og diri sa mga tropa sa Davao Occidental, good morning. Kaninyong hurot taga Davao Occidental. Good morning. Og diri sa mga tropa sa Sulop, Davao del Sur. Labon, Sulop, Davao del Sur. Good morning. Diri sa mga Repulio family. Algabre family ngadto sa mga Tungal family. Mga Hapay family, good morning kaninyong hurot din. Mga Alicante family, maimbunta kaninyong tanan rin mga katropa. Good morning. Way labot ng mga Priglog sa Kini family. Good morning. Ito, good morning rin kaninyong hurot mga katropa. Kumusta mamo Audrey sa Malalag? Ilan ni Charlito Algabre de, kumusta man? Mga kuanre mga tropa, mga pagkaparintihan na to. Good morning, direkan yung hurot mga tropa, Malalag, Davao del Sur. Good morning! Dari sa mga tropa sa kuanre, sa Bansalan, yadri mga tropa sa may Padada, dahil tayo mga parinti, mga Tabas family da, sila Junior Tabas, may buntag kanyang tanan diha. Mga Tabas family, kumusta man mo? Alright, parayon tayo mga tropa sa atong pagpanag-uban ng atong programa Gatulmanawan mga katropa. Dripo sa Davao de Oro! Ubos naman ang Davao de Oro mga tropa, ubos pagdumala karon ni Gobernador Raul Mabanglo. Og si Congresswoman Maricar Samura, good morning. Og Congressman Jong Sinisa, good morning mga tropa, dinis Davao de Oro. Kumusta man mo karon diri mga kaigsunan, mga pahinaot nga kamors kabasko kapiske nga panglos. Si Parin Patlosero Lakbayo Pacquiao, good morning dibuna pre. Good morning. Kauban usab din na si Idol Manny Otira. Good morning. Basta ni. Mauna yung mga kuan, mauna yung mga di basta-basta mga tropa, mga kauban at buhat, mga kaigsunan. Good morning rin kaninyong tanan. Mga pinaot nga okay lang pirmi. Pari patlosero, okay man na pirmi pre. Gahe man pirmi. Good morning! Di basta-basta pre no. Gahe gin pirmi pre. Bitaw, mayong punta ka niyong hurot, mga katropa. Alright, padahal nga punta, mga kaigsunan, rest ng pagpanaguban. Ay, diri po napita, mga tropa, sa Davao del Norte. At masukin, di paminan rin ka sa Davao del Norte, mga tropa. Labi na mga kaigsunan rin sa... Juan, mga kaigsunan, sa Tagum City. Kumusta man Tagum City? No, hinaot lang, mga tropa, nga karong adlawa, mga kaigsunan. Ang katumang nangandoy, mga tropa, para sa solusyon sa mga problema. Kaning sunod-sunod sa mga tropang shooting incident diri sa Davao del Norte, mga tropa, sa Tagum City. Kaya doon na nato'y kaso na mga tropa sa kuano. Bakura ito nakagawas, mga tropa, katong naigi pamusil mga kagagha, ato nakalabay nga hapon. Diri mga tropa sa Tagum. Pamusil mga katropa, bago lang ito nakagawas, mga tropa, gumikang gigipasakaan itong kaso, mga tropa, nga kawat, mga kaigsunan. Nadama itong live-in, mga katropa. Niya ang katong ang buhi diri mga katropa katong kuan no, ang buhi mga kaigsunan katong igsuon ang usa mga katropa ay napatal ug katong babae damay mga katropa wag gitay kahamtong mga wag gitay kapaing na mga katropa kung padayon tang mohimo og daotan kung nakahimo man tag daotan mga katropa kung adunay kahigayunan nga atong bag-ohon tong kaugalingong bag-ohon na di na paabuto mga tropa nga ang buka na sa armas mga tropa makapabag-o sa imong kinabuhi og makabag-o mabag-o pa ka dabig di na mabag-o imong kinabuhi mga tropa unsa may hantungan ni mga igsunan wa na kay panahon nga magbag-o pero gitagang kag higayuna mga tropa nga magbag-o ka mga katropa bag-uhan ang imong kaugalingon ayaw na mga tropa paabuta pa nga muabot pa sa punto nga aduna nay mulikidar diha ninyo mga tropa aron dili na ka makahimo og lain pa mga tropa mga hinimuan nga dili maayo. Di ba Elren Diginion? Good morning mga katropang Elren Diginion rikaron sa may La Filipina. Og inguman rin mga tropa sa kuan sa tawag natog New Corilla. Good morning rin kaninyong hurot mga katropa mga kaigsuna mga suking tigpaminaw. Dari lang mo mga katropa sa ato ka Facebook page mga katropa sa katropang Arnel Cortez kay wala ta mga katropa sa XFM 107.1 Tagum City nga Facebook page na to kay adunay something problem mga katropa. Adunay gamay mga katropang kuan karon. Dari lang sa katropang Arnel Cortez o sa XFM 99.1 Mati City mga katropa. Dinha mga katropa makita taninyo dinha mga kaigsunan o sa ato ang personal account mga katropang Alexander Umaki Algabre Senior. og aduna na ay 15 mga katropa nagliili karon re sa XFM 99.1 Mati City o sa katropang Arnel Cortez mga katropa na ay 15 rin mga katropa nagliili. May na aduna ay 15 din ha mga katropa. Kamong 15 mahatag minsahe tanan o ubay-ubay na mga katropa kung mabasa. O diba? Naapot na mga katropa sa ato ga Facebook page o sa YouTube na to. Ang YouTube na to mga katropa naatan rin mga katropa sa XFM Tagum City mga kaigsunan. Alright, parayin tayo mga katropa sa ato. Uy, kadiyo. Kapanayin tayo mga tropa sa atong pagparag-uban mga kaigsunan. Dari tayo mga tropa sa mga hisgutanan, mga headlines mga tropa sa atong pagparag-uban. Kumusta po na taga Santo Tomas, Davao del Norte karon? Nga naman yung BPI na ito, no? Nga di man taka-open mga katropa. Maintenance ko na maintenance. Ang BPI ba? Wala na yung problema na pong BPI karon bay. Gahapuran ni mga tropa, gasigig open ang ato mga kauban rin mga tropa, di ilang ma-open. Kay ilang tanaw ng ilang 15 pesos nga nahibili, nung napa ba? Ako, ano yung 15 pesos nga nabili, napa ba? Paan na yun, di na ma-open mga tropa itong, ako ano ni? Di ta makabalance, yung tanaw, at turatan paingon sa, kung ano ni mga tropa, sa ato ang tawag na ito, dito na ta magkuan ini, mag, buta sa ato ang ETA mga tropa dito ta magbalance diri sa online di nang ta kabalance kay di man maopen nako po. All right, padayon ka punta bay diri sa atong pagpadag-uban mga katropa diri ta mga tropa sa atong mga uluhan sa mga isgutanan dinhi sa atong kalumanon og inyo mga tropa ga programa mga igsunan ang programang inyo gyud paminaw matag buntag exciting Pilipinas din inyo nakauban kanunay mga tropa sa katropang Bong Umaki Algap exciting. Adunay report mga tropa standby unya mga tropa sa katropang Larsanyol gumikan kay bag-o kanang bag-o mga katropang nakapiansa sa kasong kawat mga tropa sa Dagom City gipang pusil usa ka babae napagan mga katropa samtang sa pikas bahin mga kaigsunan rough miarangkada na pud mga katropa miarangkada na usab sa kabaranggayan sa Santo Tomas Davao del Norte. Samtang sa pikas bahin, road clearing mga katropa or LGU mobile caravan sa barangay San Jose Santo Tomas mga katropa need gidagsa kini sa mga residente. Ano naman ang katropa basta serbisyo gani mga katropa sa gobyerno nga kasagaran magud basta serbisyo sa gobyerno mato sa barangayan libre gyud na mga kaigsunan nagan mga libre mga tropang pahalipay mao na nga dagsaon gyud na kay kuwar ba tagsara ba mga katropa kana mahitabo. Samtang sa pikas bahin road clearing mga katropa operasyon gipakusgan karon hapsay nga kadalanan og luwas mga katropa nga komunidad gi-prioridad sa Kapalong Davao del Norte. Samtang Davao de Oro mga katropa gibida ang God-based practices bukidnon mibisita alang kini mga katropa sa pagtuon. Samtang katapusang adlaw mga katropa sa pag pasil mga kaigsunan og lisensya sa timbangan gipahigayon mga tropa kagahapon adlawa sa Tagum City kada mga timbangan din na mga tropang wa na matunong mga kaigsunan kinahanglan mga tropa nga inyo nang ipa tan-aw mga tropa aron ipakalibrate na ninyo aron mabutangan og sale mga tropa nagpasabot nga kana na hiling na kana siya og dili na tikasan mga tropa tag iya di man tikasan mga tropa timbangan kun tarungos tag iya ang mga negosyante. Samtang anti-rabies sa vaccination, microchip implantation o yung mga tropa castration sa Samal Island, gipahigayon o ipahigayon. Pahigayon pa ni. Sobot pasabot, naka-schedule pa. Samtang sa pikas bahin, panagtinabangay, gipalig-on mga tropa sa Davao Oriental o DTI 11, pinaagi kini sa daghang pamuhunan. Pagkalo tudling kini sa atong mag-isgutan ng mga balita din sa atong pagpanag-uban mga tropa ng inyong programag atong tulumanon. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Ngayon taon-taon ako mga tropa magkapi kay lami kang ikapi mga kaigsunan kay wa pa ko kainom og kapi. Yon. Yarita mga tropa sa unang bulyada sa atong mga balita mga tropa katong uluhang tudling sa atong mga balita hatong kanato mga katropa sa Premium D3. Virus mga tropa gahinungdan. Ang sakit mga katropa ga imo gikadlukan inumi kana og Premium D3 ang bag-o mga katropa ga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3 ang maski pakusog o maski paibiktibo. Tungod kini mga katropa sa virgin coconut oil o moringa oil, mga katropa, nga mapalit kini sa nagkadaya mga butika at parmasya nationwide, mga katropa. Exciting! Ito maglangan, mga katropa. Ito na himay-hima yun, mga katropa. Unahon tani, mga katropa, sa katropang Larsa Niol kay naka-standby na, mga katropa, nagkapi-kapi. Na nakaroon sa tong linya, mga katropa, sa katropang Larsa Niol sa kompleto ni Tali, mga kaigso na may kalambigitan kanisa bago lang nakapiansa sa kaso, mga katropa, kawat, mga katropa, sa Tagum City. Gipang musil, mga gipang pusil. Usa ka babae, mga katropa, napagan. Katropa sa balita, katropang Larsa Niol. Live report.
1: Gipamusil sa wala mailing riding in tandem ang mga lalaking maupay pagkawas sa prisuan human gini nakapiansa tungod sa kasong papangawat o electrical wires sa street lights niya tung Mayo 18 sa Kadlaon sa National Highway Kanikutan, Tagum City. Naitabo ang pagpamanig sa Buaya Road City Hall, Barangay Magupo East, Tagum City niya tung Mayo 20 sa hapon, samtang sa kaya mga biktima sa tricycle. Nailhan ang mga namatay nga si Ronnie Tampos Tapang, 27 anyos, lineman, o Alice Analin, 33 anyos, samtang nagpaalim pa sa ospital si Ronel Tampos Tapang, 33 anyos, electrician, lumulupi sa komunal Buhangin, Davao City. Sa interview sa XFM Tagum News Team, kaya nga Tagum City Police Station Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, unumatod pa kay individual ang sakay sa tricycle. Lakip nini ang tulog ka mga babae nga nagproseso sa bail ban sa tulog ka mga napriso. Apan pag-abot sa lugar na itabuan, kalit kining gipamusil sa riding in tandem nga sakay sa itom nga Suzuki Smash nga motor gamit ang nga .45 nga pistola. Hinundang nga napuruan si Ronnie og alias Analin, samtang samaron si Ronel og swerte nga wala na igo ang lalaki nga lakip sa napriso og ang duha ka mga babae.
2: Kani silang nga mga biktima is bonik kami ang katong gidakop nato sa ya sa may bandang kwadi in relation sa ilang pagpangawat. So nakuha yun sila na nangawat, so gipailan nato ang kaso. And
1: matod pa ni Police Lieutenant Colonel Bahan, posibleng nadamay lamang ang usa ka babae o ga posibleng ang tulog ka mga lalaki lamang ang natuyo sa mga suspitsado.
2: Na kagahapon lang na nianhi ang ilahang mga asawa para mag-file og bail sa korte. So nakagawas na sila sa ato ang kulungan.
1: Di pa mahayag usab sa hepe nga aduna na sila ay person of interest sa krimen. Kinuman sa mga testimonya nga gisaysay sa biktima nga nakaroon sa ospital nga nag-ingon nga posibleng adunay kalambigitan ang ilang mga illegal nga aktibidad sa pagpusil kanila.
3: As of now, sir, nana tayo mga person of interest.
4: Okay.
3: Pero dili na to siya i-pwede-edible, sir, kay nasin ma-compromise ang ato ang investigation.
1: Gikumpirma sa opisyal nga naruhig na sa laing-laing kaso sa pagpangawat ang mga biktima nga to sa kasikbit nga mga lungsod.
2: Giimbestigahan ang labot aning ilahang kwan modus nila nga actually dili naman ni ginabuhat nila diri sa Tagum kun dili dito pud sa other na kwan sa barangay sa Carmin tapos sila ay ano dito record sa pagpangawat. So
1: sa pagkaroon parain pang maghipos og mga ebidensya ang kapulisan aron hingpit nga mailhan ang mga suspek, matino ang motibo sa krimen og butik babaw ang hustisya para mulami ang ngisi. Magsanton Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Larsa Niol, XFM News.
0: Mga nagingon mga katropa, may pagwa mo piyansa. Kay basig buhi pa. Mga nagingon ta mga katropa, nga ung unsa imong hinimo ang dautan, kung imong ipadayo mga katropa, aduna gyud ni hantungan. Di ba? Nahitabo mga katropa, mapatoy pagpiyansa na kalabay ng adlaw. Ang babae mo nagproseso sa piyansa, tulod na ito mga katropa kalalaki. Ang katong nahinomno ko mga katropa, kaya ako nang na-post mga katropa, nakita na ko sa report mga katropa sa DNPPO, nga ako ni mga katropa na ko, ang katong tulo ka mga kawatan nga nadakpan, mga kaigsunan, mauday ni sila mga katropa. So, giproseso o niya, daghan na yung record. Lain-lain nga dapit mga katropa, doon yung mga record, labis Carmen, mga kaigsunan, doon yung sila record sa Carmen, Davao del Norte, kawat gyapon mga kaigsunan. So, kung maunay nilang modus mga katropa, kawat, wala na siguro lang option mga katropa. Kinsama na nag-hunos nilang kinabuhi mga kaigsunan. Biktima ba kini sila mga katropa sa kawat? Or aduna ba'y ginatawag itong liquidation team mga katropa? Tig-liquidate mga katropa sa inyo mga utangan. Pag-liquidate kami niya kami daw ng mga utang mga kaigsunan. So mauna yung mga katropa na hitabo. Ano yung mga purmahan mga katropa? Mauna yung mga estilos Dabao kani ato? Aduna mga katropa sulod gawa sa presuhan mga katropa? Kung ikatuloy mo sunod sa presuhan, mga tropa, maugya pong kaso, di same case yung yapon, mga tropa, pagawason ng mga tropa, di nakapailan ng kaso, pagawas, mga tropa, sunod sa 36 ka oras ba na, o 24 oras, kanyan to, wag yung mag-file ng kaso, mga kaigsunan, makagawas ka, pero aduna na'y gahulat, mga tropa, mag-radyo-radyo lang, o mag-kuan ba, mag-chat-chat lang, wala, nigawas na, dali agis sa kuan, dapit, ah, pag-liko sa likod, mga tropa, sa Prisuan San Pedro kaniadto adito gipikan. Ana mga tropa Estilos Davao kaniadto mga katropa kato mga labad ug badlungos katilingban nga dili angay pamarisan gihusgahan mga katropa kay di na magil magbag-o siyang kaugalingon. So niya kamong mga kaliwatan mga tropa nga ingon ana mga tropa inyo mga kaliwat inyo i inyo na mga katropang tabun-tabunan lang gihapon. Bisag unsaon mga katropa nga hatagag kahigayunan maola magyapon mga igson mobalik magyapon mga katropa sa ilang di maayong binuhatan. Pero wata mag-ingon niya na mga tropa nga kini mauna yun mga kaigsunan. Wata kabalo mga tropa sa lain paniini mga tropa ang ilang mga nahimong giatraso mga katropa. Basit adunay mga laing atraso niini mga katropa. Ang problema, makaluloy mga tropa ang kalibin. Ay wato'y apil mga tropa, maarito yung nagproseso mga tropa sa bilban, maarito yung nagbayad sa bilban mga tropa yung asa yung live-in. Ganiad to dito mga katropa, aro magbilban. Usado yung mga katropa sa lawad ang kinabuhi mga igsoon karoga buntaga. Alas 5:00 na bayan samta sa laing bahin sa atong mga balita. Mas napadali o mas napaduol ang pagkuha mga tropa sa mga importanteng dokumento. Human nga gipahigayon usab sa Municipal Civil Register Office sa LGU Santo Tomas ang Birth Registration Assistant Project kun BRAP pinaagi kini sa mobile registration sa Barangay Kinamayan Santo Tomas Davao del Norte niadto Mayo 22 2026 mga katropa. Tumong sa maong nga kalihukan nga mahatagan og sayon nga access ang mga residente sa nakalainlaig serbisyo sama na lamang sa mobile registration of birth pag-request mga tropa o mga dokumento gikan sa PSE pagparehistro sa national ID o paghatag usab og dugang kahibalo kabahin kini sa mga proseso sa civil nga record gani.

0: Gayon nga kalihukan ang paglimpyo sa mga daplin sa dalan o pagpahimangno mga tropa sa mga residente o negosyante bahin kini sa kamahinungdanon sa pagmintinar sa kahapsay o kahinlo mga tropa sa komunidad sumala sa lokal nga administrasyon. Ang maong operasyon kabahin kini sa mas lapad nga programa sa gobyerno nga nagtumong kini mga katropa sa pagpalig-on sa disiplina o sa publiko o pagpalambo sa usa ka organisado limpyo o luwas mga katropa nga palibot sinaagyo sa operasyon sa tanang sektor sa komunidad mga katropa sa Davao del Norte Escapalong. Na po mga tropa diri sa ato mga tindahan nga mga nilapas mga tropa sa dalan ang gipang demolish mga tropa gipang atras ang angay atrasan o di gyud madayag dalag atras hinlo gyud mga tropa ang kadalanan. So importante para sa mga tropa labi na mga tropa kun ang development sa usa ka syuda o usa ka lungsod nagapadayon mga tropa di importante gyud na mga tropa nga hapsay ang agianan alang sa mga dagkong establishmento mga tropa adunay hamugaway nga parking area kay mao ka na mga tropa ang usa sa mga requirements kun mokuha ka mga tropa nga business permit mga kaigsoonan kinahanglan inspeksyonon daan kun naabay ka parkingan mga tropa ang imong food chain kanang kananan nga parkinganan mga establishmento mga tropa nga angay parkingan naaba kay parking area gagwa kay parking area mga tropa di gyud ka mahatagan og permit ni ana mga katropa. Alas 5:18 na bay samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita gid sa Davao de Oro. Nagpabiling ehemplo karon mga tropa sa baayong pagdumala og inklusibo nga pagplano mga tropa ang provincial nga panggamhanan sa Davao de Oro. Kumani ini ablihan sa mga tropa ang pultahan sa pagkat-on o pagbinayluay sa kasinatian ngadto sab sa delegasyon gikan kini sa Bukidnon atol sa cross learning activity on gender mainstreaming and local planning and budgeting systems nga gipahigayon kini kaniadto mga tropa nga Mayo 20 ning kasamtangan nga tuig sa activity hall sa provincial capital. Tumong mga tropa sa baong nga kalihukan ang pagpalig-on sa implementasyon sa gender and development programs sinag-usab sa pagpaambit sa epektibong mga polisiya giya pinaagi mga tropa sa pag-budget o paggamit usab sa teknolohiya nga mapalambo sa nga napalambo mga tropa sa Davao de Oro. Atol kini sa session gipakita sa probinsya ang ila mga tropa nga best practices sa pag-integrate sa gender responsive nga mga programa ngadto sa lokal nga pagplano mga tropa o pagdumala sa pundo aron lamang nga mas masiguro nga patas og angay mga tropa nga serbisyo alang kini sa tanang sektor sa komunidad. Dugang pa gisuroy usab mga tropa ang delegasyon sa Provincial Information and Communications Technology Office o ga Provincial Budget Office aron lamang nga personal nilang makita ang mga GAD related systems nga gigamit kini sa mga opisina isip kabahin sa modernisasyon o ga mas epekyente mga tropa ang paghatag og serbisyo mga katropa. Matod pa mga tropa ni GAD Center Head Christine May Caballero Ranyon, padayon matod pa ang suporta sa Davao de Oro sa mga kolaborasyon uban usab sa kasilinganang mga probinsya aron lamang mapalapdan pa ang maayong pamaagi sa pagdumala sa pagpalambo mga tropa sa mga programa nga adunay gender inclusivity mga katropa. Exciting Pilipinas. Usa ka lugar kay kapanghambog mga tropa kanang adunay mga muhatag parehan ini mga tropa adunay mga gitawag to courtesy call nga nasa ilang lugar adunay pagtuon mga katropa nga ginatawag nato na mga tropa kaniadto mga tropa og ganang lakbay aral unya nahimong lakbay laag. Lakbay aral gani mga tropa nigigastuha kas gobyerno kinahanglan pagbalik nimo sa inyong lugar naakay natun-an dito nga angay pud mga tropa implementin ha sa ato ang lugar aron di masayang ang gastos gobyerno. Kun unsay maayo dito mga tropa nga implement pud nato sa ato ang probinsya ato mga tropa ang ipaabot sab dito kay aron mabudgetan og angayan bang implement mga tropa og haom ba pud sa atong probinsya nga kini mga butanga o kini mga planuha projeka angay implementar ni sa ato mga katropa. Exciting Pilipinas. Alas 5:21 bay samtang sa Pikas bahin gitapos usab kagahapon adlaw mga tropa ang selling og licensing sa gitawag to mga timbangan og measures alang kini mga tropa sa mga stall holders ambulant vendors og uban pa mga tropa mga business operation operators nga nagnegosyo kini sulod mismo sa Tagum City Public Market Terminal og sa Trade Center. Nagsugod mga tropa alas 8 sa buntag hangtod kini alas 3 sa hapon. Uban mga tropa sa pag-awag usab sa lokal nga panggamahanan ngadto mga tropa sa tanang apektado mga negosyante sa pagdala mga tropa sa ilang mga timbangan ngadto sa Tagum City Dropping Zone o bagsakan area para usab ba proseso ang ilang mga tropang kay kinahanglanon. Matod pa mga tropa sa pahibangno sa mga otoridad, importante mga tropa pag-sale o pagkuha mga tropa o lisensya. Aron lamang masiguro ang husto o patas mga tropa nga paggamit sa timbangan sa mga transaksyon o aron sa mga paprotektahan o sa mga tropang interes sa konsumidor. Ganing ipasabot o sa mga tropa ang mga napakyas sa pagatuman matod pa sa maong proseso, mahimong maapiktuhan sa mga pinalidad subay na kini mga tropa sa ipatuman nga mga regulasyon mga katrop. Alas 5:23 sabay samtang sa lain pang bahin. Nagapahigayon usab ang veterinary office sa Island Garden City of Samal pinag-usab sa mission anti-rabies vaccination microchip implantation o castration o pagkapon kagahap o karon mga tropa ipahigayon karong Mayo 26 o hapit na Mayo 26 to 2026, alas 8 mga tropa sa buntag, magasugod sa New Public Terminal, Raygo Section, Barangay Piñaplata, Island Garden City of Samal. Kabahin kini mga tropa sa selebrasyon sa Rural Base Organization Day. Diin tumo mga tropa sa kalihukan ang pagpalig-on sa responsibleng bag-atiman sa mga binuhi mga tropa o pagpadalipod batok kato sa rabies. Lakip sa libre nga serbisyo ang anti-rabies vaccination nga mahimo kini mga tropang ma-avail hangtod mga tropang nga mahurot usab ang supply sa bakuna mga katro. Tapusan bahin sa atong mga balita ng Davao Region. Ipaligo na sa mga tropa sa Department of Trade and Industry Region 11 o sa DTI o DTI 11 o sa panggobyerno ng provincial mga tropa sa Davao Oriental ang ilahang panagatim na bangay aron nga mas mudaghan pa ang oportunidad sa pagpamuhunan, negosyo o kalambuan sa probinsya. Kini human lagi sa courtesy meeting. Tali mga tropa ni Governor Nelson Dianghirang o sa delegasyon sa DTI 11 nga gipanguluhan sa kini ni Regional Director Romeo Castaniaga ato ga Mayo 20 atol sa panagtagbo gisgutan sa droha mga tropa sa kapanig ang posible matutpang mga programa o inisyatiba nga makatabang kini sa pagpaligon sa lokal nga industriya pagpalapad usab sa ekonomikanhon mga tropang oportunidad o pagdani o dugang pamuhunan pinaagi usab sa mas hugot nga koordinasyon tali usab sa Kapitolyo o sa nahisgotang ahinsya mga katropa. Exciting Pilipinas! Oras alas 5:25 na bahay sa Kabuntagon.
1: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
2: Punta kayo na niya at karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon. Ano niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
3: Gwapo. Sinaong tao unting ka sa bunga.
2: Ya, unsa ba yung kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
3: Kung mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo crop gold.
2: Kaya dagan nga salamat.
4: Ang testimonya sa crop gold sa mais.
2: Karon nga nakagamit ka crop gold no. Unsa ba imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
5: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa crop gold.
2: Kaya uban pa nimo nga na experience sa paggamit sa crop
5: gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa crop gold.
6: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
7: Isang pangalan, isang kontrobersya.
1: Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
7: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
8: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
9: The Secret of Health.
10: Santo Blasco. Ako si Don sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan sa duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kutukuto.
9: Santo Blasco.
11: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: The Secret of Health.
8: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kutokoto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kutokoto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
9: The Secret of Health.
12: Vision X Plus user, atong paminawon.
13: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matuktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra, mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
12: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. mapalit sa mga butika.
9: The Secret of Health.
8: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Bisonix Plus Soft Gel. Ang Bisonix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Bisonix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
9: The Secret of Health.
12: Zanthon Plus Coffee Mix User.
14: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na anak ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawan, Zanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Ug dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie ni taga-Panabo office worker.
12: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: The Secret of Health.
8: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zanthon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zanthon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zanthon Plus Coffee Mix.
9: The Secret of Health.
8: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
9: The Secret of Health.
8: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
7: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
12: Zanthon Plus Gold User, atong paminawon.
15: Okay, kung pasalamat sa Zanthon Plus Gold, sir, tumanggod, sir. Hindi, dom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalata ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zanthon Plus Gold, sa akong kapsulay, sir, nakahuro o blow kasi nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. So, unya, normal na ba akong menstruation?
12: Zanthon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
7: Zanthon Plus Coffee Mix.
16: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zanthon Plus Coffee Mix are good and the best. Sa kada higop niyo mo sa Zanthon Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutana na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zanthon Plus Coffee Mix good. Timan eh, basta kabigani, Zanthon Plus Coffee Mix good. Sulayin ninyo.
7: Zanthon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zanthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanthon Plus Coffee Mix.
12: Vision X Plus User, atong paminawon.
17: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Dugay na day ko nagproblema ani sa ako ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka hasol, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos i-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
12: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. palit sa mga butika.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
18: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
19: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
20: Turbo Supplement for Men.
21: Oh, yes.
20: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
21: Mas lalakas ka pa.
12: Santon Plus Herbal Soap.
22: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
12: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
21: Yes to help.
7: Sister Pain.
23: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
7: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
24: If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ako po si Nilo, isang bicycle driver. Bago aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
26: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
27: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa muna imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
26: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
27: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
28: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
7: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
29: Kung maminaw ka sa XFM.
30: Uy, par! Alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?
0: Exciting!
1: Exciting! Pilipinas! Exciting! Pilipinas!
2: Alright, balik tayo mga katropa sa atong magbargoban alas 4:41 na bay! Dali sa oras, no? Ato ka na ito mga tropa, kanig oras ang ato ka na ito sa Sunstone Gold Herbal Tea. Nangita ka ba mga tropa, Herbal Tea nga healthy? Sunstone Gold Herbal Tea mga tropa, gihimo kinigikan sa Kamungay, Turmeric o Cinnamon Bark, maugad lami kayo o daghan kayo mga tropa, health benefit. Ipatamis pa kinis siya pinagi sa stevia, maugad pwede kang inumod mga tropa sa mga adunay diabetes. Sunstone Gold Herbal Tea, ang tea nga healthy. Sunstone Gold Herbal Tea mga katropa. Og siyempre mga kaigsunan sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, kasulbaran kini sa ato mga kaigsunan mga mag-uma na sodas dugay panahon nagka-problema sa ilang mga tropang pagpanguma. Sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, siguradong ikaw makaginansya. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, gamiton sa inyong pag-express inyong mga tanom. Basta Crop Gold Foliar Fertilizer 3-in-1 ka na mga katropa, mapalit ka na sa nagkadaya mga agri-store sa inyong mga dapit mga katropa. Alas 5:42 na bay, samtang dirisato sa Bugpanimbaya, mga kaigsunan. Gika ni Alfredo Hikale, maayong good morning, agawbong! Pag-greet ko diha ni Kunsihal Boboy Ukay sa Barangay Kinamayan, Santo Tomas, Davao del Norte. Matsalam! Kinamayan, maayong buntag yung tanan diha, Kinamayan. Priscilla Tikong, Priscilla Tikong, matulpaniya mga katropa. Bullseye na pod magtaga bullseye na pod mga taga Kalinan naminaw na pod ta tinindot ni ato ning mga morning katropa yon nagandam na sila nagpaabot sila sa bullseye naminaw sila sa exciting taga Kalinan mga tikong family res Kalinan nga nagpaminaw kanunay sa bullseye ni katropang Arnel katropa standby unya kay na mga katropang bullseye unya. Josephine Sibunga Salviron Palconete. Good morning, taga Kapalong. Good morning, tanadya taga Kapalong. Hinaot ko nga okay lang mo karoga buntaga. Si Masit nga Labador. Good morning. Okay, sa pamanidri mga tropa. Ngawa na tumutibaya. Carmen Alviola. Good morning. Kang Rene Boy Mallorca. Ay, nato yung mga classmate rin Mallorca mga tropa rin sa Santo Tomas, Davao del Norte. Kumusta ka to sila? O rin sa mga tropa si Kuan. Si Temis de la Concepcion. Ternes de la Concepcion, good morning. Kang Nanti Tibon. Kang Eli Egonia, good morning. Rick, kaninyong hurot, mga katropa. Kumusta man mo? Si Chip Bibot nga Mayuga Pascual, good morning, Chip. Dari sa XFM Jensan. Good morning, salamat sa imuang pag-bio-bio din ha. Nagtaw-tanaw ka karon din ha, mga tropa, sa atong pagpanag-uban, mga ka-egsoonan.
1: Exciting!
2: Alright, ito maglangan mga tropa kay adunay mga balita na kay standby mga kaigsonan. Atong sugda mga tropa kinirigid na pita sa may Region 30, Caraga Region. Kay adunay rider mga tropa nalambigit kini sa reckless driving mga kaigsonan. Nailhan na sa LTO. College student mga tropa nga taga Dinagat Islands magatubang og kaso. Okay, kompletong detalye atong sayro mga tropa. Gikan sa igagaw ni Kagawad Ukay. Kay ni akaroon si katropang Lemuel Ukay sa detalye.
1: XFM Mindanao Reports.
3: Nailhan na sa Land Transportation Office kun LTO ang identity sa rider nga nalambigit sa delikadong pagmaniho og motorsiklo nga nakuhaan og video og nag-viral sa social media. Ang maong rider giila nga usa ka college student nga lumad nga taga Aurelio San Jose, Province of Dinagat Islands. Gikatakda na nga isilbi sa LTO ang usa ka show cause order batok sa maong batan-on aron patubagon sa iyang depensa mahitungod sa grabe nga paglapas sa balaod trapiko. Kahinumduman nga sa maong video makita ang duha ka batan-ong lalaki nga nagsakay og motorsiklo niadtong gabi sa Mayo 16 sa may San Nicolas Street gikan sa Kanto Sarvida paingon sa Kanto Jess. Makita sa viral nga video ang mga kalapasan sama sa walay helmet o delikadong exhibition din ang iyang back rider o ang angkas kalit lang nga may exhibition. Pinaagi sa paglukso o pagtindog sa luyo sa nagdagan nga motorsiklo. Tungod ni ini, ang LTO Surigao kauban ang Surigao City Traffic Management Office may pahibalo nga magatubang og bug-at nga silot or sanction ang maong rider tungod sa reckless driving. Gawas ni ini, gipangandaman usab ang posibleng pagpasaka og kasong alarm and scandal batok sa driver og sa angkas ni ini tungod sa pagmugna og kakuyaw sa pampublikong dalan. Mga katropa, para sa instant nga energy pagtumar og premium D3 alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si Katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
2: Dapat lang yun aksyonan mga katropa aron ma-plaster ni mga biyahidor na ito mag-iksyonan kaya ka na ganing kita magbiyahe. Maglagot ko ano mga katropa, ubertikan ka nga ikalitan lang kag-cutting. Kanabitang mudistansya lang mga usakadupan na nagikalit og sunod. Dawid kusok imudagan og mukagar ni Emprino mga katropa, maunsa na din ha. Damay gyud ta mga kaigsoonan. Kada betong dili tama nga pagmaneho mga tropa, kay dili kadulodulaan. Sama ni anda mga tropa mga hambugiro kay mga Glasgow kayo. Dapat lagi mga tropa gani na pantagaan mga tropa mga lisensya. Dapat lagi mga tropa nga kini mga tawhana mga kaigsoonan, di na mga tropa hatagag pribilehiyo nga makakuha mga tropa og lisensya aron makamaneho og bisag dagkadaiya mga sakyanan kay delikado kana sila mga katropa. Samtang sa pikas bahin mga katropa, adunay lalaki arestado mga kaigsoonan. Human kini nakakuha sa illegal nga droga. O nakuhaan og illegal nga droga mga katropa sa search warrant operation sa Jinsan katropas balita katropag Cheris Lighid mga katropa.
1: XFM Mindanao reports.
4: Arestado ang usa ka lalaki human nasakmit ang upat ka plastic sachet sa kituohang shabu ug drug paraphernalia ato sa gipahigayong search warrant operation sa mga personahe sa Tumblr Police Station sa iyang panimalay sa Purok Manisan Barangay Tumblr sa Takben sa Jensan alas 5:17 ning nakalabayng adlaw. Gilang suspect nga si Alias Muhammad 30 anyos bulag sa iyang asawa ug residente sa naisgutang lugar. Nasayran nga gisulod ug gisusi sa kapulisan ang balay sa suspect subay sa search warrant kay giluwatan sa usa ka judge sa Jensan City tungod sa giingong pagtago sa illegal nga drug. Kasamtangang gitanggong sa Tumblr Police Station ang suspect alang sa gikinahanglang dokumentasyon o pagkatubang sa kasong RA 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mga katropa, mahiligon ka ba sa kape apan dili gusto mahimong acidic, mag, Santon Plus, Coffee Mix? Alang sa nagkayuusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
2: Ika sa mas katropa ka Cherish Leghid sa balita o detalye sa mga balita samtang sa laing bahin mga katropa. Ito ang si John J. Librias kay kapin ko no sa 20 ka mga wanted person mga tropa sikop kini sa gipahigayon nga operasyon sa Butuan City Police. Katropas balita katropan John J. Librias.
1: XFM Mindanao reports.
5: Ana-ana karon sa bilangguan ang moabot sa 22 sa ka mga individual nga adunay nagkadaiyang giatubang nga mga kaso. Human sila madakpan sa lapad nga operasyon batok sa kriminalidad sa dakbayan sa Butuan. Subay sa taho sa Butuan City Police Office, unom niini ang gikonsidera nga most wanted person samtang napulo og unom ang ubang mga wanted individuals nga nagatubang og mga seryosong kaso sama sa robbery, carnapping, illegal drugs o mag-rape o uban pa. Gila sa kapulisan ang pipila sa mga dinakpan pinaagi sa ilang mga alias sa kasong robbery. Ang giatubang ni alias Well nga dugay nang gipangita sa balaod. Kaso usab nga illegal nga droga kon Republic Act 9165 ang giatubang usab ni alias Jed, alias Ayan o alias Bubo samtang kasong carnapping ang giatubang ni alias John. Usa sa labing dako nga malampuson sa mao ang operasyon na mao ang pagkasikop ni alias Dan pinaagi sa hiniusang puwersa sa Butuan City Police Office Intelligence Unit, Butuan City Police Station 1 o Butuan City Police Station 4 o Surigao City Police Station gabaga personahe nga si alias Dan na ilhan isip top 2 most wanted person sa provincial level o top 6 most wanted person sa regional level tungod sa iyang giatubang nga upat ka ihap sa statutory rape. Ang tanang mga dinakpan ana-ana karon sa kustodiya sa nagkadaiyang unit sa kapulisan alang sa saktong disposisyon o pagpahigayon sa mga legal nga proseso sa korte. Mga katropa, ampingan ta ang atong panglawas nga dili matakbuyan sa nagadaiyang nga mga balatian, mag Xanthon Plus Gold ug Xanthon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News.
1: Exciting Pilipinas!
2: Thank you so much, katropa, Junji Librias, detalye sa mga report sa mga katapos sa gabahin, mga katropa, adunay kapin 1 million kapisos kantidad sa droga na sakmit kini mga katropa sa LGBTQI+, IA+, mga katropa, sa tawag na itong mga miyembro o kaipon magkagigsunan sa Coronadal City. Katropas balita, katropa ka Philip Olegario.
1: XFM Mindanao Reports.
6: Arestado ang duha ka high value individual human naaktuhan nga nipalit og illegal nga droga sa pusher buyer sa gipaygayong drug buyback operation alas 10:24 ni nakalabayng gabi sa Puro Katipunan area, Barangay General Paulino Santos, Coronadal City. Giila mga dinakpan nga silang Ariel Farnazo Espia Jr. con alias Arian, 33 anyos nga beautician og ang live-in partner ni ini nga si alias Epoy, 33 anyos nga walay trabaho. Pulos mga nagpuyo sa Purok Doña Lourdes Subdivision, Barangay Zone 2 sa Raiskutang, Dakbayan. Na-recover gika sa mga dinakpan ang tulo ka dagkong sachet sa gituwang shabu nga gibara-bara ang mutimbang og 150 grams og mubalor sa 1,020,000 pesos. Ingon man ang 1,000 peso bill nga bypass money. Kasong kalapasan sa Section 5 og 11 sa Article 2 sa RA 9165 con Comprehensive Dangerous Drug Acts of 2002 ang atubangon sa mga nasampit sa pagkakaroon tanggong sa custodial facility sa Coronadal City PNP ang mga dinakpan alang sa tukmang disposisyon. Mga katropa, gawa sa mga tambal o maintenance kay imong ginatumar, kinahanglan gihapon nimo og food supplement aron siguradong adlaw-adlaw ang imong healthy body. Mag Xanthon Plus Gold Herbal Capsule na alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, XFM News.
1: Exciting Pilipinas!
2: Thank you so much, katropa ka Philip Olegario, sa detalye sa mga report, mga katropa, samtang alas 5:52 na bay!
1: XFM Weather Update. Weather Update.
2: Diyan sa atong weather update, mga katropa, alang karong adlawa, mga gigson, paminaw mo din ha, mga katropa, kay atong weather karon rin sa atong probinsya sa, o sa Davao Region, mga katropa. Ato kinig siren, mga kaigsonan, para usab sa atong giya, mga katropa, sa atong Malakaw, nining adlawa, mga kaigsonan, makapangandam ta. Kay mao ni pinaka-importante, mga katropa. Importante lang, laging handa, mga katropa, para sa bayan. Laging handa para sa bayan, mga giyon. Yara, mga katropa, tulakan sa panahon, nining adlawa sa Davao Region, weather forecast. May 22, 2026, Biyernes. Mayong adlaw, mga tropa, Davao News. Ang mga kompletong lakad sa panahon, karo mga tropa, atong siren. Kinatibuk ang mga tropa ang lakad sa paghimtan sa panahon. Gilauman ang kasarangan, mga tropa, ang gabanag-umon. Hangtod na kini sa maulanon ng kalangitan, mga tropa, uban kini sa posibilidad sa mga pag-ulan o ga thunderstorms, labi na mga tropa, hapon sa gabi. O ga tungod sa mga tropa sa padayon nga epekto sa Intertropical Convergence Zone kung ITCG o ga kalihukan, mga tropa, sa hangin sa habagatan nga bahin sa atong nasud. Ang temperatura maglaho kini mga tropa, adunay na yung pinakakusog nini o pinakaubos, 25 mga tropa gato sa 26 degrees Celsius. Uy, purti init lang yapon. Unya pinakataas mga tropa, 31 gato sa 33 degrees Celsius. Mabati usab ang init mga tropa, medyo alingasan mga tropa nga panahon kabuntagon hangtod kini sa udto. Apan mas taas mga tropa ang chance sa pag-ulan, ulahi mga tropa sa adlaw, mga kaigsoon sa kahaponon, ngadto sa kagabihon. Kusog hangin mga tropa, hinay ngadto sab sa kasarangan ng hangin, ato may masinatian. Adunay direksyon mga tropa sa amihan, ngadto na sab sa amihanan ng sidlakan, o gitugtog northeast to north mga katropa. Ang kahimtang sa atong kabaybayunan, slight ngadto mga tropa sa moderate nga kasarangan, luwas mga tropa sa magagmay mga sakayan. Apan, padayon pagyapon kita mga tropa magmatngon, gumikan kay pausab-usab ang dagan sa panahon. Ang adlaw misubang, mumusubang mga tropa, nisubang alas 5:22 mga tropa sa buntag, ug musalop kini unyang alas 5:47 sa hapon mga katropa. Kinatibuk-an mga katropa nga kahaya garon, ato masinatian mga kaigsoonan nga medyo hayag rin ako palibot, labi na sa kong kilid mga tropa, ni hayag lang pinakalit mga katropa. O hayag na kayo. Manamay. Naman is tanini, ribantog ni hayag. Sorry, Game Master. Kaya usaha man, na-jackpotan man yun. Nga adlaw, may subang. Nanaapo ka na napita. Replik-replik sa mga nagyapon eh, no? Bisa ko sahay, mga tropa, na sa gawas na makatulog, huwag ka nag-apit. Ha? Lamik ang tulog na uno. Oh, ang lamok naglaway kay naa kay moskit. Nakaliwat mga isang digong mga tropa. Si digong, hindi kita mga tropa katulog way moskit. Si tanin niya po, hindi mo katulog way moskit. Pero sa una, di ni katulog kong way mahinol-hinol. Karon makatulog na yung way maghinol-hinol. Oy. Okay, ano, basta makaidara na mga tropa. Liso na kayo. Pero may masipyat mga tropa. Ay, nago. Nagtuo. Bitaw, wala tayong oras mga tropa. Salamat yung tara mga katropa. Gumika kay matutong lakad sa panahon. Exciting Pilipinas! Mosunod na mga tropang Express Balita sa Buntag. Ina magkaubang mga tropa din sa 99.1 Mati City si katropang Kenz Acevedo. O siyempre mga tropa din sa 107.1 Tagum City. Ina magkaubang si katropang Lar Sanyol. Oy, napaday si Bambra Kwan rin pa yun ang mga timbaya rin mga tropa. Okay, okay. Good morning, tanan lang mga tropa. Mauni mga kinsunan, mga nanimbaya rin. Wa pa makaan mga katropa. Wa pa maka tug pa mga kaigsunan. O siyempre mga tropa, inabagan tas Master Control si katropang Gab Alas. Ang siyempre si Timon kami mga tropa sa mga station managers. Ang Bullseye Boy mga tropa din sa Davao Region. Katropang Arnel Cortez. Alang si Usang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Bong Obaki Algabre. Lunes po mga tropa sa atong pagpanagoban. Magkita-kita, magdugdungog ta mga tropa din sa atong program. Mag-inutol ba noon? Nagasalamat, imbuntag, galay ko ng Diyos.
8: Inyong nanuwok ang Exciting Pilipinas hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw mga katropa.
9: This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
29: Kung maminaw ka sa XFM.
30: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw ang XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
29: Kung maminaw ka sa XFM.
30: Apat sa dihang, sa naminaw ko ang XFM, saan man nga. Di ba, buwan po ba'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.
10: X.
29: XFM.
10: FM.
30: Exciting.
11: Punta kayo na niya, takaroon din hi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya, nga biglan unan nga si Nong Carly Tabulsares, nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
13: Gwapo, sinong taong tingga sa bunga.
11: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapagkagamit?
13: Kung mga silingan ko din, nga gamit ng foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
11: Kaya nakan nga, salamat.
14: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
11: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
15: Bahin sa imong harvest? Ako kung harvest tungod sa Crop Gold.
11: Kaya uban pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
15: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
16: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
9: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
17: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud piliun ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix maunay kape nga walay caffeine, maunay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang ato mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix puro natural, walay side effects, o nya, mapalit ni sa mga butika.
10: The Secret of Health.
17: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
12: Santon Plus Coffee Mix.
18: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
12: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
17: Delikado ang nai hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
10: The Secret of Health.
17: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon o normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom o Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog o epektibo.
19: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
20: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold.
19: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag Santon Plus Gold.
10: The Secret of Health.
17: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
10: Visionix, daghan na ang natabangan.
21: Sugad na nga na ko sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko o Visionix Plus Capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o nako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
10: Visionix, sulay ang kaipitibo. Visionix Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
17: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
10: The secret of health.
17: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
10: The secret of health.
17: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
12: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kung maminaw ka sa XFM.
30: Par, aliba, pakuratira ko lang ibong mga barkada nga. Nakauyab na ka, bisag dili ka gwapo.
0: Exciting!
8: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Mga headlines sa balitang lokal, katropa bag-ong nga nakapiansa sa kasong kawat sa Tagum City. Gipang pusil, usa ka babay pagan. Headlines. Tricycle driver sa Tagum City nga nanuok og dalaga nga pasahero, priso. Headlines. Sa balitang regional, pipila ka mga stall sa public market sa Coronadal City naugdaw sa sunog. Headlines. Sa balitang National, Senador Bato de la Rosa mamahimo ng dakpon. Headlines. Sa balitang international, ex-Cuban na President Raul Castro gikasuhan sa US. Headlines. Sa balitang sports, mga katropa rin or shine gipaulanan og mga pagdaig human mapakita ang kusog batok sa Hinebra. Headlines. Og sa balitang showbiz, mga katropa, Chequera cleared na sa kasong tax fraud sa Nasod, Spain. Headlines.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM Express Balita.
2: Sa buntag.
0: May buntag Luzon, Visayas ug Mindanao, may buntag Pilipino all over the world. May buntag mga katropa. Ani ana pagkatud sa mga balita karong adlaw nga Biyernes, Mayo 22, 2026. Mga katropa, ako si Larsa Nyol og kini ang Express Balita sa Buntag.
2: Balitang bukan.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal, katropa, hatod kanato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton taglimpyo nga lawas gikan susulod paingon sa gawas, inumta mga katropa og Santon Gold Coffee Mix. Ang nasangpit nga kape mapalit na sa mga parmasya butika sa tibuok Pilipinas.
2: Express Balita sa Buntag.
0: Di pamusil sa wala mailhing riding in tandem ang mga lalaking maupay paggawas sa prisuan human kini nang kapiyansa tungod sa kasong pagpangawat og electrical wires sa street lights sa niadtong Mayo 18 sa kadlawon sa National Highway Tagum City. Itabo ang pagpamanhig sa Buaya Road City Hall, Barangay Magugpuis, Tagum City ni adtong Mayo 20 sa hapon, samtang sakay mga biktima sa tricycle. Naila ang mga namatay nga sila si Rooney Tampus Tapang, 27 anyos, lineman o alias Analina, 33 anyos, samtang nagpaalin pa sa ospital si Ronel Tampus Tapang, 33 anyos, usa ka elektrisyan, lumulupyo sa komunal Buhangin, Davao City. Samtang sa interview sa XFM Tagum News Team kang Tagum City Police Station Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, nga unum matod pa ka individual ang sakay sa tricycle, nagip nini ang tulog ka mga babae nga nagproseso sa bail ban o tulog ka mga lalaki. Samtang pag-abot sa lugar na itabuan, kalit lamang kining gipamusil sa riding in tandem nga sakay sa itom nga Suzuki Smash nga motor gamit ang .45 nga pistola. Hinungdan nga napuruan si Rooney og alias Analina, samtang samaron si Ronel og suwerte usab nga wala maigo ang lalaki nga lakip sa napriso og ang duha ka mga babay. Matod pa ni Police Lieutenant Colonel Bahan, posibleng nadamay lang ang usa ka babay og posibleng ang tulo ka mga lalaki lamang ang tuyo sa gunman. Di pa mahayag usab sa hepe nga aduna na sila'y person of interest kon POI sa krimen. Kinihuman sa mga testimonya nga gisaysay sa biktima nga naakaroon sa ospital nga posibleng andun ay kalambigitan ang ilang illegal nga mga aktibidad sa pagpusil kanila. Ikumpirma usab sa opisyal nga naduhig na sa langlaing kaso sa pagpangawat ang mga biktima ngadto sa kasikbit nga mga lungsod. Sa pagkakaroon, palain pa paghipos o mga ebidensya ang kapulisan aron hingpit nga maila ang sospek, matino ang motibo sa krimen o mutigbabaw ang justisya.
2: Express Balita sa Buntag.
0: Sa Picasmayen, katropa sa Tagum City tricycle driver nga nanuok og dalagang pasahero, priso. Alang sa kumpleto detalye, katropa nga Kenneth J. Tagupa.
2: XFM Report.
3: Priso ang usa ka tricycle driver sa Tagum City human niya gituok ang iyang pasahero sa Pioneer Avenue, Barangay Mangkilam, ning siyudad sa Tagum pasado alas 10 ang takna sa milabay nga gabii. Nailhan ang suspitsyado nga si alias Justin, 37 anyos, residente sa Purok Pag-ibig, Barangay Mangkilam. Samtang ang biktima na ilang si alias Jazz, 19 anyos, college student. Sa interview sa XFM Tagum, kang Tagum City Police Station OIC, Police Lieutenant Colonel Edgardo Bahan sigun sa gisaysay sa biktima, kalit gihunong sa driver ang tricycle og mikanaog kini paingon sa passenger seat ug kalit gituok ang dalaga hinungdan.

0: Pamilya sa Purok 8, Barangay New Carmen, Davao City, ang buot ng dili pabalikon sa ilang kapitan sa nagkadayang panimalay niini, human sa nahitabong pagdahili sa garbage landfill nga nahimutang duol sa ilang mga balay. Sa interview sa XFM Davao, kang Barangay Kapitan Jerry Ceballos, nasabdan matod pa niini nga ang pagpangolekta og basura sa mga residente, maunay nahimong nagunang panginabuhian, apan buot niini nga dili na mabutang sa alanganin ang kinabuhi sa mga nasakupang residente.
1: Sa pagkakaroon, wala pa may matubag parte sa pagbalik. Ang mo karon dili na gyud punta na mo sa pabalikon tungod kay delikado na gyud ang lugar. Kaya nakita naglihok pag itong basura ni Insen, naglihok pag yun.
0: Nunut sab sa handom sa mga apektadong residente nga makabaton og luwas og permanenteng luna nga kapuy-an tubag sa kapitan.
1: Parte sa barangay sir wala may luna matag kanila, pero kami manang maningkamot ni mangyo kay mayor kasi mapangitag pamagi sa ato ang city housing. Kay sa una last year nag-upir mangguto ang city housing mag-fill up sila form para tong place sila itong ilang kabalihinan unta. Nag-schedule big date dire, so ang atong mga katawan, wala magkong sila nagani. So mo ito nga, nawala na punto nga, sayang itong oportunidad unta para sila.
0: Nasairan nga usa ang namatay, duha ang samdan, ug duha ka senior citizen ang pabiling missing, human nahitabo ang pagdahili sa gabukid nga basura, nga nitabon sab sa kabalayan ug ubang kabtangan. Kasamtangang anaa sa evacuation site sa Barangay New Carmen ang mga gipangbakwit ug ipasalig sa kapitan, nga mahatag nga ato niini ang mga nag-unang panginahanglan inubanan sab sa tabang sa nagkadaiyang ahensya sa Davao City LGU. Gipasalig usab ni Kapitan Ceballos nga buhaton sa barangay ang mahimo niini aron matabangan ang mga evacuees nga makakita ug bag-ong panginabuhian. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy, mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
2: XFM Report.
3: Nagasalamat katropang Marvin Ebano, nanukad gikan sa XFM Davao City.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang regional, balitang sa regional.
3: Oras katro palasay sa 19 na sa buntag, ang karon sa detalye na sa balitang regional. Nihatod ganato sa Santon Gold Herbal Tea. Katro paro nga perminti magnormal ang pagbawa sa matag adlaw. Inom ta adlaw-adlaw og Santon Gold Herbal Tea. Ang naasoy nga cha, mapalit na sa mga parmasya butika nationwide.
2: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
3: Pipila ka mga stall sa public market sa Coronadal City na ugdaw tungod sa sunog. Alang sa kompleto detalye, katropang Ivan Pulonan.
2: XFM Report.
4: Padayong gibisigan sa Bureau of Fire Protection Coronadal ang hinungdan sa sunog sa bayan sa merkado publiko nga nimutang sa Barangay Zone 1 Coronadal City ning nakalabayng alas 11 sa gabi. Sa inisyal nga impormasyon, gilamoy sa sunog ang usa ka stall nga namaligya og cellphone accessories, ukay-ukay ug uban pang mga baligya. Naguba usab sa sunog ang duol nga barbershop o partially damaged ang duha ka stall sa prutas sa maong lugar. Base sa pamahayag sa mga tag-iya sa mga fruit stalls, posibleng hinungdan sa sunog mao ang electrical problem. Gumikan baguhay lamang giayo ang electrical wiring sa nasabit nga stall tungod sa problema sa kuryente. Matud pa sa BFP, fully developed o kung dako na ang sunog sa diyang miresponde ang mga kabumbirohan. Ang insidente gideklarar nga fire out, pipila ka minuto ang milabay. Sa pagkakaroon, nagpabiling nakakordon ang lugar o giabisuan ang mga nasunugan nga pasagdan una ang lugar aron dili mahilabtan o galing sa pagbalik sa BFP, masayran ang hinungdan. Sa maong insidente, mga katropa, kanunay bakang nagluya o daling kapuyon? Basig aduna na kay Nutrient Deficiency, Tumar o Xanthone Plus Gold. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
2: XFM Report.
3: Nagasalamat katropang Ivan Pulonan na nukagikan sa XFM Jensan.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
3: Miyembro sa CTG nga adunay daghang kaso dakpan sa Kagwait. Alang sa kumpleto detalye, katropang Ali Vicente.
2: XFM Report.
5: Ana na karon sa silda sa kapulisan ang usa ka 61 anyos nga lalaki nga giingong miyembro sa Communist Terrorist Group kon CTG, human kini nadakpan sa iniusang operasyon sa mga awtoridad sa Barangay Arasasan, Kagwait, Surigao del Sur nitong miaging adlaw alas 3:30. Ang sospechado gilalamang sa mga alias nga Lee, Pitong, Tarzan og Carpo, kinsa lumad nga residente sa lungsod sa Lianga. Nadakpan ang sospechado pinaagi sa iniusang puwersa sa Surigao del Sur First Province Provincial Mobile Force Company ubos sa pamunuan ni Police Major Magdaleno G. Pimentel Jr. uban sa 75th Infantry Battalion sa Philippine Army og National Bureau of Investigation Region 13. Bit-bit sa mga otoridad ang mga warrant of arrest nga gi-issue sa Regional Trial Court Branch 7 sa Bayugan City batok sa suspitsado alang sa mga bugat nga kaso nga kidnapping and serious illegal detention, robbery with violence against intimidation of persons og destructive arson. Human gipahibalo sa ihang mga katungod ubos sa balaod, daling gidala ang suspitsado ngadto sa Caguait Municipal Police Station alang sa saktong dokumentasyon og disposisyon. Matud pa sa mga otoridad, ang kalampusan sa maong operasyon nagpakita lamang sa ligon nga kooperasyon og koordinasyon tali sa PNP, Philippine Army og NBI aron mapadayon ang kahapsay og kalinaw sa tibok lalawigan sa Surigao del Sur. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule Matag Adlaw alang sa naghayosang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
2: XFM Report.
3: Salamat kay tropang Ali Vicente sa detalye sa report.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
3: Oras kay tropa alasay sa 24 na sa buntag. Kung karoon sa detalye na sa balitang nasyonal. Yahatog kinato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, kung patong-patong yung mga balatian, inabilang ka na og usa ka kapsula. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Moalim sa nakadaiya mga balatian, Santon Plus Gold Herbal Capsule. Gigama sa Yesto Health. Mapalit na sa mga parmasyang butika, kadol mismo sa inyong mga lugar.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
3: Gimanduan ang Philippine National Police o ang National Bureau of Investigation nga dakpo na si Senador Ronald Bato de la Rosa. Bisan asa o bisan unsang orasa. Ikumpirma kini ni Department of Justice Secretary Frederick Vida nga giisip na nga pugante o fugitive from justice si Senador Bato. O ngayang dalhon na kini sa International Criminal Court kun ICC. Aron na tubangon, matod pa ang mga kaso nga gipasaka Bato kaniya. Dugang pa ni Vida nga kini subay sa giisyo nga warrant of arrest sa ICC kundi giila kini sa nasod isip balido pag mamahimong iserve. Nagbahad usab si Vida nga to sa mga Pilipino nga mo tabang sa pagtago sa senador nga mahimo silang manubag sa balaod sa nasod og sa balaod sa ICC. Samtang wala pa usab mo pagula og pamahayag ang kampo sa senador kalabot sa nagunang o nagungong pagkasikop o pagkasikop sa kanhi hepe sa Philippine National Police. Mahinom naman nga si Senador Bato de la Rosa kanhi ginganlan nga usaka co-perpetrator sa kasong Crimes Against Humanity kalabot sa giingong libuan ka mga pagpamatay ubos sa anti-illegal drugs campaign sa Administrasyong Duterte.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
3: Oras katropala size 25 na sa Buntag.
2: Balita sa International. Balita sa International.
3: Detali karon sa balitang international atong ginato kini sa Vision X Plus of Gel Capsule. Ka tropa dipinsay ato ang mata batok sakit sa mata sama sa sore eyes, glaucoma, katarak o uban pa. Inami kana ka tropa og Vision X Plus of Gel Capsule adlaw adlaw.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
3: Gikasuhan sa US Department of Justice ang kanhi Cuban president nga si Raul Castro sa Miami, Florida tungod sa pag-atake sa duha ka mga civilian na planes ngadtong tuig 1996. Gipasakaan siya og lima ka mga individual. O gipasakaan siya og lima pa ka mga individual o mga kaso lakip na ang conspiracy murder og destruction of aircraft. Human mapatay ang upat ka mga tao. Nakit ini ang tulog ka mga Amerikano nga sakop sa humanitarian group nga Brothers to the Rescue. Sumala sa mga investigador si Castro matod pa nga maoy leaders kaniadto sa Cuban Armed Forces. Gingon naghatag o sa mando aron na pabuton ang mga eroplano atol sa ilang misyon sa Florida Straits. Ikon din na usab sa kasamtangang Cuban President nga si Miguel Diaz-Canel ang maong kaso o gitawag kini nga political maneuver. Matod pa sa Cuba nga depensa sa kagulingon ang ilang gihimo batok sa grupo nga ilang giisip nga mga terorista. Gipasaka ang kaso taliwala sa nagkakusog nga kampanya sa administrasyon nga Donald Trump batok sa dugay ng communist government sa Cuba.
2: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
3: Oras, katropa, alas 6:27 na sa buntag.
2: Balitang sports. Balita sa sports. Balitang sports. Balita sa sports.
3: Detalye karon sa Balitang Sports, mga katropa, hatod ka na ito kini sa Turbo. Ang Turbo, dili lamang kini siya pang kama, katropa, mga pareha. Kung dili appeal sab ni pa gusto kang muhimsog imang panglawas, mo-appeal ka sa matang aning kalaiya mga paugnat sa kusog, inumi ka na og Turbo aron dunay mutukod kung ikaw madamag. Turbo, mabalit na sa mga parmasyang butika, dol mismo sa inyong mga lugar.
2: Balitang Sports, balita sa sports.
3: Nakadawat og dagkong pagdaig ang rain or shine last of Pinters sa napalayon nga semifinal sa PBA Commissioner's Cup. Human sa ilang gipakitang determinasyon og walay pag-undang duwa batok sa Barangay Hinebra, San Miguel sa Game 1. Sumala kang Yeng Giao. Ang ilahang kalampusan dili lang tungod sa talento kundili sa disiplina og pagpaningkamo sa tibuok koponan. Gipasabot sa veteranong coach nga bisan giatubang nila ang kusgan nga Hinebra, nagpabiling ligon og organisado ang Rain or Shine hantod sa katapusang duwa. Ang maong kadauga naghatag og kusog sa kampanya sa Rain or Shine og nagpamatuod nga mamahimo silang makigbangga sa mga paborito nga koponan sa liga. Samtang napadayon pa ang serye, nagpaabot ang mga fans kung o nagpaabot ang mga fans kung mapadayon ba sa Elasto Pinters ang ilang kusog aron mas duol sa finals.
2: Balita sa sports. Balita sa sports.
3: Oras, katropa, alas 6:29 na sa buntag. Dita mo lang itong sayron ang detalye sa balitang showbiz.
2: Showbiz news. Showbiz balita.
3: Detalye karon sa balitang showbiz, mga katropa, hatod ka nato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Ikaw sa mga misis diyan nga mura din kayo hapo-hapon sila hang mister. Kay mura nag buko-bukos kamprag ang mga paa. Ay kabalaga katropa nos-nosin na ka na og Clear Skin Beauty Soap. Aron nga muhamis ka na siya. Muhamis og mulumoy lami kay kusnoton lami pug kayo nga kusion. Nos-nosin katropa og Clear Skin Beauty Soap. Ang naasoy nga sabon usa ka herbal mapalit na sa mga parmasyang butika sa tibuok Pilipinas.
2: Express balita sa buntag. Express balita sa buntag.
3: Sa headline, si Maring Shakira katropa cleared na sa kasong tax fraud sa Nasod, Spain. Ato kaning siren pinaagi sa tuang showbiz correspondent Inday Erica.
2: Showbiz news. Showbiz balita.
6: Yes, good morning mga Maring. Oy, bangon na mo diyan mga Marites, ha? Gapatao pa ning uban ay. Anyway mga Maring, mainit-init nga balita ni ako ang isibya karon, ha? Na absuelto ang international pop star nga si Shakira sa kaso nga tax fraud sa Spain human sa hapit usa ka dekada nga kaso. Ipadayag mga Maring sa National High Court nga wala mapamatud-an sa tax authorities nga siya residente sa Spain niadtong nga 2011 kay 163 ra ka adlaw ang iyang pagpuyo og dili moabot sa 183 ka adlaw nga basihan sa tax residency. Tungod niini mga Maring, gibanduan ang gobyerno nga ibalik kaniya ang 60 million nga multa og ban pa nga bayronon apil na ang interest mga Maring kadako ba sa PAO. Matod pa ni Shakira mga Maring nga wala gyud siya pandaraya og wala kini na pamatud-an sa korte. Mingon sab siya nga halos napulo ka tuig siyang giakusahan og naapektuhan ang iyahang reputasyon. Matod pa sa singer mga Maring, ha? Nga ang desisyon dili lang personal nga kadaugan apan para usab sa mga ordinaryong tawo nga makaagi o gaparehas nga mga sistema sa buhis. Natabo kini pipila ka adlaw human siya gianunsyo isip half-time performer sa FIFA Men's World Cup final karong tag-ini. Ako ko ba ding idol si Maring Shakira ay. Ano ba may Joet? Ano ko mga marimot, ato ang showbiz balita today. Ako ni si Maring Inday Erika, diligwapa, dalimens na sa apan ayoko pa yan sa basing mapon. Maako na ka. Nakaya kayo, salamat, bye-bye. Thank you for watching.
2: Showbiz News. Showbiz Balita.
3: Daga salamat, Maring Inday Erika, sa detalye sa report. Ako yun yung nabantayan, basi kay Bernice, burag bigat laon yun si Maring Inday ay. Kay Bernice man, so medyo murag mo kuan po niya ang pital spoon, no? Anyways, pagkasapasalamat sa detalye sa report. Oras, katro pala size 33 na sa buntag.
2: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
3: Daga salamat sa mga naglili sa YouTube o sa Facebook Live. Og mo kato katropa naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Biyernes, Mayo 22, 2026. Mga balita nga hatod kinato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Nakuntabang kini mga katropa mga pare aron nga mamintinar ang kahimsog sa to ang mga panglawas. Sa ngalan sa to ang sparring partner sa technical side katropang Gab Alas, ato ang station manager katropang Arnel Cortez, ato ang general manager sa XFM Network Philippines katropang Edwin Garing. Ay maghawa katropa musunod na ang programang Bullseye, makauban si Arnel Cortez. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Lars Sanyol. O gini ang Express, Balita sa Buntag.
2: Express, Balita sa Buntag. Express, Balita sa Buntag.
7: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyak. Dinhi sa XFM, XFM Express. Balita!
8: Sige mo, soft or hard?
9: Gusto na kong hard, yeah, soft. Yeah, soft pa gano'n.
8: Ikaw, sir, uy! Ikaw ba? Kini nga, hinamang gabitawag ni sir, nga kanang paghilot. Swedish or shatsu?
9: Kuna ko aday, aday ka nang pwede ba? Kanang Bombay style na ko aday? Bombay style.
8: So, kanang Bombay style, sir?
9: Kanagong 12 months to pay?

0: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: XFM.
2: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
3: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ani? Nani ba to?
2: Bato gold town, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
5: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-74-80768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
6: Punta kenta aniya ta karon dinhi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon aniya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
7: Gwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga.
6: Ya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wapag kagamit?
7: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
6: Kaya dagan nga salamat.
8: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
6: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
9: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
6: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
9: Gold. Gapog turok, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
10: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
5: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
11: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
12: The Secret of Health.
13: Santo Blasco. Ako si Don sa Kamaestra. Magka-ulcer ko. Nag-research ko kung siya'y maayo o nigawas niya ang Santo Blasco. Akong gisulayan, si duwa ka simana. Ako na siya kaayong kausmanan. Dili na musakit ang akong kuto-kuto.
12: Santo Blasco.
14: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
12: The Secret of Health.
11: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Blasco 3 times a day. Unya, wala pakabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santo Blasco Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santo Blasco Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santo Blasco Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santo Blasco Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santo Blasco Gold kada adlaw.
12: The Secret of Health.
15: Vision X Plus user, atong paminawon.
16: Ako si Martin Usaka Wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-wilde, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
17: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus.
15: mapalit sa mga butika.
12: The Secret of Health.
11: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Bisunix Plus Soft Gel. Ang Bisunix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotin og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
12: The Secret of Health.
15: Zanfone Plus Coffee Mix User.
18: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mahinungdan ni ini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Zanfone Plus Coffee Mix Rajud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis, Zanfone karo. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni Tagapanabo, office worker.
15: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanfone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: The Secret of Health.
11: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zanfone Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zanfone Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zanfone Plus Coffee Mix.
12: The Secret of Health.
11: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
12: The Secret of Health.
11: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
19: Kung maminaw ka sa XFM.
20: Sa una, katong wala pa kung naminaw og XFM, tawagon ko nilang bayot.
19: Kung maminaw ka sa XFM.
20: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita niyong katag. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Roel? Bang?
0: XFM.
1: XFM.
21: Exciting!

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Uban, sikat tropang Armel Cortez.
1: Good morning, friends. Sige lang, kumusta? Maing buntag kaninyong tanan. Mga katropa, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome, may gala sa pagbaragunumas tulungan ng Bullseye. Bullseye! Adlaw karon may gala nga Biyernes. Thanks God, it's Friday, mga katropa. Adlaw Biyernes ron. Pizza 22, mga higalas, bulan sa Mayo 2026. Sangan may galas kinatibuk ang pwersa sa XFM na Network Philippines. 107.1 XFM Tagum. Ako inyo bakauban, ako si Katropang Armel Cortez.
0: Katropang Armel Cortez.
1: Hangtod kita mga higala, alas 9:30 tagnas buntag. Alas pagtunol kaninyo mga katropa sa nagunang mga katikaran, mga balita, isyu gisgutanan, inikaw ko kuigsyon na dunay dakong kalambigitan. Apan sa di ba mga igalas mga ginod sa unahan, tugtitas pagtunol sa ato mainiton nga pagpanimbaya sa ato mga pinalangga o suking tigpaminawan. Ilabi na yun mga katropa diri sa dakbayan sa Tagum. Good morning!
2: Good morning!
1: My good morning kaninyo tanan sa ato mga katropa diri usab sa Lawigan sa Davao del Norte.
2: Good morning!
1: Mga katropa na to, diri may gala sa Island Garden City of Samal.
2: Good morning!
1: Diri may gala sa may Panabo.
2: Good morning!
1: Ito mga katropa garon diri sa may Santo Tomas.
2: Good morning!
1: Ang ato mga katropa diri sa may Carmen.
2: Good morning!
1: Ang ato mga katropa diri may gala sa may Braulio Duhali.
2: Good morning!
1: Katropa na to, diri sa may Sawata.
2: Good morning!
1: Sa may Asuncion, sa may New Corilla, Kapalong o Talaingon.
2: Good morning!
1: Maying good morning kaninyo tanan sa ato mga kaigsyon no sab diri may gala sa Dalawigan sa Davao de Oro, may gala sa Laak.
2: Good morning.
1: Maing buntag sa mga katropa sa Mawab.
2: Good morning.
1: Sa may Nabunturan, Montibista, Mungkayo.
2: Good morning.
1: Diri sab may gala sa may Compostela, New Bataan ug Maragusan.
2: Good morning.
1: Diri sab may gala diri sa atong kabaybayonang bahin, dinhi may gala sa Mako, Mabini ug Pantukan. Maayong good morning kaninyo tanan.
2: Good morning.
1: Sa atong mga kaigsoonan, Kabisayan ug Mindanao. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome!
0: XFM Katropa!
1: Welcome, may gala, sumag pa nagmanuban sa tulabarong Bullseye, dinigyapon sa XFM Tagum City.
2: Bullseye!
1: Sa mga naminaw ron, diya sa ilang mga radyo, mayong pagpaminaw. Sa itong mga katropa din, naglantaw sa itong Facebook Live, sa itong YouTube Live, mga kaigsunan. Alam ayong paglantog may pagpaminaw kaninyong tanan.
2: Pusa!
1: Pag-asama mong bahin di may gala sa Kabisayan, Mindanao ug Luzon. Pero sa may gala di sa laing mga nasod, ang ato mga OFW, ang ato mga kaigsunan, mga Filipinos across the globe, mga higala.
2: Pusa!
1: Mayong buntag, ginapaghinaot. Nga ang rasyag panalangin sa tulabaw nga makagagahom, may muda nagbudagaya ka na itong tanan. Ning laing adlaw na sab katropa, laing panid na sab sa atong pagpakabuhi. Ibabaw ning madanlog ng kalibutan.
2: Bullseye!
1: Sa itong mga kaigsuna, mga Bisaya, mayong buntag. Kag sa itong mga kasimanwa, mga kauturan, mayadayad nga agas nyo, kamadamong kasalamat.
2: Bullseye!
1: Sa inyo ay untag nga suporta, magsubaybay sini aton nga pagpangalagad.
2: Good morning!
1: Sa itong mga kaigsuna, mga Ilocano na imbag na bigad, kada kayo, agyamanak katropa.
2: Thank you!
1: Itong mga kaigsuna, mga Muslim, assalamu alaikum, rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, syukran.
2: Thank you!
1: Mga kaigsuna, niya mga mansaka, mandaya kamayo. Mga Dabawenyos, mga higala, madayaw na timprano, madayaw na kamdag kamayo ubos lumon. Salamatay kayo sa magbaningag mayo di ka natin program.
2: Good morning!
1: Sa ato mga kaigsunan niya, mga Tagalog, mga Tagaluzon, magandang umaga po. Good morning! Welcome po sa ating palatuntunan, ang Bullseye!
0: Bullseye! Kauban, sikat tropang Armel Cortez.
1: Ato ni mga higala usaw-usahog timbayan ni ato mga katropa karon nga di na may gala naka comment na nakabagdok na ato sa ni may gala nga hataga pagtagad usa may gala nga tuag mga headlines mga nagpungasi nga mga balita may gala nga ngayon ninyo masayran dinhi may gala sa atong pagpanagumanuban dinhi may gala lain na siyang edisyon sa atong tulumanon ang Bullseye.
2: Bullseye!
1: Of course, kauban na to din may gala nga to ang sparring partner sa Pikas Lawaka, katropang Gabalas. Nga kinunay may gala naka Santon Gold Coffee Mix. Kaya may supply pa. Pag wanay supply, ano eh? Santon gyapon, mga katropa. Santon Gold Coffee Mix bayang atong kauban kanunay sa atong programa. Ang Santon Gold Coffee Mix mga kaigsunan, aduna kini mangosteen, aduna mga igalay malunggay, aduna chia seeds og turmeric, mga aduna sad kini may igalay collagen og glutathione mga kaigsunan. Tanawara ko ng akong agtang. Mo iniunag siya, niunag ga sinaw may gala. Tungod kana kay atod basa tong isa na to kag nag-comment nga batan-on pa man ka katropang Arnel.
3: Yeah, of course.
1: Oh. Gumikan mga gala na sa Santon Gold Coffee Mix kay daghang kay nag-collagen mga kaigsuna. Sabi nimo kining collagen mao ni mga higala ay pampahugot sa ato ang mga higalang mga panit. No, kay para di manglaylay ba? Abi mo nang sayo pa kay mo laylay. Di ta mo agig sikat ana dito tag kalaos ana mga igsoon. Sugot mo na. Nga di mo agig sikat. O diretso kalaos. Ay mo ana mga higala. Alas 7:59 na mga higala dagna sa buntag usa-usahon sa nato ni mga atong mga kaubanan, mga katropa, mga suking tibaminaw, suking tiglantaw. Rita may gala sa itong page, katropang Arnel Cortez. Si Danny Boy Kimada from Mati City. Marichu Barbarona from Hong Kong. Nads Kosner, Mayong Buntag. Abaw Alvin from Sambuanga City. Buenos dias. Astron Tampong from Tampilisan, Sambuanga del Norte. Ruel Torrejos, Kusog Kaayo, Inyong Station, Dris Cagayan de Oro Lodge.
3: Hindi mo yung kabot niya.
1: YouTube tingali na. Oh, si Robert Camiging, Maing Buntag, from Ronda, Cebu.
2: Good morning.
1: Si Mel Baldago, Dugaya, magsugod. Uy, gainar ako ni Mata. Nag-atang ni Sir Arnel. Grabe po. Ay mo ga sayo, kaya alas 7, magyod na mga higala. Si Bungat Judith, morning po, ang Cagayan de Oro City.
2: Good morning.
1: Buntag niya sa mga taga Cagayan. Yes, lapasan. Diya mga igalas kamamanan. Oh, diya may igalas sa agusan. Oh, si Jason Boyori Libres, mayong buntag, idol from Bohol. Happy piyesta sa Guagdan, Ubay, Bohol.
2: Good morning.
1: Piyesta sa mga nagasaulog sa ilang kapiyestahan. Santa Rita de Casia karon may galang adlaw. Si Vicente Salazar. May buntag, Will Flor Masaudling.
2: Good morning.
1: Sulaiman Maliawaw de Cagayan.
2: Good morning.
1: Si Jessel Katulong Ugapang from Purok Nueve, Sunlon, Asuncion.
2: Good morning.
1: Si Cecilia Castillo, mayong buntag.
2: Good morning.
1: Si Konzai, good morning from Hong Kong.
2: Good morning.
1: Oh, si Katropang Eman Moreno de Sumay Sambuanga.
2: Good morning.
1: Si Kim Armonio, good morning.
2: Good morning.
1: Si Jun Diampon, good morning, attorney. Na. Ma-pressure na kita ning Jun. Si Ismaela Sabiliano Asuncion, no? Happy Friday, Sir Arnel. While watching you, of course, drinking Santon Gold Coffee, makahamis jud sa mga senior, mawab forever. Okay, mga good morning sa ato mga seniors diha.
2: Good morning.
1: Si Uncle Dars from Hinatuan, Surigao del Sur.
2: Good morning.
1: Si Humpy Dumpy. Morning, proud Sir Congressman Agusan, Davao Oriental. Usa ko na. Si Josephine Pero Villarama, Vicente de la Rama. Good morning, sir, from Nueva Fuerza ning ato dakbayan sa Tagum, Davao del Norte. Oh. Igos June nga, morning attorney, angayan yung ka. Sanggalaka, Edward Lara from Panabo City, good morning.
2: Good morning.
1: Rinili Capilio from Sambuanga, Sibugay, da sumay Malangas.
2: Good morning.
1: Cherish May Coloma, good morning from Federod 2, Santo Tomas, Davao del Norte.
2: Good morning.
1: Kasilingan Vlog, Ma'am Richie Miasco. No, diya sa may kumbustyala, may buntag.
2: Good morning.
1: Ricky Ruyo, mayong pagpaminaw, naglanog-lanog, diya sa Itulalian, Santo Tomas, Davao del Norte.
2: Good morning.
1: Ingon si Kasilingan Vlog, pagaw-pagaw, lagi kaambot nga nun eh. Mga nasa di may gala kong napanuhutan nasa tingalin eh. Sige lang kay pa-Biyernes naman po, pag Sabado, di sa ta magtingog. Wagi tingog. Si Aldrin Arandia from Pulite Laundry Shop. Diya sabay Tigato, Buhangin, Davao City, Mayong Buntag.
2: Good morning.
1: Good morning sa mga taga-Davao.
2: Good morning.
1: Rolly Racho og si Raul Impirado from Malaybalay City.
2: Good morning.
1: Buboy Fernando from Mainit na Bunturan.
2: Good morning.
1: Dito sa atong YouTube mga igala, Mayong Buntag ni Nonoy Alvarico diya sa Bacolod.
2: Good morning.
1: Alvarico Vlog diya sa may Purok Ubi, Gunob, Lapu-Lapu City.
2: Good morning.
1: Og si Junix Gunato Otero from Ormoc.
2: Good morning.
1: Sa ato ang YouTube channel, mga igala, doon na tayo naka-standby na dito sa Nibasahon. si Gina Glitches. Good morning, katropang Arnel. Greetings from Minnesota. Good morning.
2: Good morning.
1: Mimi Boards, good morning, sir. Atong pasalamatan ng Ginoo sa laing adlaw ngayang gihatag. Yes, of course.
2: Good morning.
1: Si Jovi Ustos Armodia. Good morning, Sir Arnel from San Francisco, Agusan del Sur.
2: Good morning.
1: Merlita Argilies, good morning, sir. Naminaw Midris Davao, sir. Salamat.
2: Good morning.
1: At least SG, sir, mayong aga na booking na ang plano ni Tuta Soto, ni Speaker D o ni Bangag Junior nga walang eleksyon sa 2028. Kay ang term, kay mag-term extension sila. May lang musugot ang mga tao, anak. Richard Arganda, maupay nga aga katropang Arnel. Naglanog-lanog ka, diris kabu sa Barawin, Leyte. Tanan nga mga kawatan. Mamatay na unta. Aron di managhan. Mamingaw ng Pilipinas. Murag mag-Bernie Santo ang Pilipinas, anabay. Kung pananglitan matinood. Saim Lumutos, maing buntag sir, pa-shoutout sa kong mamagpapa, Permi Naminaw, sa imo, Agikandris, Purok Timog, Visayan Village. Salamat!
2: Thank you!
1: Sa mga taga Visayan Village.
2: Good morning!
1: Elmer Cañete, arin amigo ko. Mer! Musta ka na da, Mer? Ano naging na... Ginpatamyaw ni Elmer. Siling ni Elmer. We are present, mayong agada. Ari kami si Bustik Bining. Kag si Tony Katubay Babairo. Mau! May title pa o. Kag si Kanuyos. Kag iya mga panting nga chicks boy. Matira chicks ka matira boy.
3: Dito ka!
1: Diri sa Yuyuy Fishport, bye-bye, Alim. Good morning.
2: Good morning.
1: Yoprosinia Babael, mayong buntag. Aday lang, ha? To Sigrid Jane, hi to Sigrid, hi to Amethyst, Babael in Dubai. And hi to Sigrid Jane Brian in Oklahoma, watching you at YouTube. Thank you and good morning.
2: Good morning.
1: Cherry Ann Yurong, good morning, sir. Shout out sa akong partner nga si Cherry Ann nga gusto pa matulog, patugas ana. Pukaway na nga mata na kay matug na ta. Chia Jessie Lozarito. Good morning, Sir Arnel. Greet lang ako si Auntie Gemini Lozarito Pipito. Sayang adlaw natawan. Oy, happy birthday sa nang nag-birthday.
2: Happy birthday.
1: Si John Abiliana, good morning. Naminaw mi tanan. Pamilya sa Santa Teresa Kuambugan, good morning.
2: Good morning.
1: Sa mga taga Kuambugan, mga katropa. Si Edito Alabat, maing buntag, mga igsoan o mga katropa.
2: Good morning.
1: Ramilo Castro Mayor from Pagadian City.
2: Good morning.
1: Si Atlas SG. Kailanga. Yang Chen, si Badiha. Basta alas 7, ikaw jud among ginapaabot ka tropang Arnel. Dias Juliet saan, namahaw. Pero iyang dalunggan, naas imuhadol. Pinaka-idol jud kaniya, achiche. Uy, si GP Tuyugon, dias may katiil, naminaw sa... si Joy Ignacio de Smualbual Cebu, good morning.
2: Good morning.
1: Merlin Herbosa de sa may Labangan. Si Nunoy Albarico sa Bacolod. O si Joy Victoriano Abrinica. Shout out kang Enrique Victoriano and family. Kang nini nga nagsigkatawa, ne? Ay, sigkatawa, ne? Si Ma'am Leia Manalaysay, good morning.
2: Good morning.
1: Si Pobring Kajaming, maing buntag dol.
2: Good morning.
1: Arturo Idquilia.
2: Good morning.
1: Og si si Kuya J. Imas, good morning.
2: Good morning.
1: Pingping Tanchado Montesilio, maing buntag.
2: Good morning.
1: Prince Jonas Iniego de Asmay Cavite.
2: Good morning.
1: Si Glenn Onguria. Si Jans, mayong buntag. Og minaw lang daw siya samtang ng hugas o plato, mga higala.
2: Good morning.
1: Mabati usab kita karon, may gala diri karon sa 101.7 XFM Bukidnon, mga katropa.
2: Good morning.
1: Maing buntag sa ato mga kaigsunan diri sa Bukidnon. Sa tanan may gala mabot sa lanog sa atong Sibya. Sa ato mga kaigsunan, mga manubo di Babawon, manubo Agusanon. Og sa tanan mga manubo diya. Madadyaw na Edo, iotiba mga suon dat namin nagkuntaan sa ita programa.
2: Osa!
1: Alas 7:09, may galandag na sa tumbag panagubanuman. Welcome, Megala, sa tulumanong Bullseye!
0: Bullseye! Kauban, sikat tropang Arnel Cortez. Bullseye!
1: Of course, Megala, adlaw karong Biyernes o kamahin gyapon. Megala, sa tuang pagpanagubanuban, di pwede Megala nga muagino na nga itong tulumanon nga wala Megala nga itong magampus Bullseye. Kayroon Megala nga makapasalamat as Ginoo. Mabuligan ta Megala sa atong panginabuhi. No? Karoon Megala nga adlawa. Mas maayog na nga unas tanan na atong sangpiton Megala aga panabang sa itong labaw nga makagagahom sa bisan unsa man nga ato Megala ang pagabuhaton nining adlaw Megala karong Biyernes.

Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, mga igala, makahatag ka na to og healthy nga body og stronger nga immunity. Sa ito, may gala nga pag-inom ni ini, mapanalipdan tala, binanining number one, may gala nga sakit sa mga Pilipino ron. Ining sa tawag ni ini, may gala, diabetes. Ha? Diabetes. Ay, good mo, kumpiyansa na ba? Kay daghag mabalda pa sa patigod imong love life, mabalda ng diabetes ba? Tinood bitaw na. Yang uban, mabatanoon pa kayo, no? Pag sundog mo na mo, diring ha? Di na may mga og white rice, oy. Black rice na yamua, mga higala. Bahala nagmabuiluhan, usahay. At least mga igsoon nga, abinin mo, kanak magong isa ka cup nga rice, matod pa, mga higala, mga eksperto nga, kanang usa ko no ka cup nga rice, mga higala, equivalent niya na, tulo ka kutsaritang asukal, laliman ka na. Murak kag nag-usap na asukar na. Ari na lang, adiretas black rice, unya, kuan gyud maintain gyud ta mga higala og Santon Gold, Santon Plus Gold, kay dako kay nang tabang mga kaigsuonan, no? Ang Santon Plus Gold, mapalit ka na mga higala sa naguna mga butika sa inyong lugar, diri mga higala sa Tagum og diri sa mga higala sa Bukidnon, no? Duawa na mga butika diha, no? Naday Santon mga kaigsuonan. Glen Ongoria, sir, naamoy station Cebu, sir, na duha ka buong stasyon na to riya. No, ang 88.3 XFM Cebu o ang usagay na frequency Solid FM ganigab sa Cebu. Kalimot sa ko. No? Ilang katropang Eric Manait. O niya ang sa XFM Cebu, ang kaprogram diha silang katropang John Levi King. Oo, muna'y naadiha Glenn. No? Gusto kang maminaw sa dito, okay na sa kayo na ba sa XFM Japon? Bullseye! Og drisal sa Bukidnon, mabati ta karon mga higala, naka-hook up sila karon. No? Alas 7:15 na Megalan Dagnas Buntag. Mayong buntag diha Jenen Amoy Israel. O, nindot ang everyday nga opening prayer. Salamat. Thank you. Elrin Diginion. Good morning, katropang Arnel. Bullseye na bud, naglanog-lanog diri sa may New Corillia. Thank you. Si Henry Nagalisa, mayong buntag. Mayong buntag, sir. Lanog-lanog, nasab ka diri sa among balay. Managan yun na mga ukok niya. Mga, aka na mga ariti. Nadungog sa akong tingog. Si M. Sol Doitis. Yung siya nga, good morning, sir Arnel. Sipa kayong imong tingog diri sa among TV. Uy, ihikot ninyong TV kaya basig mataga. Nalimang kagma, sipaan, mga igala, o gatingog na to. Oh. 92.3 ang Solid FM Cebu, mga katropa. Okay, kung nangutan na diha, doon na kay kapilian diha, na ay 88.3 XFM Cebu, doon na sa 92.3 Solid FM Cebu. Maura ng kumpanya ha, baga kaigsunan. Nandini na takaroon, mga igala, sa nagunang mga katikaran, mga balita. Atong ataga pagdagat mga katropa. Sa una may gala sa atong balitang lokal. Kato may galang lalaking nanuok og pasahero. Matod ba niya may galang wa ko na masayod sa iyang gibuhat? Sa ato ba natingara siya may galang nga nipatong na ang iyang kamot? Dito si liog mga igala si 19 anyos nga babae. Oh, kamo ko no may gala. Iulan og saway. O komento gikan sa mga netizen, inilagin taon may galang vlogger mang pugkunon eh. Kay iya magunig isakay ning bay may gala, nagkasinabot sila nga 30 ramplite. O niya, pag-abot niya sa may, nagsubay sila ng Pioneer Avenue, pag-abot nila ng Kanto Pengo Cristo Rey, usa may gala nga ni Hunong man ang aktor. O niya, check ko nun ang iyang ligid, pagkahuman may gala, taod-taod, natingaan na lang siya nga ang iyang kamot ni patong na may gatuan na sa liog sa maong bae. Sama ng istorya ha, oy. Pero na ngayon, masasiyag pasaylo. Balakain taong asawa nga ni kontak may galas at tuwa kagahapon. Kaya asawa ko no, tuwa lagi mga higalas, Manila. Nga nagplano ko nung wabrod niya, naabtan magira. Pauli na lang siguro diri, misis. No, kaya ang imong bana in taon. Hinoon, physical injury ramay ma. Kuan na, kaya wa mo po niya in taon, mahilabti. Di basta ka makaingon, may gala nga, giaksyon na niya lugos kay, og simba ko, lugos to, mga katropa, dilisad may gala, maayo nga, murag, tanga na basad niya, og iyang buhaton niya, anahan ang daplis kalsada.

0: dili may gala, kuan ba kanang main road ba? No? Muto siguro ka og dito may gala sa mga suok-suok na hilit na bitaw. Pero kay na mas main road, nya na pagyud mga igalay, karwasan sa Dublin, no? Na pa mga igalay, kuan diha kanang car rental des tuangan, no? De at mang manguna des DMs, car rental tagom. So nagay mga tao diha. So posible gyud tingali sa may gala nga dunay problema ni si kining aktor. Kaya na-interview man yung paring lar, may gala kagahapon. Iandam ra ko to gab tong interview kaya to siyang ipabati ito unyag yung unsa mga gala pag unsa ah. Para madungog sa iyang side mga igsyon. Kay katong babae, huwag man siya magpa-interview. Kay suko man siya. Minaldita man po. Kana may gala tong atagabagdagan samtang. Kaya to nakalabay siyang adlaw, may gala. Dunay mga dunay pagpamusil na tigayon. Tulo in taon tong nahapla pero duhang patay. Ang usang mga igala, tuwa pa dito sa ospital. Parayong pa mga igala ang gitambalan. Kaniday sila. Hindi mga igala ang duha. No? Bag-ura ni sila nakapiansa sa kaso mga igala ang pagpangawat o kablis kuryente. Ada sa streetlight, mga igala, diri sa ato ang syudad. Pagkahuman, yung babae, ikura ni naghikay sa piansa. O niya, nahataga na silang order nga pwede na silang manggawas. Sabay nung pagkaunsa, mga igala, pag-abot nila sa Buaya Road, dito sila may galagi pamusil. Alas 7:19 na ang takna mga igsoon sa atong tulumanon. O kining oras sa atong ganinyo sa San John Vitamin C, the alkaline vitamin C mga katropa. Sa dugang pa nato mga katikaran o mga balita atong atagabagdagan sa tulumanong Bullseye. Arita mga igala sa mga dagkong balitang regional. Bullseye! Sa mga dagkong balitang regional, mga igala, dito sa Coronadal City, mga stalls, mga igala, sa palengke, naog daw sa sunog. Samtang dirisan sa Bukidnon, mga katropa, doon ay 45 anyos nga gapamaligya o illegal nga armas, arestado, mga igala, sa Maramag. Ganong ganahan, mangin mo ng illegal nga trabaho? Kastilan, dolor, eh. Kunay, kitaon ta mga kabus ba? Ang ato araman gud mga igalang puhunan kining atong pagkabuutan. Mayad nga agad sa imo kuya Toto Villanueva ba. Nganong sagol-sagulan pa man ginatog mga sinampang ko nga style nga og kita ra ba intay mapriso di ra ba kita ka may ra bag makabayad kag abogadong mahal. No? Kini mga kasagaran may igala mga kabus madakpan. Igo na labay intawon may igala kita gyoy. Suki anang plea bargaining agreement. Ha? Kaya ingno naman lang tanga, ang kuna na lang na dol. Hoy, doy, ang kuna na lang na doy. Para makakuan ka, mumubo-mubo para imong sentensya. Makagawas ka, igawas, nagpabadlong. Kaya asa ninyo guloon saon, mga igala. Wasa tayo katungod ba? Nga, manawagan o kabaguhan aning Pilipinas kung kita nag-ihay tagpabadlong. Di ba? Oh, ang ato mga opisyal, ihag kawat. Kita sa mga lumulupyo, mga igala, nag-ihay sa pabadlong. Kung sabay, maabta na to mga igalang maayong nas o kung anani, kaugmaon sa itong nasod. No? Sa may maayong mga igalang dangta na to, ani, kung nag-ihay tag patigayon o binuang. Pastilan, dolor. Samta, mga igala, sa mga dagkong balitang nasyonal. Ari na ta, mga igala, sa itong hatagapagdaga sa Bullseye kay... Kini mga katropang warrant of arrest sa ICC lagi. Enforceable na kuno mga higala. Sigon may higala sa ato ang none other than but our Department of Justice.
1: Bullseye. Kauban si katropang Armel Cortez.
0: Bullseye. Kini may higalang butanga, iaiya man tag opinion. No, kini mga butanga, mga higala, nasa'y muingon nga. Kinanglan mo, surrender na lang si Bato. Nasa'y mga tao muingon, mga higala, nga mayra. Na yung mga tao mo ingon, may gala nga ayaw. Pero ang akong pangutana ni iniisip usaka yanong Pilipino, dili ba di ay kaya sa ato mga igalang justice system or to be exact, mga igsoon, sa ato mga igalang mga kurte sa nasod. No? Ang mga paglapas sa tawhanong katungod.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sirado na ba ang Korte Suprema? Sirado na ba ang Regional Trial Courts? Sirado na ba? Inutil na ba ang mga municipal trial courts? Doon na ba'y inability ang ato mga higalang mga korte sa nasod nga mudawat, mudungog, mutaral niini mga higalang mga kaso gamit ang atong kaugalingong balaod?
2: Bullseye!
0: Kay mahog manggod ni Ron ba? Kini mga higalang style sa DOJ o sa ako mga higalang ng opinion ha? Kanya-kanya man tag opinion, pwede man mong disagree nako. Pero sa akong opinion, may gala na hog ba nga second class ang atong justice system sa nasod. Nga naman, di na to kaya may galang mo, ha? Mo patigayon, mo dungog, mo taral, may gala sa mga kaso nga, for example, violation against human rights. Kimo man ang mga igala, ikanunay nilang gibarugan. Kaya kanunay ito mo palaban, may gala nga to sa mga banyaga nga korte nga kinsa naman in taon may galay suki katurang mga nasod sa Afrika. Tato kani mga nasod may gala nga kanunay na lang na civil unrest like Somalia. Tato mga nasod kaya bigsoon nga ang mga sibilyan ang gibit-bit mga igalag armas.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Pero there is Pilipinas, dissenting nasod. Dili man as paglaban, bay. Pero dako para nako mga igsoon. Dako ni may galang nga laparo sa ato may galang soberanya.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 7.24 na may galang dagna sa bundang samtang. Dugang pa mga igala sa ato ang hatagag bagdagad. Pasumpay usad ni ini. Ayogin mo may gala dihag kuan. Kaya nabang makita nyo senador ba to? Ayaw na lang yun mag-apil. Kaya nga naman, nagpasidaan-daan karon may gala. Nagpahimang no daan ang Department of Justice nga si Bisan Kinsa Bakigson nga mutabang kang senador Bato de la Rosa nga mutago musibat may gala sa balaod ang mutasang balauran eh. Manubag ko no may gala sa balaod. Unya, apil ka may gala bitbiton nito sa ICC. Diba? Kada kong laparo ani may gala sa atong kaugalingong justice system. Muna yung ilang may galang unta, gihuna-huna ba?
2: Bullseye! Bullseye!
0: No? Kay mo atubang man kununa. Ha? Mo atubang man na senador Bato. Kung ang nagpakaso o ang warat ngayong atubangon may gala, iya sa korte sa Republika sa Pilipinas.
2: Bullseye!
0: Ay, magpakiha mo diag cyber libel. Magpakiha mo diag uban pa mga kaso. At to dala mo kay ICC. Kumukuha mo diag NBI clearance. At direkta na lang mo kay ICC. Mabito ning dunay usa kahapon karon mga higala nga nabahayag dito sa United Nations nga matod pa gigamit mga higala sa Marcos administration ang ICC as a political weapon mga kaigsunan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Tawas digong in town na kuyapan ko ng mga higala dito suod sa korte. I mean sa detention facility. Diba? Kay ang abogado ni may higala ni digong kaniad to, katong si Kaufman, una naman to may galang na mahayag nga ipit lagi ang kapang ang panlawas. Di bang ginutuo sila ba ya?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Unya karon may gala 24/7 kuno nga ginamonitor mga katropa ang kahimtang sa kanhing pangulo.
2: Bullseye!
0: So, sila mismo, mga igala, proponent, forerunner sa human rights. Pero ang ilang gipriso, may gala, wa na nila gitanaw ang iyang human rights.
2: Bullseye!
0: Kaya asip, mga igala, ang tanaw nila, guilty na. Nagsuko pa mga ganina, kasugod ng inyong hearing. Confirmation of charges pa mga ganina.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? Pagkumpirmar pa lang kung sa'y pasangil sa imuha. Muna mga igala, nakapait niya.
2: Bullseye!
0: Alas 7.27, samtang dugang pa mga igala sa mga balita o gisgutanan. Kini oh, matod pa mga igala sa batanon nga bagong chief sa Department of Budget and Management nga he will not allow that the budget or the funds may gala sa atong nasod will be used again, no? Or will be abused again.
2: Bullseye.
0: Di ko niya tugutan magigsoon nga subli nga maabusahan ang budget sa Pilipinas pinaagi diya sa flood control. Subot pasabot mga igala, doon nagyudi ay abuso nga nahitabo. O di lang basta abuso kundi li, kawat nga malala. Di ba? Even DBM na niingon ni ana. Pero nga no, may galang it seems that kamo diha. Ha? Kamo nga mga sigig panawagan ka ng Sara. Impeachment, impeachment. Halabi, nga no di man mo karon manawagan. Nga manubag dapat ang mga taong na mention ni ini. Taman ramong Ramon Revilla. Wala, isi target man na. Taman ramong Diskaya. Mga sakripisyo raman na sila.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Taman ramon ang mga trabahante sa mga regional offices sa DPWH.
2: Bullseye!
0: Samantala, may galang ato mga principals kawat. Si Saldi ko, ang gani pa, sus, ginawa ko. Wajod mabutang may gala, bisag sa red notice na lang sa Interpol. Wajod mabutang. Oh, maka-avail na lang na may gala sa political asylum dito sa France o di na dyan makauli.
2: Bullseye!
0: Usabo pag uli ani may gala nga di masan mo tuon ni mga tao sa Pilipinas. Labi na ni mga opisyal kay nagpakabuta bungol man. Bisag si Saldi ko na may gala ni angkon nga o nangawat mi kauban ako na sila. Karon. Mismo ang DBM chief ningon di namin motugot nga maabusuhan ba bag usab. Sato pa nabusuhan gyud ay. Uni asa bang mga pare ron be? Asa man ni mga maing laki mga obispo ron? Ha? Nga suko magamos korupsyon. Unsa man ni? No? Unsa man ni nga kuan wa mo panawagan ani?
2: Bullseye. Bullseye.
0: May lamo panawagan na nang bato surrender na. May lamo manawagan na nang Sara Litisin. Oo, duol mo do sa kwatubangan kay ako kayong tamparusin. Ala 7:30 na gyud may galandag nas buntag. Hoy, di apa mga katropa, good morning kaninyo mga barangay officials. Mga barangay kakawat o mga barangay kupitan. Fuera de los buenos. Naay mensahe sa BBM sa inyo. Ingos BBM, may gala. Mga barangay official, ligawan nyo na si Kong. Ngano man kuno? Para sa dagdag budget. Dimudo! Paldo-paldo talaga si Kong.
3: Pinawa!
0: Yan ay tanong lang naman, ha? Baka sabihin nyo, ito talaga si Arnel Cortez, nag-akusar. Akusar sa inyong mga baga. BBM mismo ni Ingon, mga igala, mga barangay official, ligawan nyo na si Kong. Ligawan nyo na kasi. Namo na di aron, mga igala, di anang laay. Samtang, ato siya niya tagay bagdagad kay kini may galang Muragway na human may galang Muragway grado nga babae nga tigpamaba pamanunta mga igalas Malacanang GBI-BI niya magaigsoon no si Senador Pia Cayetano nga mihilak. Wag ini batasan si Antikler bisag unsaon ba.
3: Pinawa!
0: Ay, ragin ni may gala, ibitay das lubo. Unya, pintikon ba? Mo yun napad mo, human rights. Human rights, yung kabuang, may rama mo imbestigag. Ini mga human rights. Pagka mga NPA mamatay, may gala, may mo imbestiga. Ato na itabos Negros. Ultimo ang pamilya, mga igala, ang mga ginikanan. Niyatong ilang anak na nag-apil-apil ng NPA Ixon. Di na mo claim sa patayang lawas sa ilang anak ba?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Human rights na po yung masuko. Kaya nga nung gipamatay. Ano kung di mamatay nga naghawid og armas may galag makigira sundalo? O ay kay sundalo, mapatara ka?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sayang sa imong training, labi na ga-opisyal ka. May nimong ligid-ligid sa inyong training, unya pusilon ka dihag. Nailad ra mga igala sa ideolohiya nga daot. Ambot ninyo.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 7:33, sandag na may igalas morning ka na may igala mga butanga. Inubanan usap sa report sa itong mga kaubanan. Atong mga taga-bagdagad, mga katropa din sa itong bagbanag-ubanuban. sa makausabang buntag sa itong mga keksuna na minaw ron, din yung mga igala sa itong tag-sa-tag sa mga radyo sa 107.1 XFM Tagum o 101.7. Tama ba? 101.7 XFM Bukidnon.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Tantawad may gala mga report sa itong mga kaubanan. Pwede po nimo tawagan o niya si Rambo Gab, no? Maki-update tag kung saan ay panghitabo dito sa... Saan ay panghitabo dito sa Senado karong Biyernes man ron, mga igala. Siguro isodro, no? Kay Biyernes man. O, ano sila mga igala, like, kuan? Mga government offices. Wa man yung mga igala, opisina. Basta Friday. Alas 7.34, kining oras sa kaninyo sa Premium D3, ang imong premium food supplement. Patok may igala sa mga bacteria at viruses. O doon na kini mga igala ay virgin coconut oil. At doon na sa kini mga igala ay moringa seed oil o vitamin D3 200 IU mga kaigsunan. Anti-cancer. O sa imong pag-inom nini may igala makabaton kaya instant kaya energy. Ngayon naman kaya ang Premium D3 taas kay may igala ang iyahang monochain triglycerides. Na pag-abot niya may gala sa imong atay, makonvert kini into instant energy.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Naandi na kita maglangan, may buntag sa itong 576 viewers mga igala diri sa ito ang YouTube channel karon. Good morning, kaninyong tanan.
2: Good morning!
0: Di ko naman ni mausa-usa, so alam mo, pangluod niya. No, kundi na ko mausa-usa mga igala. Kaya para baka padayon, tagalikano tim-tim, may buntag niya. Heart Miles, si Wilflor Masaudling o si Maricho Barbarona o si Vising Kukilya, may buntag. Si TC Bangkore, si Rosel Gamayo.
2: Good morning.
0: Og si Zarieta Gemini, no, diya sa Baysambuanga, Sibugay. Si Rudy Balindres.
2: Good morning.
0: Si Benjamin Makumpas. Mayong buntwag. Buntwag? Naunswa naman tani. Nabuntwag naman. Mayong buntag diya. Pagaw-pagaw ba yung taong ko ron? Yung kamot niya po gumagala para maka-income lang yun YouTube ni... Mga singka magkapagaw na taan eh. Nan! Hindi na ito mga igala ka ron sa... O si Una, may igala ang iskutanan.
1: Pusay! Kauban, sikat tropan, Arnel Cortez. Pusay!
0: Lokal sa siguro tagab, na download na ito ni mo. O ito paminahon mga igala, dila na ito ni Hinganlan, no? Kay... Kini kabalo na kakaron, kini gitawag nila may galaga privacy lagi. O gani, gitabunan gaya po na mo ang naong ani. Background lang, ala sa mga katropa na tuwa kasubay, niya to may gala nakalabay ng adlaw, doon ay usa ka babae may gala nga, gabi na to, no? Doon ay usa ka babae nga ni sakay og tricycle, o niya pag-abot sa niya banda mga gala, dristagom ni Naitabo, no? Niya may gala sa may crossing Cristo Rey, no, sa may Pioneer, kalit lang kuno siya may gala nga gituok. Ang kuan sa uban nga lagi kuno luguson unta. Pero makapangutan na masadta kay o plano sa niya ingon ato nganong diha man may gala sa may tao di agod. No, daplin mas karsada ba. Unya dili siya may gala Barangay Road, kundili Main Road siya. Busy siyang dalan may igsoon. Ya, among gipangutan ang lalaki nga usa manganong usa may nakao nimo nga nahimo man nimo ni. Problemado kuno siya. Oh, ihapon na may galang version sa istorya. Pero alas patas may galang pagpanibya. Well, ato maminahon may gala kining gireklamo in taong lalaki nga karon naghimas rehash in town.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sige daw, katropang gab.
1: XFM Katropa!
3: Okay, sir, mayong buntag, sir. Kagabi, sir, na aresto ka tungod nato palagi nga aligasyon nga gi kuan do nimo tayong pasahero ni babae sa katinod sir
4: tinod na sir kay na pasahero man ko gikan di are sa ni kuan downtown na pick up na ko na siya tungod lang kay nisugot ko kay 30 yang hatag panulong sa kuan kining inahan sa Capitol bitaw nga ng housing niya. Sugot ko niya. Amot og naunsa sir nga nakalit man kung ingon ato sir nga wala man pugay plano.
3: Pero, nga. Wala mo nagkalalis sir?
4: Wala siya sir. Wala. Oh. Kay ni hunong raman kong kalit ba niya. Hunong na ko. Gitanaw na ko kung sidewheel. Ako, ma'am, tanaw sa sidewheel ha. Pero, asa nga sige sir, wala problema na. Niya, amot na ko. Pag, kuha na ko, mo may nasulsa kong nauna nga larguhon ako sa anak.
0: Uy.
4: Dautan niya. Pero, panato niya.
3: Wala ang sa imong intention, sir. Ganun nang iato to, sir. Ang sa imong intention.
4: Yeah. Ganun ang gitiro kayo problema, sir. Mga sir. Problema. Ba't nga ano ka, nagkalit pag mga na ito. Nga dili mo tako yung mga anak.
3: Pamilyado ka, sir?
4: Pamilyado ko.
3: Pila imong anak?
4: Tulo.
3: Tulo. Pang mga pila mga edad?
4: 3 years old o 1, 7 years old.
3: Sa, ang isa?
4: 1.
3: So, mga gagmay pa?
4: 14 ang isa.
3: Oh, okay.
4: Kukadawa naman ko na minya ba?
3: Asa yung asawa, sir?
4: Inaasa.
0: May pa si Idol.
4: Nag-kuhan, sir. Nag-kuhan sa katong gira ba? Abroad nun tanya. Ang problema ko kay nangyok ko sa ilang gabi nga akong cellphone, akong kuhaon niya sa taas. Dili naman niya. Lagay ko yung bugas nga ipadalahay sa kumakata.
3: So, rason ni mo, sir, nga nabuha to tungkol dahang kayo mga problema?
4: Una, kuhan, nga ato, sir, wala mong ko ilang intention di ato, sir. Kaya nga naman, nga mong ko daw tanya na mong kasawa ko, pamilya naman ko.
3: Wala ba kay intention, sir, nga imo siyang ka na ganyang imulistian ni mo siya? Wala. Sir, wala ka?
4: Wala kung po ko nag-ikap-ikap gani, good
3: po. Wala.
4: Ambot sa kuhan lang gina, pag naog na ako sa side, ka nato ko sa side, mo tinasul sa kong nauna nga. Akong ikalit sa kuhan, mogid ako na kong sala, gito.
3: Sir, ingon sa biktima imodor siyang gituok?
4: Oo, oh, mao ganito, natuok na ko siya, sir. Moro gito ko, sir, nga ano kang buhat na ko to?
3: Okay, sir, sa pagkakaroon, sir, no, dili man balido ang imong rason nga dahil ka problema, gibuhat ni mo to. Kung mapasaka o kaso, sir, ang imong biktima, sir, masay minsahe ni mo nga to diha kaniya, sir?
4: Ako, may pupasahilo sa iya, hangin kung iya akong mapasahilo, kay... Dili man ko pingin ani, sir. Duga, totoo naman kong biyaheng pinikab yun. Ang ato rin siya, nakalit lang gitong ato nga pangitabo. Punta, mapasahilo ko niya, sir.
3: Wala po ka nakainom that time, sir?
4: Wala, kaya dili man kayo hinginom, sir. Kung sigarilyo gani.
3: Sa pagkakarusa, asa ka nagpuyo?
4: Na ako sa pag-ibig, sir. Niya akong gikakuha.
3: Asa, sir, asa?
4: Pag-ibig.
3: Asa, uy, na, sir?
0: Silingan ng maring-marayan, di ay?
4: Sa artisis, pag-ibig. Sa? Pag-ibig man kilam.
3: Pag-ibig man kilam.
4: Okay. Ang akong kita, limahan ka rin kay ingani nga itabo. Wala ko dalaw. Wala ko malo akong asawa.
3: Sa pagkakaroon, sir, asa man yung mong anak gibilin doon, sir?
4: Naasa ko ugangan, sir. Problema kay ko sa bugas, no, kay panalahay, nara diha.
3: Sir, nisangpot ka rin nga na preso ka. Nga possible pasakahan ka o kaso, sir. Bas mulala pa nino. Kung mapahil ko kaso ang komplainan. Nagbasol ba ka, sir? Ngayon nahitabo ni, doon kayo doon kay pamilya?
4: Basol ka, sir. Basol ka din ako kung kinabuhi ka rin pagkid ko na yung nanay. Amot lang nga nung nanay ato kuku matungura.
0: Okay na, Gab.
1: XFM Katropa.
0: Alas 7:41, wagi daw siya kay Bao in town. May galang na yung ato siya. Loy man sa Baminao, no? Kay may pamilya. Pero, well, naaman sa'y rason, may gala ang reklamo gid pud ang katong babae. So sa korte na lana. So, ato lang ni mga katropang gipahibaw sa inyo para pud di mo magkumpiyansa. Labi na mga galas taknas kagabihon. Alas 7:41 na may galang taknas buntag. Samtang din nata may galas sa tubang iskutanan.
1: Busay kauban si katropang Arnel Cortez. Busay.
0: Gipadayag karon mga katropa sa Department of Justice with the Secretary Francisco Bida Purbida nga valid and enforceable na ang warrant of arrest mga higala sa ICC ngadto kang Senador Ronald Bato de la Rosa human mga higala nga gibalibaran no sa Korte Suprema ang temporary restraining order nga gi-file mga igsoon sa kampo sa senador nga pugngan ang pagpatuman nga pugngan ang DILG no ang CIDG o kini mga ikalang gikaintapan karon nga National Bureau of Investigation mo ni sila yung mga haringgangis karon mga panahuna mga kaigsoonan pero gibalibaran man sa paminaw na to ni mga kaigsunan ang pamahayag no sa Department of Justice.
1: XFM Katropa.
5: The arrest warrant is now enforceable. So it will be enforced and it will be served to the person of Senator Bato.
6: Doon sa, kasi ginigate din po nung kampo ni Senator Bato ay wala pang final ruling doon sa main petition nung inihain ni Senator Bato. So, hindi na po hihintayin ng gobyerno na maglabas ng final ruling ang Korte Suprema doon sa mga legal issues, doon sa pinaka-merits ng kaso.
5: Again, I go back to the four premises I stated earlier. First, there's a valid arrest warrant issued by the ICC. Second, he is not in the Senate president, in the Senate premises. Third, there's no TRO or any interim order from the Supreme Court. Fourth, the arrest warrant is now enforceable. So it will be enforced and it will be served to the person of Senator Bato de la Rosa.
6: Sir, anong mangyayari kapag na-aresto na siya? Will he be automatically surrendered right away in the Hague like what happened to the former president? Or may in custody ba muna siya sa PNP? Ano po yung magiging proseso?
5: Okay, these are operational matters that I cannot discuss so that we don't defeat the purpose of the arrest, which is the ultimate objective is to bring him to the ICC. The arrest warrant is now in force.
1: XFM Katropa.
0: Nganong muhiwi man yung pangamaygala ni Bida? Kabantay ko ba? Amo to, ako ra? O amo to, kamu sabdi? Basta, isa sa una bantayan, halos na nan mga sakop, mga igala ni BBM, mga hiwi ang panga. What happened to you? Ano ba? Nangutan na rakwa kay gini mga delikado pwede mga tawhana may eksyon no dakpon magay ng presidente dakpon magay ng senador kita ba in town may galang mayukmok lang in town yano rang magsisibya no pero so, wala na akong pangutan na bang anong maaksyog hiwi ng inyong mga panga
2: Bullseye! Bullseye!
0: Anyway kidding aside may gala arita sa seryoso mga eksyon nga butang no valid og enforceable na ang warrant of arrest. Naabay taga Interpol, may galang mo arrest, wala na din na kinahanglan, mga igsoon. No? Ang mudakop, kagisugo na ang PNP, gani ang PNP, mga igala, nagpagawas na sad, ang PNP chief, og statement, nga mutuman sila, mga igala, sa mando, o kini mga igalang mando, cross DOJ. Siyempre, ang NBI is under the Department of Justice. No? Under karon may gala sa Department of Justice. So, musunod yun sila, mga igsoon. CIDG. O, ang tanan may gala nga agent of the state. Mga ito mga law enforcers. No? Law enforcement unit. Kini sila karon mga igala, posibleng manduan, no? Nga dakpon. Si Senador Bato, bisan unsang urasa mga kaigsoonan.
7: Hi!
0: Grabe, no?
8: We...
0: Akong gisulayan o contact si Attorney Manuelito Luna, no? Apan siguro busy pa, mga katropa, no? To give us, of course, mas mayo magitong mga bugado, no? Kalabot ni mga kaigsoonan. Pero, sa atong opinion, kini mga igala para nako. Dako kayo nga sagpa, mga igala, una, katong kang Pangulong Rodrigo Duterte. And then the second one, mga igala, is kining kang Senador Bato de la Rosa. No? Nga, murabag na inutil na ang ato, mga igalang, kaugalingon korte, ang atong kaugalingon, mga igalang, justice system, dinhi, mga igala, sa atong nasod, no? Kay isalig na lang nato mga igala ngadto sa kining banyaga may gala nga korte. Gab na ako gisend diha nga kining tipik no sa oral arguments between the justices or between justice Marbic Leonen o kining usa ka abogado kalabot ni ini mga higala which is makahatag po nato bitaw og paghunahuna mga kaigsoonan. Kay unsa ba day pulos no sa tuwa may galang balao din eh ang ato ba may galang balao do ang ato ba may galang mga korte sa Pilipinas disable na ba dili na ba makahimo may galas pagdawat no sa mga kaso nga dunay kalambigitan sa mga giingon may galang extrajudicial killing or human rights violation nganong adto man gyud mga igala sa kining korte nga dili man gani ta miyembro no nga dunga nganong adto man gyud mga igala sa korte nga hagbay ra man tang ni kalas
2: Bullseye.
0: O ganin nakita may gala sa uban nga mga kining international law expert ba nga murag i-weaponize mga igala sa Marcos Jr. Administration. Kini mga isong International Criminal Court, no? Para mga igala gamiton, no? Labi na nito may igalang mga particularmente the past administration. No? Si Bato, hinunaw na ang may igala nga, si Bongo naka-line up pa na diha.
2: Bullseye!
0: No? Ilan man ang anam-anamon. Kay kung di nila makaya mga igala nga madugangan ang ilang majority diya sa, I mean kanang number nila sa Senado para mapalagpot si Sara, ang buhato nila, anamon nila gukdo na. Oh. Si, kisa itong isa ganiga, Jinggoy. Oh, si Jinggoy, nanabod ba yung mga igala yung atubangunon?
2: Bullseye!
0: No, nanas sa si atubangunong kaso. So, dakog posibilidad may igala nga, si Rebilya bito, ginakup man. Gipriso. Muna'y naka-kuan diya karon mga katropa. Okay na? Aminaw na to ni mga igalang oral arguments no sa korte. Kilabot, kay one man ni mga igalang kaayo give, kitaan is TV. No? Kay nabisi sila mga igalang, mga dagko, mga igalang, mga media ron, dagko mga network, nakabisi, nakabisi mga igalang, nakatutok dito sa impeachment. Puro mga naong nalang may gala ni anti-clear. Makita ni mo. Mga puangod. Sige daw, Gab.
2: XFM Katropa.
7: Again, Your Honor, the withdrawal from the Rome Statute on the ICC, Your Honor, has effectively or will effectively withdraw further remedies.
9: We trust foreigners to rule on crimes more than this Supreme Court and our lower courts.
7: Your Honor, if there okay. is an inability Gab. To bring cases before the courts...
0: Yes, gusto na ko ni hulamon o gamiton nga pangutana, mga igsoon, ngadto sa tanan. Di ba ginamamino mga igala na sila bida? Aray na lang. Ngayon na lang may igala sa mga tao nga pabor aning butanga. Nga gusto nila may igala nga ang ICI na mo dakop o ang ICI... Actually, di ba na ICI nagdakop? Gisogoro ba ito sa ICI? Ani? Ang atong nasod, may gala. Makauaw ba? No? So akong ulamon, may gala ning pangutana ni Justice Marvick Leonen nga nag-ingon, may gala. Do you trust more the foreign courts rather than this Supreme Court? No? Balika gab, paliyog gab.
7: Your Honor, has effectively or will effectively withdraw further remedies.
9: He trusts foreigners to rule on crimes more than this Supreme Court.
0: Okay, stop. Do you trust foreigners, no, to rule on crimes rather than this Supreme Court and our lower court? Umangutan na ako ninyo. Kamu mga igalang mo ingon, sige, dakpan na si Bato. Eh sige, dagan. Buhatan pagkain taon siya dula karon. No, nanay dula ron ba yala nga dagan-dagan, gab? Ha? Oh, tawag ka na? Oh. Sinitran karon, dili na timbulran. Sinitran. Nay, kuana na. Hmm. So, mo ni pangutana sa inyo ha. Mas misalig ba mo? Kay misalig mo di ay na mo pagsalig sa to ang kuan. Korte Suprema. Og mangita mo og mga court clearances o namoy mga reklamo. Diretso na lang mo dito sa ICC, pasakop na lang mo dito. No? Sunod nga punto. Igab.
7: Lower courts. Your Honor, if there is an inability to bring cases before the courts...
0: Yes. Okay, stop. Your Honor, if there is an inability to bring cases... So, mas musalig ko, no? If there is an inability to bring cases, mga igala, sa atong kaugalingong korte, so mas maayong mo-resort ko, no, ta, Maigala, nga to sa ICC, kay mauman ni Maigala ang ilang ginapalutaw. Nga, dili na kaya ni Diris Pilipinas mo nang iadto ginatong ICC. So kana Maigala nga point, dako na nga laparo sa atong Supreme Court o sa atong Maigala ang justice system. Sa ato panahit na hug na nga segunda rata. Second class Maigala ang atong hustisya diri. Mas guwapo gitong ilaha dito. No? Na matod pa Maigala nga there is an inability. Uy. Uni na kapangutana, sini sunod nga pangutana ni Justice Leonin na abadi ay enable na abadi ay ta? Sige daw.
9: An inability. We go around in circles. What is the situation now? Is there an inability of our trial court? You tell us because we are here in the Supreme Court.
7: The courts are open.
9: Is there inability of our trial courts to attend to human rights cases?
7: There is no inability.
9: No inability. Is there an unwillingness of our courts to attend to human rights cases?
7: Not with the courts, Your Honor.
9: Not with the courts. So, again, what is the right that was violated? What is the prerogative that was violated? As a matter of fact, there is reverse complementarity in 9851. Is that not correct?
7: Yes, Your Honor.
9: Where is it found? Chapter 8, Section 17. Correct?
7: Yes, sir.
9: In the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with investigation or prosecution and give it to another court or an international tribunal. Correct?
7: That's correct, Your Honor.
9: So, isn't this unconstitutional by itself?
7: Crespo
9: versus Mogul. Whenever a trial court already has jurisdiction, it maintains that jurisdiction. Here, it appears to say, walang kwenta pag Filipino court. An American serviceman is caught committing a crime. If there is a court in the United States already seized of that, our Philippine courts must give way according to this. Correct?
7: That's correct, Your Honor.
9: Reverse complementarity, correct?
7: Yes, Your Honor.
9: So, in other words, there is here a statement that our judiciary is second class.
0: Okay.
9: To...
0: Oh, para yun nga.
9: The international tribunal and to other courts.
7: I wouldn't want to speculate on that.
9: Because it is not, correct?
7: Yes, Your Honor.
9: Because your judiciary can be able, correct?
7: Yes, Your Honor.
9: Can be enabled, correct?
7: That's correct,
9: Can improve and become more efficient, correct?
7: That's correct,
9: And the better that it will become more efficient so that we will have to rely on ourselves, correct?
7: Yes, Your Honor.
9: That's self-determination, correct?
7: That's correct,
9: That is Honor. Sovereignty, correct?
7: Yes, Your Honor.
9: Yes. And
0: Bullseye! Unya, nganong dito man mo, tanggalan na nagab. Kuratan sa ko. Madaod na tong mga resistor sa mga gagmeng radyo. So, nga ngano man, mga igala nga, at tumanta sa ICC magpalaban. No? Yung mga igala, si Justice Marvick Leonin nga, it appears here, nga, second class ang ato mga igalang courts. Dire, yung unang abogado nga, I do not like to speculate on that. Because, sumpay mga igala sa ni Justice Leonin nga, because, dili na mao, di ba? Eh, dili man ta second class. No? We are as equal mga igala and at par with them. No? Kung kinsa man ang mga santilmuhan ng korte di mga igala sa ICC. Na ate subiranya. No? Usa ta ka independente nga nasod. Natay kaugalingon may galang balaod. Natay kaugalingon korte, abli pa. No? Nabay na niradong korte ron, basi karon lang ka Biyernes. Friday man, basi sirado ron kay Friday. Pero I believe may gala able ang ato may galang korte because it would be an insult. No? Kung dawato na to mga igala may ngunta nga mas kasaligan ang ICC kaysa atong kaugalingon korte suprema. No, di man ta mga igala. I mean, as a Filipino, ha? No, you don't need to be a lawyer. No? You don't need to be a lawyer. Di na kinanglang mahimok ang abogado, mga igala, para makaingon ka nga, dako maning insulto sa ato, mga igala, ang hustisya. Sa ato, mga igala, ang kagalingaw sistema sa hustisya diri sa Pilipinas. Gano man. Mura mag, arita sa ICC kay sigurado. No? Kay kining administrasyon karon maigala malitok puro ba ICC. Asip Ginoo nila ang ICC karon. Mga kaigsoonan. Unang-una, wala na ta, di na ta miyembro diha. Pero matinga kas Pilipinas karon bay, grabe ka cooperative kaayo sa ICC. Why is that?
2: Bullseye! Bullseye!
0: No? Ngano ka? Nga, grabe man may gala ka, maayo mo kooperar, makikalayon ang atong nasyon. And in fact, may gala, niini nga sitwasyon karon, kuya mong tanahon, sulugoon ta sa ICC. Kamo, NBI. No, kamo, may gala nga, mga nasa law enforcement karon. You are doing a command, no? Sugo nga dili gikan mga higala sa atoang balaod, no? You are supposed to execute kung unsa mga higala gisulti sa atong kaugalingong soberanya, sa atong konstitusyon, no? Kansang gahom nagsumikad mga higala sa katawhan nga ania mga higala sa Pilipinas.
2: Bullseye! Bullseye!
0: And here comes, no, gamiton ninyo, kumikan kay ang mga biktima ko no ni Antok ICC. No, that's not the, ano, dili na valid nga rason mga kaigsunan. No? Gumikan kay walay balaod mga igsuon nga mag-exist without the rationality mga igsuon nga ang tao, no, nag-give up sa iyang kauban mga higala nga mga natural rights. That is why the power of the government emanates from the people. Mga kaigsoonan, gano'n man. In the theory of Thomas Hobbes, mga higala, of a political state, no, we have our absolute right, mga higala, kita. Our natural rights. But then again, in order for society, mga higala nga mo prosper, we give up some of that rights and we put together forming a state. No? Kining akong katungod nga mabuhi, absolute kini, mga higala, per se, by its very nature. And it is inherent, di mo na pwedeng malangkat. No constitution can give you that right. Nga na kay katungod mabuhi, wala. That is antecedent. No? Nauna pa na, mga higala, sa any constitution. Naguna pa na sa any constitution, kanang imong katungod, nga mabuhi aning kalibutan. No? Muna nguban, mga higala, because of the, kinigitawag na itong survival, patbahalag mo patay ka niya. Mga katropa, basta mabuhi ka. Pero nakita sa mga tao kaniadto, guided by reason, that is why law is ordained by reason according to St. Thomas Aquinas or the Thomasian understanding of the law. Mga kaigsoonan. Sige lang, mura lang sa ako magklase diri mayor. Magpolitical and legal philosophy lang usa ako diri mga igsoon. No? Asa na gani kwadto? So nakita mga igala nga it is much reasonable nga oy, ikaw naman kay katungod diha. Criss-crossing mangod ang atong katungod, no? So mga maayo ani magsabot ta. We will put together and give up some of our rights atong katungod. And we will delegate it to the state. Ato nang ihatag ngadto sa balaod. No? Ug mao na may galang namug da. That is exactly the explanation why is that the power of the government or anybody nga naa sa gobyerno, no? Agent of the government, department, o sabadya may gala, organ of the state, their power emanates from the people because of the theory, mga kaigsoonan. Now, my question is this. Ang balaod ba nga dala-dala mga higala sa International Criminal Court? Does it emanate from the Republic of the Philippines or the people of the Republic of the Philippines? Because people is a sine qua non of a state. Dili pwede may gala nga nai-estado ng way tao. Pwede ba na nga nai-estado pero way tao? Dili, essential kayo. Very essential ang tao may gala sa estado. No? Kay, as if to me, sa ako may galang pananaw. And I firmly believe, may igsoon, I am entitled to my opinion based on our constitution. Apaman tayo freedom of expression. Wa pa man ni mga higala gipug nga ni BBM. Mupadayag yun ko, mga katropa. It appears to me nga kini mga igalang para sa aning DOJ na to, muna dakong laparo ba? That even the department mga igala,